0: and president, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
1: K5 News FM. Aras sa K5 News FM Philippines, mga K5, aras 8:05 naman sa aga. You know, sa aton nga pagpalagad kanami isang istorya aga pang gidalata. It's very inspiring because there is a twist in the story. Matapos madula ang iadala, na turn over pa, pero because of that, kadamo sa mga netizens dato na nagbulig sa iya. Regardless of the circumstances behind, we call it divine intervention.
2: No? Correct. Oh,
1: divine. That is divine intervention because kabalo man ginoguro na nung pagkinanglan sa rin pamilya. Kabalogid siya kung ano pagkinanglan. And yadtong tanan nga nagbulig, panawagtani sa ila, sila ang nangin vessel, palaagyan. Sang kaayo abising Ginoo.
2: No? Para makabulig-bulig mas pamilya
1: yes,
2: kapigado.
1: No. So God is good. Tisubukan bata kuno pagtapos to. Exciting kuno bata nag-ilis na yun mo. Kay sini nga mabakal sa kuno sa bag-o yang uniform.
2: Ahay, kuno mo ga kwan siya ang drive to go to school sa bata
1: yes.
2: Ra.
1: Excited siya bika kay Pabirek no. So that's why salamat sa tanan nga nag-extend sa gilabulig. Ang iban sa inyo hindi magpakilala mga friends naton. But deep inside our hearts ang pagpasalamat in behalf sa pamilya nga ra kamo nga nagabulig no do makatalandog jud na tiagon kay Pabirek si Ariel actually emotional to no duga tulo tong luwa sa pobre no
2: ti maskin tanan man sa mga listeners nagagaab so thank you gid sa inyong kaluwan kag above all thank you gid K5 News FM sagay sa taga sagay
1: yes.
2: Sa padayon nga pagpamati kag pagsalig sa inyo, one and only K5 News FM.
1: Salamat, Gid. No? Okay, so this time around sa ating program, i-check ta na. Isa ka shooting incident, ang report kina baton, taduwa tanan kaigo sa bala, ang konsaling isa ka-biktima mga babae, matapos ang ginlutang drabismo sa tubangan sang district jail sa Abuanan, Bago City. Katingalahan ka kay Pabirik, may mga armado man da, may mga jail guard man da nga rada. Why gijan na-block yung assassin na?
2: Atubang mismo sang pader sang BGMP. And if you will recall, Sir Eljan, several months ago, may isa man kami GMP, nga gintiro, lapit man lang dira.
1: So as if kinuha sila respetasyon sa taga BGMP, no?
2: That's very strict.
1: It seems nga ang BGMP, why ginarespetar sila mga tao nga ni?
2: It would appear that way.
1: Because why sila nadlock mo?
2: Why kuya labot, kung naara ka mo da, birahon ko ni.
1: So kung responsive ang BGMP, may amoto sa gwa, maka-respond sila da yun? Tagmalagas, maraga-aliksyon?
2: Ang BGMP, there are two types of BGMP. One is the guard, the other one is the star guard, panawag nila.
1: Anong panawag sa star guard
2: na? Amunas lang doon mga special operations team nila, yung mga hangaway, niway sila gabantay niya sa sulod. Kundi nga kung may emergency sa sagwa, sila nang ga-respond, sila nang ga-pangita.
1: I-check abin natin si Kakipab Jarilo, kaya gibalikan niyang lugar sa dinaglunta din ng insidente. Kaya ka-standby niya siya, kaya nung kupuntang hepes sang bago sa RPNP. Line number one, Kipab Jarilo, what really happened? We will do the recap. Jarilo, good morning. Jer, go ahead.
2: Yes, sir.
1: Coming loud and clear, go ahead.
2: Katahom sa microphone mo ba?
3: K-Pab Eric and Trivel John, hari kita sa kwa, sa
1: kanagro. Do ka pigaw sa audio mo subong na yaw? Do ka pigaw, aw? Ang imo microphone, why nag-connect sa imo cellphone? Paki-check, may ba si off? No? Check mo.
2: Why?
1: Why ka kasulod? E check mo. So nag-adjust subong si K-Pab Jarilo. Ato siya mismo dito sa crime scene. Then after that, ipasa na mo ni K-Pab Riniel ang number sang hepe sang bago sa PNP para makuhaan da sang latest investigation no? Na nungod sa sining krimen. No? Si Police Lieutenant Colonel James Latayon. No? Ipasa na munda sa imo K-Pab Itad at K-Pab Riniel. Okay, aran na. Balikan ta si Jarilo. Jer, please go ahead, Jer.
3: K-Pab Eric.
1: Aran na. You're coming loud and clear. Kampiyon na. Go ahead, Jer.
3: Okay.
4: Kakipab Eric and Kivel Jain, nagatindog kita mismo, Dria sa Gua sa Negros Occidental District Jail. Kaga makita nyo, Kakipab Eric and Kivel Jain, ari mismo ang nagaitom nga duta dere or sa dalan, Kakipab Eric and Kivel Jain. Dria nag hapa ning biktima nga ginkilala kay Maria Luella Foster, 41 anyos ini, kag residente sa Barangay 2 sa Banwa sa Manaplay sa Occidental. So ang natabo diri ka K5 Eric and Kagevel Jan, alas pasado alas 4 sa hapon sa Sabado, ka K5 Eric and Kagevel Jan nagbisita ining biktima sa sulod sa BJMP. Ginabisita sini ang iya sining living partner nga napriso karon bangod sa illegal nga droga. So ang iya sining living partner ginkilala kay Jemar Sunga. So ining si Jemar ka K5 Eric and Kagevel Jan napriso ini sa 2019 kag nakagwa sa 2021 bangod sang illegal nga droga. So napriso ini liwat sa 2024 bangod man sang illegal nga droga, ka Kevin Eric and Kevin Aljan.
2: Okay.
4: So karon pag tapos na no sang visiting hours alas 4 sang hapon, ginpagwa na ning mga bisita sa sulod sang BJMP, kag dito ka Kevin and Kevin Aljan may nagabantay gali ng riding in tandem diya sa dalan ka Kevin Eric and Kevin Aljan sa gwa sa BJMP.
1: Okay, so, mga ano oras di siya ginin, ano oras siya nagwa sa BJMP? Aw?
4: Alas 4 gid no sang
1: so balik ko ya gibisitahan ning ya partner nga tutusunod.
4: Yes. Chakto gid ka Kevin Eric and Kevin Jan. So pakita ko bala sa inyo ka Kevin Eric ang distansya kung sa diin nagwa ining biktima. So amo ni makita nyo ka Kevin Eric and Kevin Jan. Okay. Diri ni gina-receive ang mga bantay no nga kung sa diin kina-check ang ila sini nga mga dala. Amo ni ang gate.
2: Mm-hmm.
4: Kag ang distansya lang ka Kevin Eric and Kevin Aljan siguro mga ara sa 15 meters lang. Oo, ang distansya niya. Ari lagi diya sa gwa ka Kevin Eric and Kevin Aljan. So may mga nagantay man during that time nga BJMP diya sa gwa. But unfortunately, no, ka Kevin Eric and Kevin Aljan do wala kid naka-retaliate bala or nakabalos ang aton sining BJMP diya sa mga gunman. So actually sa information nga na bato naton, ang gunman duwa kabilog, no, riding in tandem, may driver kag may shooter sa likod. So ang shooter ka K5 Eric and Kerval Jan, amo ining back rider kag nagasuksok ini siya sa bonnet lamang kag naka shorts, naka t-shirt nga itom kag ang ginagamit nilang getaway vehicle amo ining isa ka scooter na motorsiklo.
2: Oh.
4: So nagpalagyo ining mga suspetsado padulong naman sa kabog. So ang ginapakita ko sa inyo subong nga dalan ka Kevin Eric and Kevin Aljan amo ini siya ang padulong sa kabog.
2: Okay.
4: No, nga direksyon kay ining kung nakalabay ka mo diri may ara siya sa intersection no sa Negros Occidental District Jail, yes, may barangay Tabunan, Bago City.
2: Okay.
4: So ini nga portion sa wala, amo ini ang padulong sa Barangay Dulaw, Bago.
2: Okay.
4: Ang ini naman ang sa Tuo, padulong sa Sumag, Bacolod, ka K5 Eric and Kivel Jan.
2: So diin siya dapit na gintiro sa Tubanggit, 15 meters away?
4: Yes. Sabi, no.
1: So bali, nagahulat na gano'n, dugay na nag-standby ang mga assassin, kung ang mga suspect gabi, asay lang?
4: Possibly, ka Kevin Eric, ginsundan ini siya, suno kay Police Lieutenant Colonel James Natayon Jr., ang hepe sa Bago City Component Police Station. Possibly nga, halin pala sa Manapla, nag-rent ining biktima sa motorsiklo or sa tricycle, kay mag-gabisita ini kada Martes, Sabado kag Domingo sa iya siniya nga live-in partner. So doon nabala ang routine kag posible dito pa lang sa Manapla ginsundan ni K5 Eric and KK Valjan kag ginhulat gid no.
1: Anong ginsakyan niya pagkanto na nagamotor siya?
4: Tricycle.
1: Tuma,
4: nga tricycle ka K5 Eric and KK Valjan. So nagaarkila lang siya kay ti Sabado kag Domingo kag Martes nagakadto di sila agot nga bisita sa iningilang iya nga living partner. Mm-hmm. So, kung makita naton kay K5 Eric and kay Valjan, ang iya sininga apelyido is Foster. Mm-hmm. So, do hindi iya Pilipino, balang apelyido.
2: Sang babae so, na?
1: Foster.
4: Sang babae, sang biktima.
2: Okay.
4: So, ginpamangkot naton ang hepe, sang bago, kag sino sa iya, kay K5 Eric and kay Valjan, foreigner ang iya nga bana, which is kasado sila iya.
1: Hmm.
4: Pero do nagbulagay wala ta kabalo ko ano ang rason ka K5 Eric and kay Valjan.
1: Hmm.
4: So nagbalik ini siya sa iya nga living partner nga dugay niya naman nga karelasyon.
1: Okay.
4: So actually may ara sila nga bata ang isa nga 16 years old ka K5 Eric kay Valjan kag ti subong ara sa may barangay 2 sa Manapla, Negros Occidental. Kan ining biktima, amo na lang ni ang nagbisita sa iya sini nga living partner nga si Jemar Sunga. Bangod niya wala na inisang pamilya balak ka K5 Eric and
2: okay.
4: K5 Valjan nga nagasapupo kag nagabantay o nagabisita sa iya sa prisuhan. So anay OFW man ni ang biktima nga si Maria Luella Foster kag halin ini siya sa Singapore, sa Hong Kong kag sang ligad lang gid niya tuig siya nakapauli no kay natapos na ang iya siniya.
1: So why ginabisa nakakita kun di nagkadto ang mga suspect right after gintiro ining si Foster?
4: Ka K5 Eric. So halin ka K5 Valjan. So halin diri sa gwa sang gate oh nagbantay ining riding in tandem diri sa gwa sang dalan. Kag nag-U-turn ka K5 Eric and kay Valjan.
1: Di lang ilang exit route.
4: Ang ilang exit route is ang Barangay Kabog, no? Or sa Deka.
1: Pakadto sa Bacolod.
4: Pakadto sa Bacolod.
1: Ti why so, da yun, Makwan? Why da yun matawagan? Abi, why na nawag ang BGMP? Nga kumimo, makaimo sa checkpoint da yun? Sa mga actually, choke points?
4: Actually, hindi mamangkot na ton si Police Lieutenant Colonel James Satayon Jr. Kay bangod niya, ti, makita na ton dara bala ka K5 Eric and ka K5 Valjan.
1: Jer, Jer?
4: Hmm.
1: Ara na sa galing subong sa linya, pwede na ma-hold ka na kay tingwanta nga maknalin subong ang hepe sang bago sa PNP si Police Lieutenant Colonel James Latayon. No? At Lieutenant Colonel Latayon, sir, good morning. Welcome sa K5 News FM.
5: Yes, sir. Good morning, sir.
1: Uh-huh.
2: Good morning.
1: Upod mo subong, sir, si K5 Eric and kay Eric Tenerefe and K5 Eljan Castaño. No? So, Lieutenant Colonel Latayon, sir, would like to know, nanon ang latest sa inyong investigation in line sa pagkalutang kay Mrs. Forbes, Mrs. Poster, dara sa may atubangan sang district jail?
5: Yes, sir. For the update, sir, kahapon, sir, nag-backtracking ng mga personnel ta and ang investigator ta, nag-tugit personally sa Manapla, sa police station and sa family. And in-interview man, sir, yung mga nakasama niya sa tricycle.
2: Okay.
5: And ang napaunaw, sir, unahin ko yung backtracking. Ang backtracking natin is, actually may previous man ng tayong shooting eh. Dito sa Bago, so masasabi natin, alam na natin kung saan yung pupuntahan natin. Anong CCTV o anong area yung pupuntahan natin.
1: Okay.
5: And find out natin from District Jail going Deka Homes.
2: District and, Jail going Deka Homes, ha?
5: Deka Homes, sir. Dumaan sa Barangay Kabog, dira lang sa Bukid Bay, na Puruk. Dira nakita na dumaan sila dyan. And sa continuation ng backtracking, hindi sila lumusot ng Baya Sumag and hindi rin sila pumasok via Deka Homes na road.
1: Okay.
5: So ang malaking possibility is dito sa New Road yung lulusot ng Mursia.
1: Okay.
5: Yun yung malaking possibility na dinaanan na escape route. So doon pa magko-continue, sir, yung backtracking natin ngayon.
1: I see.
5: And for the yung sa mga nakasama naman, kasama niya sa tricycle, inaarkilahan lang pala yung tricycle na yon.
1: Okay.
5: And may kasama siyang dalawa na taga Manapla rin
1: mm.
5: na tatlo silang pumupunta regular
2: mm.
5: para paka-lesson ng bayad sa tricycle.
1: Mm. Sharing ng bayad, okay?
5: Yes, sir. So sa initial na interview natin, wala mang connection yung biktima sa mga kasama niya sa tricycle.
1: I see. So in short, may sariling mga binibisita itong kasamahan niya sa tricycle. Meron din mga pinupuntahan diyan sa district jail. Now, as to the motive, bakit ito ba binaril 2 times? Dalawang balang tumama sa biktima, it seems na mga professional hitters, mga magagaling na mga shooter ito, an expert, yung pagtingin natin, kasi yung mga baguhan, ibang klase yan, ano? But this time around, walang sinayang na bala, dalawang bala, tinamaan talaga, at napatay itong biktima. Ano ba sa tingin yung motibo at tinitingnan yung angulo, ukol po sa pangyayaring pamamaril dito kay Mrs. Foster?
5: Yes, sir. So, si... ito naman sir, yung kayo makakasagot sa tanong mo sir, yung pagpunta natin sa police station.
1: Okay.
5: Si, meron palang nahuli dyan na drug personality sa mga
1: okay.
5: Mm. na nagtuturo na nagsasabi na involved si Miss Luella sa mga kanilang lakad.
1: Okay.
5: And considering na yung leading partner niya, si Glemar Sunga, dalawang beses na rin nakulong sa BJMP, drugs din.
1: Mm-hmm.
5: And yung mga pinakamatinding revelation dito is meron din palang drug personality sa na nahuli rin, na nakakulong din kasama ngayon ng leading partner niya.
2: Mm-hmm.
5: Nandiyan sa kasama niya ngayon sa NODJ nagtre-tret kay sa biktima.
2: So parang this victim sir no, yung babae si Luella, was suspected na siya yung nagtuturo ng mga drug personality sa Manapla.
5: Hindi man suspected, ang involved siya eh. Involved siya. Dito sir, sa backtracking din namin dito sa mga personnel dito sa Bago. Dito rin nila nakita na yung mga previous na transaction dito sa Bago is merong mga resibo to GCash
2: okay.
5: na nakapangalan kay Luella.
2: Okay.
5: So kaya makikita natin, nag-a-assume lang naman tayo, sir.
2: Okay.
5: Yung assumption natin dito is possible may kinalaman sa mga ginagawa din nila with regard sa drugs.
2: Baka nagka-utsuhan itong mga grupo na to? Unsihan yata? Sige.
5: Yes, sir. Malaking posibilidad, sir.
2: So at least mga initial theories lang ng police bago, and it's good to note that you're doing something.
1: Pero something like very,
2: intriguing yan.
1: Hindi lang intriguing, but the circumstances, ang record sa Manapla, lumalabas na merong grupo doon na nagsasabi involves illegal transaction itong si Luella.
2: Si babae.
1: And when this accident happened, may dalawang taga Manapla siyang kasama sa tricycle. Pero wala naman daw kinalaman. So, coincidence lang ba ito or subject pa rin sa further verification ng ating kapulisan?
5: Sir, since na magkasama sila and regular silang nagpupunta doon, maglalagay lang natin na tingnan pa rin natin sir kung meron talaga.
1: Tama po.
5: There's a possibility, sir.
1: Kasi ang dami nilang magkasabay, bakit paragi sila magkasabay?
5: Yes, sir.
1: Tapos yung background na nakuha pa rin yung sa Manapla PNP, there are drug personalities telling our police in Manapla that this woman is involved in illegal drug trade.
2: In fact, may mga resibo ng ng GCash na lumalabas yung pangalan ni Luella.
1: Ganun ba yun?
2: Grabe yun, sir.
1: So, sir, as to the identity of the suspect, are they gun for hire or they are part of the circle of drug syndicate operating with the victim?
5: So far, sir, sa tanong na yan, sir, hindi pa ako makapagbigay ng concrete na sagot. Considering na ito lang, sir, yung output ng investigation natin, hihingi pa kami, sir, ng tulong ulit sa other forces natin para ma-background yung taong nag-threat kung ano yung capacity niya. Kasi hindi pa namin kilala to sir eh. Mag-background muna kami sir, then saka kami makapagbigay ng conclusion with regard to that sir.
2: Okay. Sir, ano ko lang ulit ha, I just would like to ask this question again, although nasabi mo na kanina, but for purposes of clarity sa mga listeners natin sa K5 News FM Bacolod, ang escape route ng gunman ay saan, sir?
5: Possible, sir, dyan sa New Road, sir. Yung
2: New Road?
5: Pagdating sa Bukit Bayi, pagdating mo ng Deka, kakanan ka.
2: Okay.
5: Lulusot ng Murcia.
2: Murcia, yung bagong daan na sinasabi nila.
5: Yes, sir. Bagong dalan. Mahirap pang gabi dyan, sir, is walang CCTV dyan.
2: You will be passing by LTO niyan eh.
5: Yes sir.
2: Okay, sige. Okay. So at least klaro na capable diyan ang panaysayon sa atong Chief of Police sa Bago City. At least more or less may lead na. In a very concrete lead, hindi lang lead na.
1: Sige. So sir, James, Lieutenant Colonel James Latayon sir, maraming salamat po sa pagkakataon at pagbigay ng impormasyon ukol po dito sa pamamaril na naganap doon po sa District Jail.
5: Yes sir, thank you very much sir.
1: Thank you sir. God bless, mabuhay po kayo. Salamat po, madamo ka salamat gid no. Jer, thank you so much. At least na kumpleto ta. Base ko makantuan mo ning pamilya sa biktima dito sa ila sa
2: Manapla.
1: Taga Manapla ni siya.
2: Manaplang ba eh?
1: At ipakantuan na ng kanday Ariel ilang to area.
2: They're moving now ang Kadis group na.
1: Ay, Kadis group. The Kadis group is doing.
2: Is moving now.
1: Very fast no. Jerilo, thank you so much ha, for damo gyud nga salamat sa imong sa kampion ng presentasyon do abat sa gangko do sa Agusan patanga duha.
2: Anong assignment yung ganin nga game?
1: Akwa ni siya inang Arnis Combat Sports.
2: I-combat sports mo na kay Five Jerilo tsaka mga kakilala mo doon, i-combat sports mo na.
1: Sige.
2: Nga kadamo sa sports nga Arnis, kidyagin pa kapot nyo kayo. Pakapot gin pa, hatag kay Jerilo.
1: Kaya ba nasa kumihilig siya sa baton? Thank you, Gijar.
4: So muna, kay Five Rick and kay Five Eljan, ang aton siring update out niya sa nagtuntad niya shooting incident diriya sa tubang mismo sa Negros Occidental District Jail. Karong gi-process naman sa pamilya ang bangkay sa biktima kag pagadalo naman dito ya sa Barangay 2 sa Banwas sa Manapla, Negros Occidental. Ni nga banta ang ginadulong sa aton sa kaaluan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based vitamin C. Ako sa K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News 7.
1: Sa iluhan talaman si Wilson Villena sa isa ka shooting incident and then after that, standby. Istoryana mo ni K5 Eric kung bala anong nagkakarinabo senado kaysa karong adlaw, abay chindi na ton K5 Eric may ara naman niya pag-ibuon ng hearing. Ang Senate Blue Ribbon Committee sa idalo naman sa liderato ni Senator Erwin Tolfo.
2: May joke sa Manila.
1: Anong joke to?
2: Niya ko din may hearing ang Blue Ribbon. Niya anong hearing sa ribbon yan? Blue or red?
1: Hindi natin alam.
2: Blue ribbon or red ribbon.
1: Huwag na lang natin pag-awayan yan. Pagbigyan na lang natin sila ng ribbon.
2: But the good thing is that baka mag Tagalog lumata basi kun magnistoryahan na sila basi kun may kwan mo
1: na do man yung gibok kay Pamirik
2: man sugdan ni sir Latayon gitin Tagalog kita basi kun magnistoryahan ay nilaki masul parang impossible nga
1: Kabalo ka, dapat tani ginapakita sa mga senador ang ila impartiality towards this issue.
2: I like that word, impartiality.
1: Impartiality because they are senators of the Republic of the Philippines. They're expected to defend. Kag magtrabaho sila for the welfare of the Filipino people. They're not there. Why sila ginboto para magproteher sa ilang mga boss?
2: Kanami pamatian for the welfare of the Filipino people ba?
1: Para sa sambayan ng Pilipino.
2: Tangan mo intro, Bino.
1: Ito ang Senado ng Pilipinas.
2: Ano?
1: Ang tagapagtanggol ng sambayan ng Pilipino.
2: Ano to, mal mo? Ito yung sinabong ng Pilipinas?
1: Ha?
2: Ano to?
1: Dabulang.
2: Sinado ng Pilipinas kasi. Okay na.
1: Aabi mo doon sinabong.
2: Sinabong, kinulbaan ko. Ito yung sinabong ng Pilipinas. Lumalasla, sumarangkana. White legs at yellow legs on the Blue Ribbon Committee.
1: And now, here it goes.
2: Your anchor
1: narito
2: man.
1: Narito na. Muna po sa red corner. Sabiya.
2: Kasadya, no?
1: Kauluya. Siling isang iban ng mga pumuliyo ang regatanaw. Anong natabo sa Senado ta? Ang ilab na trust rating, first time nga naungusan sila sa House of Representatives. Nagtaas pang trust rating sa House of Representatives sa House of Senate.
2: May tayada pa naman si Bunga Bago, Senado.
1: Ano naman?
2: Gin-reflect nilang earlier statement ni Migo Tablan, ni Tulpo Blan, ni Red Ribbon.
1: Nga?
2: Ang ba niya? Singunag, linagamba siya last year. Yang mga himuon tatani nga state witness siya sa flood control, hindi ni mga engineer. Dapat himuunta mga congressman.
1: Ay, galing ka?
2: Mga plano siyang state witness siya, si Romualde, si Sardico, si Sinobato.
1: Tanan niyo mga kusado mo, yung guru nabi, state witness?
2: Oo, gampal-gali siya.
1: I-check ta this time around, iban pang information, si Capable Son, aras sa buong sa area, para hibalongan niya ng shooting incident kagabi. Isa naman kautod na to ng ginutang patay sa Abada Sky kagabi. I-check ta si Capable Son sa line number one. Well, Son, good morning.
6: Good morning, Luwak. Kita ka dyan. So, ari kita rin no, sa may Bramedis na Alegre, sa may Purok Araw. Ang ginatindugan ko sa buong kita ka Eric and kita ka dyan, amo ini ang lugar kung sa din nagluntad ang shooting incident. Kagabi,
1: sa din na siya nga specific nga lugar sa araw?
6: Ano no, kita ka Eric?
1: Di na siya na yun, kaki-five ba, Wilson? Ano nga?
6: Sa may Yohom, sa mga sa Yohom, bala? Relocation ni service.
1: Ah, lapit sa Yohom, inang housing project. Sang syudad kag
6: so,
1: sang gobyerno.
6: Okay. So, ari diri subong kita sa Sulod Barber Shop in sa Quezon del Jan and Quezon Eric no kag may balay man sa tiyak do sa tabok balay man Quezon del Jan nila. So baso sa report nga bato nato kag no ining ang aton sining nga barbero nga biktima kay Quezon del Jan nagigunting pa ni sa tatlo ka mga kabataan
1: nga isa
6: nga
1: bata okay.
6: Guntingan niya may duha pa ka bata na nagahulat.
1: Subot sing ganon sa pagtiro siya ginaguntingan niya minor di dati traumatic tong experience Wilson eh.
6: Yes.
2: Kasi sumit siyang barber siya?
1: Kapag pang kunting, sa may ara pa sa customer?
6: May customer pa nga.
1: Kag may duwa pa kabilog, minor di edad, grabe no?
2: Sino ang alan siyang barbero?
6: Si Sir
1: Carlito. Carlito.
6: Si Sir Carlito Alcala.
1: Alcala.
6: Actually, ari din niya sining partner kay Sal Aljan. So, mamasugot ko siya magpa-interview katara.
1: Sige.
6: Ma'am, mayong saliwat kay Father Jan, kay Father Erica. Tag ko siya kay Father Jan, kay Father Erica.
7: Mayong aga, sir.
1: Sige. Ma'am, anong pangalan mo?
7: Si Wilma Alcala, sir.
1: Wilma. Doon ka mo kalawig of the night ni Carlito?
7: 1996.
1: Lawig na. Anong pagkilala mo ni si Imubana? Magluwas ka barbero siya, ano pang iba niya nga pangabuyan?
7: Kuntis aser nagad upo sa akon nga umagad ga pang welding kung may ano mga transaction bala sir tapos kung kis asa ma construction man di ginaupod man sa kung kis asa mga pagdiri man sa amon tangihadok pag ang utod man sa akon nga ihado tapos ano nang sang kag, nagligad nga adlaw ang amon naman di atubang nga balay ga ubra sa scrapan nang gina-extraya na si Manong nga Jigger karga sa mga scrap sir. Bali, subong tani, may karga naman sila nga mga tin nga scrap bala sir how. Sa San Bernice, nagkarga sila mong tani, subong may inukarga naman sila. Kaya naman ko, pag ganit kagapon ako numagad kung madayon sila subong ti. Wag ang ilang na ang bosa sa katubang namon balay nga subong tani, may inukarga naman sila.
1: Okay. Now, antes ba tabo ining insidente, nakamuno si mo si Carlito, nga may ara, naging abot sa iya, may kontra siya,
2: may threat na ba?
1: O may nagapamahog sa kabuhi niya?
7: Wala agad, sir. Wala agad, sir, kay ari lang man na di sa balay. Kung may mapagunting nga muna, tapos kung ano sa mo mga apo, wala agad, sir, wala agad kami idea nga, para sa akon nga, muna nga tao, nag-ano sa iya, wala agad, sir, kay, daw ka pala amigo, manasakon ba na? Alin sa una, sa ginhalina namon sa Libertad Extension sa may Barangay 40, sa Lizal Extension, pakadto sa bata, pakadto di sa araw. Wala di kami, sir, kawala di kapatid nga may kontra. Kami di or siya may kontra. So wala di dyan, sir, ya? Wala di. Amo lang ng last to, nadakpa na siya sa STL. Amo lang na may probation. Sabi bali, sa 11, natani, ma-report na sa probation niya. Kaya every month, ga-report na sa mo. Pamamalana, sir?
1: Magluwas sa pagpambarbiro, ay way kanang to siyahan, may mga tao ng iban nga kanto, gatambay, o may ginasugilanunan sila.
7: Hindi, hamon, di ba? Sir, daw open man, adikido ka, do friendly man. Di wala man kami, ano? Wala, miskin sa mga kambala, di sir, yung face, may masulod lang man, di. Wala, good, ano ba lang, sir, tuod.
1: Okay.
7: Wala din kami yung idea.
1: Ti, anong ginatanaw mo? Anong ginatanaw mo, misis, nga motibo nga? Ang apatyon ginabing bana mo kaming lain pa. May mga kabataan pa na kaginaguntingan si Carlito gabi. Eh.
7: So, wala din. Kita mo, sir, din trapping na di ganing tupadbalay namon. Wala ganing yan sa amon. Yan nga kami, bimahadlok nga kung ano. Kaya ti, wala man kami yan, sir, kaba, nga ano nga. Amo na din yung matabo. Yan sa iya, yan kagabi. Yan, sir. Yan, o, yung trapping sila sa last lang nga gabi mo. Dira ang muna nga balay.
1: Di ba si ko na mistaken kalupo. Identity, whatever?
7: Wala. Sir?
2: Nasalaan bala, nasalaan po siya, ano, nasalaan lang?
7: Basi, nasalaan, nasalaan, sir.
1: Munang ginatanaw ta?
7: Wala. Miskin, mamangkot ka di sir sa tupad namon, kung may mga kontra di sa wala. Di sir, sir,
1: o ay, gid siya na kasugilanon sa imo. Antes siya na tiruhan, anong last siya nga tinagagin ang balsi mo?
7: Ari man kami din nga duwa sa balay, nagabantay sa mga apo.
2: Pila kalupok na batian nyo kagabi, day?
7: Tatlo.
2: Tatlo kalupok? Igo kita nan sa iya?
7: Oo, ara, good sir, sa may hita, yadampi, kag, sa may bulik. Kay, nagagunting siya, sir, mong, tapos siguro, katakilid na sa, muna tungan, bago lang ko nakaabot sa balay mo, kaya nagbakal kami sa mga para tani subong bala sa estudyante na muna sa brigada. Kaya wala kami na brigada, tinagbakal ko sa rabon para nga ihatag na lang tani subong. Si amo to, nakibot lang kami nga, may naglupok na.
2: Kung among igo sa iya, ang igo sa iya, dahil daw laban sa likod, gatalikod siya?
7: Hindi sir, hindi sir, sa kilid, sa may hita, tani bala dampi, sir, kag sa may daw sa bulik, yan yung nag-ano diyo. Gatakilid, nasa sir mo sa kilid, nasa kagunting.
2: Oo, oh, ate.
7: Si ang ginaguntingan niya, mayo lang, wala ba maano. Dason ang duwa ka bata, nang naga, nakita ko nga, naga, ano, sang kamot nila sila dulungan, nga naga, daw nagakurog, bala.
2: Oo.
1: Trauma na.
7: Naamo na, ano sila nga natabuan nga, ara, dira. Si wala man ko kabalo kung natapos niyang ginaguntingan, kung ano to kay. May ara, pag i-gani, sir nga mapagunting, ginambalya karoon na lang, balik na lang.
1: Di anong panawagan mo sa mga otoridad ta in line sa pagtiro sa imo sa nga live-in partner? O bana?
7: Hello, sir?
1: Mm-hmm. So, pananaw na mo, hindi ni mistaken identity. Kibal, ang ginatarget nila, sinulod nila mo, barbero, oh. Gano'n mo, no? So, basi kung may mga sekreto na kaway ginasugid ang bana mo sa imo?
7: Wala, gidya, sir. Miskin kami, miskin mga amon dito, pad. Makambal sila nga wala man di kami kontra, wala man ano kay ang ako ba na miskin ako na nay nga Iloy ko mismo nga rin sa balay gatiner.
2: Okay. Ang mga kundi kun barber shop na dang inyo nga balay. Syempre may mga tao na da, may mga tao. So pila ka suspect kag sinong ra kasi ang nagtiro?
7: Kay sa una sir sa Libertad na sa mo kay Sir Brian Galo na sa Tangunag duty galing kay kalayo na sa Libertad diri na lang sa naghimo sang barber shop niya kay para diri may may pagunting man gyapon sir mong si damo gidya halin sang aga nagkadto sa samong tibilyo kay nagunting sa duha ka bata sang magulang bala sa akon umagad mga bata duwa ginguntingan niya to daso naguna sa puli kay gambal sa nga Domingo, may klase dahil pagkalunis ng baso, damo, mapagunting, hingagaw sa puli. Pag-abot niya, sir, yan, nagunting sa ganit da yun. Asa na sa gabi na nga, ano, gunting, iyangan. Ang isa ganit okay. Na nagkato pa din nga mapagunting, tanik, itito, jigger, si ambal ko, wala na sito mo. Mapagunting pa din, tanik, kagina, may
1: baso. Pero, ma'am, basi, umay ara, nga ginatago, umbano, hindi mo rin posible, man ang tiruhon siya, kawag isang motibo mo.
7: Kung paano, di kung ano, hindi namon, di mabalaan, di nga, may gaano gali sa iya, nga, kung sino man nga tao kasunod sa iya, kung sino man ang naga,
1: okay.
7: Nga-stress sa iya, di sa dalan, si wala man siya lang, hindi sa manugid, di sa amon, nga amon na para kami, di maanhan niya man nga, maproteksyonan niya
1: yes,
7: man
1: niya,
7: pag tingin mo, yung may tao, nga gano'n sa kunti, wala man, wala, gidaya sir, ya.
1: Sige, ang imo na to, is, tingwan ta man-check ang pulis na motibo ginatanaw nila di, kay kung talawang tabi, target gid siya eh. Hindi ni sila nga domestiken identity, nga lang sa igadalan.
2: Oh, correct. Oh.
1: Pero sinulod siya sa barbershop, kabalo sila nga barbero ang ila target.
2: Mm.
7: Oo. Siya ang pamangko. Ta sir nga kung ano ang sala ni Jigger.
1: Correct.
7: Sa ila.
1: Amo nang o si Saon ta.
2: Nga abi nga agitiro.
1: Nga patyong ginila.
7: Nga si Jigger. Nga wala man kami kabalobi. Wala ni kami idea.
1: Ti sige ma'am, thank you sa pagkatagligwa. Ipanawagan talang lang akong pwede. Anong panawagan mo sa mga otoridad?
7: Nang naman, hindi wala man na mo nakita kung sino nag-iwo sa mo. Ang ako nalanggi kong sinutani ang may kabubuton na mabulig sa amon na deribi sa ano nang sa pagpa ano bisa financial man o kung ano sa kay Jigger. Amo na lang gina sir kay tipigado mo kami sir mo akong bata wala pato pa sa daan sa gwa wala pa di sa siya lang man nagani isa.
2: Grabe no.
1: Sige, kaluluoy man sa pamilya.
2: Tamo ay gin nabalaan gulpi lang sinulod ang ilang
1: correct, no? So hindi ta kabalo ko lalo tibo basi kun may nang suya-suya bala ka gipay basi mi ara bala siya nakaaway nga wala siya panugid.
7: Wala gid ya sir ya wala wala gid na di sa miskin mga tubad na di ma kabalo eh, kung may gin away na di sa nga tawo makabalo gid ya in manano na nga mga tubad na mo hindi di makabalo kung may kontra sa.
1: So okay. Amo na subong ang dako ta kapalabang ko tanon
2: kun wala siya pulis, ah.
1: Kun wala siya kontra wala man siya sang na perwisyo wala man siya sang may natraso na ang agin patay gid siya
2: kagin sulod siya mismo si Iyako Galigon yes. Nga panimalay no. So target gid siya kilala siya
7: wala man na di sa ganun di ang ako na niya nga mangayo na lang ko bulig kasi ang may kabubuton niya bulig sa amon financial man o ano da.
1: Sige.
7: Mabuligan ng tani ni Jigger. Kaya kaluoy, masamban na ako.
2: Sige.
7: Naanap ako nga daan niya, pero minang kami nga doon. Opo, dahil.
1: Sige.
2: Sige, sige. Okay. Son? So, depende na sa pulesta, no? Nga mag-investigar kay Five Wilson, kag sa aton nga interview. With
1: sige, Nay. Thank you gin sa pagsaling sa K5. At least na bati alam mo ninyo side, no? K5 Wilson?
8: Sige.
7: Sige, sir. Thank you,
8: good
7: sir.
1: Sige,
8: ta. Okay. Kaya, okay. Frederick, so, nabatihan tanong si Ma'am Wilma, amoy ni partner ni Sir Jigger, no, ang biktima sa paglutang.
1: Hindi na kami magdugay sa imo dason, kay malusot kami may linog sa Dabaw, Intensity 7, ga-flag ceremony, gid naglinog, ha?
2: Wasdak
1: ang building.
2: Sa ka-building sa Dabaw, na wasdak, although nga ang igo sa linog is Sarangani area.
1: Sarangani, sige. Thank you, Gid.
8: So, okay, Pedro Jan, amo na lang na ito. Sending updates, no, gikan diri sa Barangay Vista Alegre. Itagradul ako sa inyo sa Kalwan, sa Mighty City, Tribacon, Gitex, Runner. Po nato sa patrol si K5 Vincent Curalde. Yan na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News.
1: Kabudlay na ito. Stand by, Sunshine. Do kabudlay, patihan, mistaken identity ka K5, Eric, no? Ting ibanda ga tanaw do ka palingin ulo ano ginamotibo nga patyo ng tao. Now ari ang footage sa Nino ga nagluntad ice the board dito naman sa Davao Intensity 7 i-check ta kag pinakalatest nga sitwasyon sa news center upod karon kay K5 Sunshine Lacson. For the meantime ipakita naton ang linog anay no.
2: Pakita ni Bigyan resibo.
1: Amo ari resibo.
2: Davao.
1: Nag flag ceremony may audio ni tan, may grupo ta kanta audio tan para mabatian ta. Ay sa the board, aring linog, mga K5.
2: Matanao National High School, Davao del Sur.
1: From the top. Ang ilang building
2: High school building na nahugno. Araw.
1: Ano nahugno?
2: Narusdak.
1: Narusdak. Huwag sa may sudyante nga na ingag. Huwag ka-plug ceremony mo, no?
2: Napagwa sila. Gadinalagan sila pagwa. Ano mula mo?
1: Grabe. Ojo.
2: Liwat tabla tan.
9: Panik! Ano? Kalakalo, nag-uyog pa nun gihapon, nag-uyog pa.
2: Ba't siya nung sige?
1: Sige tayog.
2: Sige tan, liwat tatan. Eyes to the board,
1: So, narusdak
2: ang building, oh.
1: Ang daan na lang ang building nila.
2: Oh, post blatan. Postan araw sir diyan talaga lang building. Talawan yung mga tagpalamati
1: bali na doon nagbawod na siya
2: nagrusdak ang natuo nga panapa facing the building.
1: Mayo lang kayo wala sa mga estudyante ito sulod do kay flag ceremony sa mo.
2: Nagbulwa 40 mo.
1: Tibot siguro nami gisang pla. Daw nga may amo
2: na tray jam. God is good.
1: Kay ginatabo ang linog ngarang kabataan sa gwa, naga flag ceremony. What if ko naga klase kag ipaberi?
2: Ko naka first period disgrasya nga dako. May lang kag plug
1: sa Ario sa sulod may mga establishment wasa
2: nagkalaro sa dakte iba ni nga mga tagiyas ang mga arga opisina ara pa sa Guaki way pa kasulod la city 40 pa lang
1: manugsulod pa lang
2: manugsulod pa lang
1: imagine noon
2: ara ara pa siya sa Guaw
1: di mga stocks na okay lang niya ko na doon sulod okay lang may importante way lang niya tawo nga nadalahig.
2: So grabe
1: check na bisikip 5 Sunshine ano pinaka latest information di na apektado hasta diin ang news center naka standby news center K5 Sunshine good morning.
2: Morning.
10: My God, Sir Eljan, hindi lang ang mga bulutuan ang naapektuhan actually sa Mindanao. There are a lot of establishments right now na dinamonitor sa news center, sa K5 News FM, na nahalitan.
1: Grabe, mga fast food chain.
10: Ang datos from CBOX, it was 7.0 to 7.8 magnitude. Sige-sige pa ang updates ang CBOX sa Kabaskugon sa Linog nga nagluntad and may mga updates ng Kadalumonia was 10 kilometers.
2: Uy, labaw.
10: And there was another info from CBOX also it was 33 kilometers ang iyang Kadalumon. Right now, Sir Eljan, napakita nyo naman dira, no? Sa video, ang pagsiniyagit sa mga estudyante, ining school building, ang Matanao National High School nga naapektuhan. Pero Sir Eljan, right now, I am looking at this video nga may isa pagid kamataas na building, Sir Eljan, nga nag-collapse as in.
1: Uy!
10: Kuan gid sa yan na mood
1: mo. Ano na siya man do hospital ano to eskwelahan to kag ipa
2: berik. Do kuan do sa building
1: sa ano to man
2: do may hall eh.
1: Okay. So kag ipa ba Sunshine wala sang reported injured or nagkalapilpilan missing nga ra natampukan sa mga debris.
10: Sir Eljan, right now, wala pa na nato nakuha ng mga information because ang aton ng mga otoridad dito sa Mindanao, nagatipon pa sa mga informations but I can see here, isa ka establishmento, I think this is Jollibee, sa
1: okay.
10: General Santos, na daw nagkwangin na pudpud, gidsa.
2: Okay.
10: So
2: yes, up to General Santos, ha?
10: From Davao.
2: K5 Sunshine, Ma'am Shine, diin gid ang, first of all, diin dapit nag-igo ang Linog. Which area ang naigo gid?
10: Actually, sa initial info from CVOX, daw sa kadagatan, sa Sarangani.
2: Sarangani.
1: Okay.
10: And, yes, and naapektuhan ang landmass sa palibot sang area. And may tsunami warning na din issue naman ng CVOX.
2: Okay.
10: So ang mga pumuluyo sa Mindanao nagakinarankara na pasaka kay te delikado ni. And aside from may isa pa din I think this is a very big building, something like Saint Marcelino Hall.
2: Yes, yes. Oh, ano na siya?
10: Yes, gina-verify pa na to, no? Actually ginatipon pa din nato ng mga informations but we will share this sa inyo dira no para mapakita ninyo mabalik kami dira pagkatapos namon nga matipon ang dugang pagin nga mga information. Salamat gid.
1: Salamat K5 Sunshine Lacson from the news center. K5 Eric, as of now why tas ang report kada baton nga may mga tao nga nagkala injured nagkala trap
2: ari kada ko sa building
1: missing. So ang nami driki aga paway pakasulod sa opisina. What if ko nakasulod? No, but you know, may mga pamalay ang lain. Sindi ko may mga residential areas na nagkalawas agman blood.
2: Ining isa ka fast food chain, for sure may tao ni sa sulod. Kiti aga pa, may kapamahaw.
1: May guardian na, whatever. Kung hindi na 24 hours.
2: 24 hours siya eh.
1: No, ipagwala na, no eh. Hindi na yan.
2: Lasortan, lasortan.
1: No?
2: Ara,
1: motorcycle company, WhatsApp.
2: Atong daw hall ba may ngalan nga hall ta.
1: Tingin ko bang kuri kag ipay Eric ining iya sa mga amigo tao.
2: Nga
1: isa. Basi bla may mga technicians na
2: sala daw. Atay mayara gina early morning ka program.
1: Pulli bala kag
2: ising aton bla.
1: Pulli bala kag ipay Eric is ano makasiling man tanga do okay na lang amo na lang tanino.
2: Oo. Ano buo lang building ta. Tani so mabinitan palihog tanaw tabi ngalan what is this?
1: Amo na sa report Saint Marcelino Hall. Hall.
2: May ngalan sa punta
1: is convention. Eh palihog kami
2: sumbitan. Let's get the name. Kung ano na siya. Saint Marcelino Pagmat Hall. So is this a school? Ano ni siya? Eskwelahan ni siya. Saint Marceline.
1: Marceline.
2: Saint Marceline. It's Saint Marceline Indak. Dabaw ni siya. Saint Marceline.
1: Grabe ah. Ayos na board ka mo. Gina-check ta. And pati General Santos na dala kag ipabalik. We are trying to get more informations because ginatanaw ta ko na no pagidang dugang sa ning mga information kag gitabo naglunta dito sa area sang Davao. And of course dito man sa Jensan dalang Jensan kag ipabalik, no? Basi ko pwede ta matawagan ang Feebox, no? May number man ta di sang Feebox, tilawa na to nga pabangkot ang Feebox. What really happened kag ano bala ang ginalinan sang sining linog, no? Tilawa naton si Director Bakulkul nga matawagan subong
2: ang St. Marceline is a global school.
1: Ari na.
2: This is a global school, no?
1: Busy pa si Sir Bakulkul, no? Sang Feebox. So we're trying to connect with him para at least mabalaan ta kun ano ang natabo. Grabe kag ipay Eric, intensity 7.
2: Baskog na.
1: Kag

0: direction. Ayos to the board lang kita. We're trying to piece out things together sa aton nga pagpangalagad, subong nga aga. Okay. This one. Sige, ibalik bitan, ibadik. Dito, dito. Ari, isa ka mall. Isa ka mall. Si Raljan, wasdak ang isa ka panapas ang isa ka mall, oh. Mga K-5 tanawa nyo, panapas ang isa ka mall. In, I don't know kung diin nga area.
1: Isa ka mall di, ha? Nag-try ko mag-contact subong sa Volcano Seismologic Monitoring. Uy, wasak ka kayo,
0: Maverick. I don't know kung diin nga part.
1: Eyes on the board. Eyes on the board, mga K-5.
0: Is this in Davao? Is it in which place? Basta this is somewhere in Mindanao.
1: SM. Kada ko nga mall, SM. K-5 ba, Eric?
0: SM. Pero kung diin nga part sa Mindanao.
1: Are, maraming ngalan.
0: We're trying to piece out together, eh?
1: But si ganun sila kakipay, Eric. Why pa sa mga tao sa sulong?
0: Mayo lang gin si Raljano.
1: Timprano pa. What if kung may nag-shopping sa mall, no?
0: Ting mga mall taga bukas alas G's, bo, Diyos ko.
1: Oh, tido, hindi na tani, eh. Bo, kadalika.
0: General Santos. Wow. General Santos City.
1: Good luck kayo. Ayos na board ka mo, kakipay. General Santos.
0: General Santos City.
1: Grabe. So I'm waiting for the Viber number right now from the Feebox.
0: Grabe, no? Okay.
1: Good. Okay. So, K-5, Eric, intensity 7. Di ba magsiling intensity 7?
0: 7.8.
1: Persado niya kayo.
0: Kusog na. That's why nag-issue na sang tsunami warning alas 8. Kung ang tsunami warning alas 8, it will stand up to 11 o'clock in the morning because tsunami warnings will stay up to 3 hours pagpagwa sing isa ka tsunami bulletin. Now, ginabantayan subong ang baybayon. We have unconfirmed reports that nabatyagan in some parts of Iloilo ang linog. In some parts of Iloilo, nabatyagan na kay Pabiljan ang linog. Kag ang sentro is in Sarangani. I don't know, anong demographics ang Mindanao? Sarangani, tupad sa Sarangani is Davao. Is it close? Malapit lang. Because Davao, Cotabato ning isa. So, Cotabato, General Santos ni Etan. Etan General Santos ni siya. Jensan, okay. So, Jensan, Igo, Sarangani is in Jensan, okay. Malapit siya kayo, and Davao. So, gina-check pa natin, I'm not so conversant sa mapa. I will check on the map sa aton nga mga kuan, sa aton nga area sa Mindanao. No? I-check na, grabe nga linog ha. Grabe nga linog mga KK5, ang natabo bag-ulang sa Mindanao. This one, grabe galiluhod ng tao. Ari balay. Uy, natumba!
1: Uy,
0: natumba, natumba. Ice on the board, ice on the board, natumba.
2: Ilo na yung tao dito.
1: Grabe.
2: Ilo na yung tao.
1: Grabe, mga K-5, no? Hello, good morning. Mabuhay, is this the seismology monitoring of the Feebox? Sir, this is from K5 News FM Philippines. Can we have a short interview regarding the earthquake in Jensan in Davao area? Meron on the line, please, sir. Meron on the line. Tom Simborio. Sir Tom Simborio from Feebox Seismology Monitoring. Sir Tom, live po kayo ngayon dito sa K5 News FM Philippines. Kasama niyo po si K5 Eljan Castaño at K5 Eric. Magandang umaga, sir. Can you please tell us something what happened based on your monitoring po sa lindol doon po sa Davao at Jensan?
3: Alright, so this morning, based on our updated earthquake information number 2, kanilang 7:37 in the morning, 32 kilometers offshore of Maasim, Sarangani, nagkaroon po ng magnitude 7.8 na lindol. Ang origin po dito ay tectonic. At ang lalim ay 33 kilometers.
1: Okay.
3: Ngayon, may naitala po tayong mga damaging intensities. May intensity 7 po sa lungsod ng General Santos, intensity 6 sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat.
1: Mm-hmm.
3: Base rin po sa ating mga instrumental intensities, sa intensity 8 po sa Malapatan, Sarangani, intensity 7 sa lungsod ng Coronadal sa South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental, intensity 6 sa Tivoli, South Cotabato. Naglabas rin po kami ng tsunami warning. Mm-hmm. Sa mga sumusunod na lalawigan ng Sarangani, Davao mm-hmm. Occidental, Tawi-Tawi, Blue, Pasilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato.
1: So yung pinakamalakas na lindol ay nangyari sa Sarangani, intensity 8, tama ho ba ko?

0: Bali po, yung base sa ating intensity meter, naramdaman ng intensity meter natin, oh, na record intensity meter natin, intensity 8 po sa Malapatan, Sarangani.
1: Malapatan.
2: Malapatan.
1: Based sa inyong initial na information, ano po yung badly hit na mga areas sa Lindol po na naganap ngayong umaga?
0: Bali po sa Lindol na naganap kanina umaga ay kasalukuyan ay kumakalap po kami ng impormasyon ng mga ano ng mga damages ngayon.
1: Uh-huh.
0: Yan po. Bali may na-record po kami na tsunami sa Maasim, Sarangani po.
1: Oh, tsunami.
0: Opo, may tsunami po na based sa ating sea level monitoring station, may recorded po na tsunami sa Maasim, Sarangani at sa lungsod ng Mati, Davao Oriental.
1: Mati at sa Oriental, ano?
2: May, so, ano na.
1: Are we expecting aftershocks?
0: Meron din po sa Kiamba, Sarangani at sa Talamansing, Sultan, Kudarat. And yes, we are expecting aftershock and damages sa Lindol na po ito.
1: So, as of the moment, may mga deployment na ba ang Office of the Civil Defense para po mag-check if there are individuals who were trapped dahil sa pag-yanig na ito?
0: Ay, sir, sa PIVOX po ito, no, so kung ganun, mas maigi na kausapin po yung mula sa Office of Civil Defense
1: at saka
0: sa NDRRMC.
1: So, ibig sa
0: monitoring na po kami dito.
1: Tama po, sir. Ang tsunami is in Maasin, Sarangani, Mati, Davao del, del Norte. Ilang
0: Davao Oriental.
1: Davao Oriental, tama. And ilang area po mayroong tsunami na na-monitor po kayo? Maasin, Sarangani, Mati, na Davao Oriental.
0: Opo, so far dito pa lang po sa Kiamba.
1: Kiamba.
0: Kiamba, Sarangani, Mati, Davao Oriental. Meron na rin po na record sa lungsod ng Sambuanga at saka meron din sa Kalamansig, Sultan, Kudarat.
1: Meron bang instrument na nag-measure gaano kataas ba itong tsunami?
0: Meron po, pero kasi po yan natin na kinubuha yung observation. Pero may nag-report po sa atin na may umatras po ng mga 2 meters yung dagat po sa may Sarangani.
1: 2 meters umatras,
2: grabe.
1: Ano? So, pag sinabi natin tsunami, yung malakas na pag tubig, is there any reported na damages due to tsunami sa mga areas na na-mention po ninyo?
0: Yes po. So, nakabase po yan sa taas po ng na record. Pero kasalukuyan ay inaano po natin yung observed na data.
1: Oh, as of the moment, wala pa tayong actual kung gaano kataas itong tsunami sa mga lugar na ito.
0: Wala pa po.
1: Sige po. Sir Tom Simborio, tama ho ba ako, sir?
0: Yes po.
1: Sir Tim Simborio ng FIBOX Seismology Monitoring. Salamat po, sir, sa information. Yes, ha. Mag-keep in touch po kami from time to time. Salamat po, mabuhay po kayo. Salamat po. Okay, let's pray for the safety sa mga kasibanwa. Takipaberik. Imagine nun mo.
2: Gabi.
1: Ang dagat, nagdistansya, nag-isol by 2 meters.
2: 2 meters.
1: Buti ka doon sila. Actual yung tsunami, amunig ka kalinabo. Malitik ang dagat, kaki-5 Eric.
2: Okay.
1: Suyop po niya ng tubig, padalom.
2: Okay.
1: Pag suyop niya na, makibot ang duta, liwat, bala, kundi nagbuka, tos dalom.
2: Matras siya.
1: Matras. Pag kipot niya, may ibuwal ang tubig, pagwa. Amuna kun nga ang salaka. Amunin jalibing na nawasak, kaki-5 Eric.
2: Amunin jalibing na nawasak, kag ang iyakilid, amun to kay na tong nagrusda.
1: Panawabi, kaki-5. Amunin siya, sang wala, pamawasak. Area ni sang ano? Jensan?
2: Dennis siyang area.
1: Jensan?
2: General Santos.
1: General Santos. Ari ang itsura sa, oy, ara ang building sang kilala ta. Then after that, sang nagwasak na, ahay, amun na ni itsura.
2: Amun to kay nang nagkarawasak.
1: May tao ba?
2: May tao, gid siya babaw.
1: Diyos mi, yo.
2: Itigang broadcast, may isa ka istasyon.
1: Diyos ko, maluoy man ta sa mga colleagues. Ito, i-pray na ton sila mga K-5 sila safety. Kag sa mga tagpalamati, no? Amun na ni mga signs of the time. Pero pasensya sa mga utod, ta. Maka-overtime kami ni K-5 Eric. Because this is a running and development story. Grabe, ha? Exclusive sa K5, kitang una nakakuha nga may tsunami sa lugar sang Maasin, Sarangani, Mati, Davao Oriental, kag sa Kembaw.
2: And the confirmation mismo that nag-atras ang dagat by 2 meters.
1: Idasulo kay Mr. Tom Simborio sang FIBOX Seismology Monitoring Center.
2: Maasim, Jensan, kag Sarangani. Sarangani and Mati
1: Davao del Norte or Davao Davao Oriental, no?
2: Yes,
1: so mo nang mga information grabe mga K5 na kuha ini sang K5 News FM. More update bantayan because we'll be sending our news team dito mismo sa lugar. We'll be instructing our Mindanao station para nga magkanto dito sa mga lugar para makita ang sitwasyon mga ka-K5.
2: Bantayan lang, update na lang
1: karoon sa 11 Mbps. Salamat kin sinubagupon. Ako naman si K5 Elgin Castan.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
3: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ikaayong

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings, mayong adlaw, kag kabay nga ara kita sa maayong kondisyon. Oras subong is 9:06, kag upod naton sa atong programa, Sir Kevin Bigay. Na? Drin naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga healthy lifestyle nga dapat naton i-take adlaw-adlaw para manatiling aton lawas healthy. Na? Bawal magkasakit. Okay, before anything else, dapat i-remind ko ang tagsa-tagsa, mag-take kita sa aton nga DTX 500 of Dantasing Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Sporbiotics. Kag of course, dapat labas ta, aggressive kita adlaw-adlaw, healthy lifestyle ang aton nga ginahimo para manatili kitang gwapo kag pugi. Sige, upo naton si Sir Kevin. Sir Kevin, mayong aga.
2: Mayong aga, engineer. Kag sa mga suki naton nga tigpalamati, no, isil North, isil South, isil OFWs, mga solid listeners naton diri sa K5 News FM, mga KSS naton, no. K5 solid supporters, no. Mayong aga man sa inyo tanan. Kabay pa nga bastante ang inyo protection batok balatian, no, sa adlaw-adlaw. Dapat mayara ka mo sa DTX 500, ang superior antioxidant, Mighty C alkaline vitamin C para bako din yung resistensya. Kag syempre kung gusto mo dasig ka mag-ayo, dapat naka D3 Bio ka, no, kay para protection sa anuman nga say nga sang impeksyon, tugas ang mikrobyo. Kag syempre engineer, ang gapanami sang mood sang tanan, no, kag nagapanami sang ila gut health, ang Clinica Sporbiotics. Kag syempre engineer, di nila pagkalimtan para sa nami nga panulukan. Aha. Mag eye care gold ka mo, no. Kay ang eye care gold, diri nyo na makita ang or mapangalagaan ang inyong nga mga mata para makita nyo japon ang beauty sang ginatawag nga life.
1: No? Okay, kay kun lang taon ta, dapat ang pula, dapat pula gyud kun lang taon mo. Mayara kung isa blurred ba?
2: I-enjoy mo kabuhi, engineer, kung imo panulukan, wala gaburon.
1: Gani. So, ari, no? Mostly, ang lawas ta, nagakasakit. Of course, nagakasakit, gini ka, tungod sa mga factors, Sir Kevin. May mga lifestyle kung kita nga ginahimo, nga nagapalala sa ato nga problema. Ari, pag-istoryanta, kundi mostly nga mga free radicals aral sa atong palibot, gasulod sa atong nga lawas. Kag kinanglantaman, sing pagkaon, mga antioxidants nga mga pagkaon para at least ma-regulate, madandahan nga maging healthy kita, Sir Kevin. Pero sa sining nga aga, pag-istoryanta, ang antioxidants nga hindi makuha sa pagkaon or sa mga prutas kag mga kung ano-ano da, no? Anong antioxidants? Diin magahalin ang antioxidants, Sir Kevin, kung hindi kita sa pagkaon. But yung ganun, may ara nga sekreto, may lifestyle check man kita sini, Sir Kevin?
2: Yes, engineer, no. So before naton inatalakayon nga topiko, istoryanta nay ano bala ang gakatabo sa lawas ta? Adlaw-adlaw, nagaka-damage ang aton lawas, no? Anong nagadamage sa aton lawas? It's the free radicals. So sa dininigalin ng free radicals, halin ini mismo sa aton nga mga panggiho, no, or sa aton gawi. Sa simple nga pagkaon naton sa pagkaon ng aton lawas, nagagenerate sang ginatawag nga free radicals. Kag ina mismo nagaguba sang aton selula.
1: Amo na masakit kita.
2: Yes. So every day, no, adlaw-adlaw, may ara sang invisible nga giyera sa sulod sang aton lawas, engineer. Hindi naton siya makita kay ara sa sulod sang aton lawas. Kag at the cellular level, no, niya nga gakatabo siya. So adlaw-adlaw, no, minilyon man nga selula ang gakadamage, no, sa aton nga lawas. So ina ang aton nga pagatutukan, engineer. So masami diri sa aton programa sa impormasyon sa ikayong lawas, aton ginaistoryahan ang mga antioxidant nga halin sa pagkaon, especially ang pagkaon yung sang prutas. kag utan, no? Hindi lang gali ang antioxidant gali, hindi lang kay ara sa pagkaon, engineer.
1: Ay, oo.
2: Kundi ara man sa mga simple naton nga mga habits or mga gawi, engineer, no?
1: Like, example, ining tulog ni, sama ni?
2: Isa na siya, engineer,
1: okay,
2: no?
1: Okay, okay, sige, sige.
2: Nga pag-istoryan, ang simple lang gali ko, no, engineer, nga pag-inhale, exhale.
1: Mm-hmm.
2: No? Inhale ka dalom, exhale ka man dalom, no, engineer? Kay, ang pag-inhale, exhale, makabulig gali sa pagparelax ang imo nga mind.
1: So, mga, no? Lifestyle gali nini na-discuss na subong, Sir Kevin?
2: Kaya, ilabi na gid kung overwhelmed ka bala, engineer, no? Or daw matyag mo daw ginatakloban ka na sa mga stress,
1: uh-huh,
2: or trabaho sa bilog adlaw, pundo ka nay. Post ka kag mag-inhale exhale. May rason ina, engineer, nga mamo ka na.
1: Mga kapila ka bisis ka mag-inhale exhale abi? Mga na daw dalom-dalom gid.
2: Mga 10 counts lang, engineer.
1: Ah, 10 counts, sige, counts, sige.
2: 10 counts nga inhale exhale. So that is one count.
1: Okay, so, mga isa kaset, isa kaset sina.
2: So, isa kaset, okay, sina. Ang rason, engineer, para ma-lower ang imong stress hormone, no?
1: Okay.
2: Kaya kung ma-lower imong stress hormone, ma-reduce imo blood pressure, ma-improve imong mood, so hindi ka na pressured, hindi ka mainit imong ulo. Kaya bangod imong stress hormone, nagnubo na, engineer. Kaya syempre, ma-enhance pa ang natural killer cell activity na importante sa imong immune defense. So imagine ka inhale, exhale ka lang, engineer. Gabakod imo resistensya, mm-hmm, ga-reduce ang inflammation sa imo lawas. So ang simple nga pag-inhale exhale can be antioxidant sa imo nga lawas, engineer. So ang antioxidant amo ni nagaprotekta sa damage nga ginatugas ang free radicals sa aton lawas. So amo man ang simple lang nga pag-inhale exhale, engineer, makabulig ina sa pagpugong sa continuous nga damage sa nga pag-damage sa aton lawas. Ikaduwa nga source of antioxidant, engineer, nga hindi alin sa pag-aon, amuning sunlight.
1: No? Mm-hmm.
2: Remember, ang sunlight, kinanglano naton para mag-produce ang aton lawas sang ginatawag nga vitamin D.
1: Lain mo na yan magpainit kaya sa imong asawa, abi, magpadungol ka, tibig init man siya eh.
2: Tiyariya, painit sa silak sang adlaw, engineer. No? Silak sang adlaw, yaton
1: okay, kinanglan. Okay, okay, okay.
2: Kaya nga, ang pagpasilak sa imong sa sanag sa adlaw, no, makabulig ini sa imo internal biological clock or imo circadian rhythm, no?
1: Uh-huh.
2: Naga-improve ang imo nga sleep quality. Kag remember, ang vitamin D is not just vitamins.
1: Okay.
2: It is also a hormone, engineer. So,
1: okay, okay.
2: Ang vitamin D, no, ang production sa vitamin D sa imo nga lawas, nagabulig ini sa pagbalanse sa imo nga hormone, naganami man imo mood. Kag naganami imo nga energy level. So may mga pagtuon nga nagasiling nga ang exposure mo sa natural daylight or sa natural sunlight makapataas gid sang imo nga emotional well-being kag makareduce ang imo nga stress.
1: So okay na mga 10 to 30 minutes kada adlaw.
2: Kibot siling on, engineer, kung less ka nga stress, mas dutay ang free radicals or ang oxidative burden, uh-huh, na ara sa imulawas, engineer. So, ma-moderate ang damage sa imo nga lawas. Kasi syempre, before ka mo magbulad sa adlaw, make sure nga hindi masakit sa panit, no? So, ang ideal gid nga oras, engineer, subong is ang 5 a.m., no? 5 a.m. to 7 a.m.
1: Uh-huh.
2: Silak sang adlaw.
1: So, abi magagwa ka tapos mabutang kaya sang sun protector, abi?
2: Kasi hindi man kinanglan, engineer, nga mabulad kada inuras, no?
1: Okay.
2: You only need 15 to 30 minutes.
1: Okay, okay.
2: No? Nga magpasilak sang adlaw kag naganami pa imong nga skin, no? Ilabi na kung nagapasilak ikaw sa adlaw kag amuning pinakanamian ko gin antioxidant sa tanan, engineer.
1: Uh-huh.
2: Ang sleep ang ba mo kagina. Kaya nga, ang sleep, engineer, amuni siya ang body's repair and recovery system. Kay kung gatulog ka mo, dira mostly nagakatabo ang pag-repair sang aton lawas sa mga nabaton niya nga damage sa bilog nga adlaw. Ilabi na kung trabahoso ka, kinanglan mo gidya magtulog, hindi ka magpulaw, no?
1: Inang yung mga siling nila nga tulog, aso, daw, inang daw ko, alam na daw, nag-nap lang gamay, okay man na?
2: Okay na, engineer. Basta nagtulog ka. So during sleep, no, ang lawas nato naga-repair sa mga tissues, cells, cells kag gina-restore niya gid engineer ang antioxidant defense naton, no? Kay the more kang bugtaw, the more naga-generate free radicals imong lawas. So ang antioxidant mo nagakausar. Until no, galing kay sa tam-an kadamo sang production sang free radicals sa imong lawas, ang imo antioxidant nagakabankrap man engineer. So amo na siyang importante sang pagtulog para ma restore ang aton antioxidant system. Kag again, ini sila naga-regulate sang inflammation, kag ang pagtulog gina-clear niya ning mga metabolic ways ang aton nga brain, no? Kangay sa mga ano na, amyloid plaques na.
1: Sa kwan, sa mga connection sa aton ng mga...
2: Kining mga amyloid plaques ni engineer, muning nag-a-cause ang mga dementia.
1: Okay.
2: No? Sa mga neurodegenerative diseases sa aton nga brain. So kinanglan ta mag-sleep para ma-protection na ng aton brain.
1: Ang problema, ang problema, Sir Kevin, kung kaysa sa mga tigulang, tulog na lang tagtatlo ka oras. Pero paano nila abing maka-provide sila kagalingo nila sang maayong tulog, Sir Kevin? Kung...
2: Well, syempre, engineer, para magnami mo tulog, kinanglan mo combination of healthy lifestyle.
1: Okay.
2: Kaon katadlong, avoid caffeine before matulog.
1: Okay.
2: No? Avoid excessive exercise or strenuous work bago matulog, engineer. Kag syempre, ang imong katulogon, hindi man sila nga tulog ka oras-oras. Eh, siyempre, let's say, kapila ka nagtulog sa, ano ba, lawig mo tulog sa hapon, engineer. Tulog ka alauna, bugtaw ka na alasayis ang gabi. So, mostly, mabudlayan ka na magtulog timprano. No? Tulog ka, power nap ka kung hapon, let's say, mga 1 to 2 hours, that's enough na for your body. And then, para hindi lang ma-disturb imong circadian rhythm or ang imong sleep pattern, engineer.
1: Ang isa pa gid, Sir Kevin, yung intermittent fasting, ma-consider man siya nga isa ka lifestyle nga makabulig do antioxidants,
2: yes, engineer, sa makabulig gina siya kay the more nga naga-digest ang imo nga lawas, no? Imagine ang tanan nga energy makadto si mo digestion. Kay kung kita nagakaon ang aton lawas, siya ipadala na tanan nga oxygen, tanan nga energy sa aton digestive tract para tunawon ang aton pagkaon. So kung oras-oras kagakaon ang imo nga lawas, why mo ginatsansa, why mo ginatagaan tsansa magpahuway kag mag-generate sang ginatawag nga free radicals. So makabulig gid ang intermittent fasting, engineer. Kag ikaapat, isa pa gid sa paborito namo ni Doc Ramil Uy nga antioxidant habit.
1: Da paborito na ba
2: siguro? Amo ni pag-exercise, engineer.
1: Ate, no?
2: Pero
1: okay
2: ang
1: na.
2: Pero ano gid nga paborito ni Doc Ramil ang pagtulog, no?
1: Kaya
2: hindi gid ako no matawaran ang benepisyo nga ginahatag sang sufficiente kag quality nga tulog sa iya. So, ang nami diri, engineer, sa exercise, no, nga ma-exercise ka nga considered ini sang healthy. Kay bangod ang imulawas ma-adapt sa stress nga ginahatag mo. Ginagaan mo siya physical activity imo lawas nga nagapabakod sang imo nga antioxidant defense, kag syempre naga-improve ang blood circulation, so mga nutrients da sa imo lawas ma-distribute gid sang insakto kay bangod nami imo blood circulation.
1: Sir Kevin, siguro depende sa edad siguro. Kung mag 60 and above ka na, hindi ka man pwede guro mag-cycling or
2: pwede gid ya, engineer. No? Kag syempre, konsulta gid kamo sa inyo, doctor. Kag kung may ara kamo mga underlying heart problems, syempre light movement lang.
1: Okay. Mga walking-walking guro kag
2: walking, hindi kinanglan nga
1: strenuous gid.
2: Tudo, madalagan ka pertikadasig, no? Mga basta nagagiho ka lang, kay nga ma-enhance na sinang imo cellular repair, mas maka-build pa imo lawas ang resilience nga ginatawag or resistance against oxidative stress, no? Even though, engineer, naga-generate ka free radicals while naga-exercise ka, it is still considered as healthy kind of stress, engineer, nga ginatag mo sa imo lawas.
1: Ang swimming niya, ang swimming nami pag kumay upon ka,
2: it is still considered as exercise as long as your body moves, no? Naga-giho ang imo nga lawas. Kaga, it is considered as exercise. Kaya nga, ang imulawas siya engineer and ano mo lang siya engineer. Iobrahon mo siya habitually. Kay once nga ginobra mo siya habitually, ang imulawas siya ma-adapt ma lang na mo.
1: Oo.
2: So ma-register na iya sa imo nga mind, sa imo nga body nga.
1: Kaya ang resistance mo, ang resistensya mo gasaka.
2: So maka-build kagid na iya sang ginatawag naton nga resilience,
1: okay.
2: No, engineer. So mas bakod imulawas. Ikalima engineer, no? Amo ning paborito ko pag i-design ng imuon, no? Ang pagkadlaw. Simple mo
1: lang pagkadlaw. Smile kagkadlaw, ha?
2: Mag-joke-joke nyo da, no? Hindi tamaan ka seryoso.
1: So laughter is the best medicine.
2: Yes, engineer, no? Kaya nga, ang laughter ko, no? Ang pagkadlaw, makapanubo sang stress hormones, no? Mataas ang imong mga feel-good hormones, kangay sang dopamine, engineer. Kagang, nami diri ka improvement imo blood flow, no? So, naga-relax imo muscles kag naganami gidya imo pamatyagan kung makakadlaw ka engineer, no?
1: Ang lain lang da Sir Kevin nga kadlaw ka nga wala kaladlawan.
2: Amo na ang lain engineer. Amo na ang kalain da engineer kung gakadlaw ka nga ikaw lang isa.
1: Oo, oh, tawo wala
2: kaladlaw. Pero may ginabasa ka da.
1: Oo.
2: Oh. Kag nakakadlaw ka amo yes, nami na. Engineer. Kag oh. Syempre istorya-storya ka mo da sa mga abyan nyo,
1: okay.
2: Mga tupad balay nyo. Mga utod nyo, mga igsuon nyo.
1: So, positive nga actuation sa imong lawas. Ang pag-smile lang gani, no?
2: Yes, engineer, no? Kasi syempre, ang human connection ko na engineer.
1: Ang ang pagbisita sa mga kilala mo, sa imo nanay, sa imo lulo.
2: Man, if you feel lonely, bisitahang isa nyo kaabyan.
1: Okay.
2: Para madula ng inyong ginabatsyag na loneliness, engineer.
1: Okay.
2: Kasi syempre, ina sila magiging antioxidant. Kaya muning nami ng antioxidant, nga pwede mo gidya i-share sa isig katawo mo.
1: Bote, okay na, okay na. Healthy ang pumuluyo, ang community ninyo, happy-happy, daw wala problema, Sir Kevin.
2: So, ang last naton nga antioxidant nga habit, engineer, muning human connection, no? The antioxidant sa imong heart. Kaya the more ka nakipag-socialize, no, engineer, istorya kada sa mga tupad balay mo, sa imo kilala, sa imong loved ones,
1: uh-huh.
2: No? Ang stress level sa imong lawas naganubo, naganami imo mental health, kag naga-improve imo immune function, kag nagalawig pa imo kabuhi, engineer.
1: Nami, no? Nami, no?
2: God created man as a social being.
1: No man is an island.
2: Yes, no man is an island, and a man without play makes a man dull, engineer. So, kinanglan, may ara ka, kabalo ka magkadlaw, no? Kabalo ka makipagkapwa tao, no? Para nami imo mental health. So, ini sila nga mga gawi, engineer, nag-reduce ang oxidative stress sa aton nga lawas. Kaya the more kita nga on stress, ang aton lawas nag-produce ang free radicals, imagine, babad ka na sa trabaho, maugtas ka pa sa imo kabataan, sa imo mga utod da bi, no? So ina sila tanan manageable, engineer, if i-mindset ano lang mayara ka nami nga mindset, engineer.
1: Okay.
2: So ini sila tanan are tools, engineer, no, para malikawan ang ginatawag nga oxidative stress nga among nagaguba sa aton selula nga pwede tunaan sa mga sakit kaangay sang high blood, heart attack, diabetes. So ini sila mga metabolic diseases ni sila, engineer, kag mostly ang naga-contribute gidiri is ang excessive exposure sa stress, no. Labi na gid kung hindi mo ma-manage ang imong stress nga daan, kay nagataas ang imong cortisol level. Ang cortisol is a hormone necessary sa aton lawas, especially kung bag-o kita bugtaw, para ma-normalize liwat ang mga proseso sa aton lawas, no, ang metabolic processes. But ang ano diri, engineer, is hindi na siya kinanglan magdugay nga taas ang iya level.
1: Uh-huh.
2: The more nga nagataas na iya level, nag-generate kita sang excessive free radicals. So ina, engineer, kung i-partner pagin naton sa pagkaon sang prutas kag utan, perti ka nami, perti ka bakod ang aton nga antioxidant defense system sa aton lawas. Kag syempre, engineer, no, mostly mga kautura naton or mga tigpalamati naton, bangod din sang responsibilidad sa kabuhi, ang iban diri hindi nila mahimo. So,
1: busy
2: naton, gina sulod ang importansya sa pagsuplemento kaangay sang DTX 500 kag Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya nga ang DTX 500, perte kataas ang antioxidant level nga kaya ihatag sa aton nga lawas para ma ma-improve ang aton antioxidant system sa lawas para malikawan ang mga balatian kaangay sang tumor formation, mga ang consistent nga inflammation, engineer.
1: Aha.
2: Dira na mostly nagkatabo ang cellular mutation nga ma-develop later sa pag porma sa mga tumor, cancer cells. So makabulig gid engineer kung may ara ka healthy lifestyle, malikawan mo gid nga mga balatian. Syempre, ang high blood, diabetes, ang heart attack, no, engineer, makabulig gid sila ang pag-suplemento sang DTX 500 sa inyo adlaw-adlaw para maproteksyonan kamo batok sa balatian. Kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod ini sang aton resistensya. Hindi kita dali-dali mangluya, hindi kita dali-dali dapuan sang sakit, engineer. So diri ko gali na found out.
1: So kombinasyon ini ya. DTX 500 ang Mighty C. Yes, of course, diretso na natong Sir Kevin, ining D3 Bio.
2: Yes, ang D3
1: ang
2: Bio.
1: Ang isa pa bala, Sir Kevin, like kuni kagaina, naintindihan ta, nga ang pagkaon, makatagsing good antioxidant sa aton nga lawas. Mm. Pero may mga ginapasulod man kita sa aton nga lawas, like alcohol, kag smoking, nga nakagubaya sa mga antioxidant sa aton nga lawas.
2: Amo na, engineer, ang pagka-damage sa aton lawas, hindi gid malikawan. Mintras tanto nga nagakabuhi kita, nagaginhawa, every day or adlaw-adlaw, nagakadamage ang aton lawas. Pero pwede na naton ma-prevent ang excessive, ang sobra-sobra nga pagka-damage. Para malikawan ang pagtuhaw sa mga balatian, engineer. So, si D3 Bio naman aton pag-istoryan, engineer.
1: Okay, sige, proceed kita.
2: Yes.
1: Sa talk ni Doc sa D3 Bio, mga benefits man, kag in relation man siguro gyapon sa aton nga topiko about antioxidant, Sir Kevin.
2: Yes, ang mga silent battles nga ginaagyan sang aton lawas, engineer, no. Damo sang mga invisible nga mga entity nga pwede makaguba sa aton lawas. So una to, engineer, ginistoryan ta ang free radicals.
1: Okay.
2: Ikaduwa mo ni mga mikrobyo, no, kaangay sang virus, bacteria.
1: Okay.
2: Hindi ni sila naton makita. Kag mismo ang mga gawi naton or habits naton kang isang bisyo, amo ni sing mga naga dugang pagid pagguba sa aton lawas, engineer.
1: Correct.
2: So si D3 Bio, engineer, amo ning aton specialista sa mga mikrobyo, mga kontrang hindi makita sang mata pero nagatuga sang balatian sa aton lawas.
1: Kay mostly ang balatian nagasulod na siya kung galuyang aton nga lawas, kung masudlang kita sa mga bakterya.
2: So ano bala, engineer, ang ara sa D3 Bio? Ang D3 Bio may ara sang extra virgin coconut oil. Ang
1: okay.
2: Extra virgin coconut oil suno sa pagtuon sang DOST FNRI nga ginpangunahan ni Dr. Fabian Dairit. Bugana sa lauric acid.
1: Kag okay.
2: Ining lauric acid kuno, engineer, once gintumar ini naton ang aton lawas mismo, i-convert ini siya sa potent form niya nga monolaurin. Ini monolaurin, no? Medium chain triglycerides ni siya. Ining monolaurin, kayang-kaya niya patyon ang kagaw, virus, parasite, kag fungi.
1: Okay.
2: So ini sila mga mikrobyo, ni sila nga pwede magtugas ang balatian. Ilabi na mga infection, engineer. Ubo, sipon, hilanat, ina sila tugas sa mga mikrobyo.
1: So dako nga chance nga ining aton D3 Bio, kun hinaim mo nga immune system, like for example prone ka sa cancer, abi. Prone ka sa cancer, hindi pagig kaya cancer.
2: Immunocompromised. May medyo mahina na imo nga resistensya. So ang D3 Bio naga-provide sa inyo sang reinforce nga immune system, engineer.
1: Okay.
2: No? Mas ginapabakod niya pagidi mo yung immune system kag naga trabaho siya hand in hand kaupod ang imo nga immune system. Kag remember ang aton nga D3 Bio hindi lang kay extra virgin coconut oil, engineer. Ang ining extra virgin coconut oil nagabulig ini sa pagpanami sang absorption sang vitamin D sa aton lawas, no? Ginagin mention ko or gin-discuss ko ang importansya sang vitamin D sa aton lawas. Hindi lang ni siya vitamin D, kundi isa man ka hormone nga nag-regulate sang aton nga hormonal level sa aton nga lawas, no? Vitamin D kinanglan man sa aton nga bones para maging mabakod. Kag syempre, ang ebidensya, engineer, mga pagtuon, research studies, nagpakita nga ang aton selula may aras ang ginatawag nga vitamin D receptor. But silingon, kinanglanon siya sa aton lawas. So, ang aton lawas is capable of producing its own vitamin D. So, ang aton lawas, yan nagahimo gid sang vitamin D basta makapasilak kita sa init sang adlaw, engineer. Kaso, kaya ang aton nga silak sang adlaw, perte nakainit. Rather than makakuha ka benefits ang vitamin D, imo nakuha skin cancer, kag heat stroke, engineer. So, para ma-maximize ang benefits sa pag-produce ng aton lawas ng vitamin D, we need healthy fats. Ang healthy fats, amo ni siyang kinanglanon ini siya sa vitamin D because ang vitamin D is a fat-soluble vitamin. But silingon, kinanglan niya sang fats para ma-absorb sa aton lawas.
1: Ang mga itong panit bala nga mga miguta, mas taas kuno resistensya nila kaysa mga puti. Kitungod sang muni ginambal naton vitamin D nga nakuha sa adlaw, nagatapa kusog. Kita mo na mga basketball player, mostly mga negros ang mga kuan, mga
2: well,
1: ituman.
2: Well, in terms ya engineer of the color of the skin, ang nagakuan da iya isang imo nga ano ni, melas pigment ang imong amilas, mabla engineer. So amo na ang imong kwan naghatag sang color sa aton nga skin, sa aton nga skin. Pero ang vitamin D receptor, regardless of your color, present gid na siya sa aton nga panit. Mapaputi kamanda, tambo, puti, itom, brown, yellow, tambok, niwang, bata, tigulang, imo selula nagakinanglan sang vitamin D. Kag ina mismo kaya i-provide sang imo nga lawas ang vitamin D.
1: Claro,
2: all
1: claro.
2: You need is to eat your healthy fats. Kag ang healthy fats nga ginambal ko ara sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. So amo ni ang nami engineer sa aton nga mga suplemento, wala sila nagakumpit sa isa kag isa. Kundi
1: binuligay.
2: Gabuliganay sila para mapasanyog kag mapanami ang status sang aton nga health condition. Kaga syempre engineer, kung nami man imo nga gut health, naga clinicas probiotics ka, no? Nami man ang production sang imo nga happy hormones, no? Kaya ang aton nga mga probiotics nga ara sa clinicas probiotics, ga produce ni sila sang ginatawag nga mga happy hormones nga kinanglanon sang aton brain para sa pag-manage sang stress, no, para ma-combat naton manami ang ma-stabilize sa aton nga mood kag hindi kita ma-overwhelm sa anuman nga sang stress, engineer.
1: Okay, okay. So kompleto na. May ara kita DTX 500, may Mighty C kita, may D3 Bio kag Clinicas Probiotics. So kinanglan ta Sir Kevin, maligo naman ta.
2: Maligo
1: naman ta. External niya.
2: External protection naman, engineer. No?
1: Okay, okay.
2: DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap is beauty soap na, antimicrobial soap pa. So ginapahamis, ginapaputi, ginapakinis imo panit, at the same time ginaproteksyon na ng imo panit against skin diseases bangod sang antimicrobial property sang DTX beauty soap. Kag syempre engineer, kulang kung ligo lang. Dapat may gina swipe to the right, swipe to the left ka sa imo nga kilikili, no? Magklinika Dio Fresh, isa ka natural Dio roll-on nga may ara antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang body odor, which is ang germs, no? Kay ang Clinica Dio Fresh himo sa tatlo ka natural oils, may castor oil, tea tree oil, kag virgin coconut oil para 48 hours nga fresh kag wala kasang body odor.
1: Sige, mayo ina nga kombinasyon pro kinanglan taman mga piya, Sir Kevin. Ang kape kuya kadaaga ining DTX
2: Coffee mix.
1: No. Kadami yamo kay isa pa dra sa akundra, damo yamo mga senior citizen kag sa palibot ko gabakal gid ya kada aga. Detox coffee mix kay amo ning inambal ta pirmi, nakakapi ka na, naka-detox ka pag tinluan yung imo sulok-sulok mo. Kay nga may chia seeds nga taas iya fiber, nga mga tinlo sa imong sulok-sulok, Sir Kevin.
2: Maski din ka makadto ya engineer, ang DTX Coffee Mix ginapangita gid available sa mga tiyanggi nyo da.
1: Correct.
2: No, mga tiyanggi, imangkot-mangkot nyo sa mga tiyanggi nga lapit sa inyo bala nga lugar.
1: Uh-huh.
2: Basi may ara sila baligya. Pero ining DTX Coffee Mix nami ni siya kay nakakapi ka na, naka-detox ka pa, bugana sa antioxidant, may chia seeds pa. Nga kung inumon mo nga wala unod imo tiyan, hindi ya magsulabi mo tiyan.
1: Okay.
2: No? Kay bangod gentle lang ini sa imo nga sulok-sulok engineer no.
1: So, ang isa pa,
2: DTX Coffee Mix.
1: Ang double barrel nga kape.
2: DTX no? Premium Coffee no sa mga medyo mataas dang blood sugar
1: okay.
2: No, blood sugar level kag gusto ya mag-inom sang kape no. Amuning nami sinyo DTX Premium Coffee kay ang yes sweetener stevia no plus double pa ang iyang source of antioxidant, may ganoderma mushroom kag di sugar sugar cane extract. So ang DTX Premium Coffee, ang iyang sweetener stevia, hindi siya makapasaka sang or makapataas sang inyong nga blood sugar level. So ma-enjoy nyo Japon ang tim ang sakto nga timpla sang kape engineer.
1: Okay.
2: May pait kag may katamis.
1: Oh, no? Swabing swabi ang aroma kag ginapangita mo gid sang imo nga dila sang iyo. Basta maka-take ka sining DTX Premium Coffee, pangitaon mo gid Sir Kevin.
2: Pero kung permi ka stress engineer, dapat amo nimo kape ang isa, ang
1: okay.
2: Prebio Coffee. Kaya ang prebio coffee mo naman ning kape nga may probiotics no engineer. Gin-discuss na naton ang ginahimo sang probiotics nga aga nami aton mood kung mag-inom kita sang prebio coffee. Pero ang Clinicas Probiotics ya engineer, luwas na naganami imo mood no kay 80 billion colony forming units of good bacteria ang ara sa kada kapsula niya engineer.
1: Uh-huh.
2: May protection ka batok colorectal cancer, constipation, diarrhea, naganami pa ang nutrient absorption mo halin sa pagkaon kag ginaharvest niya ni mga antioxidant halin sa aton pagkaon kag naganubo pa ang mga carcinogens nga present sa aton pagkaon engineer no. Ilabi naman plakaon da sinugba.
1: Mm-hmm.
2: Mas advice ko gid sa inyo nga mag-take ka mo sang klinika Spore Biotics kag ang mga may problema da sa pabalik-balik nga urinary tract infection engineer no. Ilabi na sa mga suki natong nga tigpalamati mga babae kay sila gining prone permi sa urinary tract infection bangod sang anatomical structure sang ilang nga sexual organs engineer.
1: Do lapit sa katotohanan ng ilang sexual organ.
2: Yes engineer, that's why prone sila sa ginatawag nga urinary tract infection. The more nila kinanglan nga mag-clinicas for biotics kay para may good bacteria nga nagaprotekta sa ila flower para hindi magdamo ang bad bacteria ka magtugas ang ginatawag nga ng bad odor sa inyong nga flower. So
1: sige.
2: Mag-clinicas for biotics.
1: Ang gusto ko ay dalong sila ni Extend Food Supplement for Men. Labi na gid sa may mga edad-edad bla Sir Kevin. Kaya nga kung nagaloy-loy da ka nagalaylay ang imong junior, magauntay kung mag-inom ka, Extend Food Supplement for Men.
2: Yes.
1: Nami sang blood circulation.
2: Extend Food Supplement, himo sa Peruvian herbs, makarut kag klabuwas ka, bugana sa phytonutrients kag amino acids para ma-enhance imo performance, manumbalik ang imong energy, kag manumbalik imo gana. Mag-Extend Food Supplement kag hindi malipat para mag-relax ka, mag DTX liniment oil, may aromatherapy.
1: Aha.
2: Sakto ang init, sakto ang lamig para makakas ang pagpalanakit. Kag initan na ni engineer, sarang nila mabakal sa branch ng Clinica de Alternativo Clinics nga lapit sa ilang lugar kag sa mga pili nga mga farmasya, no? Kag para sa dugang impormasyon, pwede gid sila kabisita sa aton na Facebook page engineer ang Clinica de Alternativo. So, amon engineer ang aton nga mga na-share sa aton yung mga suki nga tigpalamati kung paano nila mapangalagaan ang ilalawas kag malikawan ang ginatawag nga mga anuman nga say sa balatian. So, dutay na lang aton nga Chimpo Engineer. Ako si Kevin Bigay, nagambal sa ila nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Okay, in behalf naman ni Doc Ramiloy, kay wala kami Chimpo, amon pinalangga nga CEO, of course, ang aton nga Vice President of Operations, Sir Eljan Castaño, aton Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istas.

0: istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ay, gali ka? Ang oo, gali. Sa diinto, nakadtong duwa ka sutabman?
2: Sino?
1: Sino pa, be? Kundi si Kulatoy kag si Bungkoy, eh.
2: Wow! Ay, gali ka?
1: Nagwato sila, oh. Ambot na ganito sila nga duwa man.
2: Basi ng sutab, eh. Kasiling mo man, mga sutab sila, hindi bala? Tapos sila gurudayon nga duwa drawing, eh.
1: Basi? Basigin palagpatan lang nila, eh.
2: Mabalaan ta lang nakaroon na. Mag-present man ta sa ito nga.
1: Kani man, galing. Budlay to sila ya. Kadlawan gali kay gapanginit sila.
2: Gusto na nila ya makadlaw ya.
1: Wah, mga sutab gidyan no.
2: Wah!

0: Kamusta ka mga duwa? Senator Tito Sotabkag, Senator Pinky Locsin?
1: Okay lang kami, Yusuf Castre.
2: Okay-okay gid kami, Yusuf Castre. Basta padayon na pagtubod sa minalita nga raok.
1: Ano ang tuyo mo sa amon nga duwa sa akon partner? Nga gid patawag mo kami.
0: Eh, alangan man nga mamistata, di bala?
2: Amo gani, Yusuf Castro eh. Ano tuyo mo sa amon, how?
0: May instruction si Mr. President.
1: Kag ano naman, ina, ha?
0: Dapat kumakalambot na ang papel nga nagapalaya sa pwesto ni VP Inday Saray. Kamu nang bahala.
1: Eh, sus, kasimple naman
2: simple
1: yan.
2: Simple lang, ina. Si partner ko, Tito Sotam, nang bahala dah. Kay kutob sa mga kaupdanan namon, nga hindi magsunod sa amon gusto, pagpaduklon sang martilyo.
0: Ano?
1: Husto na, Yusuf Castre. Ang mamalapag sa amon gusto, pati ang kitalampusan sang martilyo magsisyon, amon ilampo sa ulos mamalapag.
0: Very good, gali kong magsubong sina.
1: Basta, may isa lang ako ka-request kay partner ko, Pinky Lacson.
0: Ay, kag ano na, Tito Sotab, ha?
1: Pwede mo ba lang pasabakon si Trillanes kay Pinky Lacson samtang magsisyon kami?
2: Ah! Ay, like ko ginaya bala. Gustong-gusto ko gina.
1: Mahibo mo bala ina nga pabor para sa akon partner Pinky Lacson?
0: Sige, tingwaan ko,
2: Hindi pagpintong tingwaan, Yusuf Castre. Himo, na kay crush na crush ko gindaan si Trillanes,
0: Nge.
2: Siya daan ang ako nga, Mr. Dream Boy.
1: Maluoy kay Yusuf Castre. Pasok din na si Pinky Locsin. Gapangalaba kami.
0: Nge. Sadya, sadya, eh, no?

Tapos ng 5 minutes ng intro ni DJ Nilo, naging patay ko na yung akong radyo. Paandaron ko lang nakaroon kung tapos ng 50 minutos ng commercial. Wah! Sabanta ko ba lang? Satanan nga ang kurman or DJ sa radyo. Ang pinakahapos sobra mo niyang kay DJ Nilo. Kikalawig sa niya commercial. 50 minutos, goodbye. Wah! Man, maga muna. Tapos hawakan sa 5 minutes. Pwede na silang makatunog-tunog bisan 40 minutes pa. Wah! Maayo gani ang buhay-buhay ni DJ Nilo, no? Man, amakon mo. Bisan wala nakapulos-pulos ang iya programa. Siya pa yung number one sa survey ni Bong Sansaw. Dududa ko ni bala mo. Basi may komisyon ni siya si Bong Sansaw. Wah! Iya programa na wala tupa pero number one pa. Do alam mo na maayo pamatian kundi mga endorsement ng tanan sang bulong. Kung mamati ka gani kisa, malingin ang ulo mo eh. Kung ano gina pinakanami nga bulong ang makapayo. Kaya kung pamatian mo na,

0: What the kakasmate nga talabunan, nagwa naman to.
1: Sila pa ya. Kuris-kuris na naila drawing eh. Matapos sila dayon mo. Sila pa yung nga dahan nga kabalo ka nakit na yung nga mga pintahuso na.
0: Pero bago pa ng tagani yung nagsugo drawing si Luya. Tapos na, nagkuha na yung dayon.
1: Gani, no? Kasi wala sila nag-drawing eh.
0: Kung wala sila nag-drawing ha, mayo mang gani.
1: Tag nga man.
0: Kayang ila snacks, hindi nila makaon eh. Teka, hindi nila makaon. Ha, tsamba ko naman eh.
1: Hala. Ay, amo na?
0: Oo, amo na hambal ni ma'am kanina. Nga ang wala activities, wala snack. Ha, di po sakit na karon sa ako ng snacks eh. Yeah! Mag-amon ni nga may snacks na earn. Tani, kada adlaw-adlaw, Sunday school na lang na.
1: Hala.
0: Wow! Kapay pa, Tani ba?
1: Imuya pa man sa pagkaon lang gid yan, no? Tapos na lang ang drawing ta.
0: Oo ah, akong daan drawing niya. Balay nga dako-dako. Tapos puno sa pagkaon.
1: Mati sa drawing, harap pa kayo dyan ng pagkaon ay.
0: Oh, eh, hadya sa dyan, no?

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang

0: Ang kaso kagilana.
1: Nagalainlain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadalas ang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatihan ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, masasubong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Proteksyon sa mga balatihan.
3: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
17: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
16: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: Boss Norbeng.
1: Ano man inahan, Jaguara?
0: Boss, kung makagawa ka di bala, boss, buligi mong kubos nga makagawa man ko.
1: Unahon ko anay ang kaugalingon, kuya. Salbaranay nisang kaugalingon, ya.
0: Kay mapabodyguard ko sa imo, hindi gani ang paboy ko sa imo. Tanan mo nga sugo, boss. Patihon ko na, boss, ya.
1: Wah. Aba.
0: O, boss. Tanan-tanan mo nga sugo mo, boss. Tumanon ko na, kagtamdon ko na. Nga utang nga kabalaslan sa imo.
1: Wah. Aba. Do sa piho ka maghuluhambal, ah.
0: Tuod na ya, boss.
1: Nga ahaw. Sa diin niyang pamilya mo, haw.
0: Ato sa layo nga lugar, boss. Pero, may hari ko di sa kapamilya. Malapit lang di.
1: Ate, aragali. Pangayo ka tubulig sa iya, eh.
0: Tabal-tabal man galing, boss.
1: Wah.
0: Ido, wala mo to'y labot, ya. Padamo lang yung padamo sa kwartang ubraya.
1: Kagsin o inaaber.
0: Kapitan sa kalising ko, boss, ah.
1: Wah. Ano?
0: Oo, boss, taga-kalising ko.
1: May pamilya ka da. Taga-dira man ko. O galing sa Manila, kuya, nagtiner.
0: Halatood ka, boss. Tikilala mo gina siya, eh.
1: Oo, gini. Kay ang kapitan da nga tabal-tabal si Hugako man lang.
0: Pakaisa ko na, boss.
1: Wah! Ay, gali ka.
0: Oo, boss. Bow. Pinabayaan niya lang ko niya, boss, ya. Wala git siya nagsapak sa akon.
1: Ah, wala iya ka guro ginsapak. Kay man, hindi ka man guro sa lapakon.
0: Hala, sadasad siya ino.
1: Wah!

0: Ti Mads, okay na ta?
1: Hindi, gid ko ta ni Mads, eh, kaso wala man ko mahimo.
0: Ay, sige lang bala, kay magbalik ko di, pahula munta ka kwarta.
1: Tuod ka, Mads?
0: Oo, manukot lang ko, anay, kay magbalik ko di, may ipahulam na ko sa imo.
1: Ay, bo, ti mag-amo sina, Mads, wala gid problema,
0: Abaw.
1: Ako lang di, anay, bahala, Mads, Panukot lang to, agad may ipahulam ka man sa akon,
0: Na. Baw, amugid na iabala na namian ko sa imo, Mads mo. Kaysa pagkabuot, hasta may hulamay lang matabo.
1: Ay, ako pa yan, Mads. Hapos lang kuya istoryahon?
0: Hapos.
1: Wala gid kuya gamu, Mads.
0: Oo gid, Mads, eh. Basta hula, may nayadasig. Kagid yadayon magsugot, no?
1: Ay, oo, Mads, eh. Kwarta na na, hindi pa ko.
0: Abaw. Ang pamangkot da galing, Mads, kung pahulumunta ka, san umo naman ko bayaran?
1: Ang istoryahan talang anay, guro subong, Mads, ang hulamay. Tida sunta naman na istoryahan ang bayran, ay.
0: Abaw, sadya-sadya, ino.

0: Boss Rokit?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Makadto sa kapihan, boss.
1: Mano ta to, mga pe?
0: Kung may nagbayad tayo, ti mga pita. Kung wala ti, matanga lang tayo. Boss, matambay-tambay lang tato ah. Agod makalantaw sang TV.
1: Ati ba si Sawayon tato kay wala man taga pangapi?
0: Ay, di lang ta magpungko ah. Tindog-tindog lang ta.
1: Ati pwede man ah.
0: Matanaw tato sang butuay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, boss.
1: Ay, gilik ha?
0: Oo, boss. Mm-hmm. Tanawin ta kung sino nga mga congressman ang magabuto pabor sa impeachment kagkanday sino naman ang hindi pabor.
1: Ang mabuto pabor guro Boy Ramon Paldo ginaguro na ho.
0: Bodo amo ginagurong lakat, boss mo.
1: Tikon ikaw, congressman Boy Ramon, ano yan ang buto mo?
0: At tikon makabaton mo kumalita, boss. Nga kwarta, di sigurado. Yes to impeachment, di kuya, boss. Pero kung hindi kuya makabaton niya, boss, ay hindi kuya magbuto ah. Para safety ko, ma-abstain kuya.
1: Boss, sadya-sadya, you know?

sundan pa kinin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang itan ang itsura. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakurog. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako isama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manitan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagpataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagin hungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Number one, hit music station
20: 101.5. 101.5, K5 News.
21: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: This song is brought to you by NuStar.
23: Luxury.
22: It's time.
23: Play smart.
22: Play bright.
23: With NuStar Online.
22: Have fun.
23: Take it easy.
22: Gambling is for 21 years old and above only.
23: Gambling can be addictive.
22: Know when to stop.
23: Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio.
3: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
3: Yung may D3.
2: Makakas, magabuti ka.
3: D3Bio.
4: Ang bintaha pa, Sir Boy, sa D3Bio compare sa D3. Ang gitawag MCT, Sir Boy.
5: Medium chain.
4: Ang ordinary nga D3, wala MCT.
6: You don't have that.
4: Pero ang D3Bio, may MCT. Research mo kung anong MCT.
5: Correct.
2: D3Bio.
7: And sir, kung sino man na nagambal sina, Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mix lahan mo na extra virgin coconut oil, which is a good fat, nami ang absorption. So kung nami ang absorption, ay pick tibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3 sa D3Bio lang niya? This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pangpamayo sang vitamin D3.
8: Pag vitamin D3, Sir Boy, tandaan tagada is a fat soluble.
7: Fat soluble.
8: No, magamit ang sa kumiupod sang good fats.
4: Correct. 100% ang availability.
2: D3Bio.
7: 100% ang availability. That's the correct term. The availability of the vitamin D3 makadudan kina properly absorb.
2: D3Bio.
7: Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man lang magsulod sa imo lawas. Kaya wala siya naupdan sang good fats.
2: D3Bio.
4: Siniya, basic na, Sir Boy. Grade 4 guro sa science. Hindi maabsorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E, kag K kung wala fats.
2: D3Bio.
4: So in short, you need BCO pa rin para magamit. Pero wala paaman lang ang D3 ko anak sa D3Bio. Ang pinaka superstar sang D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagin, Sir Boy.
2: D3Bio.
4: Ketones.
7: Ketones.
4: Ketones is the favorite fuel of your brain.
2: D3Bio.
4: Para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka-the best nga gatong.
7: Gatong.
4: Sa imong brain.
2: D3Bio.
3: D3Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3Bio.
7: Grabe no nga point no. And I will concentrate more sa D3Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D3 sa imulawas, kundi ang vitamin A,
2: D3Bio,
7: vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats para manaog, para makatog sa lawas mo. So, it needs good fat also nga sa D3Bio kaya may extra virgin coconut oil. Better absorption of vitamin E nami skin. Extra antioxidant sa lawas. Vitamin K nami ang imo prothrombin time nami again sa bleeding mo. Layo ka sa bleeding.
2: D3Bio.
7: And of course, vitamin A nami ang imo health sa imo mata, no? Ang imo optic nerves, ang imo mga optic health perfect. That's ginahatag sa D3Bio. Way pa na namon ganit.
4: Imagine na, ketones ha?
2: D3Bio.
4: That's the fuel nga wala latak, wala biro.
2: D3Bio.
7: Wala biro.
4: Grabe. So, ang question, ang imo ba nga ginainom nga ordinaryo nga vitamin D3 nga wala halo?
2: D3Bio.
4: May ketones ba? Wala. Ika-apat nga punto, Sir Boy.
7: Ika-apat nga punto. Even if you're gonna use other healthy oils with your vitamin D3,
2: D3Bio.
7: Okay na. I could see the beauty in that. But you still don't have medium chain triglycerides. You still don't have monolaurin. You still don't have ketones.
4: Ang ikapat.
2: D3Bio.
4: BCO in D3Bio, it will propagate
2: D3Bio
4: sa imo nga mga good bacteria sa imo tinai in order to produce happy hormones.
2: D3Bio.
4: Ina wala sa
2: D3Bio.
4: Plain nga D3.
7: Correct.
4: Ara lang na sa D3Bio.
7: Ano pa ginaobra ni D3Bio sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang product

0: options ang gut-derived vitamin Bs.
1: D3 Bio.
0: Those vitamin Bs are essential for your brain health.
1: D3 Bio.
2: Kung isipon ko,
1: D3 Bio.
2: May inumang kuplin D3 man, nga may ara naman lang D3 Bio. Hindi lang kay 10 times ang bintaha. Masiling na lang ko, Sir Boy, para sakto-saktuhan lang. 100 times ang bintaha.
1: D3 Bio. D3 Bio.
2: Kung ga-inom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 Bio.
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: Radyo.
1: Kapyon na Radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang aton sibong atak na alas 11:02 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: 11 Mbps.
1: Iniang
4: 11 Mbps.
5: KK5, Eric Tenerife, Puerti!
3: Good morning sa itong mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan ang inyo 11 Mbps. Palatuntunan nga magadulong naman sa inyo informasyon, mga balita, madasig nga balita, importante nga balita. 11 Mbps.
5: KK5, Eric Tenerife, Puerti!
3: Mga ka-K5, pizza 8 subong sa bulan sang Hulyo. Unang adlaw sa pagbukas ng mga klase. Unang adlaw, linog 7.8 dito sa Sarangani. Mga building nagkararusdak, mga ka-K5. Load na kamo. The video that you are about to see sa atong pagpangalagad, subong aga, mga ka-K5. Mga balita nga wala pamakitaan, ang paghunos sang dagat, ang paghampak sang tsunami. Mga KK5, for the first time, live on 11 Mbps. Bantayan, subong aga. Hindi taini paguntatan, mga KK5. Nakibot ang tanan, pagbugtaw sang tanan, naghigunuganas, naglinog. Mayo lang kay nag-flood ceremony, mga KK5. Kung wala, disgrasya nga dako. May lang kay nagakanta pa sang Bayang Magiliw, pambansang awit. Disgrasya gitani nga dako. Meanwhile, in the local front, sa siyudad sang Cadiz, mga estudyante, subong ginapahalong, bangod kay may nagsubo, sungaw, amonya sa suba, mga ka-K5. Nagsungaw ang amonya sa suba, bantayan. Development report ni K5 Bomba Marilo.
5: K-K5. Erek Tenerefe. Puwerte.
3: Tipon, tipon, tipon, subungaod to. Samtang ginabatsyag naton ang kainiton mga K5. Sa wala pa nakatughong gasolina, tughong nakamo gasolina, tughong nakamo krudo, buwas nga adlaw, maximum of 3 pesos, magasaka ang bilisang krudo, maximum of 4 pesos, magasaka ang bilisang gas. Good news, manubo ang gasolina. Yudi ha! Isa naman kalulumpatan subong aod to. Wala kaluoy nga iloy, mga ka-K5. Wala kaluoy nga iloy dito sa Tuboso. Ginhaboy niyang iyabata, lapsag. Nakita sang iban ang lapsag. Ginasubayan na. Bantayan karon dugay-dugay. Balita nga mainit. Balita nga mainit. Sige lang, Noy. Dalay na eskamata. Balita nga mainit ni K5, Jong Versales.
5: Ka-K5,
3: ginapakayo naton ang aton nga mga fountain diri sa siyudad sang Bacolod. Kadugay nakapakayuhan ay fountain. Fountain lang gihapon kagkudal. Wala kuryente. Unsa may hinungdan ngaway pa ina matapos hasta sining tinion. Mga K5, bantayan. Balita ni K5 Julius Mereveles from News Center. Bantayan karon dugay-dugay nga wala kuryente. Sino ang kontraktor nga anga may delay? Bantayan. Lagsik, ang tiniga ang tanawa, ang pinirito tanawa, basi ko na batok na, mga ka-K5. Pero mas kinano pa kalagsik-lagsik, hindi pagkalimtan, inumana ang imo, Mighty C. Mga ka-K5, ang Mighty C, bulong. Bulong para sa kauhaw sang imo lawas sa vitamina C. Wala kita sang vitamin C nga production sa lawas. Ang Mighty C sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, isa ka food supplement. Inuma, pabaskog ang lawas mo. Doparios ka baskog sang lawas ko. Ang gabang. K5 Michelle Patino, magadalas ang balita mga ka-K5. Pagsuksok siyang uniform hindi required, apang kinahanglan gihapon nga masunod ang dress code sang DepEd. Suksok ka ang inyo uniforme. Pwede galiway uniform. Uy, chance! Chance ang mga iloy. Hindi pagbakli uniform kung wala inugbakal. Kay hambal ko nusang DepEd, bantayan ta. Sa bad report ni K5 Michelle Patino, pwede lang hindi ka uniform. Sa Hinigaran, mga ka-K5, bantayan sa Hinigaran. Miyembro sa ginakilala, Ramos Drug Group, Tiklo.
5: Ka-K5, Erek Tenerefe, Puwerte.
3: Unang arangkada, larga bola, mga ka-K5. Unang report, kuhaw naton sa News Center. Ang aton, News Center, ginakaptan subong, no other than, K5 Sunshine Lacson. Detalye, mga ka-K5, and confirmation sa linog na natabo dito sa Sarangani. K5 Sunshine Lacson.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
3: Ma'am, good morning.
0: Yes, Sir Eric. Mayong aga. Alas 7:37 kay ina sang aga. Wala kita or wala sang may mabatian dito sa Mindanao, kundi ang pagsiniyagit sa mga pumuluyo, ang paghilibion sa mga kabataan, kag ang amat-amat nga pagkarumpag sa mga struktura, sa mga establishmento, sa mga building, ang mga eskwelahan na apektuhan, may mga ospital, may mga karsada nga nag-ulbo. Bangod sa sinasuman ka baskog kag makahalalit na linog, it was 7.8 magnitudes.
3: Okay.
0: Initially, it was 7 magnitude, tapos nagsaka sa 7.3.
3: Diyos ko.
0: And then finally, ang siling sang FIVOX, it was 7.8 magnitude. Daw sa maragtas sang Pilipinas, amo ni so far ang pinakamabaskog. Please correct me if I'm wrong, Sir Eric. Pinakamabaskog nga linog so far nga nagluntad sa Pilipinas. And din-check na toon kung may mga nagkalamatay, may mga nagkalasamaran. By the way, gusto ko lang ihatag ang datos, no, from FIVOX, 7.37. Nagluntad ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Ang epicenter was 32 kilometers gikan sa Maasin, Sarangani. Ang kadalumon niya 33 kilometers and nabatsagan ang pinakamabaskong nga pagtayog. It was intensity 7 dito sa General Santos City. Ang siling sang Phibox, tectonic in origin, ining nagluntad nga linog sa Mindanao. When we say tectonic, nagiho ang plates sa idanom. Amo na kung nga ang nabatsagan ang mabaskog nga pagtayog. Ang kadalumon was only 33 kilometers. Na may isa na kapatay, kag-apat ang nasamaran dito sa Mindanao. It was confirmed by the Philippine National Police sa General Santos City, and so far sa aton nga pag-imbestigar, sa aton nga pag-tipon sa mga informations, ang General Santos City amuni ang isa ka lugar sa Mindanao nga nakaangkon sang tuman nga kahalitan, Sir Eric. Dito nakita ang pagkarumpag sang establishmento nga may radio station pa sa ibabaw sang building.
3: Mm-hmm.
0: No? And may mga fast food chain, may pader, may mga kadamo eh sang mga may mga puloy-an. Amo ang nga nahalita, no? It was actually the PNP of Sarangani, Master Sergeant Robert Dagon. It was Master Sergeant Dagon ang nagpalabot sini nga information nga kadamo sa mga buildings ang nag-collapse sa ilang syudad, kadamo sa mga puloy-an nga nahalitan, Sir Eric. Isa na ang patay, kumpirmado from the PNP, apat naman ang nasamaran. Suspendido ang operasyon sa airport sa General Santos City, and may hospital sa Kidapawan na mga pasyente gin-evacuate. Ang mga trabaho sa mga empleyado, suspendido. Ang klase, suspendido. Now, may isa pagid ka lima ka mga persona. Bago lang din nagsunod ang information, allegedly na-trap sa Save More Supermarket,
3: mm-hmm,
0: sa General Santos City.
3: Na-trap sila?
0: Kapalit kita sa Eric kung may mga importante nga mga information. A report, di ka sa Moon Center, ni si Sunshine Lapson para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko kung kalingawan sa Negro, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
3: Kampyon nga confirmation, mga ka-K5, ni K5 Sunshine Lacson.
5: K5, 7.8.
3: Mga ka-K5, sa istorya, binag-o nga istorya sang pungsod Pilipinas, amo ini ang pinakabaskog itan nga linog nga nag-igo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. However, mga ka-K5, may mga mabaskog nga linog nga nag-strike sa aton August 15, 1918. Ginasulit ko, August 15, 1918, mga ka-K5, nag-strike ang linog sa Davao Region, Soksargen Area, Celebes Sea, 8.3 ang kabaskogon sang linog, 1918. Sang 1924, April 14, 1924, 8.3, Mati, Davao Oriental. Mati, Davao Oriental, mga ka-K5, nag-igo ang linog sang 1924. Subong, mga ka-K5, tandaan naton, June 8, 2026, in recent times, sa hambal ni K5, Sunshine Lacson, amo ining pinakabaskog na linog na nag-strike sa pungsod Pilipinas. Ranging from 7, hambal niya kayna, up to 8, magnitude, mga ka-K5. Grabe nga linog, mga ka-K5. Tanawan nyo subong on your screen, mitong meat shop dira sa Bangga BM, tanawan nyo on your screen, taga Kabankalan, taga Cadiz, I am calling you now, eyes on the board. Tanawan ta, mga ka-K5. Eyes on the board, 156 itan, pagsaka ni mga ka-K5. For the first time, ipakita sang 11 Mbps. Mga ka-K5, ipakita namon sa inyo ang paghunos sang tubig sa dagat, mga ka-K5. paghunos ang tubig sa dagat, pagbalik niya, larga bola, tsunami, karon dugay-dugay, ipakita ko sa inyo. 162 na aton live viewers, mga K5, pasakaon ta para damo makamarites subungaw to. Pautang-pautang, anay bugas, basiway pa kamubugas, hingagaw sa tiyanggi, utang anay, tugan-tugan anay, tugan-tugan. Kay bantayan ta with 182 live viewers right now, paglabot siya ni itan 200 sobra, arangka, tsunami, ipakita ko. Damo na kamo nakita sa Facebook, rumpag na building, mga building na nagakalawagtang, subungaga, ipakita ko sa inyo, tsunami mga K5, kag ang pagbiskwit sang duta, may dala na tubi, mga K5, exclusive sa atong pagpangalagad, subungaga. Benny Antoki, nagatanlaw na, Bings Delphine, Merlita Malbas, Ma'am Esperanza Insoli sa Fort Myers, Florida. Nagaupod sa aton, Genesis Jimenez. Larga bola kita, Ryle Clarine, good morning. Raisa Chungko, malumalo, nagaupod sa aton, mga K5, nagakaros na kang building with 260 live viewers. Jotay, nagidlang nga idog, itan, jotay nga idog. E ready, mga K5. Ining building nga nakita nyo, sulita tublang building, tutan nga nagkakawagtang, walang sinabi ina. O, pagwagtang isang building, mga ka-K5, nawagtang ang building! Ang gabang niya ubos, gid. Dugay-dugay, ipakita ko 273, isa na gid lang kaduso, pag 300 itan, larga bola. Ipakita ko na ang paghunos ng tubig sa dagat, pagbalik niya, tsunami. Pito-pito na lang ang kulang, saka na, with 301 live viewers right now, nagahulat na ang mga state witness sa ang 11 Mbps. Mga state witness nagahulat na para sa aton nga Black Ribbon Committee. State witness, ready na kamo? Etan, are you ready? Hands up! Hands up, 320 live viewers. Ipakita ko na sa inyo, mga K5, ang paghunos ang dagat. Langgap pang kakululbaan. Mainom ko anay, tugay ko anay tubig to. Mainom ko anay D3 Bio. Amo ni gapakalma sa akon subong parisan ko DTX 500, makakontrol sa aton nga hypertension kung ginang nervyos kita. 343 live viewers. DTX 500, D3 Bio, pang-control diabetes, pang-control sa inyo hypertension. Hindi ka nervyoso, langgabang niya. Yari na, mga ka-K5. The video nga ipakita sang 11 Mbps sa inyo as promised. With 381 live viewers going to 400 live viewers, 398 hulatan lang duha itan kan hugon sini karon. Makigan pa kita karon kun ang indi naglabot 400 kun mambalman. Si K5 directed ni Ray Pedro dalok dalok. 405 na itan, ready na ako. Mga ka K5, ini nga video nakuha 7:37-7:40 ang linog. This was taken 10 minutes after, before 8 o'clock, ginkuha ini nga video sang paghunos ang dagat kag pagbalik sang tubi, tidal wave, mga ka-K5. In Sarangani area. Etan, ibutang sa screen, hindi na mo, tanan to pinakadamo. Tan korungan, tan hindi nga ako, tutangin padalatan, ang pinakapunta. Ang pinakapunta, tan Diyos ko, tan nagsala pa kita, tan hindi na mo, itan, maluhoy ka sa akon. Itan, hindi ko pagpakauhi, itan. O Diyos ko, ito kita kakatapusan, 445, manog 500 na kita, itan. Ang ginpadala ko sa imo, tan, ang pinakalas ng ginpadala ko nga video, itan, ha? Aranda mo damo balay, 3 minutes, 5 seconds. Tan, nga gawa ba, itan mo, Diyos ko, itan, ha? Itan mo, yan kita, 364, manog 500 na, itan, ginabitin mo kami. Naamo na siya, tan, ang mga tinigang, itan, ho, ng mga tinigang. O ay tinigang nyo, masinawadaan na mo nakakalayo? Basi o ay nakalanon, pamilya nyo karon ha? Mga ka-K5, in your 11 Mbps, still your most reliable radio program sa K5 News FM, here we go. Mga ka-K5, with audio, hanot! Audio hitan.
4: Live version, dagat to.
3: Oh. Pause, itan! Pause! 490 live viewers going to 500 subong. Natalawan nyo ng bato, mga K5, sa kilis ng seawall. Nagaulbo ng bato, nagaulbo ng bato with 500 live viewers right now. Mga state witness, 500 kabilog. Etan, go ahead.
4: Gataog kayo din kanina, yung kalitlag hunas, oh.
3: Na.
4: Logi, sigo, pandagat, oh.
3: Opos! Maghambal ganing gisigop ang dagat, ginhigop ang dagat, mga ka-K5. Gina-translate ko lang, ginhigop ang daba, ang dagat. Talawan nyo, nagmalala ng dagat, mga ka-K5. Amugalin nito before mag-strike ang tsunami to. Roll tape, tira!
4: Alak ka!
3: Oh, saban?
4: Delikado, gini ba? Ang dagat, ano?
3: Maudi ay?
4: Nakita kong balas, oh.
3: Hmm.
4: Ang mga bato, kanang sakilid, ganina, taog yun na ganina.
3: Oh. Nga.
4: Alak ka.
3: 544 state witness subong itan. Eh. State witness na sila.
4: Nasa kalit,
3: oh. Hmm. Grabe. Pus itan! Mga K5, tanawa nyo ang itsura sang dagat. Amugali ning itsura sang dagat before mag-tidal wave. Nagahunos siya, ginahunas siya ang dagat sa higad. Kag-ibalik ang tubi sa kwan, sa kilid. Grabe, no? Itan, tirahabitan, one time, tan. Sige, tan, ala, sige, tan. Kasi Mami Maria Luisa magbanwa, sinubaan ka, tanaw, subong, tan. Si Kula Santos Hildes, na namiangin magtanaw, Anabel Santisteban, itan, tirahatan. Tan, roll tape. Wala na audio, bitan, wala bi audio, tan. Tan, wala bi audio, sige, tan, go ahead, tan. Okay, mga ka-K5, gina-describe ko subong sa inyo. Tanawa ang dagat, before the tidal wave hit with 614 live viewers, mga ka-K5. Ari na, pause itan, pause, pause, pause itan. Oh, mga ka-K5, on this next video, tanawan yung pagbalik sa tubig, o tanawan yung gamat-amat sakaw. Kita nyo siya. Ang balod na kita nyo gamat-amat balik. Kaya na, tanpa puno, yan ay tanibalik nabla sa puno, tanpa puno, egid, tanpa puno, egid. Kaya na, makita, tagahunos ang tubig. Gahunos. Gahunos ang tubi. Tapos mga ka-K5, kalit lang nga ibalik niya, roll tape ito, roll tape. Ibalik niya, hunos, hunos ang tubi. Okay. Pag hunos ang tubi, mga ka-K5, at this juncture, naga-issue na sang warning ang pag-asa nga may tidal wave. Sa report kayna sa interview ni K5 Eljan Castaño sa program namon kayna sa Foro de los Pueblos, gin-confirm sa pag-asa 2 meters, mga ka-K5, ang pag-atras sang dagat. And ari ang confirmation nga umatras ni Jaitan ang dagat. Umatras ang dagat. Tanawan nyo, mga state witness. 664 going to 700 subong ang aton nga mga confirmed state witness sa Black Ribbon Committee sang 11 Mbps. 678 going to 700 state witness na kita subong, mga ka-K5. 697 going to 700 live viewers. Tanawan nyo, mga ka-K5, amo ini ang itsura sang dagat, 708 state witness sa aton Black Ribbon Committee. Subong aga, mga ka-K5. Nag-aatras ang dagat. Then, in a little while, segundos lang rin, no? Pause, itan! Pause! Segundos lang, oh. Nagabalik, mga ka-K5. While nag-aatras ang dagat, tanawan nyo, mga state witness, sa aton nga Black Ribbon Committee, sa Senado, sa 11 Mbps, tanawan nyo, mga ka-K5. Gabalik ang tubi. Gaamat-amat dako ang tubi, mga ka-K5. Pagbalik, algo tidal wave, waay siya humampak. Salamat, Ginoo. Pero makita mo, mga ka-K5, ang pagkambyada sang dagat, paghigop sang tubi, kag ang obserbasyon sang nagakuha sang video. Itan, sugod sa puno, pagwaaliwat ang tingog sang migo ko. Roll tape. Halot. Odyo, tan. Odyo.
4: Ang dagat, taog kayo din kanina. Ang kalit lang hunas, oh.
3: 744 nang sa atong state witness, oh. Damo, state witness ba?
4: Delikado, gini ba? Ang dagat, risperyan, oh. Nakita kong balas, oh. Ang mga bato, kanang sakilid, ganina, taog yun na ganina. Alak ka. Layo pa kayo, pero Uy, una sa kalito. Nag-alarm na ba ganina? Ala, di ka ni mabalik ka ni dako kayong dagat, nagbalik ka ni.
3: 730 na ang aton nga state witness. Okay mga ka-K5, thank you so much Ethan sa pagpakita sang resibo. Mga ka-K5, you have seen sang paghunos sang dagat, hindi lahog-lahog. May order na may order, Ethan, ipakita ang area nga may tsunami alert kita, Ethan, resibo. Diin nga area ang may tsunami alert dira sa Mindanao, Sarangani area. Inigo sang tsunami mga ka-K5, mati Sarangani. Si Papa Ton sa inubaan, nagayuhom-yuhom, ginatanaw niyang likod sang aton nga resort, nga base kundiri mag-igo ang mga tuloy. Ethan, ipakita din nga area ang may tsunami. Relax, relax lang. Eugene Malati Lisa, sige ng tanaw. JM Talasa, nag-monitor na. Chelrak sa Nico Pabon, nag-countdown. Melanie Placido, good morning. Tsunami warning as of 8:41 in the morning. Residents in the local coastal areas are advised to evacuate. E-V-A-C-U-A-T-E. Evacuate. Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Asfara Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, South Cotabato. Mga ka-K5, amo ina kalawig sang area, basically, practically mga ka-K5, ang bilog nga panapa sang Mindanao mga ka-K5 is now under the tsunami alert. Gin-issue ang warning 8:41 in the morning. Kag sa standard sang aton nga pagbantay sang tsunami mga ka-K5, halin sa oras nga ginhatag ang tsunami warning, may tatlo ka oras nga pagbantay. Otherwise, magatahaw ang warning and the next warning will come after 3 hours. Sa simple nga istorya mga ka-K5, alas 11:41 pa ang pagbulubantay sa tsunami warning alert. Alas 11:28 ang aton sibong attack na sulod pa kita sa gihapon sa 3 hours tsunami warning alert. Grabe, grabe, grabe mga ka-K5. Ang aton lang gid mahambal mga ka-K5. De buenas, de buenas, de buenas lang. Sa mga state witness, hindi ka mo magalin. Hindi ka mo magalin. Halin dito sa tsunami. Halin sa linog sa Mindanao mga ka-K5. Sa Iluhanta, ang suba dito sa Sikaba, sa Cadiz City, na puno sang nagapula mga ka-K5. Nagapuno sang mga mapula nga bagay, ammonia nagsungaw, pantayan dugay-dugay. Ethan, ipakita danoy ang dalan nga nagapus nga ang tubig dito sa Davao mga ka-K5. May dalan danoy nga nagapus nga ang tubig, andaw may gagarhom nga itom Ethan, resibo ipakita sa ilang, amo inang extent sang linog mga ka-K5. Haling kay ina sang aga, nakita nyo na sang taong nagamarites kamo sa inyo mga Facebook, nagakotso-kotso sa inyo mga Facebook, kag nagahala, hala, hala, hala, may linog. Diri sa 11 Mbps, ang mga wala nyo makita ang ginapakita, ang wala nyo mabisto, ginabisto, ang wala ninyo ginatanaw, ginalarga bola. Mga ka-K5, ang pulis nagakanto, ang isa tong damay-duta to nga nagaitom, nga nagakurit. Balik state witness. Mga state witness, balik. Eyes to the board. Pizza 8, pizza 8, opening of classes subong. De buenas lang kay ang mga kabataan naga-flag ceremony during the time. De buenas lang kay sa mga eskwelahan, ang mga kabataan ara sa sagwa. Kung wala mga K5, disgrasya nga dako. Salamat Ginoo, salamat Ginoo sang imong kaalwan kag kaayo, wala sang damo nga nahalitan sining sitwasyon subong.
6: K5,
3: sa isa naman ka mall, mga ka-K5, sa General Santos, sa isa ka mall, humugpaas, langgap bang, mayo lang kayo, wala pa kasulod ng mga tao, nagahinulat pang iban, mabakal patani isang anipong, ano man nga swerte. Ara ho, ginapangita ni Itan, isa ka mall SM, ara pang mga tao sa gwa, naghugnak mga ka-K5, pumayo lang, maayo lang. Maayo lang kay wala tao sa sulod. Tanawan nyo blang mga security guard, gasala sa lao. Itan, hanot! Come on, Itan! That's your ball!
1: Linog sa Jensen. Sa pagluntad sang tuman kang paskog nga linog nga nagaluntad sa Mindanao, ang K5 News FM Bacolod makadala sa inyo sang regular updates, network tie-ups, kag explainers angod sa linog sa Mindanao.
3: Hugpaas ang building. Ibabaw sang isa ka food court, isa ka fast food chain. Sa ibabaw, may isa ka radio station. Initial reports reaching the newsroom of K5 News FM Nagasiling. Mayo lang kay ang duha ka technician nakapanaog para magbakal sang ila pamahaw. Naghugnak ang building. One, grabe itan paghugnak, no? Kita-kita gid ang buyog, mga ka-K5. Disgrasya ang buyog. Ang mga state witness wala nagahalin upod sa aton itan. Steady pulso ang mga state witness. Grabe nga paghugnak sa building, no? Sus, Ginoo. Ikaw na lang bahala sa amon nga mga pumuloyo. Itan na nga, kunabi itan nga daw, tabto nga daw may tubi, ipakita tan. Mga ka-K5, tanawad yung lang tubi sa tabo. Atong tabtan, atong tabtan. Atong lang daw may hanggat sabyog-tabyog na tubi tan. Na, grabe, oh. Galinog, tanawad yung lang. Gatabyog-tabyog ang tubi, mga ka-K5. That's how strong the earthquake is. With 570 state witness, why nagahalin, mga K5? Si Efren Placido, basimad ang Imolinoto, magkalasunog. John Eric Rosal sa Cadiz, basimad magkalasunog. Abre klase subong, mga K5. Larga bola! Alas 11:33 ang aga. Oras dala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, maskin lima pa kakape, ang imo tay hongon. Tagsa ka aga, hindi ka nerbyoso. Kay wala nagapanerbyos. Ang bintaha mo kay kung kalima ka mga pe, kalima man ka bes gintinloan ang imo tinae nga puno sang toxins, mga ka-K5. Larga bola!
5: K5, Eric Tenerife, Puerti!
3: Sa iluhan ta ang siyudad sang Cadiz, mga ka-K5, abdikay balikay. Sa siyudad sang Cadiz, may nag-leak nga amonya. Diin halin ang amonya. Puerte kabaho! Puerte! Kalalingin ang ulo sang tawo, mga ka-K5. Yari ang resibo!
1: K5 News FM Live Report!
3: K5, Bomba Marilo, Noy, good morning!
0: K5 Eric, isa gid ka mayong aga, medyo hindi gid mayong aga. Tapos buong kay si nagbinaho, nanigiraan din ang suba sa si Cava River sa mga tinarikan niya daw. Last pagid ka K5 Eric, subong, nagbukbo pagid din ang ulan.
3: Ha?
0: Ang ginakulbaan.
3: Dira sa kadi, subong ka ulan?
0: Oo, nagbukbo ang mabaskog na ulan ka K5 Eric.
3: Okay, go ahead lang.
0: Ang ginakulbaan ka din, basi mag-awas naman ng sand or lagoon sang distillery nga nahamtang sa barangay Purisima, Banwa sa Maraplak, at basi magkadto na naman sa
3: subakor
0: sa Sikaba River, kasi
3: kay Fanchester, kay Fanchester, dali lang. Sa mga tagpalamati naton, tanawan nyo ang report subong ni K5 Chester Beronque, Bomba Marilo sa Cadiz. Nagaulan subong sa Cadiz, ining nakuha niya nagligad lang adlaw, kay nasang aga, may isa ka distilleria nga i-report niya subong na siguro nagagwasa pagpusga niya sa suba sang Sikaba, baho-baho amonya, nagpulang duta. Chester, you have the floor, your honor, sa aton nga Senate Inquiry sa Black Ribbon Committee. Go ahead.
0: Yes, ka kay Eric sang sang tinalikdan niya sa Mado ka kay Eric may pagpula o sa tinalikdan niya Hunyo 5, 2025 nagpula, nagbaho paghigko ang suba sang Sikaba River. Ang Sikaba River ka kay Eric nagagikan ini sa nabukid niya bahin sang Cadiz nga nagaangot sa banwa sang Manapla siyudad sang Victoria kag nagagikan pa ini ka Kipa Berek sa pinakaporsyon niya nagaangot sa kabukiran na sang ginatawag na Northern Negros Natural Park. Pag dirila sa pastor ka Kipa Berek ang Sikaba River ang maagyan niya sinin niya mga kabaranggayan amo ang barangay San Pablo banwa sang Manapla, barangay Purisina banwa sang Manapla, barangay Santa Teresa banwa sang Manapla, barangay Kaduaan sang Cadiz, barangay Burgos sang Cadiz, barangay Cadiz Viejo, porsyon sang barangay Luna, porsyon sang barangay or barangay Sikaba nga amo ang katapusan nga gibuangan kay Kipa Berek. Man may ari diri na hamtang nga distilleria or distillery diri kay Kipa Berek sa may barangay Purisima banwa sang Manapla. Samtang ang ila naman nga labon or pan na hamtang sa tunga sang Cadiz kag Manapla kay Kipa Berek sang tinalikdan nga Sabado nag-awas posible ang ila nga higko or waste materials. Rason niya nagkadto ini sa Sikaba River. Pagkadto sa Sikaba River kasi direct ining likido nga mahigko mabaho at daw makahilo para sa mga sahe kangay sa isda kangay sa isda kadam nagkalalipong kasi direct nagsala ang espiritu sang bagtes sang isda na tirapya kag bulan-bulan
3: nagano
0: nagkalsada ang uyang kasyagang kagulang.
3: Grabe, nagsala espiritu nila?
0: Nagsala ka Kipa Berek kasi okay. Mainit ang
3: ining
0: dugangan pa sa mainit nga panahon plus sang mahigpo nga tubig ara dira ang nahaudana aton nga video ka Kipa Berek. Nagsinadya dira ang mga pumuluyo nagpinamuknit na lang kag nagpinanguha na lang kaya ang mga isda nagapahigad na tungod nagakahilo. Ara, dira ka Kipa Berek ang una natin yung video ginpasa.
3: Dali lang, K5 Chester. So, ining video nga gina-replay ko subong, nga may mga nagapanguha isda, but si ganun ang isda, nagpahigad, kay nahilo sila sa tunga.
0: Correct.
3: Okay, da, amo ni galing nga damo, tao nga daw nagapangbuknit, isda nga gina pangbuknit nila. Tiway man sila mahilo?
0: Wala man ang kalahilo ka Kipa Berek ang mga
3: grabe,
0: tao, actually. Nabok ka kay Frederick, ginatawag na rin sa norte nga bahin sa Negros Occidental nga pagdaog sa suba or pagdaog. Kung sa diin, ang mga isa mismo nagkakalahi, nagpahigad sa higad sa suba, ang mga matumato na lang panguas ng isda. Kaya ito nga isda, mo lang termino din kay Frederick, nga pagdaog. Last pa na nagkalalipong ni Frederick.
3: Okay.
0: Ang mga isda
3: kay Five Chester Beronke. Tungod kay ari kasubong sa Black Ribbon Committee sang 11 MBPS. Una ko nga mapamangkot sa imo kay Five Chester Beronke. Una nga pamangkot Mr. Resource Person. Ano nga distilleria ang arada nga nagabuga sang amunya?
0: Ang ginatawag ka Kipa Berek nga BMC Distillery o on Victoria's Mili Company Distillery.
3: Okay. Dumayo magsabat ng aton resource person. Number 2 nga pamangkot sa aton Black Ribbon Committee subong nga adlaw. Pila na kaadlaw nga nagapus nga sang maitom nga tubig halin sa distilleria pakadto sa suba sa Sikaba kag ano ang sitwasyon subong sabat Mr. Resource Person.
0: Sang beer ilig ang ilang waste materials pakadto sa Sikaba River apang ang mabaho kag nagaalis ka ang hangin kada kaagahon ka Kipa Berek na simutan sang pumuloyo mismo ako nga reporter ang ako nga balay 2 ka kilometro sa suba na sa Sikaba River kada kaagahon nagaantos kami sang baho sining waste material ng BMC Distillery.
3: Kung amo, maskin ikaw mismo, nakapanimaho, no?
0: Yes, ka Kipa Berek, kaya ako nga balay,
3: oo.
0: Mga 2 lang ka kilometro, pakadtugin sa suba kag malapit lang gid kami sa PAN sining BMC.
3: Janay. So are you trying to tell us sa imo testimonya subong aga sa Black Ribbon Committee nga dira mismo ma 2 kilometers away sa suba mapanimahuan mo pa?
0: Yes, katibere, hindi lang 2 kilometers kay iban gani, iban yung mga kasindahanan nga medyo malayo-layo na tatlo, apat. Makapanimaho sila gyapon katipay berik sang alisyaw
3: okay.
0: Ng waste material.
3: Okay. Ang masunod kong apamangkot sa imo kinanglan masabat mo gid or else ipa-detain ta ikaw sa Sergeant at Arms ang 11 MBPS nga si Ethan James Sarmiento. Dasyon nga pamangkot. Ano ang ginhambal sang DENR Cadiz party sining?
0: Suno sa ila ka kay kita nang usisa kita sa barangay official headed by punong barangay Jobert Javier kay hindi malipod sa aton former barangay kagawad man kita diri sa sining barangay nang usisa kita ka K5REC nga suno sa ila ari ang ilang statement ya upon checking with the representative okay man ang sample sir
3: ha
0: slight discoloration
3: ha
0: served since very low level ang water
3: ha
0: upon getting the sample clear man sir
3: ha
0: and hindi man distilleries lapse and distinct odor.
3: Diyos ko chister dipuna ng mga tao kahimoon ta state witness lang gabang niya. Ha? Sulita bing in English doy, no? Isa-isa kay translate ko sa Ilonggo. Liwat, sino naghambals na?
0: Ang DNR ka K5REC.
3: Kayo ha.
0: Representative.
3: Kayo ha, noy, kay in English ginabantayan ko. Liwat. Tira.
0: Upon checking with your representative.
3: Saan ay kaday lang? Sa akon nga pagtanaw upod sa imo representante.
0: Okay man ang sample, sir, but slight discoloration was observed.
3: Okay man ang sample, sir. Warat problema, kundi may gamay lang gig na pagkambyo sang kulor lang gabang ko namin lumpatan larga bulag ini karon sa akon. Sige, go ahead, sister. Go ahead, painitaulo ko.
0: Since very low level ang water, but upon getting the sample, clear man, sir.
3: Into ako di, sister. Sino na siya?
0: Mga representative ka, Kipa Berek, kailangkandak.
3: Sister, hindi ka dyan ulo mo sa akin. Nga ginapainit mong ulo ko timplano. Paka namin isang report ko di. Ano ko nunoy? Slight discoloration lang. Sister, bagola ko kay no may tisi, wag gidiprint siyang mata ko sa video na pakita mo niyo. Sobra pa ni kaya itom sang sa itom sang kwan sang iban. Sa ilang buhok.
0: Yes, kasi Fabric, amo na
3: ano ini man.
0: Bilang isa man ka residente, reporter diri sa Northern Metros.
3: Yung
0: kantoan sa gidang bago lang gid calling kay Fabric, mga 10 minutes nang kuno galin sa trampahan kung sa diin nagaagi halin sa ilalagon ng waste material. Nagagikan sa waste materials pagkanto sa suba, kung makita mo dira kay Fabric ang bag-o latest na video. Kita ko ni Jackie Faberic na itong
3: pasapalit
0: ko
3: ha?
0: Ang waste materials.
3: Itan, painitaman ni Itan ang ulo kong latest nga video naman ni sister. Isli naman ni Itan. Ay, kasi Itan, huwag gina-islam. Kasi nga parang hindi mag-unong init ang ulo mo. Sister, sino nagambal si ni sister? Ang DNR?
0: Yes,
3: Jackie Faberic,
0: akagpit ilang DMC, nilag-test ng tubig.
3: Diyos ko man ni man, daw nagago ko, sister, subong ultuhan nga, nagpungko-pungko pa ko sa program ni man. Daw nagago ko, sister, subong, slight discoloration, ikaw binoy translate doy, halin sa English, pakanto sa Ilonggo. Sister, kay first day of classes, i-translate sa Ilonggo, slight discoloration.
0: Lasaw lang, hindi.
3: Kalanggabang mo ni sister doon lang mango ako. Itan, isli na ni Itan. Malanggabang niya Itan. Isli ining video. Isli sa bago kipadala ni sister. Kaya gusto ko mag-initulo ko. Sister, so ano na lang karon kay wala manggali problema ining suba ni?
0: Ay, doon at doon lang kaki pa, Derek, sa ating DNR, kaibang pangakatapo sa lahing siya. Kay bago lang ko din nagpulik mismo sa amon lugar kaki Fiberic.
3: Isling video itan.
0: Ang makuha sa mga video, sang pumuluyo, nga nagareklamo gid, nga nagabukod ang ila tiyan, tungod sa baho, sa tagsa kakaagahon kaki Fiberic, kay nagabinaho, kag nagalisngaw. Kag mismo kita, ginkaduan gid nato ng area, nga sa diin tultulan ta, ang kanal or ang trampahan na nagahalin sa lagong sa Ilaway Materials pagkanto sa Sikaba River.
3: Noy!
0: Nakita tagin ang ebidensya.
3: Noy, gusto mo, Noy, buwas! Makadtod ano yung station manager na ginsang K5 News FM Northern Negros dala ang aton nga patrol nga 4x4 noy gusto mo noy
0: Uy digit ka K5 Eric
3: Kay mismo subong ang manager gambal sa akon sila ni manager kulin K5 Eric inangaragin butang ni K5 Chester sa iya nga sulod lansang mineral water do hindi man na slight discoloration discolored puli naman na
0: Nagkuha ako sa sample ka K5 Eric. Possible pa kayo kung sa taga DNR. Iatag ko sa ila, kagupdan ko sila, kundi inaghalin.
3: Mayo, makulang wa, managambal nga colorless sambal ni Ma'am Roda. Pogay init ang ulo sa tanan K5. Si Jennifer Infante sa Juan Balagister sa Kabankalan, gainit ulo. Si Melanie Marabilla Bautista, dumatuwad sa kadlaw. Si Kagawad Raditi Boss. Siya balbalan nyo, ginasugo, yung ikat sister, oh.
0: Yes, kay K5 Eric. Kay ginkantuan takin, kay mismo kita daw bismayado kita sa ilang ginpagwa ang rason nga hindi nagikan sa ila. Tisiling ko, kung hindi ini nagikan sa distillery, misteryoso ini. Misteryoso. Kasi may taglugar sa idalom sa suba.
3: Sister, nga ka nagsailom ako sa problema. Way labot, galit daw lagago ko. May misteryo pa. Noy, kaduan ta kita da noy buwas noy. Dapat may live gig kita da buwas. Kay total slight discoloration malang na noy. Tiang baho di naghalin ko no.
0: Amo na sa K5 Eric, ya suno sa ila ang odor hindi halin sa distillery.
3: Tidi naman naghalin.
0: Kami na mga pumuluyo diri ka K5 Eric. Bisan panitan kami buhi, hindi kami magpatin, hindi alin sa distillery.
3: No, hindi ka lang nagpagpanitan buhi, Noy. No, hindi ka lang pagpanitan buhi, hindi ta nakamakilalaan. Good report, Chester. Good report. Again, for purposes of clarity, K5 Chester, sino ang nag-interview mo para lumpatan ko larga bola subong nga aga nga slight discoloration?
0: Ang statement kay Naka Kisa Drake, naging pag-usisa kay nagikan sa mga barangay officials headed by punong barangay, Jobert P. Javier, among inanangin statement sa taga DNR, taga VNC, request ng mga tubig kay Kisa Drake. So, no naman iya sa mga barangay officials sa barangay Kanuaan, Surad sa Cadiz.
3: Okay. Thank you, K5 Chester. Thank you. Buwas balikan tanan danoy tanahon tanoy kon slight discoloration dalon nyo kid no yung patrol tanoy nga 4x4 kay maubog ta sa suba buwas dra ta nga duha ma program
0: sige kay kipa barik kare nagkuha kid ko gani sa sample kag isulod sa mineral water itumpa sa panit ko ang nagagikan nga waste material sa Isadrica distillery sa norte nga bahin sa Negros or diri sa may barangay Purisima Banwasang Manapla
3: okay larga bola
0: amo na mga balikan na tanoy na tipon diri iya sa Northern Negros. Ini si K5 Chester Jan Bronke para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Mga salawayon, himuson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na, roll call!
3: Abre klase subong magasugod kita sa aton roll call. Gina roll call ta una-una sa palatuntunan 11 Mbps. Barangay Kapitan DENR sa siyudad sang Cades. Gina roll call ta kamo. Ano ang mahambal sini? Slight discoloration? Anong mata ko? Karton? Slight discoloration. Anong mata sa mga state witness subong? Colored paper? Nogay kamuntinon to. Hindi nyo kami pag-imuha gago. Huwag pa nakapang-check sa mga assignment ang mga teachers. Mga ka-K5, this is bad. Sa aton nga mga public officials, let us not make a cover-up on things nga makita naton nga may diferensya. Hindi na bala kita maghambal nga slight discoloration because it is not a slight discoloration dira sa Cadiz, sa Suba, sa Sikaba, kundi nag-discolor ang tubi, bangod, kay may refuse o kung may gindispatsar nga mga butang halin sa isa ka industriya. In this manner, in this instance, mga K5, ginatudlo ang distilleria sang VMC. We are not

0: karon lompatan. Jonel Hongko mayong aga, Sally Almension good morning. Teresa Tabligan mayong aga, LB Kalumba mayong aga gin. Dugol pilang kita nangin mango sa ginpakita mga KK5. Baka one time lang may dala ko nga baka dere. Sungaya baka ang taga DNR sa Cadiz pati barangay kapitan Sungaya Box. Haluta. Ah, sabad ni tulo ko. Lupati Box sa Sungaya. Igua sa Bule Box, igua sa Bule Box. Aba! Igua sa Bule Box. Larga bolang baka. Upod sa aton pagpangalagad subong aga, gina-remind ta lang kamo, gina-remind ang tanan, magasaka ang presyo sang krudo buwas, magasaka ang presyo sang gas, pero magalubo ang gasolina, saka panaog. Kung krudo ka, tugong na. Kung nagabakal ka gas para sa imo tinigang, barbecue, linoto, bakal na. Pero kung gasolina, tricycle driver, taxi driver, good news, maganubo ang presyo sang gasolina. Buwas nga adlaw. Larga bola! Ang atong sibong atak na alas 11:53 sa aga, oras dala sa inyo sang Mighty C mga K5. Nagapabaskog sa atong immune system, ang maiton nga Mighty C. Mga K5, makomersyal ko kadali tapos direct sa kita sa aton nga Mighty C newscast. Pagkatapos balikay kita lapsag nga ginaboy sang Iloy. Mga K5, ginsubayan bantayan ang report ni K5 Julius sa fountain nga daw hindi magpuswak ang tube kag ang kuryente wala kita suga. Everybody please stand by.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
3: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
4: ning
3: IBS.
4: Gakutoy tiyan mo na?
3: Oo. Daw
4: tagi ko na gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
3: Gigitig-ab.
4: Gakrams.
3: Gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
4: Kaya ga-inflame na imukan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag-inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang itawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdaw duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: kay dinamik na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imo lapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complications.

0: Basta ang lapay mo yung magubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imo lawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
1: Balikon ko itong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas, ti, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
2: Gusto.
1: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
2: Oh, hindi ka ma-stress.
1: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sa happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Especially emotional stress. Oh. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500.
4: Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay dynamic nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM.
6: Ay Klinika D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay. Mag-Klinika D3 Bio araw-araw. D3 Bio Health News. DTX 500.
7: Salina Hernandez. Dito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
8: Sa Panginoon.
3: DTX 500. Mabibig sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
9: Oras.
3: Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. ITC Network News. ITC Network News. Headline.
9: At sa ula, naman nagbabagang balita. Iloilo City Government natanggap na ang pondo para sa bawat barangay makikinabang programa. Aklan, may 65.4 million na pondo mula sa Office of the President. May 300 barangay bibigyan ng tig 200,000. Driver Bariang Hita, matapos tumaoba minaman yung SUV ng banggay ng street light. Lalaki sugatan sa pamamaril sa Capiz. Mag-ina at 6 na taong gulang na apo pinagbabaril sa Barbasa ang mga biktima sugatan. 2 taong gulang na sanggo patay matapos mahulog sa hukay na puno ng tubig sa Ormoc City. Babae binaril ng riding in tandem sa harap ng Negros Occidental District Jail. Dahil sa kuryente, lalaki nasawi at 20 bahay natupok. Suspek sa pagpatay sa dating kapitan sa Kurong, pinaghahanap pa ng motoridad.
3: YTC Network News. YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan at K5 News Abang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government na natanggap ng pondo para sa bawat barangay makikinabang programa. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ka K5 Kim Caluyo.
2: Natanggap na ng Iloilo City Government ang pondo para sa bawat barangay makikinabang program mula sa national government para sa 180 na mga barangay. Nasa 36 million pesos na pondo ang natanggap ng lungsod kung saan ang bawat barangay ang makatatanggap ng 200,000 pesos para sa educational assistance sa graduating students at barangay projects. Personal itong binigay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang cheque kasabay ng naging pagpunta nito sa Iloilo City para sa commencement exercise. Ng College of Law ng West Visayas State University main campus at inaugurasyon ng building. Natanggap rin ng lalawigan ng Iloilo, Antique, Capiz, Guimaras at Aklan ng pondo para sa nasabing programa. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantala, Aklan, may 65.4 million na pondo mula sa Office of the President. Mayiging 300 barangay, bibigyan ng tig 200,000 pesos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
5: Makakatanggap ng tig 200,000 pesos ang 327 barangay sa Aklan. Matapos matanggap ng probinsya ang 65.4 million pesos na pondo mula sa Special Financial Assistance of the Office of the President para sa programang Bawat Barangay Makikinabang. Gagamitin ang 100,000 pesos bilang educational assistance para sa 5 mapipiling karapat-dapat at graduating na mga mag-aral sa kolehiyo na makakatanggap ng tig 20,000 pesos bawat estudyante. Ang 100,000 pesos naman ay ilalaan para sa barangay identified development priorities o mga proyektong pangkaunlaran sa komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Gawin din driver, bali ang hita matapos tumao, bamina maneong SUV ng banggain ng streetlight. Balita hatid sa atin, Eka K5 Dan Chavez.
8: Sa kahabaan ng bypass road sa boundary ng Divisoria at Rizal, Santiago City kagabi, dakong alas 11.
10: Tumaob ang isang Mitsubishi Expander Cross matapos bumangga sa isang streetlight sa kahabaan ng bypass road sa boundary ng Divisoria at Rizal, Santiago City, dakong alas 11 kagabi. Sa lakas ng impact ay nabuwal ang streetlight kung saan bumangga ang nasabing sasakyan. Nagkabasag-basag din ang headlight at ang harapan ng SUV, ganun din na nayupi na parang lata ang driver's side nito. Bakas din sa daan ang pagdausdos ng sasakyan bago ito tuluyang bumaliktad. Kinilala ang driver na isang 27 anyos, walang asawa, empleyado ng isang kilalang dealer ng sasakyan at residente ng Barangay Divisoria, Santiago City. Sa naging eksklusibong panayam ng K5 News FM sa tatay ng biktima na si Ginoong Fernando Balocon, sinabi nitong galing ang anak sa trabaho matapos tawagin ng isang kliyente. Pero bago pa ang insidente ay galing umano sa mahabang biyahe ang biktima matapos maghatid ng mga pamangkin sa airport. At kahit wala pang pahinga ay agad pinuntahan ang kliyente dahilan para maaring naidlip ito habang nagmamaneho pa uwi. Dahil sa insidente, nagtamo ng bali sa kaliwang hita ang biktima at kasalukuyan ang nagpapagaling sa Southern Isabela Medical Center habang nakikipag-ugnayan na ang pamilya sa kinauukulan para maalis ang bumaliktad na sasakyan.
8: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: At lalaki sugatan sa pamamarila sa Capiza. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
11: Sugatan ng isang lalaki sa nangyaring pamamaril sa barangay Kadyo sa bayan ng Panitan sa lalawigan ng Capiz.
12: Ayon sa Panitan Municipal Police Station, habang nagmamaneho ng motorsiklong biktimang kinilalang si Arnel Dieta, bigla na lang itong binaril ng sospek na sumusunod sa biktima, sakay din ang motorsiklo. Matapos matamaan ang bala sa likod, natumba na si Dieta at mabilis naman na tumakas ang hindi pa nakikilalang salarin. Sa ngayon, patuloy pa na ginagamot sa ospital ang biktima dahil sa tama ng bala. Patuloy rin na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng hindi pa natukoy na sospek at ang motibo sa nangyaring pamamaril.
11: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
9: Samantala, mag-inat 6 na taong gulang na apo pinagbabaril sa Barbasa. Mga biktima, sugatan. Balita hatid sa atin. Nega K5, Aileen Magbanwa.
15: Sugatan ng tatlong mga individual matapos na binaril ng hindi pa nakikilalang sospek alas 9.15 ng gabi noong Hunyo 5 sa Barangay Intigasan, Barbasa, Antique. Kinilala ang mga biktima na sina alias Inday, 65 anyos, alias Dex, 23 anyos, at Bonbon, 6 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Sa impormasyon ng K5 News FM, nakasakay sa motorsiklo ang tatlo galing sa kabilang barangay at pauwi na sa kanilang bahay nang bigla silang pinagbabaril ng tatlong beses nang hindi pa makilalang sospek at hindi rin natukoy ang baril na ginamit. Sa resulta, sugat sa likod ang natamo ng nanay at ni Dex, samantala sugat naman sa ulo ang natamo ng bata. Sa ngayon, nailipat na sa Provincial Hospital ng Antique ang mga biktima habang nagpapatuloy naman ang follow-up investigation ng Barbasa Municipal Police Station upang matukoy ang salikod ng krimen. At para sa YTC Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanwa, para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang Kampyon na Estasyon sa Antique, K5 News FM.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dalawang taong gulang na sanggol, patay matapos mahuga K5 Carol Medino.
16: Patay na ng matagpuan ang isang dalawang taong gulang na sanggol matapos itong mahulog sa isang hukay na puno ng tubig sa Barangay Gintigian, Ormoc City. Kinilala ang biktima na si alias May, dalawang taong gulang, anak ni na alias Nick at Beth, at residente ng Sitio Adelfa 2 sa nasabing barangay. Batay sa impormasyong nakalap ng K5 News FM, pumunta umano ang nanay ng bata sa Ormoc proper para mamili ng school supplies at iniwan muna ang bata sa pangangalaga ng kanyang hipag. Pag-uwi nito sa kanilang bahay, napansin nito nga wala ang bata sa loob, kaya't agad nilang hinanap ang paslit at doon na ito natagpuan na palutang-lutang sa isang hukay na puno ng tubig sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Hindi kaagad iniulat ng pamilya sa barangay o sa pulisya ang insidente dahil sa paniniwalang isa lamang itong aksidente. Patuloy namang ipinapaalala sa mga magulang ang masusing pagbabantay sa kanilang mga anak upang maiwasan ang mga kahalintulad na trahedya. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
9: At babae binaril ng riding in tandem sa harap mismo ng Negros Occidental District Jail. Kabuang detalye ng balitan yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Binaril ng men riding in tandem at binawian ng buhay ang isang babae na kinilala sa pangalang Maria Luella Foster, 41 anyos at residente ng Barangay 2 sa bayan ng Manapla sa Negros Occidental. Naganap ang insidente noong Sabado ng hapon, Hunyo 6, sa harap mismo ng Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan. Tugunan sa lungsod ng Bago. Ayon sa mga otoridad, kalalabas lamang ng pasilidad ang biktima noong maganap ang krimen. Kinumpirma din ng mga otoridad na nasa loob ng kulungan ang partner ni Foster na binisita ng biktima bago mangyari ang pamamaril. Tama ng bala sa kaliwang pisngi ang natamo ng babae na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakasuot ng itim na bonnet ang mga salarin na mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtugis ng mga otoridad sa mga sospek at inimbestiga na rin ang motibo sa krimen. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
18: MyDC Network News.
14: MyDC Network News.
9: Going din dahil sa kuryente, lalaki na sawi at 20 bahay natupok. Balita hatid sa atin, Eka K5K Buscaino.
19: Isang lalaki ang namatay habang 20 bahay ang natupok sa Cagayan de Oro dahil sa kuryente. Nasawi ang 17-anyos na si Dimar Umarmar matapos umanong tumulong sa isang bata sa kasagsagan ng sunog. Ayon sa ulat, naputol at dumikit sa kanyang likod ang tatlong live wire na agad niyang ikinamatay. Nasubsob pa ang kanyang mukha sa tubig ng drainage habang nagtamo ng mga sugat sa katawan matapos makuryente. Sa investigasyon ni FO1 Jim Balse, arson investigator ng Nazareth Fire Station, isa sa mga anggulong tinitignan nila ay ang kuryente bilang sanhi ng sunog. Samantala, 20 bahay ang tuluyang natupok sa insidente. Nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection na palaging mag-ingat upang makaiwas sa sunog.
20: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
18: YTC Network News.
14: YTC Network News.
9: Samantala, suspek sa pagpatay sa dating kapitan sa Kurong, pinaghahanap pa ng mga otoridad. Detalye ng balita, hatid kay K5 Gilbert Basho.
21: Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspek sa pamamaril na ikinasawi ng dating barangay chairman ng Dikalachaw, Kurong, Palawan na si June Abispado, kilala rin bilang Tinoy nitong araw ng Biyernes, Hunyo 5 taong kasalukuyan. Batay sa paunang investigasyon ng Kurong Municipal Police Station, nagtungo ang 64 na taong gulang na biktima sa Barangay San Jose bandang 1:15 ng hapon upang bumili ng isda. Habang papauwi na umano to, bigla na lamang lumitaw ang isang hindi pa nakilalang sospek na armado ng baril at pinutukan ito, na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Kurong Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang follow-up investigation at intelligence-driven operations ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng sospek. Samantala, nanawagan naman ang Palawan PPO sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon at agad magbigay ng impormasyon sa Kurong Municipal Police Station kung may nalalaman kaugnay sa insidente. Ito, si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
18: YTC Network News.
14: YTC Network News.
9: At mga K5, para sa detalye ng ating balita abroad, patay ang hindi bababa sa 21 katao habang 19 ang sugatan matapos maaksidente at basunog ang isang pampasayerong bus malapit sa lungsod ng Iraq kamakailana. Ayon sa mga otoridad, na walang di umano ng kontrol ng driver habang bumabiyay sa isang highway. Bunsod dito tumagilid at tumaob ang bus bago ito tuluyang nagliyaba. Iniutos naman ni Iraqi Prime Minister Ali Al-Zaidi ang agarang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng trahedya. Pinag-uulat din niya ang mga kinaukulang ahensya tungkol sa buong insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng autoridad upang malaman ang eksaktong dahilan ng aksidente.
18: YTC Network News.
14: YTC Network News.
18: YTC Network News.
14: YTC Network News.
9: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Eric Tenerife, K5 Jana Sapio at K5 Carol Medino sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. para sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Philippines. 101.5
0: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, yung basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sang ako tutum na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakuan na naya.
12: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
23: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
22: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: ang shots ng tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: 11 Mbps. Balita kag public service.
3: Balik kita sa aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan, 11 Mbps, still. Ang inyo number one nga palatuntunan sa tagsa kaodto mga K-5. Larga bola! Alas 12.25 ang aton sibong atak na ang oras dala sa inyo sa kaalwan sang Extend Food Supplement. Extend Food Supplement, kung ang problema mo, nagaluay-luay, hindi na maguntay. Extend Food Supplement, madisponihan, pwede himoon halayan, basta mag-anlang. Larga bola mga K-5, abdi kay balikay subong aga, si Donar nagapamati subong sa aton. Donar, sige, si Dipulso lang, ginatamyaw ang iyan nanay. Monet Carbonilla sa Victorias. Nagamonitor subong ang Calatrava. Nagamonitor ang Tagatuboso. Kay Tradio, good morning. Mayong hapon, mayong hapon. Mayong bunta, good evening sa ibang nga party sa kalibutan. Ara na sila, nagahulat ng mga state witness sa aton padayon nga pag-public hearing sa Black Ribbon Committee. Committee ba sang 11 Mbps? Larga bola, wala nagahalay ng aton pagpalamati. Nagaplastar na subong si K-5 Jong Versales dito sa San Carlos City. Mga ka-K-5, naghimo sang isa ka bata, giana-ana niya. Pagbunas ang bata, ginhaboy siyang mga langgabang. Mga ka-K-5, nakitaan ang bata, marikulkul, kakyut siyang bata, ginpasubayan siyang mga wala tagipusoon nga ginikanan. Mga ka-K-5, dugay-dugay, roll colon, lumpatan. Wala kaluoy, may lang kay nakitaan ang lapsag mga ka-K-5, puno siyang kagat siyang subay. Sino ang amay? Sino ang iloy? Bantayan.
2: K5 News FM Live Report.
3: Jong, good morning.
4: Ka K5 Eric, wala gid makilalaan kung sino ang amay, sino ang iloy. Sining newborn baby nga natapuan nga ginhaboy kag ginpulod sa sako kag nasapuan nga puno sang kinagtan sang suway sa itong tinagdan nga Biyernes ang gabi dito sa mga quarry. Mabuhay ba barangay poblasyon sa Banuasa.
3: Jong,
4: Tuboso. Yes.
3: Dali lang gid boss ha. Sa aton tagpalamati mga ka K5, eyes to the board, eyes to the board. Yara subong ginapakita ni K5 Jong Versales. Ginaugoy-ugoy ni K5 Ethan James Sarmiento ang bata sa kaalwan sang kahanga kalangitan mga K5. Buhi ang bata. Jong, from the very start, tell us the story. Diin nakita ng bata, sano? Ano ang bata? Ano siya? Lalaki, babae? Sinong nakakita? And the full story, Jong, I will give you the floor sa pag-testify subong aorto sa Black Ribbon Committee. Go ahead, Jong.
4: Okay. Ang initial information nga ito na ba? Halin sa ito sining reliable source kay K5 Julius.
3: Jong,
4: is the, yes.
3: Gusto mo siya iluhan si gabi?
4: Come again?
3: Gusto mo siya iluhan takas gabi?
4: Now,
3: K5 Julius, sinig mo Julius, aring pong kaos gilid ko.
4: Ay, ala, K5 Eric, sorry.
3: Jong, one time, Jong, ari Jong, ha? Let's make this clear, ha?
4: Okay.
3: After you report, kadto ka sa Klinika de Alternativo, bakal ka ditribayo. Kaya ang ditribayo noy, may ketones. Food for the brain. Why ka? So, Jong, ginauslita lang ka. No problem, ha? Jong, go ahead. What is your story?
4: Yes, okay. Sir. According kay Kim Eric, sa aton sining nakuha ang information, initial pa lang actually, ng information halin sa aton sining reliable source, ang ining bata ni nakitaan sang ascertain an ang pangalan, kagindala ini siya sang ato nakakita dito sa may Tuboso Primary Care Facility sa santo nga gabi. Kay man brown out ato abik ni Pep Julius bangod nga nag-unos sa diri sa norte nga porsyon kag amo nga nadulaan kuryente. Probably ining sanan siguro daw nag daw nalabyan niya ni Balabo ang kwan ang ining sako kag kay Five Eric.
0: Okay.
4: Kay dito kay ara pa dito ining lapsag upod ang inun ang inunlan.
0: Hoy, Dios.
4: Kilala ta sang inunlan?
3: Kilala. Kilala ang inunlan gani, ulunlan pa.
4: Oo, inunlan. Upod sining lapsag ni.
3: Oo.
4: Dali nag okay. So, bagong siya nga na-obserbahan ni An-An kay Five, o sa iya siya nga na-discoverihan, hindi nga gawin yan ni Dala kay ang sa iya siya nga pagpati, basi bala kung anong matabo sa siya nga lapsag kay Five Eric. Pag-abot dito sa Bulurgan, dito na-revive nila, kaya na-hibaloan nga buhi gali. Kag isa ini kalalaki kay Five Eric nga bata.
3: Uy, Diyos ko, ninyo!
4: Oo, ninyo ini.
3: Oo. Jong liwat, jong suliton ko lang, jong may paraklaso, jong sa aton, jong tagpalmay. Kabalo ko, wala ka man sa lugar sang natabuan. Diingid ang lugar sa Toboso, jong?
4: Sa quarry. Quarry Mabuhay.
3: Okay, quarry Mabuhay. Hindi kami masyado gikakabisado sang lugar. Ano kalayo ina sa imo balay? Ah, istay, sorry, no? Sala. Ano kalayo ina sa mga pamalay, jong?
4: Ang ining kakwari Mabuhay, lapit lang yun sa Toboso proper kay Kipem Eric.
3: Okay. Di na sa may nahambal lang kakurba?
4: Dra na yun.
3: Sa kurba? Kabisado ko ng kurba, kaya di nakatilaw kita na may girlfriend na singuna mo.
4: Dali lang, kurba. Daw lain na nga kurba, damo kurba bisa Toboso.
3: Ang imo yan, diyong kurba na yan sa hawak. Hindi ha, kurba na bala. Kakasaban si Mojo nga. Inang kurba dam lang highway bala, diyong madritsyo ka. Inang magpatubuso kay hindi bala nga may sipak nga dalan kurba panawag sa jo.
4: Ay na sa kwa na ya sa Nueva Estrella na ya ang ining kwa nang ining quarry.
3: Sa di naman nga kurba. Sa eskwelahan ko nga kurba dalan imo jong.
4: Hindi kay may kurba man adto. Or kot-kot.
3: Ah, sa kot-kot la ina sa unahan na ya. Okay, but anyway, it's near the town proper jong ang nakitaan.
4: Lapit lang ni Kayo kay Kipe Merik. Sige lang, tingnan ko lang mapusagin ang bilog ni Tali.
3: Hindi lang pagpusad yung ihatag na lang sa amon sa kahanginan. No, kay Kabudlay nga. Magpusa na yun lang. Okay.
4: Wala pa. Until now, abi kay Kipe Merik, wala pa gid matrace. Kung sino gid na ang Iloy sini, taga-diin, nagado ang rason nga ay ini nga ginhaboy, kag sinulod niya pa bala sa sako kay Kipe Merik. Okay, as of this time,
3: so sad.
4: Ongoing pa ang investigation sa aton sini motor dad. Pero ang nakanami lang, kay ining si Baby, may ara na nga nagkupkup kay Kipe Merik.
3: May nagkupkup, so may nag-adapt?
4: May nag-adapt na sa iya.
3: So nga aging pa-adapt yung ako? Nga aging pa-adapt?
4: Di kayo may managako kay Kipe Merik. Di alangan doon nga kuhan. Siguro may ara sang inabalang deserve man nga receive sini sa iya. Amo to nga ginahatag na lang sa iya, okay.
3: John, we are more interested on the facts of this news, no? Kay nag-testify ikaw subong sa Black Ribbon Committee sang Senado sang 11 MBPS, John.
4: May black.
3: Di black, may blue ribbon la to, may red ribbon ni. Black ribbon man tadi. Pili-pili man ta kulor. Okay, John, are John.
4: Okay.
3: Ano ang investigasyon sang DSWD kag sang pulis? Sino ang nagwiget sini nga bata kag ginpabay-an nga subayan dira sa Toboso, jong? We are more interested on that angle.
4: That is why amo na ang ginatingwa ako kay Feveric nga makwa ang ina nga dugang nga mga detalye kay kahapon ta pa malang ni nakwa ang mga partial information kag nagagather pa kita sa additional information kahapon nag-angot ta kita sa kay SM Randy K, basi makakuha bala kita sang numero sang head sang MSWD. Agod nga makuha ang iban pa nga mga information kung bala sino ayan ang ilang mga nasuspitsahan nga Iloy sining bata. Kag kung bala ano ang ilang siniplano pasakaan bala nila sang kaso o kung hindi na lang kay Five Eric ko.
3: Okay. So kung amo ining sitwasyon jong kag ang bata safety na, can you describe ano ginsubayan ang bata sa gad sang kalsada?
4: Do amo na ang kastada kay Pepe kung lantawon ta ang picture mo. Bala. Ang iyas ni nga mga ang iyas ni nga guya do may mga pula-pula may mga kinagtangid kay Pepe Eric.
3: Sumayo lang no nga garsyahan ang hilan ng bata aning ninyo nga bata ni.
4: Oo.
3: Okay.
4: sige lang ha, kay kuan ko sa SM.
3: No, it's okay, Jong. Why man ko ga pabangod? It's okay. Just keep on reporting. Why, okay lang.
4: Makadto kami to.
3: Okay, kung pabangod. Okay, it's okay. Why ko, okay lang. Kuan na niya to. Balita lang niya. Masip lang eh.
4: Hindi ko ya bala magbusog.
3: Jong, hindi na ko pagpilitan, Jong. Okay, now, Jong, in that barangay, if you can go there, tuksoon takabuas, medyo kay opening of classes, subong Jong eh. So, daw, algo, kwa nanini mo, homework mo ni sa akon, nga buwas tuksoon taka number one, sino gid ang nakakita kag kung pwede mo siya ma-interview? Okay? Lista ng daan ng homework mo. Number two, sa imo nga mape blan, notebook mo sa mape mo, home economics na siya mo. Ilista mo kung ano nga mga proseso ang ginhimo sang DSWD Tuboso para nga ihatag ang isa ka bata up for adoption after they found it. Kay daw may ang balita ko, diyong may certain period pa ina nga ihatag before mo siya i-go for adoption, kay basi magtukaw ang ginikanan kang maghambal, ginkonsensya kami, amon ina bata. So, mga amon na balad yung istorya? So, amon ang homework mo, duwa nakbilog, noy? Okay?
4: Okay.
3: Now, and so, third, pamangkuton mo ang nag-adapt. Ikatatlo na. Social science naman yan, noy. Mangkuton mong nag-adapt, nga ang nag-adapt sila, may bata sila o kung wala. So, tatlo no yung assignment mo sa opening of classes, subong adlaw.
4: Kaki pa, Eric, based sa source ko, wala. Wala sila bata.
3: Okay.
4: That is why, siya lang danayigin pa sa pupo.
3: Sa pupo. Kanami man nga term, no? Sa Cadiz, yung gaulan man da si Imo San Carlos, subong kasi Tuboso.
4: Ah, pero init din kaki pa, Eric.
3: Okay.
4: Oo. Naamo na ang sitwasyon sa simpo.
3: So, grabe, Jung, no? Grabe, no? May lang kayo nalabyan. Nga, paano yung nakita ng lapsag? Naghibe?
4: Daw naghibi siguro ni Kim Julio. Kaya mo ito na kuryuso ang kwa, na kuryuso ang nakakita. Yung palapitan niya kagin na buksan ang sako. Basi, mo ito na diskubrihan niya may bata. Ahay. Gali?
3: Ahay. More or less mga pila ng edad sang bata, Jong?
4: Do bagugid kwan,
3: bagugid bun-a, be. Bagugwa, lapsag siya kayo.
4: Oh, okay. May nunlan pa gani mong.
3: Okay, sige. I hope nga sa nagapamati subong, makita ninyo ang ginhimo nyo. And, sige lang, after your report, I will give my advice. Diyong no, sa pinanid sang gugma, gingisi portion. Loka ho, di kayo pinanid ba niya? Hindi may gingisi man, nabuhi bata ya.
4: ano gingisi? Ang panid?
3: Ang panid. Pinanid sang gugma, gingisi portion. Okay, bisagi ka nilo, Jong.
4: Sige.
3: Okay. So, watch out for my assignment tomorrow sa imo. And you check with your manager. You have a new assignment. Ipasa ko to sa iya. Okay? For tomorrow na.
4: Sige.
3: Okay?
4: Sige.
3: Kaya ginapag-chikan, tak mo rin subong ko. Pag natanaw ko lang kung nakabalik ka mo enrollment. Hindi nakari man ang enrollment. Okay man. May class record ko din, Jong. Okay? Be a good boy, Jong, ha? Be a good boy, ha? Be a good boy.
4: Noted on that, thank you, Eric. Sige, so amo na ang report at umunulong siningaw to para sa 11 Mbps program na dulo sa ato sa D3 Bound at Extra Valid Gag. Mighty siya. Ako naman si K-Fam Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, Sir B. Kapit ko kagalingawan sa Negros, K-Fam News FM.
2: K-Fam News FM. Kampiyon Report. K-5, Eric Tenerife, Puerte!
0: K-5, good kuya!
3: Kung sino man ang ginikanan sa sining kabataan, kabay kung tani nga sa sininga broadcast, matandog ka mo, kag mabalikan nyo ang inyo anak. Wala sang sala ang bata. Sa ginhimo nyo ini, upod ka mo nga duwa. Even smiling after what had happened. Subong ginwigit nyo lang na do katulad sang isa kabasura ang bata nyo. I hope nga mabalikid nyo man ang inyong anak. Wala sa lang bata, ginasulit ta. Kagway man ko gabasol sa inyo nga may sala ka mo. Except that leaving behind an innocent child to dying nga mapatay sa isa kakalye. Kaunon sa subay, kaunon sa sapat. Hindi lang sala sa aton sa mata sang aton layi, kundi sala sa mata sang aton makaako. I hope nga sa sininga broadcast ta subong nga udto, pitsa 8 sang Hunyo, makamarasmas kamo. Makakadto lang sa aton nga DSWD sa Tuboso and testify. Akon ina bata, gusto namon bawion. Kag kun ano gid man ang kasalanan nga igapataw sa amon sang aton layi, amon atubangon. You have to face it. Alang-alang lang sa anak nga inyo limbiyaan. Salamat sa mahal nga makaako nga ang bata buhi. Nakita sang isa man ka santo anghel gindala sa DSWD, and despite sang mga kinadtan sa bata, buhi isa kaninyo, isa kalalaki. Sabay pa na batian ini ang aton nga pagpanawagan. Subong nga udto. Alas 12:41 ang aton sibo nga taka. Gina-remind talang gamutanaan, Lunes subong, libre ang aton konsultasyon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa siyudad sang Kabankalan, Texas Street, mga ka-K5. Arus Building, Barangay 1. Libre ang konsultasyon. Free si Doc. Charge kay Doc. A public service ni Doc Ramil Oy, siyang gabayad sa doktor para wala ka mubayad. Dira sa siyudad sang Bacolod, ang aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na hamtang sa Libertad Street. Ernais na subong sa tubangan sang daan nga gate sang Paglaom Sports Complex. Dira sa sagay, aralan kita na hamtang sa aton nga K5 News FM. Ara dira K5 News FM sagay ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, matahom. Matahom kuntani ang plano nga pagwapuhon ang plaza sang Bacolod. Matahom kuntani ang plano nga patahomon ang aton nga new government center. Pinagi sa isa ka proyekto nga ginpahayag sang Chiesa or Tourism Investment Economic Zone Authority, may ginpain nga 300 million lang gabang kadugay nga ginpain. Until now, ginpain pa lang, wala pagyapon matapos ang plaza sang Bacolod. Ginchikyar ang aton new government center, why man nagpush nga ang tubi, wala man nagwa ang dancing light, kay kuno kulang sa funding.
0: K5 News FM Live Report.
3: Ang aton news director K5 Julius Mereveles sa iya nga balita. Good morning K5 Julius. Good afternoon, I mean.
5: K5 Eric, magakinanglan sang dugang nga apat kabulan minimum.
3: Ha?
5: Apat ka bulan.
3: The extension sa ngampang sang kuan ba? New York Knicks sang sa Antonio News Sports, may extension na.
5: Ang boy.
3: Kayo wa ba? Apat ka bulan?
5: Apat ka bulan.
3: Sige, hindi ta kapagsimado.
5: Ang tourism, ang angalan niya ni Chiza. Si ba niya? Tisa? Hindi. Chiza.
3: Apila tiling mambal mo?
5: Tisa.
3: Hindi, apila ka bulan?
5: Apat.
3: Motion granted. There is a K5 News FM 11 Mbps Black Ribbon Committee. Motion granted. Therefore, 4 months.
5: Therefore, Your Honor, ang balita mo sa name.
3: Okay, go ahead. Testify, Subong. Testify.
5: Ambot ko si nung Madam Wetness.
3: I like it. Madam Wetness.
5: Kay Davidi na sa una, kay Davidi na.
3: Madam Wetness, I like it.
5: Sa impeachment ni Irap na.
3: Okay.
5: Hindi na yako na. Kay Hilario Davidi na.
3: Taro, Kabla Jules. Madam Wetness.
5: Kay Five Eric, aring balita. Suno kay Attorney Martigo, nga Secretary to the Mayor, nag-meeting ang tiglawas ang Tiesa Tourism Infrastructure and Economic Zone Authority. Wala kuno problema except may ara ginatawag kun sa English pa inclement weather. Subong, may ginabasol kun ka isa bagyo. Ti okay. Vitamin memo sa da.
6: Inclement weather.
5: Inclement weather. Ang bata ng spelling sa inclement. Ha?
6: X, U, N,
5: my Q,
6: Q. Inclement weather mo siyong
5: bagyo.
6: Bagyo.
5: Bagyo. Okay. Pag ulan-ulan, unano dira. Ti ang namuno lang nila, bagyo tino, kagunano to nagligad.
6: Oh, hi.
5: Kaya remember, ang ininga proyekto, natabu ini sa tempa ni Anay Mayor, kagkaroon Congressman Albi Benitez.
6: Okay.
5: Naglaktod na, naglaktaw na sa kay Mayor Greg Gasataya. And subong, tinagahulat pa kita. Kay may ara na kuntani mga kahiwatan eh. Like ining chicken in a sal festival.
6: Wowing.
5: And then may ara na sang upcoming nga maskara sa bulan sa Oktubre. Pero, hindi pa magamit ini. Ano ang rason? Siyempre, isa dira, of course, sa nambal ko na ang inclement weather. Ikaduwa, kinanglan pa magtabuay ang plano sang city engineers kag iya sang Tiesa. Pero siling sang Tiesa, sa meeting nila nagligad.
6: Diyos, alingin, Diyos, kiminom ko yung tubig. Sige lang na report. Hindi, huwag lang ba magtabuhay ni mga kwa nila?
5: Oo, kaya siyempre, ang elektrikal, lain niyang plano sa Chesa, siguro...
6: Ito na gago naman ko sa bungod to, man.
5: Di paglabot di rin local niya K5.
6: Ako sa bagay naman. Sige, sige. K5. Justified. Your motion is justified.
5: Pwede, ilan niya. Kita yung report.
6: Gadaog. Doon naman. Report. Kayo
5: ba, Jules? Nagpay muyong na to siya.
6: Why na, muyong. Why na to. Iwa bla.
5: Anyway. So kinanglan si Guon lang ah. Kiti nag-meeting sila. Pero kung pamangkuton mo ang Tiesa, smooth kuno ang ilang construction.
6: Okay.
5: But ang problem is would you believe ang contractor sila ni gali yang gapili? Hindi niya local.
6: National ni, Tiesa.
5: National ni.
6: Even the bid itself is in Manila.
5: Correct. Hindi man ta kasigurado kon ang gaubra, kiti wala pa hibalo, si Attorney Martigo, kon ang gaubra dito tayo dadaan para laktod, bla. Kon bala, alin sa Manila.
6: Tagaliig pala to.
5: Ha?
6: Tagaliig, ha?
5: Hindi pa natin sisigurado yan, eh.
6: Okay.
5: So, ang pamangkot, di ba si... Hindi sila kaagwantan ng iinit natin dito. Di ba?
6: So, who is the contractor now?
5: Wala, taga-balo.
6: Okay.
5: Wala, taga-balo.
6: That will be another tourism affair, ha?
5: Tipilogin pa siguro ni Attorney Martigo
6: okay.
5: Nga i-fairness siya sa aton.
6: Okay.
5: Kaya ti pating program of work kaya baloon tadi.
6: Okay.
5: Kaya sa gobyerno may araw program of work.
6: Mm.
5: Hindi na yung pwede nga singa hasta lang na matapos sa kung saan o nga tuwig. Hindi.
6: Okay.
5: May kapaturan na dapat.
6: With your report subong kay Pep Julius kag opening of classes subong sa akong diring nga class record butangan ta ikaw assignment.
5: Oh.
6: San o nimo masubmit ang imo nga ano kay nang tagsak bataan ning do may mga
5: formal team.
6: Formal team. San mo masubmit ang imo formal team para mabalaan ta ang bill of quantities or BOQ. Uh-huh. Ang total budget cost kag ano ang scope of work san o ina masubmit kay chikan ko di subong assignment ko na si imo ang imo nga formal team.
5: Hindi lang formal team i-submit ko si imo scrapbook.
6: Hindi ko ipisan di si imo si Tarantino, no? Hindi lang kay formal team
5: scrapbook.
6: So when will it be? When will I see you?
5: Based sa balita di kung saan ko lang da matapos ah.
6: Eh, yung pag-gustuhan ko yung video ato
5: raw. Balita. Wala ka malo eh.
6: Ano niya? Diba? Pag-gusto, di boy?
5: Na.
6: Lagbang yun.
5: Muna, da. Yari ang porsyon sa payag ni Attorney Martigo exclusive sa K5.
7: Sir Julius, ang project in San Tiesa, this was started during the time ni former Mayor Albi Benitez. It is a Tiesa-funded na project, no? It's called redevelopment sang Bacolod City Public Plaza and Bacolod City Government Center. But if you look at it physically, visibly, makita mo, it's more on ang fountain. Sa MGC, it's ang fountain na ginaliwat. Then sa plaza, may mga lights na ginbutang. So this is a 300 million redevelopment project by Tiesa in both sites natin, which was started kag was initiated during the time ni former Mayor Albi Benitez.
5: Porsyon sang pahayag sa interview kay Attorney Martigo sa Larga Vista nga para tuntunan. So bantayan ta niya. sundon tani kay 5 Eric kag uso yon tani.
6: Okay.
5: Kay ti ang good. Importante di magamit na so eventually now, ang plaza.
6: Question number one from the floor. Wala pa kasiguruhan kung saan umatapos kag kung sa apat ka bulan nga ginapangayo mo nga extension diri sa chairman sa Committee on Black Ribbon, madayon o kung hindi, wala pa kasiguruhan.
5: I shall refer the motion to the chair or to the Sergeant at Arms of the USAA.
6: Yung Sergeant at Arms of USAA, actually. Hindi niyo ruhay. So it's June, July, di, August, September. Kung mo makalagaw, maskara?
5: Hindi kalabot. Hindi kalabot. Sa? Eh, why takabalaw? Kung kalabot, kiti, ga-prepare na ta for the maskara, subong eh.
6: Diba si makingagaw pa?
5: Diba si sa highlight lang? Diba?
6: Kung namo duway papihon eh.
5: Why?
6: Michelle, standby. Kito ko initulo kasi yung report ni Julio siya. Kung namo na, why pa ni pihon?
5: Why pa, eh? Why pa?
6: Ti ano lang ini, nag-meetings lang, ano to?
5: Ti amo to, mangkoto nilang Tiaza.
6: Ah, mangkotanay portion
5: lang. Mangkotanay portion.
6: Ah, so ti sugod na, okay, man namo malang uso subong eh. Black Ribbon Committee, pa mangkotanay lang ni mo.
5: Hmm.
6: Bakay, may ara sila blue ribbon, may red ribbon. Dari sa ato ni may ata, may Black Ribbon Committee man ta.
5: And therefore, your honor, I rest my case.
6: Yes, yes. Yeah, just rest your case, but you don't have to rest, no?
5: Because we shall ask the madam. Kung kaya na bide pa.
6: Pagpamuyong Julius.
5: Yes, madam wetness.
6: Pagpamuyong Julius.
5: Remember sa una. Remember. Anyway. Sige, tindirin na lang kukutob, Your Honor.
6: Okay.
5: Report para sa 11 Mbps. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, Julius Mareveles, Senegros, K5 News FM.
8: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
6: Thank you so much, K5 Julius Mareveles. Wala kasiguruhan. Suma total mga K5 nga magasiga ang mga foul ang aton nga mga suga sa isa ka ginatawag nga synchronized lighting sa tubangan sang NGC.

0: ang plano nila kuno makonectless na tani sa syudad sa Bacolod kung mahuman. Una, why pa nila mahuman? Ikaduha, ano ba matyag yung i-connect nyo? Christmas lights? Langgabanga! Ang mga konsehal ta sang una nga mga tinion, sang nagligad naton nga konseho, anong mahambal nyo sine? Why ginyo gipamangkot sang pagpresensya inyo? Diin ka mo makuha kuryente? Mayara ka mo nga power generator? May backup power ka mo? Why ginigin pamangkot? Maskin magpamangkot lang at yesa, at tubala, why good? Ang nagwa subong, ginakudalan lang ang atubangan sa ato nga NGC, may ara lang asin, kag may dekorasyon, tapos atubangan, together forever, forever. Jesus, karon lumpatan. Ayos! Alas o, ala una o alas 11:55, alas 12:55, sorry bumata ko. Islan ko na siguro hindi para ko to, no? Alas 12:54 na mga K-5, why na kita time promise. Magatestify ako sa inyo, nga kakalipay ako inupdan nyo ko subong aod to. Kabay patani, tuloy-tuloy ang ligaya sa aton pag-inupdanay, dire sa aton nga pag-public hearing sa Black Ribbon Committee, 11 Mbps. In behalf sa aton regular nga angkorman kay 5 John Paul Generoso, aton nga CEO and President Doc Ramil Uy, sa aton nga mga reporters and technicians, mga K5, Station Manager Rod Spalma, Station Manager sa Southern Negros, Ma'am Jean Arlosia Tita, Station Manager sa Northern Negros, Kulin Kubya. Ini si K5 Eric Tenerefe nagasiling, madamo nga salamat sa inyong pagpamati kag kabay pa nga padayon lang ninyo nga giniinom ang inyong Power Trio, Mighty C, DTX 500, kag D3 Bio. Eric Tenerife saying, madamo nga salamat, buwas naman! Bye-bye!
1: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tunay. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga panin, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa

0: mga mikrobyo.
1: Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DGX Beauty Cell. Sa mga butika.
3: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
4: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Kay ginayo niya ang balatean ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
3: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatean.
5: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ata. Ang IK Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: night shift,
16: OT,
17: breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer in Numan Whistle.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mga ka-K5, ang aton oras ay 1:15 na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo this afternoon, of course, Sunshine Lacson and Kuya Kenneth Uy. Updanay na naman kita. Tubtob alas 3
1: sa hapon.
0: Diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Kapin sa 26 milyones ka mga estudyante ang nagbalik na sa ilang mga bulutuan sini nga adlaw June 8, 2026. Sunod ina sa Department of Education. Pero masubo ini para sa aton nga mga estudyante, para sa aton nga mga kabataan sa area sang Mindanao. Kay kadamo sa ila kaina ang nalipong, nagpanik, may iban nga nasa maran. Bangod sang linog, isa ka mabaskog nga linog nga nagluntad sa Mindanao area. Sa mga suki naton diri sa Negros Occidental, sa mga nagapamati sa syudad sa Bacolod, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa Ginoo na luwas kita sa anuman nga katalagman sini nga adlaw diri sa Negros Occidental and sa syudad sa Bacolod. Thank you sa mga senior citizens nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. 1:17 p.m. mga aton oras, mga ka-K5.

0: Ang aton oras, mga ka-K5, alauna 20 na sang hapon. Ginapasalamatan nato ng aton ng mga suki dira sa Barangay Punta Taytay. Sa mga sikat bikers nga nag-monitor this afternoon sa It's Your Time to Shine program.
1: Mayong hapon.
0: Mayong hapon, gid sa inyong tanan. May 67 years old na taga Purok Paraiso sa Barangay Punta Taytay. Bao si Nanay Sosima Jimena. Nagabiyahe sang tricycle dira sa Barangay Punta Taytay upod ang iyang mga abo. Nagamonitor sa K5 News FM. Mabuhay ka, Nanay. Salamat gid sa inyo. Salamat gid sa mga taga Purok Mabinuligon sa Barangay Sumaag for monitoring.

0: Sir Bong, pwede mo na lang madako-dakuan ang mga letra. Nabulayan ko, Sir Bong, magbasa. p.m. mga ton oras, mga kagayfang.
1: Apat na ginaimo nga mata ni Tachal.
0: Imo gani, apat man. Kangkong chips, mga ka-K5, available sa Maze Wellness and Product Center. Kung nagalantaw ka mo sa TV, kung nagaplano ka mo this coming Saturday nga ma-outing, kung nanuman nga okasyon, pwede nyo ginaya makuyam-kuyamya, kangkong chips. Very healthy nga snack. It's available sa Maze Wellness and Product Center.
1: Na-crave ko na mula, Tita Shine.
0: 1:23 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

0: Kalimbaw, kuya, na intuan, gid kuya.
1: Yan naman.
0: Ang ngalan gali ni Ma'am Leda, sigurado ang iyang apelyado. Abi kuya konsuri ang iyang apelyado, Leda Sure. Amo na gali kay Leda, sigurado mo ti ginbansagan nila si Ma'am Leda, Leda Sure.
2: Kahit mahal mo siya, mahal naman.
0: Oh, ano gid bala ang apelyado, Sir Bong? ni Ma'am Leda, sorry o konsigurado?

0: ka nang
1: basahan lang na karon kuya.
0: Ano
1: daw ikaw lang na ang may karapatan nga magbasa kay mas damol-damol ang adi para mo sang sa akon. 1:26 p.m. mga ton oras mga ka K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio available man sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Go kuya, sinong tamyawon tada?
2: Ano mo malalaman?
3: Patanang-tananggit?
1: Yes, of course!
3: Ngayong hapon sa kay Sir Rolly Toribio, kay Maiden Trinio.
1: Pwede lang na maisa-isa kuya.
3: Ngayong hapon man sa kay Ma'am Jennifer Tuante, good afternoon. Kay Ma'am Angeline Tumbali, good afternoon. Sa kay Ma'am Darlene P. Ungod, nagpapati, subong.

Salamat, Gade, sa mga nag-monitor right now sa tatlo ka mga dalagkong Amerikando diri sa siyudad sa Bacolod. Good afternoon sa mga suki naton ng mga vendors, sa mga tagpalamati dira sa Bacolod Central Market, Libertad Public Market, sa mga nag-tune in right now sa Burgos Public Market, kag sa mga nagkalain-lain ng merkado sa Bilog ng Negros Occidental. Manang Gloria, Banaag Tumpag, good afternoon. Thank you very much for monitoring.

0: Mangkot-langkot.
1: Ano?
0: Ano ang manamit sa kangkong chips? Di ba lang crispy na siya?
1: Yes.
0: Oo. Healthy pag-in.
1: Yes.
0: Tapos kuya, lagpad-lagpad yun ang dahon sa tangkong.
1: Correct.
0: Sa kangkong chips.
2: I feel the warmth of her hand in mine.
0: Mga ka-K-5, mangin magalumon ang Ilocos Region in Zambales. Bangod sang southwest monsoon o kun habagat. Base ini sa 24 oras nga forecast sang pag-asa. Ang siling sang Weather Bureau, posible nga ma-experiensyahan man sa lugar ang kasarangan tubdumabas ko nga pagbubo sang ulan nga mahimo sundan sa mga pagbaha kag landslides. May mga lugar man sa Metro Manila kag iban pagin nga bahin sang Pilipinas nga mangin magalumon bangod sang localized thunderstorms. Pagwa ko kaina kuya dito sa New Center nga batian ko gid sa gwa ang pagpanaguon. Isa ang Negros Occidental sa mga lugar sa Pilipinas nga apektado sang localized thunderstorms, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, happy birthday,
1: happy birthday
0: sa inyo. Today is June 8, 2026. Ang imo nga birthday celebration, dugang sa pagbukas sang klase.

0: Gusto ko mabalaan kung saan nung birthday ni Ma'am Merlita Malvaz. Si Ma'am Merlita Malvaz is monitoring right now all the way from Barangay Handumanan.
1: Birthday.
0: Hindi kuya, birthday Ma'am Merlita Malvaz. Kapamanggot ako gani kung saan noon.
1: Abi ko birthday niya.
0: Pasakay kuya. Uy, kagida ko ya kilala nga nag-celebrate sang ilang birthday. Ti, uy, kita pa niya punan karong sa gabi. Alauna, 31 ang aton oras, mga ka-K-5. Sa liwat, no, sa tanan-tanan nga nag-celebrate sang ilang birthday today, June 8, 2026. Happy birthday sa inyo. Diri sa amon sa K5 News FM. Let's pause for a break, mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: 101.5 K5 News D3, Bayo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kablayan ko mangi-gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
9: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
11: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
11: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika. Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang
1: Urbana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
22: Kunangit ang sukod, sulit ang ending.
21: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5 K5.

0: Ilang kadasig ang oras, sa launa 42 na ang oras, dari sa K5 News FM, ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Sport Biotics. Sa mga senior citizens nga very sensitive ang tiyan, hindi matunawan or permi gina diarrhea, permi nagasakit ang tiyan, basta may mabatsagan ka mga discomfort dira sa inyo nga tiyan, take Clinica Sport Biotics. Clinica Sport Biotics available sa mga klinika branches sa Bilog nga Negros Occidental. Available man sa aton nga mga KSS resellers diri sa Bacolod kag sa iban pagin nga bahin sang Negros Occidental, sa norte nga bahin sang Negros, sa sur nga bahin sang Negros, it's available. And I think it's available also sa mga butika malapit dira sa inyo nga lugar. I think you can also purchase the product sa Shopee.
1: Yes, correct.
0: Kuya, patay kita nga duha.
1: Nga man.
0: Birthday kali subong ni Baby Zoe. Why tagin mag-greet si Baby Zoe? Happy, happy birthday,
1: happy birthday
0: lang
1: Baby Zoe.
0: Nga. Pila na siya? 2 years old na siya siguro? Or 3? Kung hindi ko magsala.
1: I don't know.
0: 3.
2: Sana ang
0: 2 years old, I think.
1: Pagpatalo si Sir Rostad.
0: At sayo'y paida si Papa yan, kag si Mama yan, kaya huwag managapabalo. Baby Zoe, happy birthday.
1: Birthday
0: lang.

0: sa liwat, ikaduha na ni Kuya nga greetings. Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ila birthday today.
1: Happy birthday
0: sa inyo, 1:44 PM, mga anton oras. Kaupon niyo sa gihapon, Dita Sunshine and Kuya Kenneth. Sir Leonardo Rilos, Ma'am Maribel Bustamante Rilos, good afternoon.
2: Pasyan mo yung tamayon.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Good afternoon sa kay Inday Jingle Tigar. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa Barangay Granada, Bacolod City. Good afternoon. Yes, kuya. Sino tong tamiawan mo, kuya?
2: Ayong hapon sa kay Ma'am Yasha Milan nga nagapamati sa subong sa from Mansilingan, Porok, Lionville, nagapamati gid siya sa K5 News FM. More power sa station sa K5. Matapos nga salamat, Ma'am Yasha Mina. Ways to get there if you
1: care enough for the living. Sang May 24, may nag-collapse ka building sa Angeles City sa Pampanga. Amo ning lugar nga ginkadtuan ko when I was 18 years old. Dito ko nagdebut, kuya, sa Angeles City sa Pampanga. Sa Clark View Subdivision. Sa pag-collapse ang building, siyam kapanalgan under construction. Siyempre, ang mga construction workers ato dito. And hindi lang ang mga construction workers ang nagkalamatay. There was a baby. Nga ara pa sa duyan and then may magulang siya nga babayi, si mama niya ato mandido, si papa niya ato mandido, nagkalamatay sila. Kaina pagsulod naton sa news center. Stop existing and start living. May information nga nagsulod. 7:37 p.m. or a.m. rather, 7:37 a.m. kaina. May kalamidad nga nagluntad sa Pilipinas. Pinakamabasko nga linog ini nga nagluntad sa bilog nga Pilipinas. Though sa history sang Pilipinas sa muning pinakamabaskog so far, 7.8 magnitude nga linog. Nagluntad ini sa Mindanao. Alas 7:37 ang mga estudyante, mga manunudlo ara sa school grounds. Ang iban, siyempre nagalinya kay maumpisa na ang ilang flag ceremony. Sus, gulpi lang kuya, nagtayog, baskog-baskog. Grabe kuya, ang pagtayog, naglawig sang 30 segundos. 30 seconds mga ka-K5. Amuning pinakamalawig so far. 30 seconds sa mga reports nga natipon ko, nabasahan ko, nakuha ko, halin sang nagsulod ako sa broadcasting. Daw amuni ang pinakamalawig 30 seconds kuya. Kag pinakamabaskog 7.8 magnitude. Make a better place. Kung magtayog ang imo nga ginatindugan, bisan hinay lang gani mo, maglawig lang abi sa 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, lawig-lawig na na. Hinanerbiyos ka na sina, kag nagaamat-amat ka na tikang pakadto sa idalom sang lamesa para maproteksyonan ang imo kaugalingon kun pananglitan may matumba. Imagine, dito sa Mindanao, kaina, 30 segundos, kuya, ang kalawigon sang pagtayog. 30 seconds, my God. Nagsiniyagit ang mga kabataan. Naghinibi ang iban. Dito sa Davao del Sur sa Mindanao, may mga nagkalalipong nga mga estudyante, may mga nasamaran, kahit siguro may nagdinaguso. Kag ini nga mga estudyante,
0: think about
1: mga nag-eskwela sa Santa Cruz National High School.
0: Please, for children.
1: Nakaangkon man sang kahalitan, ang Matanao National High School so far, amo pa lang ni ang duhang ka mga eskwelahan nga gintumod sang mga otoridad sang Philippine National Police nga naapektuhan sa mga pagdayog. There's a place in your heart and I know that it... May mga estudyante nga nakita naton kay ina nga ginkugos na lang sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection. May sa Matanao National High School may nag-collapse nga building. Amo nang makita ninyo sa social media, sa Facebook, damo-damo da nagalapta nga mga pictures. Maayo lang gid kay ining building nga nag-collapse, abandonado nagali kuya nga building. So ang siling sa mga maestra dito, ang siling sa mga school officials, wala na dara sang mga estudyante nga ginapahanugutan nga magdinero sa building kaysang nagluntad ang linog sang 2019. Amo ni siya ang building sa Matanao National High School na nga narumpag. So waay na siya gingamit subong 2026. Mayo lang kay sang nag-collapse sa kaina or sang nag-collapse kaina ang abandonado nga building sa Matanao National High School. Wala sang estudyante nga nahalitan. Kaluluoy gid sa mga estudyante kay ina kuya. May aside from school buildings, may mga establishments, may mall, may fast food chain, may ara pa gani mga police stations nga nahalitan, may mga ospital. Duga nga detalye sina later no sa program El Castigador. Kay tipunon tapagid karon ang mga informations kuya. May angot sa sining nagluntad nga masyado kabasko nga linog dito sa area sang Mindanao alas 7:37 sang aga.
2: Let's pray for Mindanao mga
1: kapitbahay. Yes, yes kuya, ang kadalumon was 33 kilometers. Ang epicenter was 32.

0: seconds amuna nga kadamo gid sa mga struktura nga nahalitan. Sa initial information, though 37 ka mga structures. Sa report man kay ina, isa pa lang ang nasamaran sa report naton sa 11 Mbps. Pero pagkatapos naton sang report sa 11 Mbps, may nagsulod pa gin nga information nga nagsaka sa tatlo ang nagkalamatay. Bangod sa sining mabasko nga pagtayog nga naglunta dito sa Mindanao. 1:54 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Let's pause for a break and we will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio.
4: Ang bintaha pa, Sir Boy, sa D3 Bio compare sa D3. Ang gitawag MCT, Sir Boy.
5: Medium chain.
4: Ang ordinary nga D3, wala MCT. You don't have that. Pero ang D3 Bio, may MCT. Research mo kung anong MCT.
5: Correct.
2: D3 Bio.
5: And sir, kung sino man na nagambal sina, na? Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mix lahan mo na extra virgin coconut oil which is a good fat, nami ang absorption. So kung nami ang absorption, ay piktibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3? Sa D3 Bio lang niya. This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pangpamayo sang vitamin D3.
6: Pag vitamin ano, D3, sir, but tandaan tagada is a fat-soluble.
5: Fat-soluble.
6: No, magamit sa kung may upod sang good fats.
4: Correct. 100%, 100% ang availability.
2: D3 Bio.
5: 100% ang availability. That's the correct term. The availability of the vitamin D3 makadudan kina properly absorb.
2: D3 Bio.
5: Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man lang magsulod sa imo lawas. Kaya wala siya naupdan sang good fats.
2: D3 Bio.
4: Siniyan. Basic ta, sir boy. Grade 4 guro sa science. Hindi maabsorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E kag K kung wala fats.
2: D3 Bio.
4: So in short, you need BCO pa rin para magamit. Pero wala pa aman lang ng D3 ko anak sa D3 Bio. Ang pinaka superstar sang D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagin sir boy.
2: D3 Bio.
4: Ketones.
5: Ketones.
4: Ketones is the favorite fuel of your brain.
2: D3 Bio.
4: Para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka-the best nga gatong.
5: Gatong.
4: Sa imo nga brain.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Gabi nung appoint no. And I will concentrate more sa D3 Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D3 sa imulawas, kundi ang vitamin A,
2: D3 Bio,
5: vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats para manaog, para makatog sa lawas mo. So, it needs good fat also nga sa D3 Bio kay may extra virgin coconut oil. Better absorption of vitamin E, nami skin. Extra antioxidant sa lawas. Vitamin K, nami ang imo prothrombin time, nami against sa bleeding mo, layo ka sa bleeding.
2: D3 Bio.
5: And of course, vitamin A, nami ang imo health sang imo mata, no? Ang imo optic nerves, ang imo mga optic health perfect. That's ginahatag sa D3 Bio. Uy, pananamon ganit.
4: Imagine na, ketones ha?
2: D3 Bio.
4: That's the fuel nga wala latak, wala biro.
2: D3 Bio.
4: Grabe. So, ang question, ang imo ba nga ginainom nga ordinaryo nga vitamin D3 nga wala halo?
2: D3 Bio.
4: May ketones ba? Wala. Ika-apat nga punto, sir.
5: Ika-apat nga punto. Even if you're gonna use other healthy oils with your vitamin D3.
2: D3 Bio.
5: Okay na. I could see the beauty in that. But you still don't have medium chain triglycerides. You still don't have monolaurin. You still don't have ketones.
4: Ang ikapat.
2: D3 Bio.
4: BCO in D3 Bio, it will propagate
2: D3 Bio
4: sa imo nga mga good bacteria. sa imo tinai in order to produce happy hormones.
2: D3 Bio.

0: Dina wala sa
1: D3 Bayo.
0: Plain nga D3.
2: Mm. Correct.
0: Ara lang na sa D3 Bayo. Bayo.
2: Ano pa ginaobra ni D3 Bayo sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang production sa gut-derived vitamin Bs.
1: D3 Bio. Mm-hmm.
2: Those vitamin Bs are essential for your brain health.
1: D3 Bio.
0: Kung isipon ko,
1: D3 Bio.
0: Ma, may inumang kuplin D3 man, nga may ara naman lang D3 Bio. Hindi lang kay 10 times ang bintaha. Masiling na lang ko, Sir Boy, para sakto-saktuhan lang. 100 times ang bintaha.
1: D3 Bio. D3 Bio.
0: Kung gainom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 Bio.
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: K5 News.
5: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
6: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Gerald, para ni sakon?
1: Oo. Sorry kid ah. Amo lang ang masarangan ko eh.
0: Gerald, abi mo, bisan simple lang ni, pero dako-dako na ni nga bagay para sa akon.
1: Matuod ka, Kim?
0: Yes! Mas na-appreciate ko ang simple lang nga butang. Hindi ako sang magarbo eh.
1: Wala gina ko lang sala sa pagpangaliag sa imo, Kim. Mabuot ka. Kaglabi sa tanan, matahom ka.
0: Oo na.
1: Oh. Ano nga huuman?
0: I mean, kita na.
1: Oh. Kita na? Oh, yes! Oh! Oh, yes! Salamat, Kid Kim. Makasalig ka. Palanggaon ko ginikaw.

0: Nay, Tay, si Kim, nobya ko.
1: Ay, te, hello, Inday. Baw kagwapa si mo, Day. Uy, kamis-amis ang supat mo, Day, no? Daw, manggarano, no?
2: Tita.
0: Sinanay bala mo.
3: Anak, sunod kigit sa akin. Mayo mamili sa grasa.
0: Tay, ang ba mo, Tay?
3: Ay, sunod Inday, ha?
0: Pasensya lang mga ginikanan ko, ha? Amo gini sila, eh.
2: Ulas ang kaso, Geralda. Nasa dyan, gani ko, eh.
1: Ay, nak, pasensya ka na, Gidkim, ha? Amo lang gining balay namon. Pigado, biday mong.
2: Ay, okay lang, tita. Okay lang.

0: Babe. Kasadya sa inyo nga magpamilya, no?
1: Oo, babe. Amugin na sila eh.
0: Ay, oo, gali. Buwas, ipakilala ko man ikaw sa mga parents ko, ha?
1: Daw nakulbaan ko, babe. Siguro, hindi na, anay.
0: Ha? Ka-unfair man sa imo ya. Ipakilala mo ko gani. Di syempre, ikaw man ipakilala ko. Di ba la?

0: Gidakalipay ka namon nga makilala ka, Gerald.
1: Salamat, gid, tito.
2: Ay, pa.
0: Oh.
2: Mabuot si Gerald. Kag palangga gid niya ko.
0: Mas maayo tungod nga edi kami gusto nga sakiton mo lang ang balatsyagon sang anak namon.
1: Ginapangako ko, tito. Palanggaon kong anak ninyo.

0: Babe, kakuan sa Dasun Simana, birthday ni nanay.
1: Amo bala? Ote, anong plano mo, babe?
0: Kakuan, nag-ayo siya sa akon nga kung pwede hiwatan siya.
1: Ate, hiwatan ta siya, babe, eh. Bisan simple lang.
0: Kakuan, ang gusto ni nanay ang bunggagi bala. Nag-promise ko nga lang sa iya, eh. Di kabalo ka naman nga mula ning obra ko. Kagamay lang sa sweldo ko. Eh, hindi ko makasarang, babe.
1: Ang masarangan lang, babe, eh.
0: Kwan, baby. Nauya ko kay nanay. Babe. Pwede ko kahulam sa imo 50 mil?
1: Ha? Hala! Kadako sina nga kwarta, babe, ah.
0: Oo, babe. Kung wala ka, okay lang. Mangita lang ako sa hulaman. Ano, habi kayo nakabuya na ko istorya kay nanay. Huya na ko nga bawiyon pa.
1: Ay, kadako gidabis ang kwarta nga ina, baby.
0: Babe, kukan. Siling ko ba si kun may ara ka na pwede nga mautangan? Pati gayo na tira, babe. Hindi ka magkabala ka. Bayaran ko gina. Basta matigayo na ni ang birthday sa mangin ugangan mo.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
0: it's an apple to gumla.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Wala amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: ano man ay aday man. Kada ko man ang kwarta ang kinanglan mo yaman.
1: Ay, oo, day. Birthday sang nanay ni Gerald, eh.
0: Ayaw mo bala, ti sige, ah. Sakaan ko gina day 5%, ha?
1: Ay, okay, day, ah. Wala sang problema. Mabayaran, gidina. Amoy nang promisa sa ako ni Gerald, eh.
0: Amo bala, day? Pero, day, may chismis ko, ha? Sure ka nga sa birthday niya gamiton?
1: Ha?
0: Hmm?
1: Anong buot mo si Lingon, day?
0: Ay, kaya nga, kadakugin si Nahaw. Kagi sa paya, day, may obra man si Gerald. Ha? Oh, hindi bala?
1: Oo, day.
0: Ano ka?
1: Amo man aganing siling niya, day.
0: Ay, kita mo lang nagaduwa-duwa ka. Ati siya tungkol miga, taka, palangga, taka. Saan mo kinanglan, day, kay withdrawan ko subong. Saan ako ni TM tatlo kabiglog?

0: Babe, ari ng kwarta, oh.
1: Oh. Salamat, kinibiba. I-down ko ni ang katunga sa catering services nga ginkontak ko kagapon.
0: Oo, gali, babe. Saan ang birthday ni nanay mo, ha?
1: Sa Sabado, babe. Ayaw, gali. Ari, oh, ang invitation card, oh. Nabutang na lang venue. Paabuton ta, kabiba?
0: Paabuton? Ay, hindi pwede nga dunga na lang takad to dito?
1: Ay, kwan, baby. Masako, gigo sina, eh. Madamo sa pamilya ang gininbita ni nanay. Basta, kadto ilan ang address. Okay, babe?

0: Kainap ang panawag ko kay Geralda. Wala ka siya nagasabat, ha? Abi, idayal ko biliwat. Ay, salamat. Ara na. Nagaring na. Ay.
1: Hello? Hello, babe?
0: Ay, babe? Na ano ka? Na, nga ito ginahapo ka, ha?
1: Nagajagin ko, babe. Pasensya gina. Wala ko masabat ang tawag mo, eh.
0: Ay, okay lang. Oo, Gili. Buwas lang birthday ni nanay mo. So ano, all set na ba lang tanan?
1: Okay na, babe. Pabuton ta ka, boss, ha?
0: Ah, babe, pwede ta ka kita ay subong? Mamahaw ta.
1: Ay, babe, alang-alangin ko, babe. May katuan ko karoon importante. Pwede, karoon lang sa gabi. Manyapo na lang kita.
0: Ay, ate, sige, babe. Pwede man, ah.
1: Oo, babe. Sige na. Bye na. Sige,
0: babe,
1: na.
0: Madaligid lang. Hello? Babe! Ay, ginpatay na niyang cellphone. Ay, nga nagadali-dali gito siya man. Nga aayhan?

0: Babe?
1: Oh.
0: Naano ka?
1: Oh.
0: Eh, nga doon, hindi ka mapahamtang, ha? Nagalain ba lang pamatsyag mo?
1: Kwan, babe. Sige na, sige na. Makaaw na kita.
0: May ginapaabot ka nga tawag?
1: Babe. Kwan, ang parabala sa buwas. Amo na ginapaabot ko. Sige na, makaaw na kita.

0: Ma'am, alin na kita sa Eden's Place, ma'am.
1: Ay, salamat gid nung ha. Ari galing bayad ko nung oh.
0: Salamat gid, ma'am.
1: Ay, manawag na ako. Ay, anay ka. Daw kami nga o mandiri nga lugar? Daw wala sang tao? Ato, may gwardya. Mamangkot bala ako. Nong?
2: Ah.
1: Manong guard?
2: Ay.
1: Mayong udto.
2: Ay, mayong udto man, ma'am?
1: Ay, guard?
2: Mm.
1: Nga wala sang tao diri nga lugar, how? Di bala, may birthday party diri Subong?
2: Sa Subong wala schedule, ma'am. Karon pa sa gabi ang event eh. Bati ko do family reunion?
1: Ano?
2: Mm.
1: Ay, ate sige guard ha. Salamat gid ha.
2: Welcome ma'am.
1: Ano ini? Gininto lang pala ako ni Gerald. Ang mayo pa. Tawagan ko siya. Gerald, sabta na. Please.
3: Hello, babe?
1: Babe, ano ini? Ha? Nga wala sang tao diri sa lugar nga ginhambal mo.
3: Ay, babe, sorry gid ha. Ay, wala ta ka mapabaludayon nga ginatras ang birthday ni nanay.
1: Huh?
3: Amoy na nga wala ta ka mapabaludayon. Kay damo ko bigin ginahikot eh. Sige na, babe. Bye!
1: Gerald, madali gid lang! Ay, hello? Gerald! Ay, naamo si Niman? Ay,

0: you see Gerald, ma'am? Ah, wala na di siya. Last day na sa Friday.
1: Oh, ano? Ay, nauwala gid niya ako ginhambalan man.
0: Ambot lang, ma'am, ah. Ay, kagapon gani, nag-attend pa kami sang bunyag sang bata niya. Maninay pa ko to gani, ma'am.
1: Ano siling mo?
0: Eh,
1: hindi mo to din, ha?
0: Nga, ma'am, how? Ano ka ni Gerald, ma'am?
1: Wala. Sige na. Salamat kita.
0: Okay.
1: Ko. Wala ko sa kuya. Gigamit mo lang kaliya ako. Gigamit.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K5, alas 2:31 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Ang inyong mga estudyante, please ha, last week nag-remind na ko ni sa inyo, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga lola, lolo, guardians. Ang inyong mga kabataan, please painuman nyo gid sang mild disease syrup. Nagbalik na sila sa eskwelahan, so dapat may supplement sila nga ginatumar or ginainom every day. Aside from mild disease syrup, para ina sa ila ikaayong lawas, para may consistent supply sila sang vitamin C, kinahanglan man ang Memory Plus yes. sa mga estudyante. Ang Memory sila. Plus, ang MyTC, nami gini, ipainom ninyo sa inyong mga kabataan. Adlaw-adlaw gina, mga estudyante ninyo, may ara apat katuig, lima katuig nga nag-school na kuya, 6 years old, 7, nan. Pwede na sila mapainom sang MyTC, sang Memory Plus Syrup. Ang duhani ka mga products nga ginmention ko available ina sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Kagkadamo pagid sang mga products nga ato dito. Pwede gani ka mo makapangumpra dito sa mga products, mga klinika products kag i-offer dara sa inyo nga barangay. Gusto ko lang tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Yvonne Imperial, si Ma'am Bings Delphine also, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Basta tapos pa niya ga, radyo na natayo ng ginalablabya. Ma'am Bings, good afternoon.
1: May hapon, Ma'am Bings.
0: Ni Ma'am Julie Hinovea Lumugdang. Sa ila ni Inday May Dagay, no? Dala sa may barangay Mansilingan. Salamat gid sa inyo. Yes, kuya, go ahead.
1: Mayang hapon sa kay Ma'am Lucy Arnaiz na from Porok Paglaom, hambalya sa akon. Sir Ken, totoo Kenneth, buhay mo ko ginagreet sa kay tagapamati ko pala kay sa inyo ni Ma'am Shine. Tagapamati siya sa mong Tita Shine. Mayang hapon sa imo, Tita, kay Ma'am Lucy Arnaiz sa kay Sir Moore. Sir, mayang hapon Sir Moore, kag kay Sir George Avillana, kag kay Sir Marlon. Mayang hapon Sir Marlon, sa imo.
0: Nami kuya no, kada hapon, na balang hindi kita yung ma-zero, hindi kita ma-zero, may kuan kita yung may ano ni, may suki kita yung pag-umpisa sang program. Ara na na sila dayon. Thank you
1: again
0: sa inyo. Sa mga taga diin gani si Ma'am Chona Kango nagapamati sa Cityville. Yes, oo, sa barangay ano gani ni Cityville, barangay Tangob. Nalipat gid ko Ma'am Chona Kango, good afternoon. Basta ara sila sa Cityville subong nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Thank you very
1: thank you.
0: Much. Ma'am Christine De La Cruz, maayong hapon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Jonah Dugaduga, good afternoon. Thank you very much also. Last Friday pa ni Ma'am John, advance happy birthday, Johnny Dugaduga, this coming June 8. Mayo lang, pinakahingagaw, subong ang birthday. Sabana ni Ma'am Jonah Dugaduga, nga si Sir Johnny Dugaduga. Happy birthday, Sir Johnny.
1: Grabe ba?
0: Nag-celebrate sa iya birthday subo.
1: Ah, Jonah, galit. Jonah, duga-duga, galit.
0: Jonah, kag si Johnny.
1: Grabe ba, nag-rhyme.
0: Thank you, kid. Happy birthday, Sir Johnny.
1: Sir Johnny.
0: Sabay pa nga madamo, pagin nga mga birthday sa mga abot sa imo kabuhi. 2:36 p.m. mga anton oras, mga ka-K-Fi.
1: May nga po sa mga taga-mansyon, sila ni Nanay Minda, nangan Jay, nangan Nali, nangan Namay, good afternoon. Sa kay ng Genevieve, Tinene Herminado, to Shirley Hay Castro, good afternoon. Nang rap-rap ng Jason, te Jovelyn Nosariang, gabantay kay Zaya, kay Tito Marlon, sa tanan-tanan ng mga ang mga kaupdanan ko dara sa house sa mansion. Mayong hapon sa inyo.
0: birthday dapat gina-celebrate. Kaya mo ni ang adlaw sang pagkabun-an. Amo ni ang adlaw nga dapat nagapasalamat kita sa Ginoo bangod sang kabuhi nga iya ginhatag sa aton. Kung may extra money kita, mas manami nga maka-celebrate kita. Kag kun plano mo nga mag-celebrate sang bongga-bongga, dapat ginapreparahan, dapat ginasuptan. Ilabi na kung may plano ka nga mag-imbitar sang imong mga friends, sang imong family members, mga himata mo, mga kaupon mo sa trabaho, mga katupad balay, kag iban pa. Pero kung ipit-ipit ang kwarta, hindi na kinahanglan nga maghandom sang dako nga selebrasyon. Ara na kita dara sa rason nga ang birthday makaisa lang gid sa kada tuig. Pero para sa aton, nga ipit-ipit ang budget, ang paggasto naton sang 50 mil sa birthday, halos katunga na ina sang aton nga income, kung naga-income kita sang 100,000 kada tuig. Ari isa-isahon ko. Sa sulod sang isa ka tuig, may ara nga, may ara kita sang 365 days kaadlaw sang pagtrabaho. Wala na day off ha, wala sang pahuway. And sa 50,000 pesos nga igasto mo sa birthday mo, kinahanglan may 136 pesos kagid nga income kada adlaw para makatipon igaw sang 50,000 pesos sa bilog nga tuig. Kung nagatrabaho ka, nga ang imo nga income is 400 kada adlaw. Kinahanglan ang 136 pesos dira para ina sa imo nga utang kung ang utang ikaw sang 50,000 para sa imo nga birthday. 136 ha, kada adlaw. Amo nang ipain mo gid para na sa utang mo, wala pa na dira labot ang interest. Hindi manami nga maghulam sang kwarta sa karelasyon. Nga hindi man para sa emerhensya, para lang sa birthday. Abi mo lang ga, basta lalaki ka, dapat kabalo ka mag-manage sang imong kinitaan. Kung lalaki ka, hindi ka dapat waldas sa kwarta. Ilabi na gid kung babayi ka. Ang pinakamasakit kay naghulam pagid ikaw sang kwarta nga 50,000 indi gali ato para sa birthday. Gingamit gali ato sa pagluib sa imo. Gintonto ikaw. Amo na ang klaro. Langga na insulto ang imong pagkababayi. Naintuan ka sa kwarta. Doble ang gindala nga kamalasan sa imo sang relasyon nga ini. Ang pinakamasubo na subong, ikaw na ang magbayad sang utang nga ina with interest. My goodness. Ang 50 mil to, hindi to gali para sa nanay. Ang nanay, grabe man, magpasakay, no? Parte nga istorya ni. Sino to ay hanang ipakilala niya nga nanay niya? Sa iya nga girlfriend.
1: Sa iya nga girlfriend ko.
0: Tuod yun to ayahan nga nanay or artista lang to?
1: Nanay-nanay lang.
0: Nanay-nanay lang. Basigin tagaan to 5 mil para magpakilala nga nanay-nanay. Hulaman ta siya 50 mil. Latag ko sa imong 5 mil. Basta mapakilala ka nga ikaw ang nanay.
1: Gani.
0: My goodness. Sa tanan nga nagapakigrelasyon, husi sa anyo gid ang background sang lalaki. Especially sa mga naga-chat-chat lang na, bala? Mga naga-text-text lang na nga, talagsa lang gani, nagapakikita sa imo. Why pa gani, nag-video call sa imo. Kinahanglan aware kita sa mga red flags nga ginatawag. Imagine, wala kakabalo. May asawa na galito. Ginbunyagan ang bata. Ang imo pa to siguro 50 mil ang gingamit. Ginpapati ka lang nga soltero siya, nagregalo lang gamay, na impress ka na, nadala ka sa iya regalo, tapos ginsabat mo na siya. Way ka pa nakahusisa sang iya nga background. Na impress ka lang sa regalo niya. Gamay nga regalo. Pila malantong bilis ang regalo niya siguro sa imo doon na namian kagid. Tapos ginbayluhan 50 mil. My goodness.

Pero don't worry langga. Bangon kag magpadayon. Basta determinado ka nga magbangon, hindi ka ginaya pagpabayaan sang Dios. Hindi importante kung kay isang pagkadasma eh. That's part of our life. Ma-frustrate ka, ma-disappoint ka, makadasma ka, makamukmu ka. Ang importante subong ang pagbangon mo. Kaysa pagbangon mo, ara dera ang kadalag-an, ara dera ang kalibay. 2:42 p.m. Ang aton oras mga ka-K5.

0: sa lawak.
1: Las 2:44 ang aton oras mga ka-K5.
0: Ako ay
1: para sa aton nga Ebola virus update. Nalipay gid ko kuya kundi may mga American doctors doduhan to sila nga nagpositibo sa Ebola virus atong nagbatsag sang sintomas sang impeksyon. Tapos wala sila kuya nakabalik sa Amerika. Ang isa ka doktor naging confined sa isa ka German hospital. Ang isa naman gindala sa ospital sa Czech Republic. Salamat naman kay ang American doctor nga na-confine sa German hospital para ipaidalom sa treatment. Naka-recover na. Na-discharge na siya sa ospital. Pero sa Democratic Republic of Congo, kadamo-damo sa gihapon sang mga nabawian, kadamo sa gihapon sang mga nagakalamatay. Mangod sang Ebola virus infection mga kagayfan. Kabudlay gid sa basta virus, no? Magtumaros ang klinika D3 Bio, kay adlaw-adlaw, expose kita sa mga viruses, fungi, kag bacteria. Hindi lang tanaya sa Ebola virus. Abi ninyo ang isa sa mga simptoma kung infected ikaw sa virus, kung naapektuhan ka na sa viral infection or nagdevelop ng viral infection, ang simptoma niya sinado ginatarangkaso ikaw. Ilanaton ka, pala nakitlawas mo. That is why ginarecommend nato ng pagtumar adlaw-adlaw everyday at Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio available sa mga KSS resellers naton dara sa inyong barangay. But the heartache lives on inside. Pangitaan nyo lang kung sino mga KSS resellers dara sa inyong apuro. Ay base may ara dara. Sa Room Store. Dara sa may Paglaong Village, available dara ang mga Clinica products. Sa Kling Kling Store, available dara ang mga Clinica products kay Nanay Dairy Ariego. By the way, sa mga gustong magpakonsulta, please visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa atubang sang gates ng Paglaom Sports Complex. Kadto ka mo dito. Adlaw-adlaw, may ginapatigayon nga free consultation. Pwede ka mo makapakonsulta, libre, ara-dara ang anton ng mga products. Ara-dara ang Klinika D3 Bio. Makabakal ka mo sa aton ng mga products, Mighty C Syrup, Mighty C Capsule. Available man dara ang DTX Coffee Mix. Wow, kuya, my favorite. DTX 500 Capsule. Para sa mga nagabatsag sang sintomas ang diabetes. Pwede ka mo magtumaro sini 2 times a day, 3 times a day. Para nga magbalik na nasa normal ang inyong blood sugar level. Dugay-dugay ka mo nagapangihing. Ayo sa akon nga tamis sa inyo lawan. Nagabatsag ka mo sang pagpalang luya. Dugay-dugay ka mo ginauhaw, ginagutong. Kada kaon nyo, imbis nga magpasik ka mo, nagaluya ka mo, no? Masi sintoma ina sang diabetes. My goodness. Kadto ka mo sa klinika. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, once again sa Hernay Street. Sa tubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Pakonsulta ka mo dito. Ang inyong mga kabataan, please ha, hatagin nyo gid sang Memory Plus. Available sa diin, kuya.
2: Maze Wellness and Products Center.
1: Diin ang Maze Wellness.
2: Sa ground floor, sang pasamart mo.
1: Ara na naman, galuya ka na naman. Ma'am Heidi Sarmiento, good afternoon. Sir Kim Flora, good afternoon.
2: Nga kaluya ko, Tita Shine.
1: Nga ah.
2: Kay wala may paspadala sang greetings ako, Tita Shine.
1: Jean Malate, good afternoon. Ma'am Nori Mahilom Alconga, good afternoon. Sir Jomar, good afternoon. Sa mga suki, Jomar Valente, good afternoon. Sa mga suki ko dira sa Hinubaan, maayong hapon sa inyo, Ma'am Janeline Carmona Espirito, good afternoon.
2: Maayong hapon man sa kay Tita Grace Bacao ko, nagapamati sila subong, upo dyan na si Alpanpan, kag si Albi nga nagapamati sa may ano ni gani, Balugo, good afternoon sa inyo.
1: Sa mga nagapamati sa aton sa Cadiz, Ma'am Bebeng Cayetano Caranoo, Ma'am Hilda Ducay, Udol, kumusta na kamodera? Ano, haling kay Ma'am Estela Taya bang pagpanamyaw?

0: Magbabasa kami ni Kuya sang aton nga kapalaran for the day. Gemini, May 21 to June 21.
1: Okay, tagal nagdurusa.
0: Makahimo ka sang isa ka bagay
1: hanggang
0: nga makabulig sang dako sa imo pamilya.
1: Baka
0: Cancer, June 22 to July 22. Likawan mo gid kuno ang magsagi kawakal nga wakal. Especially ang paghambal sa mga masakit nga mga tinaga.
2: Agree.
0: Kay maka mapilas ang balat sagon sang imo nga isigganaw. Leo, July 23 to August 22. Amuning adlaw nga damo kagid sa mga informations nga makuha. Makabulig ini sa imo para mas mangin maalam kapagid. Makabulig pagid imo ini sa imo para madugangan ang imo nga mga experiences sa kabuhi. Virgo, August 23 to September 23. Mabudlayan kagid magpakigbagay sa mga tao nga ginapalangga mo. Especially sa mga kaupod mo sa sulod sang balay. Importante ang understanding, ang pag-intindi sa ila. Libra, September 24 to October
1: 23.
0: May mga plano ka pag-aupdan ikaw sang panahon. Ang mga plano mo yan sa negosyo kuno i-cancel ang anay. Scorpio, October 23 at October 24 to November 22. May matabo nga makahatag sa imo sang kalibay. Mangin malipayon ka man sa gabi kaupod ang imo nga kahagugma.
1: Matutuhan mo ako.
0: Sagittarius, November 23 to December 21. Kung nagapadali-dali ka, nagapadaso-daso kang sa mga desisyon, maulapit ka gid sa delikado or mabutang gid sa delikado ang sitwasyon. Hindi ka magsalig sa tao nga bag-o mo palang nakilala. Capricorn, December 22 to January 19. May maayong nga kapalaran nga nagahulat sa imo. Aquarius, January 20 to February 18. Panindugi.

0: So gali ko yan, no?
1: Taurus, April 20 to May 20. Isa kaabyan ang magadulong sa maayo nga balita. Take your supplements every day. BTX
2: yes.
1: Herbal Soap, nami mani para sa aton nga panit ka.
2: Alright.
1: Nabalang kuya, jutay tingki lang, nagakatol dayon. Okay. Or may kung may mga katol-katol ang mga kabataan ninyo, pwede gin. Kunting ulang ka na gani, aginahibas ka pa, pwede pa gini siguro yan. Oh, herbal soap ini na meaning DDX.
2: Correct.
1: Herbal soap himo sa papaya, sa guava and sa iban pagid nga mga well, ginakatig naton may mga medicinal properties kuya. .55 ang aton oras. Ini si Sunshine Lacson.
3: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
4: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
4: DTX 500.
3: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs. Mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
6: meaning
3: IBS.
6: Gakutoy tiyan mo na?
3: Oo. Kagi
6: ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
3: Gigitig-ab.
6: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
3: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan kag amat-amat. Nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kay ga-inflame na imukuan mo, imo tinai.
3: Mm.
6: So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya.
3: Mm.
6: Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
4: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
8: gid. Ginamit na gid sa akon nga mata.
4: DTX 500.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
6: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
2: matukon
6: gin. Amo man ang lawas. Di, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo. Naming nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ka antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
3: Gusto.
6: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo ining pag-inom sa DTX 500 gamay TC amo may

0: kapabilidad siya nga stimulate ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
1: Oh, hindi ka ma-stress.
0: Mm-hmm. See, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors.
1: Mm-hmm.
0: Perdi mi gabi, sir boy mo.
2: Na-stress. Dopamine
1: siya. Pila kayo ni TX ka.
0: Baton ng Japan.
1: Baton.
2: Sa mga mo man sinatulong.
0: Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang mudo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag may TC.
3: DTX 500!
4: Catalina Habagat,
5: anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, at inabakal ko dayan sa DTX.
5: Sa isa ka, adlaw,
4: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
5: Ang pinamit, nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.

Alas 3:25 ng hapon at ang oras na yan ay hindi daw sa inyo ng ating mga paboritong supplements ang ating DTX 500, alkaline-based vitamin C minus C at ang ating D3 Bio. Tandaan niyo parati, basta tubulag na trangkaso pag Clinical D3 Bio tayo araw-araw. The Big Mix kasama Agent Jack right here on 101.5 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Sport Biotics.
10: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
10: Tiga, ma-choy ride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Kidia?
11: Siyempre, naka-extend ko yan.
10: Basta sagad nga driver, extend lover.
12: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili.

0: Kele, ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gagi na target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift! OT! Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 K5.

44 horas ng hapon, 3:44, ang oras na yan ay hatido sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. Ang ating DTX Coffee Mix, ito ho ay hindi basta-basta na kape, dahil ito ay marami ho tayong mga health benefits na aring makuha sa pag-inom ho. Ang ating DTX Coffee Mix, may chia seeds, may ampalaya pa ho ito at the sugar cane extract powder. Yan ang ating DTX Coffee Mix. Kaya't paborito ho ng madlang pips ang ating DTX Coffee Mix. Sa mga sugyo nating butika, mabibili ho yan nationwide. Kaya saan ho kayo pumunta? Makikita ho rin yun. Maraming salamat, folks, sa pagkatutok ho rin yun. Kita-kita na ho tayo bukas. Abangan ang ating next frog, El Casigador with K5 Rhodes Palma. Adios.

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na gayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.

0: 맞다.
1: 막 아이케어 골드 캡슐카. 아이케어 골드 캡슐. Highly recommended. 성망한 엑스퍼트 para sa pagdapta. 성망한 kalain lain nga sahe sa sakit sa mata. Aicare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Aicare Gold. Kaupod ang pagbutang sang Aicare Drops adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natun subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kahanginan. Medyo kid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Day, puli na. Hindi na ko akig.

0: Tay? Anong siling mo? Mga sawa kaliwat?
1: Ay, naanga daw nagsigagid ang mata mo, Berne. Anong malain ko mga sawa ako, liwat yahaw? Kay, naisahan naman katuig nga nalubong si nanay ninyo. Habi mo, kamingaw baya nga nagaisahan nun lang ako. Wala ko sang maistorya. Kaga, isa pa, ubin pa man ko. 65 pa lang, kuya.
0: Ote, kay balo na ni si Tita Morina?
1: Ay, kagaga, kapamaloon ko siya iya. Ang tiya niyo nga pamaloon ko.
0: Tay, respetar tayo eh. Kay kapid siya ni nanay. Utob siya ni nanay.
1: Ay, oo na. Takana ko bais. Ambalon ko siya.
0: Pero anay ka bala, tay? Sinong pangasawon mo, haw? Eh, dawala man ko kabating na may ginapangalyagan ka di sa aton.
1: Hindi siya taga dire. Nakilala ko siya sa isa ka mall sa syudad. Oh. Nagaubra siya sa isa ka dako nga supermarket sa syudad.
0: Be, ang but mo silingon, tay? Bata pa?
1: Araw-araw ka man, ibuya. Paghambal ka bata pa. Bata nga baka bata na eh.
0: Oh.
1: Pero kabuot sa iya. Kwapa.
0: Be.
1: Puti. Ay. Daw nahulog na ginang buot ko sa iya.
0: Tingala ko man. Amo nagaling sa ako, dulhok mo sa syudad. Tay, basibla kun maginulsol ka sa desisyon mo pisa pilak adlaw, blaw.
1: Ano? Ay, hindi ah! Nagapalanggaanay kami ni IC. Nagapalanggaanay kami.
0: Bahala ka na, tay. Ah. Basta nga ako lang ya. Lisensya ka kay Tita Morina, tay. Nga mga sawa kaliwat. Para nga wala siya sang mahambal sa imo.

0: Oy, ari ka man, Remedyo. Daw makibot man ta sa imo man. Ay, pungko-pungko. Timing gid. Kay nagapanyaga ako. Opdi ako kaon. Oo, ari, oo.
1: Ano ang sudan mo, Dayhaw?
0: Ari, o. Oh, tinola nga bisaya nga manok nga makahang-kahang. Ay, naliti ah.
1: Sige, sige. Ay, nakakaon ako. Pero kung ikaw ang nagluto sina, hindi ko mag-indi kay kabalo ko nga namit kagid magluto.
0: Ay, si Rebeo. Ay, sige, sige, pungko daan ay ha. Kaya daligid lang. Kuhaan ko ikaw sang pinggan ko, tsara, kag tinidor.

0: Ay, salamat gid sa panyaga, Day Morina. Wala kagid yan nagalubad basta sa luto ay, no?
1: Ay, salamat.
0: Bisan sang una sang mga hubin pa kita. Imo per milinuto ang ginapangita ko.
1: Wow, kanami pamatian. Do, nagaibok-ibok ang dugan ko sa mga ginapangambal mo. Salamat, Gidremio.
0: Ay.
1: Kung itugot ni isang kahitaasan.
0: Itugot sang kahitaasan nga ano, bayaw?
1: Nga, malutuan ko ikaw sang pamahaw, panyaga, kagpanyapon. Adlaw-adlaw. Kag makaupod ko ikaw sa... Siyempre, tanan nga tiun.
0: Oh, ha?
1: Ay, kuan bayaw? Kahuluya man, pero... Subong ko na lang iniisugid sa imo. Kagkabay pa nga... Nga, maintindihan mo ako. Kuan, inang...
0: Ano ina bayaw? Isugid. Ipautwas lang. Ano may problema kabala sa akong nga ginatago-tago mo lang?
1: Remy Bayaw, ang matuod, halin bala sang una sang naganubyahanay palang kamusang kapid ko nga si Monica, may ginatago na ako nga balatsyagon para sa imo. Bayaw, patay luya gid ko bala sa imo halin pa sang una.
0: Bayaw?
1: Oo. Kagkaroon nga kahibalo ka na. Karoon nga ato na sa pihak nga kinabuhi ang kapid ko, si Monina. Ayan, pwede na mahatagan sang tsansa ang nabatsyagan ko para sa imo, kag mapamatudaan ko sa imo. Kung daw ano kadako sang gugmang nabatsyagan ko para sa imo, bayaw?
0: Bayawa.
1: Hindi malaga amoyin ang rason kung nga nagkanto ka diri Remigio. Ngaluyagan mo ako. Kay kung una-unahon, kid. Sino pa abing makatupong sa kapid ko kung pagpalangga sa imong paghahambalan? Wala naman gurus ang iba niyaw. Ako kag ako gid lang. Kay man kapid kami mo. Bayaw? Bayaw? Mahangpangid kita sang kapin ko. Kag nasiguro ko. Malipay gid siya para sa aton. Malipay gid siya para sa aton, Remigio.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5. News FM.

0: Dali lang kay Payaw. Hindi abo sina ang agtuyo ko sa pagkanto dire.
1: Ha?
0: Kukuan. Hindi lang tani maglain ang buot mo, ha? Pero, oo. Gusto ko na gid nga magpangasawa, liwat.
1: Maite, silito gidaw. Hindi tanan ni pagpadugayon, Payaw. Kay paluka ba lang nga ikaw, ikaw ang una kang katapusan ng lalaki sa kabuhi ko kung matabo ini.
0: Ang buot mo, silingon, wala kagidya ka agi? Ang buot ko, silingon, wala pagidsang lalaki nga nakatandog sa imo? Ulay-ulay kapag idyagali?
1: Oo, inang matuod. Kaginatigka na akong gini para sa imo, Remeyo.
0: Ano di man?
1: Remeyo?
0: Daw hindi ko ka kapugong sinihaw. Daw mamitir ako sinisa bayaw kong alaon. Doon mamitir ako.
1: Remeyo, abing kamot mo bala. Ika pa pala ho. Nan, hindi ba lang atibsol pa? Hindi bala? Wala pagid bala. San kamot ka nakahikap, dire? Oo, ika pa pala ho. Nan.
0: Nagpakita ka, Ginga. Napapirahan ka.
1: Iyo. Umahon kong duster ko. Hala. Naupa ko ng duster ko.
0: Naupa yan ang duster ko. Wala ka na sang tabun sa idalom kag sa dughan.
1: Ay, oo. Sige na. Hindi na pahawat-hawat ang ginahawa ko. Sige na, Remeyo.
0: Dali.
1: Remeyo. Oh.

0: O titay, anong hambal ni tita mo nina?
1: Wala ako ka istorya sa iya. Parti sa pagpag-asawa ko liwat.
0: Ayun. Abi ko naka-istorya na ka mo kay ti. Daw napunan ka man dri pa uli.
1: Ay di pong Golberde. Ginpikot ako sang tiya ninyo.
0: Oh. Ano? Eh ano nga ginpikot man?
1: Ano pa?
0: Ano tay?
1: May natabo sa abon.
0: Kamula tay mo. Tay, hindi na yung pikot siya tay. Natabo na yan kiti gusto nyo nga duwa mo. Ti, may man ganit tay. May ganit nga kamuna ni tita. Ikaw na lang, iukon siya na lang ibulos mo kay nanay. Kiti, daw pareho lang buhig yapon si nanay eh. Kikabalo ka tay. Ang gage sa itsura ni nanay mo. Di, oy. Ha? Ute, tay, nalipay ko. Ute, saan no plano niyo mapakasal, tay? Excited ako yan.
1: Ano? Ano nga pakasal ang ginangasal mo man? Hindi ko yung magpakasal sa tiya ninyo, ah? Si IC ang gusto ko nga pangasawon.
0: Ano? Ay, te? Paano karoon niya si tiyaon, tay?
1: Sala, iyagid na. Kay man, siya yung naggarit-garit sa akon. Habak mo ga. Pag-alsa niya sa ang dasteriya, wala na gali siya tabun hasta sa idalom. May plano gid siya eh.
0: Ti, bala ka datay ah. Kalagon ka gidi nanay.
1: Ang utod niya ang kalagon niya. Kay siya ang nagganyat sa akon. Kabalo nagid siya ga isa nakatuig nga nabalo ako. Kagkabalo gid siya. Nauhaw ako sa romansa. Isa pa. Wala man kulba kay malam naman kami. Hindi na ina siya magbusong ah. Si IC ang gusto ko, si IC. Kagdalon ko siya dire para nga ipakilala sa imo.
0: Tay, amunihin muon mo oh. Plastara anay si tiyaon. Kiba sibla kung nagasalig to nga kamuna nga duwa?
1: Ano? Diba nugin ko abi sa iya? Ha?
2: Tagbalay!
1: Uy!
2: Dr. Berne! Tita mo dito!
1: Ay, sa diyagin ni.
2: Tagbalay!
1: Uy! Si Morina ina? Baano na sa iya man?
2: Berne?
1: Wala lang ko tudugay na galing.
0: Hala ka, tay. Hala ka mo. Hala ka, tay. At tubangan ang daan ang ginimo mo kay tiyaon. At tubangan ang daan. Guwa na to siya, tay. Nag-istorya, ha?
1: Ano?
0: Alam mo.
1: Diyos ko. Hindi ko na iya sa iya. Hindi ko. Bisan mapatay pa ako, hindi ko yakin mo rin, ha?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galing si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
8: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend! Food supplement for men!
8: May maca!
9: At lavawaska!
8: Na nagpapata!

0: Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: championing the wives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
1: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
1: El Castigador!
0: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: να πήγος. Μα οι πάνοι τούγαν κι ακπίαξη πια.
1: Maying hapon na Western Visayas, maying hapon na Metro Bacolod. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 8 kita karon sa bulan naman sa Hunyo, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigado. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining hapon. Madamo kita ng mga balita gabaga tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, balitang international. And of course, pangapipilaman ka mga balita, gikan naman sa Mindanao. Kung sa din nagluntad ang 7.8 magnitude nga linog. My goodness nga linog kagina sa Jansan. Sa ato si Kamasuki, ungot na sa ato si Kapagpangalagad. Sa ato si mga utod, ramismos, may sur nga bahin sa Negros. Nag-ungot na o nakapangot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radio Mascovados World FM sa by CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5 nga may resibo base naman sa Kantar Media Survey, kag Nielsen Media Survey, ang K5 News FM nangin numero 1 ng istasyon. Na-updan ako sa akong singamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opod sa kay K5 Raymual Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ocho! Sa supervision naman ni Bossing Kenneth Uy. Sa aton si Kamasuki, ha, hindi gid magkalipat permi ha. Ha, samtang nagapamati kamo, timpla na kamo da sa inyo kape. Kape mga kaki-five nga nagapainit sa inyo sing Balatyagon sa isyo sang Senado kang nagapalamho sa inyo bango daman sa linog nga nagluntad sa Jansan o kaokon sa Maya Mindanao area. Sa aton si Kamasuki, ako naman yung si Kubos nga lagad si kaki-five.
2: Rhodes Palma.
3: Rhodes Palma.
2: El Castigador.
1: Wala na sang duro, gamo-gamo pa kaki-five Rimual. Tawagan na nga daan si kaki-five Shine Lacson para madamo kita nga mga minuto karon naglabilin. Kaya hindi ta gusto nga mapituhan na naman si Ma'am Shine. Ang natabo mga kaki-five, no, dito mismo sa may area sang Mindanao kung sa Sarangani mga K5 at walang linog sa pagkasakit mo Batyagon mga K5 kay nga aman ang pipilag ka mga struktura, buildings kag pipilag ka mga gym covered court ang nagkalarumpag matapos ining 7.8 nga linog mga K5 pati iya ang barangay hall sa San Jose o kon sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, narumpag man. Kagina, ay dun kon pila na ginang kumpirmado nga patay, but the latest kay na nga ako na ibaluan, may ara nagka 15 o kon 15 ang ginbawian sang kabuhi, tuga naman sining mabaskog nga lidog. Ibaluan tabi ang dugang nga detalyo po naman sa aton sing news satellite connection. K5 Shine Lacson, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, anong pinakaulihing nga datos o kung update sining 7.8 nga linog? Ibalita mo!
4: Sir Rods, mayong hapon, no? Gikan sa 15, nagsaka na sa just in 9.
1: Uy!
4: 19. Amo na nasubong ang kadamoon sa fatalities.
1: Grabe.
4: Kung nagkalamay ng mga persona bangod sining mabaskog na linog sa Mindanao area.
1: Uh-huh.
4: Ining datos naton nga just in 9 ka mga nagkalamatay nagikan ini sa Office of the Civil Defense mm-hmm. Record.
1: Mm-hmm.
4: And mismo ang spokesperson sang OCD nga si Johnny Castillo ang nag-release sining mga datos a few minutes ago.
1: Uh-huh.
4: And galing din klaro din ni Castillo nga ining just in 9 ipaidalong pa ini sa verification kag validation.
1: Uh-huh.
4: Pero base sa nakuha nila nga datos ang nakaangkon sang fatalities amo ining Soxargen region nga may just isa-is ka mga reported na nagkalamatay and ang Davao region may ara man tatlo. So again no 19 na ang kadamuon sa mga nagkalamatay bangod sa 7.8 na linog dito sa area sa Mindanao.
1: Uh-huh.
4: Si Rod, may mga reported missing. According to OCD, 7 ang missing. May ara na 134
1: uh-huh.
4: na nasamaran. May kapin 10,000 ka mga residente sang Sarangani kag Sultan Kudarat
1: uh-huh.
4: ang nagbiya na sa ilang mga puluyan nag-evacuate. And sa karon nagapadayon pa ang search, rescue and retrieval operation si Rod. Balikan ko lang, alas 7:37 inikainas ang aga nagluntad. Ang mga estudyante dito sa Mindanao may ara sa mga nagkalalipong bangod sa kakulba, may nagsiniyagit, may nagdihibi, nagdiyabaw. Mayo langgit si Rod kay wala sila sa sulod sa mga bulotuan.
1: Alas 7 kagi 5 siya yung kalabanan dira mag-alas 7 ang mga estudyante rin sa mayakuan mo sa covered court nga ti nagapatigayon pa na sa orientation acceptance sa mga estudyante. Mayo lang kayo ay pa sa mga kwarto galing mga kabataan kalabanan kay 5 siya.
4: Yes, Sir Rod. Like, ang natabo abi sa Matanao National High School, may ara dali dito sa building,
1: uh-huh.
4: part sa eskwelahan, nga narumpag gid saya. Although, hindi man sila nga nag-usmod gid sa, pero may part sa building nga narumpag na apektuhan abi. Mayo lang gid si Rod, kaya ang ina dali nga building, abandonado. And
1: insekto
4: ang mga manunudlo dira na siling nila hindi pwede gamay magtener dira ng
1: uh-huh.
4: mga teachers, empleyado, or estudyante.
1: Uh-huh.
4: Kaysa 2019, naguba na nigali na building bangod man sa mabaskog na linog sa Mindanao.
1: Grabe.
4: So natabo naman kaina, mas mabaskog pagid na linog.
1: Oo, kagipab siya yung samtang nag-report ka, ginapakita naton sa ato sing Facebook Live, ang pipila ka mga struktura kung sa diin nagkalawasak ang mga kristal, mga glasses nila, nagkalarumpag pati kuani sa radio station kag anong kanini ng fast food chain Rusdak Usmod kag Five Shine.
4: Yes, Sir Rods. We have 37 structures nga nahaligan kaina na iya a report from
1: mm-hmm.
4: the PNP sa Camp Grammy sa Quezon City.
1: Mm-hmm.
4: 37 structures. Ang just isyete ka mga struktura dito ini sa Northern Mindanao nga na-record nga nagtalaguba. And ang 12 sa just isyete ka mga struktura, mga commercial establishments ini.
1: Uh-huh.
4: Kag may 4 ka mga government offices.
1: Grabe.
4: That is in Northern Mindanao.
1: Uh-huh.
4: Now, in Central Mindanao, may 20 pagid ka mga struktura nga nahalidan. 14 dere ang commercial establishments, kagduha ang mga puluyan, duha ang mga ospital,
1: mm-hmm.
4: duha ang mga bulutuan. So, amuni ka inang nakuha nato nga dato, Sir Rods. And sige-sige pagid na ang
1: aftershocks
4: assessment, kay ti wala pagid nakakuha sang exact figure. Tekadamo sa mga puluyan nga nahalitan man. So, ginakuan pa ni Subo.
1: Ginaisa-isa gid.
4: Ginaipon pa gid.
1: Uh-huh.
4: Sa otoridad, sa PNP, sa OCD, sa mga local government units, kung pilagid ang mga struktura, mga puluyan. Pero kainang si Rods, nakita naton ang pag-evacuate sa mga...
1: Ari, kagipab siya, no?
4: Sa mga hospital.
1: Mga estudyante, ari sa sagwa. Actually, araan sa may ground na ginawa ni mga kabataan na most probably mga kindergurune or elementary. Mayo lang kay ang atop bala kagipab siya, though hindi siya bugat, though light materials lang nga binutangan niya sang galvanized iron, bala kung sin kagipab siya. Pero narumpagan, yes, gini mga kabataan ng iba, no?
4: Yes. Kaina abi mo Sir Rod, mga after sang 7:37 a.m.
1: Uh-huh.
4: Galino, kundi nag-issue sang tsunami warning.
1: Uh-huh.
4: Ang Seabox.
1: Uh-huh.
4: the president himself nagpanawagan gidya sa mga pumuluyo sa Mindanao, please tumana ninyo kung ano ang
1: advice
4: sa mga otoridad kay importante subong ang inyong kabuhi. And the record gid man ang tsunami sa pila ka mga coastal communities dito sa Mindanao. Ang ginpaidalom sa tsunami warning amuning Sarangani, Basilan, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, and Zamboanga Sibugay. And sinigid lamang nga hapon, nakuha na to ng information na ang mga senador from the new majority bloc, they will go to Mindanao. Tanan din sila si Rod para magbulig, no, sa relief operations dito.
1: Uy.
4: Din palipot nila kaina ang ilagin tawag na consultative meeting.
1: Okay.
4: Bilang respeto sa mga pumuluyo sa Mindanao, kaya hindi nila huglahog si Rod 30 seconds ang kalawigon.
1: Grabe.
4: Sa pagtayog na nagluntad kaina. Amuna siguro ang
1: rato. Plus may mga magagmay pa kag-5-shine nga mga aftershocks after sang 7.8 kagina?
4: Yes. Kagina sang aga mga around noon, no? 138 ka mga aftershocks ang nabatsagan. And I think sige.
1: Kag dito sa Indonesia kag-5-shine, may mga pipila kita ka nabasahan sa Facebook, sa social media nga pating ila si nga panghigaron to nga mga bye-bye ba? Nag-surge man ang tubig. O, do nag-mini tsunami. Hindi gin man tsunami, kating tsunami, dako nga balod mo. So, do nagtaas-taas ng big kakitab siya. Inbangod siyang kakusog gidya sang ano ni, sang linog. It means, labot pang pating spiak ng pungsod mo.
4: Yes, actually, may nakita kita ng mga puluyan sa coastal communities nga naghililay si Rod.
1: Grabe, no?
4: And may mga no? pandagat, gagmay, no? Mga ining mga ginagamit nila sa pangisda nga nagkalaanod man kay pinagbulya-bulya gidya si Rod ang tubig sa dagat.
1: Inang nakita, kakakifiveshine, ang kagina yes, nakita sir. Ko sa tubig, tubig ining labador, blah, butangan mo tubig, half. Tapos linggi-linggion mo, doon mo nakaginang tubig, makita ko sa coastal area mo. Ang tubig, doon nagasala, kung sa din sa makagto mo. Ang nubo, spiak, sa wala, dugdugay, ang nubo naman. Kung baga doon naging linggi-linggi, kapla ka keep five shine?
4: Nag-alwak.
1: Oo, nagulo alwak. Grabe.
4: Sa labador pa nag-alwak, kay tiga uyog-uyog. Pero, si Rod, sub 30 segundos, first time, nga nakabati ko sang linog na naglawig sa 30 segundos ang pagtayog. First time in the Philippines nga ang pagtayog naglabot sa 7.8 magnitude. Pinakamabasog so far.
1: Ang nagligad 7.1, 7.3, di ba? Dito man yes. sa may Mindanao.
4: Yes.
1: Bugo, yes. Cebu, Mindanao area. Kalabanan do 7.1, 7.3, subong yung 7.8.
4: Kag kun may linog si Rod sa Pilipinas, mabatsagan na sa, kung halimbawa, nagluntad ang linog or ang epicenter sa linog sa dagat, mabatsagan ang pagtayog sa duta, ang kabaskugon lang hasta sa intensity 5.
1: Grabe.
4: Doon ang monitoring naton, but kaina sa aga, especially in general
1: sa Dogin intensity 7 na gani kagina mo?
4: That's right, intensity 7 ang kabaskugon na ila na batsagan
1: sa my goodness.
4: Sa General Santos City. And so far, isang General Santos City sa mga nakaangkon sang tuman nga kahalitan bangod sa sininglinog, may mga bagpo nga mga bridge nga gintukod sa DPWH nga naapektuhan, may mga spaltado, bagong spalto sa dalan na kululbo. So mo nang natabo kay ina si Rod. Report gikan sa news center. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Madamong salamat kay K5 Shine. You know what, mga kay K5? Tito gita pabatsyag na nisang ginuogro sa ito ni. No? Ining kalamidad nga ni, ngayon linog nagluntad na mismo sa may Jensen sa area sang Mindanao na naglabot na sa 7.8 ang magnitude sining nga linog. Tiyamakon mo, may 16 nang nagkalamatay. And as for now, ginavalidate pag ginang iban. Kay for sure may iban pa gid nga mga tawo nga nagkala rumpagan, nagkala tiphagan. Ang nakita naton nga mga video gikan naman sa nagkalain-lain nga mga social media accounts, ang pag-usmod sa isa ka building, may isa to gani sa bulutuan mo nga ang building sa eskwelahan bla. Doon nag-dasok na nagpanaog, nag-usmod. Ti balik klase na, Lunes na Lunes, nakapreparar ng mga teachers ang eskwelahan, nakabrigada eskwala na, nakapanglimpyo na, kaya excited na mga kabataan para naman sa pagbukas ng klase. Ilang tawab lamang kay K5, iguon kayo mo sa linog, gulpiyada lang. Mayo ko nakapreparar ang iban kinakagwa sa open field. Pero ang iban nga way kabalo, basi nakakatulog pa dito. Or basi ang iban naton nga mga upod at upaya sa nagatrabaho nga way gidya kanamo-namo, 30 segundos, pila man lang naman. Isipabla, i-time balang imo sini nga pagiho. Within 30 seconds, diin ka gidasta makadlaga now. Tinagapangayo ni sa Asambulig kay ti pagkatapos ni mga ka-K5, although ginapatigayon pang search and rescue operation, hindi niya basta-basta yung magbungkal kaya sa mga nagkalatiphag ng mga buildings. Dito gani sa Angeles, Pampangaw, sa Subong, sige pa yung bungkalanay mo. It takes time. Ikon madasok na karon ka matrap ka na posibilidad patay ka gid. Timayukon, isa lang ka building ang ginatutukan sa mga otoridad. Kadamu-damu ka mga structures. So most probably, ang aton sing mga rescuers, tunga man ni sila. Hindi ni sila ka full swing. Kay maybe, ang iba naton ng mga rescuers, mga K5, ang may mga pamilya man nga naulamid sining linog. Yako, kigid ko nga magkagtutong iban nga mga senador sa may Mindanao, sa Jansan, para magkakandak sila sininga personal assessment evaluation para magkatuatan ideon sa ila sininga insigida nga bulig sa mga nalista naton nga mga utod. Di ka ba'y pakuntani mga kakifive nga dutay lang magkalamatay? Hindi na madugangan bla. Grabe no, ang linog no. Paminsaron mo bla, gulpiyada ka lang ka pulupungko-pungko ka lang matabunan ka na sang balay mo. Matabunan ka na sang building na ginapulupahuwayan mo. Sa pagkasakit ba tiyagon mga kakifive, tilang tawa bla buwas, masinaka nga masinaka ni tanan, maapiktuhan gining ekonomiya nila. Why? Ti may linog ang kasunod sina mga kakifive? Brown out. Wala supply sang tubig. Wala supply sang kuryente. Oh, di ba? Kabay pakuntani, gayo lang ko, samtang timprano pa, ang mga nagabulubaligya, bla. Hindi na mag-take advantage, danay. Oh. Kinanglan sang atos mga utod, ang mga rescuers, kinanglan sang atos mga utod dito mismo sa may Mindanao, sa mga pagkaon, tubig. Kaya mo nagkinahanglan. Di ba dumduman yung ito nagligad sa may Bugo, Cebu? Amo to mga needs sa mga tao. Tubig, kaya wala supply sang tubig. Supply sang kuryente, okay pa na kung wala ka kuryente, importante may tubig. Di kasunod si mga K5, ang mga presyo naman sa mga balaklo ni mainalsa naman, magmalahal naman. Pati mga generator to, mataas naman ang presyo. Mga gensets na, mataas ang presyo. Gasolina, masaka. Tinamin ni kay ang national mismo nagapahayagid sa ilang kabalaka para buligan ang Jensan, ang Mindanao, kagbagkaiping ng mga kabanwahanan kagkasyudaran. Para at least dasig ang serbisyo bla, nga matanay gilayon sa tao. Amo ni dapat ginaubra sa aton ng mga opisyalis sa gobyerno. Hindi na magpatawag-tawag or hindi na magpabida-bida kagto dito. Importante kung magkagto ka to, dala ng kamungadaan sa bulig. Kaya kung magkagto ka malang to, kag magpulo pa ipal-ipal, pagkita-kita sa may linog at hindi ba na mayad. Dapat kagto ka mo to, may bit-bit na kamungadaan ng bulig. Katie, ay, sa kadugay kagkatigulang ninyo serbisyo. Basta may linog, anong kinanglanon sang tao, balaan nyo na nga dapat yung bilit-biton. Ilang taon tabuas ko magsaka, tapos ako maglalakat sa Mindanao, may bit-bits lang abulig. Basi pulo pa picture-picture lang blood dito, ha? Wayas ang bulig. Ha, balikan talang yung bulig, ha? O, dapat kung opisyalis ka sa gobyerno, paghalin mo sa balay mo, bibit-bit ka ng abulig bisang ginagmay lang. Iti na may mga projections na kamo mo. Nga muning nagkalatabo, siyempre nalinog, ang iba nagubaan balay na matyan o nanuman. So mo nang dapat naton nga tagaan sa nagakaigo ng inugtalupangod. Pinagdungan pangadaan sa kagamu, pangadaan sa Senado, plus ang kalamidad, Pilipinas subong naka-highlight no sa international media. Kita subong ginalantaw nationwide or worldwide. Sa mga balita, subong Pilipinas ang headline mo. Senado nga sagil na kulo kambyo-kambyo sang liderato. May ara ginatawag nga legitimate kag may ginatawag mga illegitimate. Kung sa pangabuhi ginatawag nga asawa, may ginatawag man nga kirida. May ara iya original, may ara piki. Iya mo ning ila mo. Napagpatawag sila sing ikaw galingon. Purari o pabayitan ng Senado. Unahin nyo anay ni Bulig ang taga Mindanao ah. Kay mabilib kami sa inyo, mga kaki-five. Ay, wait, taglipan ako, no? Mabuhi ko na yung black commercial, kay nagasinyas na nga akong singatik ni siya, no? Matira pa ko tanin sa senador, mga pang splice-splice nga na preparar.

0: ka.
1: Pang DTX 500.
0: Agud bagin mas hubit, sakit dan angitura.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
3: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
4: Ning
3: IBS.
4: Dakutoy tiyan mo na?
3: Oo. Tagi
4: ko na, dakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
3: Gigitig-ab.
4: Gakrams, gakrams.
3: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isang chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
4: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinay. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdo duwa-duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: gid. Dinamit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
4: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo. Naming nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant. Kaya kung kisara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
3: Gusto.
4: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
3: Oh, hindi ka ma-stress.
4: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo, tiyo. Na-stress.
3: Pila kay DTX ka.
4: Baton mo dyan.
8: Baton.
3: Sirustan
8: mo. Sabi ka mo man siya
4: natuloy. Especially emotional stress. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdo duwa-duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: gid. Dinamit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500. DTX 500.

0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
8: bakal na sa mga butika.
9: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
12: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
13: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
14: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
9: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Sport Biotics.
16: Preto nyo, day, musta ang bulang ka, pepre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala?
19: Maluya na?
18: Mag-extend ka!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May makaw kag vabuwaska.
19: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift!
23: OT!
24: Breadwinner!
23: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
4: Number 1.5 K5 News.
5: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Sa maabot nga Hunyo 21 may K5, ang K5 News FM in line sa aton sing ikasyam nga anibersaryo, magpatigayon kita no sa nga bloodletting activity nga pagapamunuan naman sang Barangay Takuling. Nagapasalamat gid ko kay City Councilor and ABC President Barangay Kapitan sa Barangay Takuling, Kapitan Lady Gles Gonzales Palyen. Salamat gid Kap, and of course kay Janjan, kay Jade, and the rest of the team dira mismo sa may Barangay Takuling, and of course ang City Health Office, no. Salamat gid sa inyo ang aton sing mga abyan nga mga doctors, nurses, mga BHW sa Barangay Takuling, no. Diri sa may Rayo Gym, June 21st o June 21 Sunday na mga K5, o hindi na ka mga daan na mag ano ni mag-inom-inom, no. Pakwa ka mo dugo mga K5 para ibulig na sa aton sa mga kauturan. And at the same time, afterwards, mayara kita pagpatigayunon nga K5 Kalingawan sa barangay, isa sa mga barangay diri sa syudad sa Bacolod, kag may gift giving kami afterwards. And sa aton sa masuki, and ang team siyempre pasalamat man kami sa amon sa major sponsor, ang Campus Tuhan Highland Resort sa pagpamuno naman, no, kay Boss Kano Guaputan. Salamat gida Boss Kano sa imo sining pag-sponsor. May isa pagid ka lechon ba puwerte. Salamat gida K5 Eric Tenerife. Siya na ding amon nagkuan mo siya ginagpatigayon dito sa kay Kano Guaputan sa Campus Tuhan Highland Resort. Da Domingo kami tumakagto dito kami pagapatigayon sa aton sining mga gamay lang nga event, gamay lang nga pulo program. Enjoy sang ikasyam nga kadalag-an sang Radyo Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Sa aton sing mga major sponsor, salamat man sa Negros Power. Negros Power, gidya mo ning nami subong sa Negros Power kay so far sang gin take over nila ang aton sing elektrisidad sa Baybakulod, o diri sa area sang Talisay, Morsya, Bago, Talisay, Bacolod, ang Negros Power nami ang serbisyo kag nagdutay na lang ya brown out. Although ati damo pagin sila nga ginapangdugang upgrade sa system, and isa pa nami yang ila sining opisina. Hapos ya kagtuan, hapos istoryahon. Salamat gid papang Jonathan Cabrera. Salamat gid papang Junkab. And ang Lucky AKK Department Store na may ara naman silang ihatag sa aton. And ang Valya Car Transit Incorporated, no? Ma'am Jada Marquez. Salamat gid Ma'am Jade, and of course the Valya Car Transit Incorporated, the Boss Leo Ray Yanson. Salamat gid sa paghatag man sa amon sinisang dugang nga ipanghatag sa aton sing mga less fortunate nga mga kauturan diri sa siyudad sa Bacolod. Naghatag man sino to man, si General Sanson. Thank you gida Sir Julius Mariveles. Kabalo ka mga army, iyan ay akuan, iyan ang kontak. Kisalamat gid sa naghatag. Magkakagto din yung Philippine Army para naman sa bloodletting na on June 21st. Sa tanan nga magagusto pagid maghatag donasyon o kon sponsors, kami sa K5 in line sa amusing anibersaryo, ululupod. Hindi kami gusto nga kami lang mahatag. Dapat ululupod kita. Kag ang K5 solid supporters, no? Ang mga lideres naton, oh, sa pagpanguna sa Rayo Foundation Incorporated Manager ka K5 Robert Pacardo, may bugas man sila nga igatan ay sa aton sing mga kauturan nga mga pigado. Salamat gid kay K5 solid supporters naton. Ibalik tang kasadyahan sa K5 solid supporters kay maupod ni sila manghatagay kita. Oh, mayara kita siyam ka mga pamilya nga bagatagaan. And afterwards, mayara kita mga 100 to 150 ka mga individuals o kon families nga pagkatagaan man sang grocery, ano mada nga ihatag naton. May cash bit, okay gid na. Sa aton sige masukil sa mga sponsors naton, salamat gid sa inyo. Nagabaton pa ko sa mga sponsors ha, hindi ka mo magkakuan. Ang blessings i-share nyo. Kay the more you share kuno, the more blessings ka mag-aabot sa inyo. Kung puno ng gantangan mo, iula na ang blessings. Kay para masudlan diwat bag-o. Alas 5.14 na. Check ko ba si KG5 Rovic Mungkal. Hibalaw tating balita ni KG5 Rovic dito mismo sa may area naman sa Banwas ng Binalbagan. May isa ka lupon, no? Membro sang lupon sang barangay Biaw sa may Binalbagan ang ginlutang patay gido sang wala pa makilalaan ng mga suspitsado. I-check ko ning pipila ka mga detalye paano naglabot sa puntong ang lupon. Supposedly siya ning nag-mediator ning lupon mo. Siya ning nag-settle sa mga hidwaan o kon mga hindi pagnamiay, mga ilinaway sa mga marites, ilinaway sa pamilya. Sila ni ang nag-mediate para i-settle, para hindi na magdako ang problema. Check ko si KG5 Rovic Mungkal.
2: K5 News FM Live Report.
5: KG5 Rovic, ibalita mo.
6: KK5 Rods, mayong hapon, no, pala isipan sa karon or padayon sa karon nga ginaimbestigaran sang aton nga mga katapo sang Binalbagan PNP ining nagluntad balang pagpangruthang kaina sang aga mga takna alas 7:30 sang aga diri sa may sitso Maganay, no, Maganay 1 barangay Biaw, Banwas ang Binalbagan. Kung sa diin ka kay Five Roads, isa ka lupon, no, sang barangay ang nasambit ng biktima naging kilala kay Marlo Galan, no, 58 anyos ang edad, kagti residente man sa among lugar, no, kagti suno diri ka kay Five Roads, suno sa information nga aton nga nabaton, ining biktima ang kadulong bala sa kampo kung sa diin iya ginatrabaho.
5: Kagi Febro, bekway ka da sa mga supplemental videos or pictures kaya sarang naton mapakita?
6: Actually, anong kuha na, kung nasen, kaya ako kagi na kagi Febro ang naka-live.
5: Ah, okay. Kagi Five, Adrian, check bi sa Facebook Live sa ang Kabankalan para makita tang area.
6: Sa 102.
5: Oh, sa 102, kagi Five, Adrian. Go ahead, kagi Febro, Vic.
6: So actually, ka kay Five Rods, ining biktima, suno sa information ang padulong sa kampo, no? Sa kampo, kay Tito Bali, siya bala ang nag-aubra, doon nagapangamo di sa kampo, putang mga obreros man iyo, nagamanong panghilamon sa kampo ka kay Five Rods. Dito, kay Tito Tanawan, mukhang nagpadulong kami to sa lugar sa insidente, ining area ka kay Five Rods, ang liguin katama, medyo ang lugar, kung imo tanawon, lubak-lubak kaayo, kay Tito Karga, lagi nang agi, kaglapit ini, no, sa
5: typical
6: area
5: nga uma
6: again
5: typical nga umagid.
6: Yes, typical nga uma ni ka kay Five Rods, no, kag ining lugar do kumbaga nabukid na eh, no, nabukid nga lugar ang balay, pila pa ka kilometer, pila pa ka metros, no, antes may balay. So karon ini aga pa ini upod man sa manong panghilamon sa kampo kay Five Rods, nagpadulong sa lugar kag nagaistorya bala nga ang live da panghilamunan,
5: okay,
6: ang area ko sa diin trabaho nila. Sang gulpiada lang ka kay Five Rods. may nag-abot nga duha ka mga unidentified nga mga suspitsado.
5: Uy.
6: Kag ginluthang ining biktima ka kay Five Rods, no? Ginluthang ini.
5: Kag kay Five Rods victim lang kita, i-kwanta ka na, i-disturbot. I-gusto ko ni-confirm, amuni ang daw may gintutdan, ho? Nga sa may yes, kilid yes, dalan. Amuni, amuni live mo kagina. Ang yes, kampo, yes, gali kag Five Rods victim, kaya nugbo pa lang.
6: Nugbo kay manghilamon pa lang.
5: Oo, daw ara pa lang sa kon itakson mo sa ruler, daw mga one and a half lang. Ka-ruler, ang kataason. Mm. Uy, kagbansada, so, ikitaon ng tao, yung kung natukasulod eh.
6: Yes, oo, kay di actually, ining ang area ko sa diin, ginlutang ining biktima, ang aragin sa dalan eh. And then ang iyang mga obrero sa ato na sa kampo, nag-apro panghilamo na, pagkabati, lupok ka kay Febros, based information nga ato na baton, pagbati, lupok, nagdinalagan, no? Nagdinalagan ining iyang mga kubdanan, bangod sa kakulba, posible, nagdinalagan ini, no?
5: Mm-hmm.
6: Kagati, gindala ini sa may, ano, gindala ini sa ospital, ining, ano, ining biktima, kagtigin declare ining dead on arrival kay Five Rods. Kagtigin to, na-recover sa lugar ang tatlo ka-fired bullet and four fired cartridge ang caliber .45, no? Kagtigin request naman, o nag-request naman ang aton nga police for SOCO nga magpatigayon sa examination sa lawas ining biktima na itong kay Five Rods. Kagti sunod naman kay Police Captain Julian Vinson, ang hepe sa binalbagan PNP, nga sila ang ginapadalma nila kung ano ang motibo kag kung ang sigo ang may kahimuan sining krimen bangod kiti kadamo pa sa mga kiti kung tanawan mo lupon ini nga daan kay Five Rods. Kagti may kampo nga ginamanage. So kung ano bala ang rason kung nga ginlutang ining biktima, no? Kagti gulpiada lang man nga ginlutang dras lugar, kagti ginpamangkot man naganit nato ng ang ano ang kaupdanan kiti may ara kita information pero for confirmation pa man ini.
5: Okay.
6: Sunod dito sa aton kagina ka kay Five Rods nga ginpamangkot ini siya isa man ka sitso leader, no? Pero
5: oh,
6: sunod kay Sir Vincent kagina ginapa-confirm pa man nila kun sitso leader pero kay Five Rods may ari kita kagina nga nakaupod nga isa man ka sitso leader kung sabihin siya mismo yung gin-confirm niya nga ining biktima naton ang masobra na 15 anyos, no? Nga nag-servisyo sa dira bilang purok leader, no? Sitso leader sa nasambit nga lugar, no? Pero for confirmation pa man na kaya based sa police ang ilang information nga nakuha is members ang lupon, no? Pero may upod kita dito kagina which is sitso leader man sang nasambit na barangay kaging confirm niya sa aton nga iniupod nila, no? Nga leader man kaga upod nila sa mga inunano when it comes sa agriculture nga mga programa ulupod ni sila kay Five Rods kag tingid pamangkot mangani naton kung ano bala ang pagkilala mo, ano bala ang naibaluan mo, may ari bala ining biktima nga ginsubid sa inyo or ginshare sa inyo regarding o kung base may ara inisang deterrent nga ginnabaton sa iyak buhi. So sunod din kay Five Rods wala man kay ti masinadyahon marani gani kung no once ko nag-uupdan na sila wala man siyang may nabaton nga kung ano man nga mga pagpamahog sa iyak buhi. Pero siling sa ato naman yung kapulisan, amo pa ng isa sa mga ginatutukan nila kung ano gid ang motibo nga agin luthang ining biktima ka kay Five Rods.
5: Why pas lagli ka sugod pangilamon? Arap lang lagli sa may dalan?
6: Actually, ang isa ya, kay Tido Bali siya, bala ang naga, ano?
5: Kulokabo-kabo?
6: Oo, na, tama.
5: So meaning, hindi siya trabahante ya, nga nagapangilamon gid, no, nagkulokabo siya, kay daw caretaker, balibis ang katubuhan, dumuha mo na?
6: Oo, tama. Muna siya. That's why may mga kaupdanan siya ng mga ano, mga nagapang...
5: Anong ginsakyan kuno sa mga suspitsado, kag Five Rubik? Ginsakyan sa mga suspect motor?
6: Actually, kay Five Rods, suno sa information, wala eh. Lakat lang gini kay Five
5: Rods.
6: Kay lakat lang man nila ginhimo din ang base sa information, naka-jacket, naka-kalo, kaga naka-something nga muna ang identity or ang suksok, no, sang sining mga ginaligar suspect sa pagpanglutang, sining biktima kay Five Rods.
5: Uy, di inang igo yaman?
6: actually gi pamangkot na naton kagina no pero ti sunod diri kag five goals wala paginsang exactly ti undergo pa ini sa ano eh sa examen sang soko kay ako may baluan bla kun pilagid man kabilog ang igo kag diin ang mga possible nga igo sang sining biktima kay ti based sa information ang mga na recover nila sa lugar tatlo ka mga fire bullet and four fired cartridges ang or caliber .45 ang na-recover nila sa lugar mo. So karon ginaibalo pa sa aton nga SOCO team kun diin kay ti pagkatun aton ti kugina gina-examine pa sa aton nga SOCO ang bangka or ang ining lawas ang biktima ka kay Five Rose kag ginahibalo kun diin bilang mga igo sini natuoy sa sining pagpanglutang sa iya.
5: Oh, sige ti kay for sure may mga kabataan ni kag Five Rose ti balik eskwela nang laan. Kapin bagid ko na siya ning breadwinner kag Five Rubik nga kapangita sa nga kalanon kag plati sa mga kabataan niya masakit-sakit ni para sa pamilya.
6: Amo gani kag Five Rubik.
5: Ay sige. Follow up lang boss kag Five Rubik ang statement sa pulis kag kung dalagan sa imbestigasyon. Salamat gi sinyo da.
6: Okay. Yes, kagay Five Rose, sa mga tumadulong update, ili nga balita, giradulong siya sa DTX 500, my TC, kag D3 Bio. Report, gikan sa patrol. Ini naman si kagay Five Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
5: Madamong salamat, kagay Five Rovic Mungkal, si musing nga balita, gikan naman sa may banwasang binalbagan. Ti kaumhan, kalaba, kabalo ka mo magkagay Five, magamunang nga lugar, dosolado, kunada. Ti kampo, sino mabulig si muda kon tuyoon kami patyon? Pero question, hindi ka man dapag patyon kung ay isang rason o kung ginakwan ang mga kriminal nga ni unless otherwise nagpinataka sila pang lutang da. Pero kung nagpinataka sila pang palupok na pang lutang, pinanglutang matong mga kaupdanan tani. So, may madalom gining rason, himbalawon ta pa na sa pipila ka mga public affairs program sa nga K5 News FM, Bacolod Kagkaban Kalan. This time, check tabi ang balita. Gika naman sa kay K5 Red Salgado. Nadumduman nyo to atong isa ka Iloy o kung isa ka asawa, no, sa isa ka foreigner, na nagbisita sa sulod sang prisuhan. Tipagwa niya to, tinambangan sa ginlutang patay. Ti mga suspitsado sa paglutang patay sa isa ka babae sa Bahia, gwa sa NODJ, posible nagdiretsos may barangay Filisa o kon mor siya matapos ang krimen. I-check ko ba ang balita gi ka naman sa kay K5 Red or pwede man si K5 Jerry Law, depende sila kung sinong una. Ang balita ni K5 Jerry Law kag K5 Red Salgado dulong mas kalawan sang MyTC ang alkaline based vitamin C nagapabakod kag nagapaptik sa aton sininga immune system. Ang aton sininga tiempo masiling kita nagutalit nagulan gulpyada lang maginit tikon na hina ang imong sininga immune system dakong posibilidad nga matrangkaso ikaw mahilanat ubo kag dugidugay ligid kana hindi ka nakatrabaho hindi ka nakapangita sa palangabuyan mo. Hindi ka nakaobra, huwag ka nasualdo, gutom pamilya mo. Bangod sa nga pagpabaya sa aton singalawas. That's why pabakuron ta. No, nagka-connect ni mo. Kung hina immune system mo, matrangkaso ka, hindi ka obra, hindi ka tanan maka-perform. Tiguba ang pamilya mo, guba ang kabuhi mo. Timaligid ka lang yung skilid. Pero kung mayo, nagasagod ka na bisang MyTC, nagainom ka DTX 500, D3 Bio, nami ang pang nilay-nilay mo, nami ang imusin ng production sa trabaho, mangod kay nami ang pamatsyagan mo. Aran si K5 Red o K5 Rubik, K5 Jerry Law. Check abis K5 Jerry Law, kay siya maning nag-follow up dito. Hibalaon tani, kay daw may ara kung nung rason mo. I-check ta ang detalye, gika naman sa kay K5 Jerry Law Mungkal na Luisa.
2: K5 News FM.
5: K5 Jerry Law, ano bala ang rason, motibo sa paglutang patay sining biktima? Ibalita mo!
7: K5 Rods, isa sa ginalantaw nga motibo di karon is ining kaangtanan sa ilegal nga droga. Ini ang ginalantaw nga rason kung nga ginlutang patay. Ining si Maria Luella Foster alias Balileng sa atubang mismo ka K5 Rods no sa Negros Occidental District Jail pasado alas 4 sang hapon adlaw sang Sabado Hunyo 6. So gi-interview ta si Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. ang hepe mismo ka K5 Rods sa bago component City Police Station kag suno sa iya pinaagi kuno sa backtracking na ginhimo nila ka K5 Rods ilang nga nahibaluan nga ang biktima nga ini nga si Maria Luella Foster ini siya ang ginatudlo nga bilang source no sa illegal nga droga diriya sa may or sa Banwa sa Manapla. So may nadakpan nga isa ka suspetsado na priso, actually isang sinigid lamang nga mga tinalikdan yung inadlaw antes na patay ining nga biktima. Nadakpan atong lalaki which is suno sa report under sa kung saan pa pyramid bala ka K5 Rods ang ina sining sistema. So under siya ta umbrella ining
5: daw pyramiding scam bali do mo na.
7: So suno sa iya ka K5 Rods ginatudlo nila ining biktima nga amo ang ginakuhaan sang supply no sa illegal na droga. So ang iya sini nga live-in partner sang biktima sa natabo ining krimen ginbisita niya ni ka K5 Rods no sang Sabadong adlaw actually gabisita ining biktima ining si Foster kada kada Martes Domingo kag Sabado. So natabuan nga sang Sabado pagbisita niya ka K5 Rods dito ti ang iya sini nga ka live-in partner nga ini and napriso man bangod sa illegal nga droga kadua ka beses. Sa 2019 napriso bangod sa illegal drugs, 2021 nakagwa, kag 2024 until now ka K5 Rods amo na napriso siya liwat. So bali ang nagagwa ka K5 Rods do ang nagsalo sang mga transaksyon no allegedly sang bana sini or sang live-in partner sini ka K5 Rods nga amo si Jemar Suyo Sunga ka K5 Rods amo ining biktima. So pagwa sining nga biktima ka K5 Rods sa Sabado pasado alas 4 kay siyempre alas 4 ka K5 Rods ginapagwa na ni ang mga mabisita bala kay siyempre may formation may roll call. So pagwa sining biktima allegedly gimbantayan siya sang riding in tandem sa gwa kag dito gin palokpan kay K5 Rods. Actually ang trajectory sang bala almost wala nga portion sa lawas ang igo no naigo siya sining butkon nawala nga butkon kag sa iya sining nga guya kay K5 Rods. So ining biktima gin check no ang iya sining background gin check ang iya sining mga dalang kay may bag ini siya kay K5 Rods backpack. So dito nakita kay K5 Rods nga may ara siya sang cellphone. So ang cellphone niya kay K5 Rods nang may ara sang pagpamahog na no sa iya sining kabuhi kag siguro posible ka K5 Rods angot man sa droga kay may ara sa Bago City ka K5 Rods nga do nakatransaksyon sining biktima kag do ginatudlo bla do may ara sang resibo bla ka K5 Rods sang GCash kay ti syempre kung mag send ka sang GCash pwede mo i-send
5: save
7: ang imo sining resibo. Kag dito na ibaluan ka K5 Rods nga ang ining pangalan nga si Maria Luella Foster ini siya ang nag-a-appear sa GCash nga ginasendan sa mga drug personality nga nagkalakpan sa Bago City. So do nag ano bala ka K5 Rods nga ang ining ginasuddan karon nga lead sang aton sining kapulisan is amo ining illegal gidyang droga. Actually ang ining biktima ka K5 Rods no isa ini siya ka OFW. So ligad tuig lang ini siya ka pauli ka K5 Rods kag based sa initial information ka K5 Rods natapos na niya ang iya sining kontrata sa abroad or yung iya sining ku ano ba do permit bala or do travel
5: kontrata oh.
7: So karon nagpauli di siya so amo ni ang ginhimo niya. So ang ining sa background naman no sang ining biktima ka K5 Rods ini siya ang kasado sa isa ka foreigner. Amo nang rason kung nga Foster ang ginagamit niya nga apelyido. So ang ining iya nga bana or ining iya nga ka-live-in partner madugay na ni sila actually nga-updanay ka K5 Rods no before pa ya ang foreigner of the nine na sila or possibly nagka-relasyon na ni sila kay may bata na ni sila ka K5 Rods nga 16 years old.
5: Uy.
7: So pagbulagay sang foreigner kag ining biktima ka K5 Rods nagbalik initially what sa side no sang iya sining ka-live-in partner nga amo niya karon ang napriso ka K5 Rods. So ang napriso ni nga iya nga live-in partner wala na niya pamilya, that's why nga nga daw siya na lang gindibla ang nag-aamuma, nag-care sa isining tao, kagati amo na karon ang ginapaligban man sa nga pamilya. Actually, Kakipay Broads, mayara sang malipot lang nga pahayag, ining si Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. angot sa sining statement. Pamatiyam lang natin, Kakipay Broads.
8: Based sa record po ng Manapla Police Station, nakita po natin na may revelation ng isang drug personality na nagli-link po sa subject natin ngayon. Possible, sir, nililink siya ng isang drug personality na nahuli sa Manapla, sir. According sa nahuli, siya yung nagbabagsak.
7: So, amo to kay Kipay Broads, no, ang confirmation gikan niya kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., ang hepe sa bago component City Police Station. So, karon kay Kipay Broads, ginaproseso na sang pamilya ining bangkay sang biktima kagati agud ni mahatagan man sang formal nga paglubong dito ya sa Manapla. And unfortunately, kay Kipay Broads, hindi gid maghatag sang pahayag ining pamilya bangod nga nakolbaan man sila kuno sa safety, no, nila mismo kay Kipay Broads. Kay although ati posible kilala man nila ining nag-ubra kay Kipay Broads, kag may lead na ang kapulisan kung sino bala ang posible nagtiro o kung sino bala kay Kipay Broads ang nagpatiro. Amo na ang ginasundan na karon sa aton sining kapulisan.
5: Yes, sige. Kay Broads. Salamat gid kay Kipay Jerry Lo, ma-update lang kami da kung ano gid man ang dalagan sining investigasyon gani. Salamat gid.
7: So amo na kay Kipay Broads ang pinakaulihing update gikan diha sa siyudad sa Bago. Balita nga ginadulong sa aton sa Kalwan, San DTX 500, D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lu Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
5: Ti amo nang dalagan sa mga investigasyon do gina link galing ining biktima nga daw may kang tandan sa legal nga droga. Sa piya ka ba incheck tabi ang pag-follow up, no, sa aton sining nga chief of reporters kay Kipay Red, kun sa diin nalagyo, may posibilidad diin nalagyo ining mga kriminal right after nga nalutangan ining biktima. Kay Kipay Red?
9: Yes, may hapon na Kipay Broads kaysa aton sini nga mga tagpalamati sa programa nga El Castigador. Doon na maguhan kita balita kay ang intro na itong Tagalog sa palarong pambansa. But anyway, Kipay Broads, dalabot ato kagiina, ining hepes ang bago PNPC Police Lieutenant Colonel James Latayon. Nagsuno sa iya, sandig ba ni sa baka nakakita, may mga witness, o galing ka ba ti may kabudlayan sa pag-identify sini sa mga suspitsado kanag isakay ini sa motorsiklo, kag wala asang plate number. Drinky Kipay Broads, sa padulong sila ya dito iya sa may norte nga bahin sang dalan.
5: Pero ang ino DJ, may dumayara na da sila CCTV, wa isang may nahagip nga kwan, well, itsura.
9: Well, actually, sa initial informasyon ka nakuha natin, doon wala kung doon nagagana ka Kipay Broads. Ay, nano. May ara, dara isang problema.
5: Amo na dapat nga lugar nga dapat kaya may CCTV kay Kipay Red. Ino DJ niya mo. In a way, kakalawuay, no? Iban gani, may mga balay gani nga payag-payag, may CCTV. Anay pa yung inayang dapat sa pamunuan sa DJ, check nyo da, perimeter nyo. Makabulig na insecurity purposes kay Kipay Red mo. Sa nagkagto dira, sa nagalinabay dira, kag sa nagasulod sa inyo sininga compound. But anyway, dirita anay, sa diin sila posible nag-agi pagkatapos nila tiro kay Kipay Red?
9: Well, actually, kay Kipay Red, according man sa mga witness, kag sa iabak tracking man sa kapulisan natin sa Bago, gincheck nila kati may ara sa mga huring-huring anay, matapos itong krimen nga posible. Dito sila nag-agi sa may dalan, sa may deka homes, sa barangay Kabog.
5: Oh, Kabog.
9: May posibilidad ba nga nagliko, ini sila sa wala nga bahin, pakanto sa may barangay Sumag, o nag-u-turn balik sa may Bago.
5: Mm-hmm.
9: Por dito, kay Febron, sa gincheck, sa katong siriga kapulisan, wala dito nag-agi ining mga suspitsado. Mm-hmm. Kag dito, nakita nila, kaya ni sila yan, nag-usoy dra sa may dalan, padulong sa may barangay Felisa na eh.
5: Oh, sa so, may Weber.
9: Oo, oh, dra, dumping area. Kag ba ang ilan naman sa ginatanaw?
10: Lapos sa Dulaw.
9: Oo, lapos sa may Dulaw ka K5 Roads. So, diri, ang ginatanaw sa kapulisa na ito posible ka nagdiretso to sa may Barangay Felisa. Kami posibilidad ba? Nga base dito nagrusot sa may Banwa sa Mursa ka K5 Roads. Kami ara, mandara sa alagyan kung ikaw dara magkapadulong, magyan mo dara ang mansilingan ng adala na eh.
10: Especially nga motor, dala mo ka K5 Roads. Tapos kaya mag-agi sa gamay nga banas.
9: Yes, correct. So, posible dito nagliko ilay ka suspetsado kag basi ginagyan ni Drake Febrods kag basi may ginagyan pagidra basi nagbalik sa may Bago or basi dito na nagpadulong sa may norte pagin nga bahin dira sang Bano sa kay Febrods. Wala sa impormasyon ka nakuha nato almost the same man sa kay K5 General de Luis kaman ini kay Febrods may kaangtanan sa illegal nga droga kag sino paganik sa relatayon ni kay Febrods nga ining biktima. Antes pa yan na tabu ining pagpatay si Aki K5 Roads, may ara ini siyang pagpamahog na baton sa digmanay sa living partner nga interview man sa atun sa nikapulisan sa Bago sa investigador. Kag diri K5 Roads, doon may ara kuno sa nakuhaan ng impormasyon ang atun sa nikapulisan sa Bago nga ini siya ginabaklan kuno sa illegal nga droga. And at the same time, initi may mga pagpamahog na kag nagpahog sila sa iya, isa man ka drug personality kay Kifev Rods.
10: Basi inagaway na ni Stacks or kulantrohanay na blang kay Kifev Rods? Yes, kung isa sila ka grupo, kulantrohanay ni. Pero kung kontrahanay, ito inagaway Stacks ni. Yan, nagambaligong ang anong kakilo ako ni. Ginubos mong ganyan tanan niya. Dumamon na blang. But anyway, inaya subject for confirmation bagay yes, to validate that statement. But that statement is coming from the police of chief of police of
9: Bago.
10: Bago.
9: Yes, kaya ba't ang lead diri nga investigator kay Kifev Rods amo iya ang Bago PNP kaya natabo sila sining krimen eh.
10: Yes.
9: Pero may ara sa joint investigation agad masulbari ng kaso sa as soon as possible Kifev Rods nagpasalamat magkari sa sarila tayo na kag ti draman sa BJMP kag manapla PNP sa pagbulig sa paghatag sa impormasyon na agad ang pagdasig ining masulbari Kifev Rods. So ari po mati ano ito na bahay sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel James Latayon sa Bago PNP. Yari.
8: With regard sa backtracking po natin ng CCTV na nabanggit natin kanina is walang hindi siya dumaan o dumiretso ng deka or lumusot ng sumag. So ang possible na escape route ng gunman natin is going Bagong Dalan or going Mursa. And with regard po sa masasabi nating angulo ng pagkamatay niya is siguro mga around 20% na 25% na masasabi natin may kinalaman po sa droga yung rason kung bakit siya napatay.
9: Okay, so bayan to, ang favorite sa bayan sa payag ni Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang atong sinigay Chief of Police sa Bago PNP. So bantayan ato ni favorite sa bigin update sila sa kaso, kabanti isubong daw hindi pa maghatag statement kag ang pamilya sila sa Manapla sa posibilidad ka ba si ipalubong anay ila sinigay kimata kag dito na gabagahatag ang magabulig sa investigasyon agad na pasakaan sa kaso iring suspitsado sa pagpatay sa kay Maria Luella Foster, 40 ulo anyos ng residente sa Manapla. Kaya po salamatan ko lang kay Favron sa katong sininga bossing Doc Ramil Uy kay Tina Kabaton kita sa cash. O kagati hindi man tulog loud experience natin sa may Agusan del Sur kag manami gid kag the first time ni Guro nga naka-cover kita nga abuto kadabo ka live viewers.
10: Yes.
9: Kag hindi lang actually ma next year ma-cover na
10: naman kita
9: sa Quezon City
10: naman.
9: Kaya gina-expectar, gina-guro nga SM sang K5 Bacolod. Maupo dito. Kaya Quezon City.
10: Inyo na lang to yan.
9: So salamat sa limat. Bossing Doc Ramil Oy. And of course, VP Sir L. John Castanio. And of course, SM Rods Palma sa pag-alaw sa amon.
10: Pero buwas ha, may coverage ka mo sa basketball na naman.
9: Game 3. Game 3.
10: San Antonio Spurs kag New York Knicks.
9: Yes. Actually, game 3 na 2-0. Game 3. Rods,
10: sa home court sang Spurs.
9: Wala kabalos ang San Antonio.
10: Ooh.
9: Kag actually sa game 2 Kevin Rods half shot lang gid ya. Half shot lang gid ba.
10: Ti bantay na buhas. Ma live coverage ka mo ni Sir Aljan. Duha ka mo of the night, so that's why timprano ka pa buhas. Sulod ka lang sa anong oras ang coverage, sulod ka siguro sa City Media.
9: Oh, mga 7:30 dira gid Kevin Rods.
10: Para makapreparar ka mo sa aton sini nga sports and entertainment nga Facebook page sa. Sige.
9: Okay, sabi kay Vods, atun sini balita dulog sa atun sa Power Trio nga atun sini nga DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 Bio and VCO kag atun man sini nga DTX Beauty Soap pag DTX Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa. Ako si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Bang! Salamat gid Mr. Bang. Thank you gid K5 Red Salgado, ano? This time, sailog kita sa balita sa amuning hambal ko nagligad nga mapalakpak gig kuya kay sa pipila ka mga tinuig once ganing nga maghambal ang syudad sa Bacolod nga maghatag sang bag supplies kung school supplies sa mga kabataan nga kanila target kung kis a July, August, September na ginahatag inang nakabakal ng mga ginikanan sa mga school supplies sa ila sa mga kabataan. But today, may ara masobra 7,000 ka mga estudyante sa elementarya ang nakabato na sang school supplies gikan naman sa Bacolod City sa pagpangunan ni Mayor Greg Gasataya. Ibalantang detalye gikan naman sa kay K5 Michelle Patinio.
2: K5 News FM Live Report.
10: K5 Michelle, ibalita mo.
11: Sa K5 Road, suguran mo na palakpak. Ginatuman.
10: Aragido? O, batian mo? O? Dulain ng huning, no? Ah, paano ganing palakpak? Dulain ng huning, nabatian ko? O, ara na, ara na.
11: Palain mo na palakpak.
10: But I'm so happy, ha? Sa headlines, yung pala nakita ko, I am contented. Baka na, may pa sa mga bags. Go ahead, K5 Michelle, kaya kita lang tao ko di, ang mga bags, so may... school supplies pa po ka namin. Go ahead, K5 Michelle.
11: Yes, sa K5 Rod, sa tinagayo home, nga nagapauli ang mga estudyante sa unang adlaw ya, sa pagbukas ng klase sa mga school year 2026-2027, kaya masobra 7,000. Subong lang na
10: wow. Adlaw
11: sa K5 Rod sa mga estudyante ang nagabit-bit ya sa ilang mga school supplies. Elementary
10: sa namin
11: sa K5 Rod. Kagati ang school supplies ni ginpanagtag subong adlaw ang ginpangunahan gidya sang aton Mayor Greg Gasataya.
10: Amuna iya.
11: Yes, sir.
10: Lingko amuna iya dapat manguna gid sa iya kay iya niya kwan mo. Iya ni ligasiya yang within the first day of class ya. Ara yang bag ang school supplies estudyante na lang niya mo. Ti ang yuhom sa mga bata sa pictures, hindi matiyag ko, hindi mabakal sa nga kwarta kay K5 Michelle. Oh, siyempre, may bag ka nang bitbiton puli mo. Siguro ginasimot-simota na ng mga kwaderno kay K5 Michelle. Madumduman to sa nguna. Makabakal ta bago nga notebook. Ah, grabe nga simota na. Dumatiyag ko daw, adik mo.
11: Pati
10: eraser na lang. Oh, Katie, excited ka. But in the way, very good. And I would like to comment ban sa aton singa mayor. Kanami. City Mill, masobrang ginpang tagaan. Mga anong school ang ginuna-una na itagaan kay K5 Michelle?
11: Yes, subong adlaw ka K5 Rods. Actually, una pa lang yung adlaw. May buwas pagidya ka K5 Rods.
10: Wow.
11: Ang una ginatagaan na subong adlaw, amo ang AL Jaime Elementary School. Diri sa may Mansilingan, Pabugwason Elementary School sa K5 Rods, Mandalagan, Tagang Abkasa Elementary School sa K5 Rods. Sila ni ang mga nakabato.
10: So, duha pa lang anay ka barangay?
11: Yes, sir. Kasi ining mga eskwelahan niya ini, ang kaina na saksihan din natin kung paano mag-home ang mga nanay, kabataan, kaga mga teacher sa K5
10: Rods. No, gunway ko kaupod ba? Huwag ko makita mga yuhome sa mga nanay kag mga maestra ba?
11: Pero ang pagklaro ni Mayor Greg sa K5 Rods, una pa lang ni kumbaga nga hugna, may buwas pa.
10: Wow.
11: Kagang target sa atong syudad, kapin or masubra, 100,000 sa mga estudyante sa bilog ng syudad sa Bacolod. Ini ang mga public schools sa K5 Rods na hatagan tanan from elementary down to grade 7 up to grade 12.
10: Wow.
11: Makabaton niya sa K5 Rods sa mga school supplies. Now, isa sa ginalantaw diri,
10: dali lang gid sa ilo ka, dali lang gid utdon ta ka pasensya ha. mamangkot ko na yung daan unas ka Joel sa high school sa grade 12. Dasan ako mamangatag. Kidra ko yung maupod kagi 5, Michelle, kay cover ko.
11: Yes, pamangkoton na ito. Oo.
10: Mangkoton mo si attorney Martigo. Kung sanong schedule ka mo maupod si Rods na ton kay makover, gusto ko i-cover. Giblaki ka namin na i-cover ka kay 5, Michelle.
11: Oh, pero buwas ko kay 5, Rods. May school dito sa may Granada.
10: Uy, ano oras lang makagtuto?
11: Mayor, tagang staff ng Shubad. Ang arriba lang Father Gracian Murray Integrated School sa Cape Rods.
10: Oo.
11: Buwas na daw ang schedule. Arceo, kagang Rafael Alunan Elementary School. Buwas din sila tanan. Makabaton sining mga school supplies.
10: So, isa so ang Alies, ang Alies, why pa kagang Emiliano ka high school, why pa?
11: Oh, wala pa kakaisa.
10: Sige, sa, sige.
11: Amat-amat. Ano, ang schedule sa pag-panagtag, amat-amat. Kagating sa ginalantaw din ni Mayor, ining mga late na balangan nag-fine-roll.
10: Aha.
11: Sa K-5-rolls nga wala malakit pa. Sa mga natagaan, subong. Ang siling ni Mayor Greg, hindi magkabalaka. Ining mga late enrollees. Kaya tinanglan lang gidya ang ilang mga data o kung ilang mga information ipasa sa tagumalahan sa eskwalahan kag sila ang paapasan man sining bulan sa mga
10: wow.
11: School supplies.
10: Very good, very good.
11: Nami,
10: pagiguro, dasong tuig, kagi 5 Michelle, may bag na, may school supplies, may uniform pa no? Inablang sa elementary, bisan short lang anay, on the next year, bayo na naman, amatamaton lang, siyempre, gulpihon mo din sa pagkamahal mo ni kagi 5 Michelle mo. Matako mo ni kapundo sa syudad. Pero, may biyahan, amatamat na kagi 5 Michelle, magkita tablang progress. Una, the progress ng gitimos ng siyudad sa Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Greg ang madasig, no? Nga pagtagtaganay. Wala na dilatar, wala na dilanto ang tagtaganay. Ariya, at hagpasasinag sa adlaw ang masubra si Timil na kabaton nga nagayuhom sa pagpasalamat ng mga estudyante ginikanan kag mga maestra kagipay Michelle.
11: Yes, correct kay K5 Rods. Nag-isa sa isa isa ka Iloy ang nagpahayag gid yao ko nagambal kay Mayor Greg na ara ko no nagpalapit gid siya bala personal kag nagpasalamat kay apat ang iya estudyante
10: sa wow.
11: Rabalat kay K5 Rods. Apat tanan nakabaton sini mga school supplies ti kung kwaon sa nasa bulsa bugat
10: ah, bugat na eh. Ti mag-apat ng kwaon mo sa bulsa mo ti hindi tanay man yapon ha. Kaya ang ang inog pa niya punta para sa budget sa isang bata. Buwas naman, hindi nang taliwat manyaga ha. Twice a day lang ta magkaon kay ang party, ang isa ka adlaw ang isa ka kaon ta para naman sa isa ka bata. Di mo ni pangabuhi naton kay Kipay Michelle ng mga pigado mo.
11: Correct yet kay Kipay Rod. Kagati grabe man no, ang effort sang aton nga syudad. Kag isa sa ginalantaw man din ni Mayor Greg yang makover tanan nga eskwelahan before nga mag proper class pagit bala kung baga kay ti may bago na tanga school calendar given kag ti supong ka class para pala mga estudyante ta lipay na sila nga may gamito na sila anyway kay Kevin Rose ni Ara kita dero no sang
10: ginpa pamatian ta
11: nga video interview na kag with Mayor Greg Gatotaya.
12: Siguro mo lang diba nga mo gid lang ya commitment no so what ginambala mo pagdatanda mo last year kay last year nag-release ang syudad around mga September na bala. So nga, may commitment last year na the first grade school ara din niya ang mga supplies. So gatingwa din ang syudad ng mga pakangka sa mga pamagi. Ito ba kita kabudlay sa pagpangabuhi sa buong, no? Like, ang kamahal na loong katanan. So kung ano nga mga ways na makabulig ang syudad, bala, na di na magastong gidikanan, amun ang amun, hindi na tagaan sa priority. No? So with this school supplies, we know nga damunod ang buligan. So, okay. Kasi nasa nga gamer, at isa ka Iloy, apat na kabataan, mag-apat, kabili ko sa siyempre mo, ikaw na magpalibog sa school supplies ng kabataan. So muna, among din lang panawagan, especially to those ng mga late enrollees, pag-donate lang with the principal. No, kay para ma-cluster namon ang mga dugang na wala ma-include sa estimated in subjects ang Department of Education. Tapos ka na nga mga kabataan, makabaton din yung school bags and school supplies.
10: Oo. Kanami, no? Ako, lain gidya basta halin ka spigado kay Michelle. And damo man halin nga mga politiko spigado, kay permi ginagamit nila ay halin spigado. Pero ti, hasta lang sambal. Ti Aris Mayor Greg kay 5 Michelle, oh. Why ni hasling yung why gahatag prueba? Aray na resibo. Resibo, sobra si Timil nakabaton subong adlaw. May buwas pa. hasta malabot ang shinmil ng mga estudyante, ti ang plus pagida manami kay mayara siya alternative sa mga late enrollees kag sa mga transferees naton ng mga utod o kon mga estudyante, which is very good kay na plus target kag na ang sistema bla kabalok ka kay Michelle, ang importante di sistema mo. Kung wala ka system, yawan kay gina. Oh, yawan kay gina gasalala na ng mga staff mo da guro. Galing kiti na plaster mayad plus ang staff ni Mayor Greg nga ti sistema systematic man, very good man.
11: Correct.
10: So gina-congratulate gid ako yung mismo pasalamat gigo kay ti dako ni nga bulig. Si Pablo damo-damo ding mga pamilya, mga estudyante kay pinangayo bulig sa ton. Tiambal ko sa permis, lingko di ko magkabalaka sa mga estudyante nyo nai ha. Kay ang syudad sa Bacolod, as long na nakapa-enroll ikaw sa elementarya kag high school, may ara na kamo nga ginaaman sa syudad nga school supplies kag bag. Ngay tuod ka sir, lingko oo, hindi na din na gano, nang kagtuhulatan nyo lang ang kagtos ang mga taga-syudad sa inyo eskwilahan, kay managtag na sila. Te, kundi nakabulig kita kaki 5 Michelle, pahibalo sa aton sige mga kauturan.
11: Yes, kaki 5 Ron. Sulat-sulaton tanino ang iban pang mga eskwelahan kagang schedule no sang releasing naman sang school supply sa aton nga mga higher level like grade 7 to 12 kaki 5 Ron.
10: Sige, basta ang bilin ko si Mo mula na yakon schedule ya, kaya hindi ko available sa schedule sa mga kabataan ni Dagmay. Sa high school lang ko kay para at least maka ang schedule time ko bla maplastar ko. Salamat gida kaki 5 Michelle.
11: Yes, kaki 5 Rod, report gikan sa Bacolod City Government Center. Ako naman si kaki 5 Michelle Patiño. Anyway, ang aton balita ang ginadulong gali sa tono sa Kalwan sa ang D3 Bio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko sa Galingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
10: Nga humok BKT for how many years naka-presidente magkita sa PTA mo sa Asuncion El Lizares Elementary School sa may Barangay Granada, naka-presidente kita da kadua ka beses ano kag sa high school ano. So that's why nga ti palangga tang mga public schools kay mga kabataan, kuya proud gi ko nga ti sa public schools sa nag-eskwela. Kundi way problema, wala glastuhan, pa-private kay mo sa pagkamahal. Oh, what if ko na yung private school ang ipeskwilahan mo, pariyo to sa isa ka, ano to ganing ngalan sa eskwilahan to sa may Vista Alegre ng wala lisensya? Ay, oo, kundi na kuhan ka pa, na dilatar pang pag-eskwela sa mga kabataan nyo. That's why gina-encourage ko sa mga utod na ton, pa-enroll yung mga bata nyo, elementary, high school, o kung kindergarten da, sa mga public schools. Kaya why? Kaya gagasto ng gobyerno, nasulduhan na sila kag nami man quality sang education nga gina-offer sang Department of Education. Wa dagaling panahon ba bantayan na masunod na programa ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalan naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Bacolod, sa amin Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side kag K5 Adrian, kag K5 Rimwell, kag K5 Kenneth Uy, ako naman si K5 Ronald Palma, nagpabilin sing isa ka verse sa Bible from Romans chapter 8 verse 31 says, "What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?" Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanami git ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod, GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, GTX Beauty Soap. Dala o magputi, GTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalang luya. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapa-increase sang neuronal energy metabolism sa utok agud magsugo nga ganahan ka sa pagkaon. Dr. Pinoy Squalene Capsule, pampagana sa pagkaon.
9: Kusan sa buyan. Kasang wala pa kakainom sa Glutena, galabwa akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gitang mabulid sa aking halawasan.
10: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
7: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika for Biotics ka.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
12: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
14: Extend food supplement for men. May maca, kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
15: Extend supplement for men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.

0: Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500!
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3Bio Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Lunes sa Hunyo 8, 2026.
1: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagbabati ang magkita sa 101.5 MHz sa yung mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sa MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, purok chairman ginluthang patay sa banwas ang Binalbagan.
1: Samtang sa balitang nasyonal, G19 ang patay sa Mindanao, kasunod sa mabaskog nga linog.
0: Sa balita international, Israel kag Iran, liwat na naman nga nagbayluhan na isang pagpangatake.
1: Kag sa balitang sports, sa alas, Pilipinas women ginsweep ang Kyrgyzstan sa ABC Women's Cup.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Oliver Kretz ginkoronahan bilang Man of the World 2026. Lasay's Ocho.
2: Ulat Panahon.
0: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
3: Pagpapalilin ng maulano ng panahon sa norte kag sentro ng bahin sa Luzon bangod sa epekto sa southwest monsoon upon habagat. Suno sa pag-asa, magalumon kag maulano ng panahon sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, kag Zambales bangod sa epekto sa habagat. Maka-experience naman sang lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat ng Metro Manila kag nabilin ng bahin sa pungsod bangod naman sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon sa aga apang sa udto, tubtob sa hapon, madako na ang posibilidad sa mga pag-ulan bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 27 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasays 9, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpatawag sa principal's office ang isa ka estudyante nga responsable sa pagpalaptas ang fake news nga suspendido ang klase sa siyudad sa Bacolod, Subo nga adlaw.
1: Upo dag estudyante kag ang iya sininga Iloy kag sang gin question ini, iya ginpahayag nga nahack ang Facebook account sang bata.
0: Ginpahayag man uko naman sang bulutuan nga ila ipadalom sa disciplinary action kag counseling ang estudyante agud nga indi na ini masulit.
1: Liwat naman nga nagpandam ang lokal nga gobyerno sa Bacolod nga unta tana ang pagpalaptas sa mga fake news bangod tigayon sila nga madakpan sa gihapon sa mga otoridad.
0: Samtang sa iban pa nga balita, pagluthang patay sa isa ka babayi sa Bago, ginaaligar may kaangtanan sa ilegal nga droga. May kampiyon nga balita si ka-K5 Jerry Luna Luis.
4: Ginaaligar nga may kaangtanan sa ilegal nga droga ang pagluthang patay kay Maria Luella Foster alias Baliling sa atubang sa Negros Occidental District Jail pasado las 4 sang hapon, Sabado, Hunyo 6. Sa interview sa K5 News FM kay Police Lieutenant Colonel James Latayun Jr., hepe sa Bago Component City Police Station, pinaagi sila sining backtracking na ibaluan nga korektado ang biktima sa pila ka mga suspect nga nadakpan bangon sa ilegal nga droga sa banwa sang Manapla. Dugang pa ni Latayun ay ginaligar nga isa ang biktima sa nagasupply sang shabu sa banwa sa Manapla. Nakita man sa cellphone ni Foster ang pila ka mga mensahe sa pagpamahog sa iyang kabuhi. Maya raman sa person of interest ang kapulisan angot sa nagluntad nga pagpangluthang. Ako sa K5, Jerry Lu Mungkal na Luis. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang nga purok chairman ginluthang patay sa banwa naman sa Binalbagan, may kampiyon nga balita si K5, Obre Suspenye.
5: Patay sa kaprok chairman matapos nga ginlutang samtang nagapahilamon sa kampo nga iya ginabantayan sa sityo Mag-anay, Barangay Biao, Binalbagan, Lasyete sang aga, Hunyo 8. Ginklarang biktima nga mo si Marlo Galan, purok chairman sang nasambit nga lugar. Sunod sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM kabankalan sa lugar, nagapungko si Galan samtang nagapahilamon sang kampo nga iya ginabantayan sang hinali lang nga may nagpalapit sa iya nga ginaaligar duha ka lalaki kagintiro ini sang makapila ka beses. Nabatian sang iya sini mga trabahante ang lupok, rason nga nagdinalagan ini kag wala na matabangan ang biktima. Sunod naman kay Police Captain Jolan Vinson, hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, nga nagapaninguha ang mga otoridad sa pagkilala sa mga suspetsado agod nga mahatagan sa hustisya ang biktima. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenge para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang pagsuksok sang uniform, hindi required apang kinahanglan sa gihapon magsunod sa dress code sang DepEd. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
6: Ginpahayag ni DepEd Negros Island Region spokesperson Almir Cesar de Quina nga hindi required ang pagsuksok sang school uniform sa unang adlaw sang klase. Ini ang sunod sa pagbukas ang school year 2026 to 2027 subong adlaw. Apang sunod kay de Quina, mayara sa mga ginasunod nga dress code ang Department of Education. Agud masiguro man nga ang mga kabataan na nagasuksok sang panapton nga nagakaangay sa sulod sang eskwelahan. Panugyan naman sini sa mga estudyante nga magtambong gid ukon magsulod sa una nga semana sang klase nga amo naman ang opening block sa idalom sang 3-term school calendar nga igapatuman sang DepEd sini nga school year. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Nagsa tapusan nga balitang lokal, mga suspetsado sa paglutang patay sa babae sa tubangan sang Negros Occidental District Jail, nagpalagyo padulong sa norte nga bayan sang Banoche matapos ang krimen. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Wala nag-agi sa barangay Sumago kung sa Deca Home sa barangay Kabog ang mga suspetsado sa likod sa paglutang patay sa biktima. Gikilala ka si Maria Luella Foster, 41 anyos, sa ginian nagbisita sa iyang living partner sa Negros Occidental District Jail sa Sabado nga adlaw.
8: Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon pamuno sa bago PNP nga sandig sa mga nakakita sa krimen, nakasuksok sa bonnet ang driver sa motorsiklo kag ang suspetsado nga naglutang patay sa biktima. Sinupa sa kay Latayon nga sandig sa ilabak tracking sa mga CCTV, nagpadulong ang mga suspetsado sakay sa motorsiklo sa norte nga bahin sang Bacolod Negros Occidental Economic Highway o Kulbanose.
9: With regard sa backtracking po natin ng CCTV na nabanggit natin kanina is walang, hindi siya dumaan o dumiretso ng DECA o lumusot ng Sumag. So ang possible na escape route ng gunman natin is going Bagong Dalan or going Murcia.
7: Pasang hepe ka bago PNP nga isa sa mga anggulo nga ila ginatanaw sa nagluntad nga krimen, amo ang lansihanay sa ilegal nga droga nga posible nagluntad sa norte nga bayan sa Negros Occidental kag nakakuha lamang si Tion para masundan ang biktima kag didto na tabo sa barangay Tabunan sa siyudad sa Bago sa Sabado nga adlaw. Para sa D3 Bio Evening Newscast, tanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasay 15 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Gikan sa 15, nagsaka na sa Jess Inueve ang kadamoon sa mga nagkalamatay ng mga individual bangod sa mabaskog ng linog sa Mindanao.
1: Mismo si Office of the Civil Defense o kung OCD spokesperson Juni Castillo ang nag-release ng datos ang utaman sa mga individual nga wala nakasalbar sa kalamidad.
0: Ginklaro ni Castillo nga ipaidalong pa sa verification kag validation sa OCD ang mga nagkalamatay kag missing individual sa Mindanao bangod sa trahedya.
1: Kalakip sa mga nakaangkon sa fatalities amo ang Soksarjan region nga may 16 ka mga reported nga napatay kag tatlo naman sa Davao region.
0: Sunod sa OCD, nagkalamatay ang mga biktima bangod sa nag-collapse ng mga struktura, falling debris kag landslides.
1: Magluwas sa mga nabawian sa kabuhi, 7 naman ka mga individual ang gindeklarar missing, samtang 134 naman ang nasamaran.
0: Bangod sa 7.8 magnitude nga linog, nagbiya sa Ilapuloyan ang kapin sa 10,000 ka mga residente sang Sarangani kag Sultan Kudarat.
1: Lunes sang hapon, nagapalayon pa ang search, rescue and retrieval operation sa mga napiktuhan sang linog sa Mindanao.
0: Samtang ginpahayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga posible nga konektado sa paghulag sa Cotabato Trench ang natabo nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sa mga Lunes, Hunyo 8.
1: Sa pahayag ni Winchell Sevilla, Chief sang Science Research Specialist sang FIVOX Seismology Division, nabatyagan ang intensity 7 nga pagtayog sa General Santos City.
0: Pahayag ni Sevilla, ang Cotabato Trench ang ginatudlo man nga responsable sa 1976 sa Moro Gulf earthquake kung sa diin linibo ka mga tao ang nagkalamatay.
1: Suno kay Sevilla, aktibo ang Cotabato Trench kag humalin Enero tob-tob Mayo, may mga seismic swarms nga na-record sa muman nga trench apang sabayin sa probinsya sang Mindanao.
0: Sang 2002, mayara man sang magnitude 6.8 nga linog sa muman nga lugar nga nagtuga man sang magamay nga tsunami.
1: Samtang temporaryo nga ginsuspender ni Senator Erwin Tolfo ang imbestigasyon sa Senado bangod sa nagluntad nga linog sa Mindanao.
0: Nag-offer man sang pagpangamuyo ang mga senador kag mga individual nga nagtambong sa hearing para sa mga pumuluyo sa Mindanao.
1: Suno kay Tolfo, ginsuspender ang meeting bilang respeto sa mga apektado sang linog.
0: Ginpaligman ni Tolfo nga magapadulong sa Mindanao ang tanan nga senador sa bag-o nga majority block agud magbulig sa ipatigayon nga disaster relief efforts.
1: Nagluntad ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao alas 7:37 sa aga kag nagsugod naman ang consultative meeting sa Senado pasado alas 9 sang aga Lunes, Hunyo 8.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginklaro ni Senator Erwin Tulfo nga kinahanglan ang presensya sang apat ka mga senador gikan sa minority block o kung gikan sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano agud matigayon ang hearing sa 18 ka mga bagmen nga una gintumod bilang mga ex-marines.
1: Sulo kay Tulfo, isa ka consultative meeting lamang nga ginpatigayon sini nga adlaw bangod base naman sa nakasaad nga rules sang Senado, dapat nga 17 ang mangin miyembro sang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations.
0: Ginpaligman ni Tulfo nga kinahanglan may representative gikan sa grupo sang minority bloc o kun sa grupo nanday Senator Cayetano agud hindi matawag nga sham o kun false hearing ang investigasyon bangod wala nag-agi sa insakto nga proseso. Lasays, Jesse Ocho.
2: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, liwat na naman nagbayluhanay sa mga pagpangatake ang Israel kag Iran subong Lunes matapos nga maglunsar sang airstrikes ang Israel sa natundan kag sentro nga bahin sang Iran.
1: Natabo man ang palibago nga pagpangatake apisar sa ginhambalan na ni US President Donald Trump si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga likawan ang dugang nga pagpangatake.
0: Sunod sa pahayag ni Netanyahu, ang ilang mga ginbomba ang pila ka mga military targets sa western kag central Iran.
1: Sunod naman sa pahayag ni ginayon naman nga nagkabalos ang Iran kag naglunsar sila sa 11 tanan ka mga ballistic missiles batok sa Israel.
0: Nagamba naman si Trump kang panibago nga strikes ang Israel ang hindi makaapekto sa nagapalayon karon nga peace talks sa tunga sang Tehran kag Washington. Lasays, Just in 9.
2: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Alas sa Pilipinas, women ginsweep ang Kyrgyzstan sa AVC Women's Cup. May kampiyon nga balita si Kagipad Marv Aranuel.
10: Nagdominar ang alas Pilipinas women sa hampang batok sa Kyrgyzstan sa 2026 AVC Women's Cup sininga Lunes. Nagdaog ang Pilipinas sa 3 kasets sa scores nga 25-9, 25-11 kag 25-17. Gipangunahan ng alas women ng Daytea Gagate kag Jobelin Gonzaga nga nakahimo sang tig-11 kag napulo kapuntos. Nagdugang man sa Eliza Valdez kag Ses Molina sang tig-siyam kag 8 pa kapuntos. Sa karon nagapangaduha ang Pilipinas nga nagasunod sa South Korea nga may standing nga 2-0. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Oliver Kretz ginkoronahan bilang Man of the World 2026. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
11: Ginkoronahan ang pambato sa Pilipinas nga si Oliver Krex bilang Man of the World 2026 sa Palacio de Maynila sang Biyernes. Si Krex ang labing una nga Pilipino nga nagdaog sa pageant. Ginkilala naman si Abel Diaz sang Ecuador bilang first runner-up, samtang second runner-up naman si Fidel Arellano sang Chile. Third runner-up naman si Mexico, kag fourth runner-up ang Tiglawas sang Malaysia. Dugang pa, nakuha man ni Krex ang Best in Swimwear, Best in Beachwear kag Media's Choice. Sa tung 2025, nagtapos naman bilang top 10 finalist ang pambato sang Pilipinas na si Ryde Alsgayer. Ininga balita, ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Ay, guwapo. Congratulations! O, di ba, gin-off kang mic? Kaginagawad ka.
1: German.
0: Ano siya? Sakto, no, ang pag-off sa imong mic.
1: Oo.
0: Para nga mahatag sa ako ng spotlight.
1: Oo, oh, sige.
0: Ay, guwapo, no. Uy, pero kagwapo.
1: Pero half Pinoy, possibly, ano?
0: Hindi ko sure. Kita mo. Kung ang mabatian nyo sa background namon si Sir Jules na, guys.
1: Pero ano siyang lahi? Ano? Wala makuan, why mo ma...
0: Wala ko maano, i-search ko siya,
1: pero
0: Ben.
1: Pero daw sa apelyado niya, bito something like do, ano siya, do German or ano man. Ang ngalan niya, Krets. Basi ikuan siya sa Kyrgyzstan.
0: Ha? Lain naman ang imo niya.
1: Happy birthday, belated happy birthday kay Jasmine Olvido, dira mismo sa may...
0: ay ano siya nang relates according to ano Filipino and German biracial
1: German gid man.
0: Mm-hmm. Uy, tanda ka no. Wow.
1: Okay, hindi kay ginanantaw ko ang iya sining abla nga kwan nga physical attributes niya. Ba physical.
0: Nagdako siya sa Puerto Princesa, Palawan. Sang October 9, 2000.
1: Proti, sa totoo na yun, ako, gid man ah. Guwapo gid man.
0: Guwapo gid siya niya. He is white and Caucasian of French nationality.
1: Ambot lang.
0: Pero nabunag siya sa Paris, France. Oo. Ang iyang gin-search ko. Okay.
1: Pero sa totoo lang ah.
0: Founder CEO of Kretz Family Real Estate. Wow. Ang patriarch.
1: Ako, ang tunay na ear.
0: Oy, si Linda Walker already.
1: Si Linda Walker, kaginagin welcome sa Manila.
0: Sa Manila. Oo, grabe naman
1: niya. Ano galing siya, no? Nang kataas nga klase babae, no?
0: Doon siya gin, no?
1: Doon siya gin. Pilang score niya?
0: 700?
1: 718.
0: Doon siya gin to ya.
1: Oo, siya ang... Amo na ba lang yung Surya na manigliad yung story? Nalantaw ko ginabi.
0: Ang aton, langas-langas lang ni. Pero we offer our prayers sa mga biktima sang linog. Dito ya sa may Mindanao, mga ka-K5. No? Pakabakod ka mo.
1: Makatibawa sila. It's a long battle pa ni ka-K5.
0: Yes. Kiti
1: nalinog and after sinati ang suga, tubig, supply mag ninit na.
0: Yes.
1: At same time ang pagkaon gid.
0: Keep safe mga ka K5 natundra sa Mindanao. Pakabakod gid, no? Nga malampuwasan ni naton kay grabe no ang epekto sang linog. 7.8 magnitude ng linog dito ya kaginasang aga.
1: Dalaw ay no nga awakening para sa mga senador, no, kay kun wala linog di sa magkanto sa Mindanao. But anyway, at least na kabay pa may reflection.
0: Mga ka-K5, pamuya itong dalagong ng mga balita sa mga Lunes, Hunyo 8, tigdus 2026.
1: Bantay naman, boss, nga adlaw, patibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
0: Magasunod ng Largabi sa program, kaupod si ka-K5 Julius Marivelle. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kami inyo nang itagbalita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: At naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Pontet ako ay bahay blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Muter na Max na ayaw ang akong pamatyag.
9: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: 101.5 K5 News.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo
1: Vista. At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Inayang inyo bago nga tinimulan sa balita, ibaro komentar Mario Kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Vista.
1: As always, upo sa inyo alagad sa mikropono, wala sang iban nga ginabitbit sa kanginan, kundi ang inganiban kamatuoran, wala sang iban nga ginahalad, magluwas sa akon, katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Gorgo Fisto.
1: Nagdangat na sa Diyos Inuebe Tanan ka mga tao ang nagkaramatay, ginatos ka iban ang nagkalapilasan matapos ka nagluntad ang isa ka offshore 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao. Karakip sa napilpilan ka ina, amo ang Jollibee, wala takabano kung si Jollibee na dala sa pagkarumpag sang isa ka building dito sa may General Santos City. Pero ang confirmed as of now, alas 6:34 sang gabi, karon nga adlaw nga mayara na 19 tanan ka mga persona ang nagkaramatay sa sining 7.8 magnitude nga linog ginakabig nga pinaka mabaskog in the 21st century diri sa pungsod Pilipinas.
0: Lorgo,
1: more developments karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalag apang unahon ta.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Muter naman. Ako ni Pontita ko ay bahay blood ako at may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa gluten na map na ayo ang akong kamatyag.
6: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Masakit mangihi? Mag Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
9: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang kagabi pre?
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo.

0: lang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!

0: Nagbalik na sa klase ang minilyon ka mga estudyante sa bugos nga pungsod Pilipinas, samtang may pilaman ka mga pagpanagtag sang libre nga school supplies karon nga adlaw diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Pero ibarunta na karon dugay-dugay ang dugang nga mga detalye kay timing man nga nagluntad ang linog didto sa Jensan, samtang sa norte nga bahin sang probinsya at area. Wala kontani first day funk, hindi kontani magkakadto sa bulutuan ining kabuhi kun wala natabo ang ginatiguluhan ko karon milagro sa sulod sang sako dito sa norte nga bahin sang probinsya. Let's have the full report tonight gikan kay K5 Jong Versales sang K5 News FM San Carlos. Angot sa barita sa isa kalapsag, ginsulod sa sako, ginhalid sa dalan, ginsubayan apang milagro ini nga nalabyan sang isa ka persona na talupangdan kag naluwas ang ini nga kabuhi. Lorga Vista. Subo kung tani nga istorya ini, it could have ended differently. But siningon pwede nga napatay ang ini nga bata. Ano yan ang circumstansya sa likod sang pagkaluwas sa iya? John, good evening. Please come in.
1: Yeah, K5 Julius. Amo gani, amo man ang nakapa surprise man sa mga empleyado sang Toboso Primary Care Facility sang ang ining newborn or ginapatihan newborn baby nga lalaki K5 Julius ang nadala ini dito sa nasambit nga talatapan na ato kiba nila nga buhi K5 Julius kag kaloyan sa subong yara na sa maayo nga paghinakop matapos ini nga na turnover sang mga katapo sang Toboso Primary Care Facility dito naman iya sa Taratapan sang DSWD. O galing lang as of this time paslawan gyapon kita nga makakuha sang inibalang additional information sa nasambit nga office kay kaina kami kung tani masaka dito mong o galing lang may ara sang importante gina si kaso sa Sembray. That is why maybe by tomorrow pero may ara kita additional partial information nga nakuha ni Pam Julius nga as alleged ang iloy sang sining lapsag nga nasapuan dito sa may barangay poblasyon sa Banua sang Toboso isa ka minor nga babae kay Pam Julius minor kaya as alleged inang daw hindi makuan daw hindi pa baton sang iya sining pamilya.
0: Ahay, ari ang mapaminsaran ko nga ang bahan nun, Jong, kay nasalbar ini siya sang isa ka angel actually, ti.
1: Eh, ano pa lang hindi ko mapatroon kung naging himo sining bata ni, sa sining iloy, ang paghaboy sang iya sining bata. By the way, nasa po ni sa itong tinalikdan nga birne sang gabi mo. Nga, as alleged, nakasulod siya sa sako, nagmay lang gani kay may nakalabay nga gin pangalan sa kay ascertain an-an siguro naghibi kay K5 Julius ining bata amo to nga igin usisa sa tong ni ascertain an-an
0: Jong kita, mafocus yes. Na lang ko anay sa nakakita pilang pang idaron ni sa nakakita si an-an
1: wala ma-share sa aton nga
0: pero Julius, an-an gid ning ginhatag sa iya nga ngalan o kun code name ya lang ni
1: no code name lang siguro.
0: Ah, amo ang gid-anggid sa anghel eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh ba?
1: Oh, kay ang aton sinigin ko ang information na kayo abing hindi lang siya magpa-divulge.
0: Mm-hmm.
1: Kag amo na nga gintago ta lang tinamangkot kita kung sinong pangalan sa nakita para nga hindi man mabudlay sa aton wala kung mag-trace kita. One of these days.
0: Pero I'll go sa circumstances anay isang pagkasapo sa iya. Ano ang information that we have initially diin ini siya ginhaboy ining bata nga ini
1: sa kwan sa quarry barangay poblasyon ang quarry na K5 Julius base sa akon nga pagkahibalo duman mo tong may gin report ko sa una bla nga inang medyo nasuok nga portion sa Banua sang Toboso nga may ara amay nga ginpatay kag gintutdan.
0: Amay nga ginpatay atong
1: ginluthang siya kagasong ginputdan
0: hindi to ya NPA nagpatay to sa iya no Hindi.
1: Hindi, kwento ina. Ang ginmention mo eh.
0: NPA?
1: Oo.
0: Amo to siya ang ginambalan nga may baklon nga kahoy kung tani sa bungyod? Anyway, ining lugar ang sitio quarry layo gid ini from the town proper.
1: Medyo malapit-lapit na lang siya ugaling kay kwan inang daw si nang siot bala kayo out na mo kakahuyan.
0: Mm-hmm. Ay, oo. Okay.
1: Oo, okay, diri na siya sa dumduman mo pag mag kanto ka diri sa Toboso. Kung halin kay sa Escalante, may ara dira portion sa may daw triangle bala nga ang isa ka dalan is pwede ka da makasipak. Mm. Nga straight na siya nga, hindi ka na mag-agi sa Toboso proper. Nan, dira na siya agyon ang quarry.
0: Kay usually, diri ko ga-agi doon Salvador eh.
1: Ah, okay.
0: Mm-hmm. So, hindi ko na siya marabyan?
1: Hindi na.
0: Hindi na, okay.
1: Hindi na,
0: Pero, sa simpleng nga istorya, ining lugar nga ginabuyan sa iya, damo, pamalayo kung hindi?
1: Laka-laka, kahit
0: oh. So meaning, kung wala to nakalabay si An-An, pwede nga mapatay to siya.
1: Pwede gid kay Hina Julius. Oh.
0: Init sa to nga tsimpo sang ginaboy siya.
1: Gabi? Timingan pa brown out?
0: Aguy! Grabe, no?
1: Diba okay. Sigla kung ang mga speculation gani, nga ba si Dito yalang naging buna, kaging bilin kay Hina Julius, kay Arap Panginoonlan? Oo, kagas Alex.
0: Ginoo ko.
1: May mga dugo-dugo pa niyang bata sa nasapuan.
0: Okay. Sakop sang barangay, ano na ang puro quarry?
1: Poblasyon.
0: Oh. When you say poblasyon, think mayor nga barangay ini sa proper ka Toboso.
1: That is why nang medyo lapit-lapit na lang siya sa proper.
0: Okay. And nalabyan siya mga ano oras ni An-An?
1: Gabi na, mga around, ano to ba, alas city. Mga dira-dira ang Kipab Julius, mga alas city.
0: Okay.
1: Kaya, santo nga tiniun abi, nag-brown out dito sa Banwa, sa Tubuso, bagong okay. Sa mabaskog nga unos. Dugay pa to nagbalik ang power mong. Nagibot ang mga taga PCF na may amo na nagkadto dito sila si An-An as alleged kag bit-bit ining lapsag.
0: Si ano ning PCF?
1: Primary Care Facility or si MHO.
0: Okay, MHO. Okay. Si An-An, taga diin ni si An-An.
1: Taga dito man kay Kipab Julius.
0: Taga poblasyon.
1: Taga quarry.
0: As you have said, laka ang pamalay dito sa lugar nga ginabuyan sa bata nga ini sa lapsag.
1: Based na sa aton nga pagkanto dito sa nga nagligad kay Fab Julius sa aton obserbahan, ang mga pamalay dito hindi sila nga inang damol. Kasi nang lapta-lapta ang mga kaingot, medyo malayo-layo.
0: Okay. So meaning, ang probability nga makitaan siya, medyo nubo.
1: Kaya ini ya basi daw ginhungod gid siguro sang tion nga makita.
0: Ano kalayo ang pinakalapit nga balay sa lugar nga ginaboy ang bata?
1: Amo nang hindi ko pa makuan, hindi ko pa
0: ma-figure out. Okay lang. Ano ang paglaragway? Ano nga sako ang ginsudlan sa iya?
1: Ang ining usual nga sak balang ina sa iya daw iya sa bugas kay Pam Julius out, ang 50 kilos.
0: Puti nga ano panawag ni puti nga plastic nga sako.
1: Sako gid siya,
0: sako.
1: Kasi literal nga sako.
0: Oh, kay may ara sako nga made of abaka eh. Inang brown niya bala. Inang ginapang sudlan beans, coffee beans or whatever nga beans, no? Iniya ang ginasudlan either sang abuno o kun bugas.
1: Bugaso.
0: Animal, no? So,
1: amo na ang
0: anong plastada sang pagkasapugin higtan tudo ang sako o kun wala?
1: Wala. Normal lang naging kwan. Naging tawag sini. Naging halid lang bala?
0: Diyos ko. Okay. Now, ginhalid sa ano, basurahan o kun open field lang?
1: maybe open field kay
0: Okay.
1: ang lugar sa nasiling tanang kinab Julius Mizu Damol ang kakahuyan kag according sa another naton nga source kay nga
0: Diyos ko.
1: kung makadto ko kung balikan ko ang lugar sunok pa sa aton nga source hindi pa ako makatabok sa sapa subot sing ganon ang ginpanglabyan ko to puro to kakahuyan mo sa higad sa nga kwan kag kahilamunan so basi didto ni ginhaboy bala kag ginhaliid kay Pam Julius
0: Okay. So kun
1: kag wala
0: lakto,
1: didto pamalay
0: kun sudlon ta na malabot ta sang salakyan o kun lakton tagid.
1: Lakat lang kay Pam Julius kay nadudla ko ligan dutayan ko didto madus mo wala nga motor ko.
0: Mga ano kalayo kun lakton
1: kay,
0: mo?
1: Alapit man lang mga hindi man kalambot 2 ka kilometro. Siguro mga more or less 2 kilometers ti. Ang ining alagyan ni Abi, pwede ni siya makalapos dito sa Toboso proper. Going dira sa kwan mo ti. Basi ining si an-an bala basi halin sa Toboso proper kag nagpauli sa quarry kasi labyan niya ni.
0: Okay. Paglabay niya, I don't know na nung iya panaysayon nga nabatian niya to.
1: Maybe naghibi kay Kipab Julius.
0: Okay.
1: Or basi nang natsimpuhan ngay nang na basi na plaslightan niya or nanong plastada.
0: Okay. And then ang panaysayon nga may ara na insekto nga nagaano ni nagakagat sa bata may subay.
1: Nga kung lang taon ta ang picture may, which is may ara gid tuod. Amo na ang gin-confirm sa aton nga source kay Pab Julius.
0: So, ano nga klase subay Jong?
1: Ang kuan ang ining sa duta balay ning pula?
0: Pula.
1: Oo.
0: May ara pala. May ara bahaw-bahaw. May ara sang anong tawag na may hamtik
1: sulong.
0: Man.
1: May sulo, may hantik.
0: Oo.
1: May
0: pala.
1: Ang hantik, sakit-sakit.
0: Oo.
1: Ang hantik. Oh.
0: Pero ining ara ya sa aton usually sa mga labi na sa mga syudad, kagbisan sa mga proper gani, ang nakulbaan ko ya ang fire ants bala, inang pula nga dako ang
1: pino.
0: Ulo.
1: Nga pino, pula nga pino.
0: Oo, kay kun magkagat na iadyong, mahabok ginayang imo panit.
1: Correct. Oo, perte ginayang kapdos sa hirap dilo.
0: Oo, sakit na. Daso nang imon ang nga panit, ga ano panawag ni, ga tubi-tubi, bla.
1: Gani.
0: Okay. Oo. Kay may allergic reaction na sa kagat sa ila venom.
1: Gani, oo.
0: Amo na ang posible nagkagat sa bata?
1: Daw amo na kay Pam Julius.
0: Aguy. So may ara na guros-guros kag nagatubi-tubi ng iyang guya.
1: Hindi bagid kayo kag good thing kay ginkuan ginbuligan sang PCF. Pagbato na tong liwat sang picture, medyo nagkuan, medyo nag-blow up type sa nang chuma sang bata, man kaloy ano.
0: Pero ti practically Jong ang bata for a time ara sulod sa ko ti bagong bata lapsag maybe hours or days pa lang ang edad pero defenseless hindi kabalo magpangapin sang iya kaugalingon.
1: Amo gani
0: kalain man Jong man.
1: May langgit nga nasapuan siya ni Kwan sa to ni a certain an-an.
0: Oo, bo Diyos ko. Ti ang guwana, Jong, daw ginpatay nga civilian sang NPA, bla? Wala inog bato, wala armas. Ti amo maning bata?
1: Gani.
0: Kalain man iman?
1: Ang, amo lagi, amo na gani kay Pam Julius, ang hambal sang source ta, prior sa nasapuan ni ang Kwan, ang ining bata ni, daw may arat na mga huring-huring, tagadra lang man na yung area, may nangusong, nga minor.
0: Ah, okay. Tiway, takabalo kung pilang edad ni Inday, if it's true, nga minor ang nagbata sine. Technically, magambal ka minor, Jong, ang classification sina bata eh.
1: Gani.
0: Diba? Kay under the law, magnubo gani, just iotso, ang tawag sina child, meaning bata. Ay, Diyos ko. So, bata, posible, nagbunag lapsag, binilin niya.
1: Gani, ayahay, ambot ng kita. Sige lang, ay, tingwaon ko lang kita, Pam Julius, nga kagkabay pa may makuha kita nga, ay nablang, konkreto nga mga...
0: Aray, mamati, nalang kuha na, kadali, oh.

0: At least yung ang akon to ginapatukar in the arms of an angel. Nasapupuhan siya sang isa ka anghel. There's no other way to explain this except the fact nga may ara sang Ginoo nga nagsapo sa sini nga bata. Whatever you believe, no? Katoliko ka man, Muslim ka man, kay Buddha ka man o kon kay Krishna gapati, I believe in this case nga may higher power nga nagsapupok pa sa bata.
1: Wala gid yung gintugot kay Pab Julio. So,
0: grabe, no? Di pa minsara bala.
1: Tapos sa subong, ara na gid siya sa kon, ara na gid siya sa pinaka manami kag pinaka maayo nga mga hubon kay Pam Julius.
0: Ahay. Nga man. So,
1: may nagsapupo sa iya, hindi ko lang galing ma-mention pa dati.
0: May nag-adapt na. Although ini may intricate process pa ini ang amo ning ginatawag nga foundling eh. Nakit-an bla. I think may recruit pa nga process ini. I'm sure nga makadto pa ini sa korte. May mga notices pa ni ang DSWD, but ang balita natin tonight, kung may formally or legally ma-adapt sa bata, wala pa takabalo. Ang importante, wala na to siya sa kahilamunan, ara na siya sa kamot sang mga tao nga makatatap sa iya.
1: Ay, gani, kag based on information kay Pab Julius, kadamo sang gusto gani nga magkuan mo mag-adapt bala.
0: Oo, guwapo nga bata.
1: Guwapo. May ara kita draw picture nga gin padala sa
0: kwadrina. Oh, sige be.
1: Ahay. Guwapo, basi pwede ma-display lang dra ni ano.
0: And then i-pixelate ta paning tsura ka bata eh.
1: No, may ara man ko pixelated nga gin padala kag may ara gid raw kay Pab Julius.
0: Hindi kay ang raw niya gusto ko ako malantaw eh.
1: Oh, ara sa 11 Mbps.
0: Okay. Sige, itaon ko ano yabe. Kay may lang taon lang ko, may paturon lang ko bla. Oh.
1: Ano na naman na?
0: Di kay nagamban mo, guwapo eh. Ay, ala, Jong! Ay, kagwapo. Amo-amo sa kilala ko.
1: Sino?
0: Ikaw!
1: Balkongin.
0: Hindi, away ko gambal ka pa si Bangod nga ikaw. Hindi, pero kagwapo, Jong. Oo. Ay, sang ara ko pala sa nursery, amo-amo man itsura ko.
1: Na, daw gusto ko man gani, pangayoon ka kay Pab Julius. Galing kay daw natsimpuhan, ganyan nga, pagkakuha na ton sang information, kahapon pa na ito na nabalaan.
0: Ay, kakute nga bata, na, o Ginoo.
1: Oo.
0: Ay, nako. Di pa minsarabla, amo ni kagamay, Jong. Ginbilin mo lang para pasubayan?
1: Gani, daw kasakit diba? Na sa buot kay Pab Julius.
0: Ay, Diyos ko. Anyway, sige, ang importante, buhi ang bata, kag may nag-tatap na subong sa iya.
1: Yes, so, amo na iya ang pinaka, manami kag pinakamatag kay Pab Julius, so. Sige. Mm-hmm. So, amo na ang madulong na itong report sa nga gabi para sa Larga Vista program. Nadulong sa itong sa D3 the next 500 kag MyTC. Direkta kita nag-report halin diri sa siyudad sa San Carlos. Ako naman si KPAP Joong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, KPAP News FM.
2: Larga Vista!
0: Sa aton nga pagpanubalik, istoryanta pagbukas ng klase kagiban pagid ng mga balita na no ining shooting incident dito sa Barangay Vista Alegre. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
11: Gah, mag-joyride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
11: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
19: Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
20: Ari, antes kita magkadto sa dugang ng mga balita, kagkaron kabalo ka na ang naandan naton sa kalibutan nga ang damang spider kon sa Ingles nagaubra sang lawa kag nagahulat lang kon may magtalang nga lamok, langaw, tanga, tiki unano dira dispues amo pag suyop ya sang likido o dugo unano sang sining nga insekto o konsapat. So static inang ginatawag balang nagahulat lang ang spider o kon damang. Pero mapati kamo sa indi, may ara isa ka klase sang damang nga ang iyang lawa ginahimo niya si Od. Kag siya mismo ang galakat ginabitbit niyang lawa niya kag ginasiod niya sang mga insekto. Ari bala, lantawunta ang video sa sining damang nga gapaniud gidya. Damang?
21: Most spiders build webs in late. But this monster goes hunting with a handheld net. Meet the net-casting spider. It holds a tiny, stretchable silk net between its front legs. With two massive, light-sensitive eyes, it tracks moving prey in complete darkness. When an insect walks below, the spider lunges, stretching the net and trapping the prey. A calculated strike that takes less than a tenth of a second. Nature's ultimate night gladiator.
20: Grabe, no? Iniyati kung tawo ka, nga tamaran ka, opisyo mong pangilkil, opisyo mong pangayo, mahuya ka sa damang. Net casting spider ang tawag. Ang ginahimo sang net casting spider amuni. May ara sang lawa nga ginauyatan sang iya duha katiil sa atubangan. Kati ang spider o kundamang, ti pila kabilog ang iya nga tiil. Anom? Anom ang iya nga tiil? That is why nga insect ang panawag sa iya. So, anom kabilog iya tiil o kamoy o whatever you might call it, kung sa aton pati kamot niya abe, anom niya kabilog. Now, ang duwa sa atubangan, may ara sang lawa. Dispues, ginalibod, yagid, ginapangita, yagid, ang iya kalanon. And ang pinakakululbaan, kung may ara ginatawag night vision equipment, ang Navy SEAL, ang Delta Force, ang kung anano padira, nga special forces, nga soldado sa kalibutan, nga bisan dulom makakita ka una pa ang ginatawag net casting spider sa ila nga ang iya yan natural nga paglantaw o ang iya natural eyesight ang iya ya bala mata makakita sa dulom ti paano abi makaparagyo ang iya nga si udon kun ang iya sine nga pangayam sa tiun sang kagabihon. Ti ang gwa sini cowboy nga damang kay kadumdum kamong cowboy may ara sila ya laso inablang higot ginaitsa nila ya sa baka o kontoro kag madakop nila amo man na ang net casting spider lawa niya ginagamit niya nga katulad sang laso o kon sang pangsiod. Wala siya gasiling gaubra sa lawa, dispuis manago, kagmagulat, siya ang gapangita sang iya ayamon. Again, that is the net casting spider. kagkaroon kabalo ka na. Pero matimpla ko ya anay, standby sa report ni K5 Chel Patino, matimpla ko ya pagpuli ko DTX Premium Coffee. Man ka stressful sang mga balita, subong. Atong tabo sa Jensen, Jess Inueve patay, gira na naman sa Middle East, sa Iran, ti pagpuli ko ma-relax ginae dapat ang akon panghunaula. Ang akon ginaimo timplagid ko na sang DTX Premium Coffee. Ti ikaw gambal buko ti kaalon nga announcer ro kay gabi na mga pesya. Yes, I do nga a. Tungod ang unod o sangkap nga kape sang DTX Premium Coffee husto gid lang medium roast. Meaning wala ginbatok ang coffee beans bala sa pagtusta sa iya. Hulustuhan lang ang pagtusta di mudo hindi mapait. May ara siya patamis nga ginatawag stevia plant-based sweetener gikan sa tanom, gani ang inyo kalamay sa kalawasan sa dugo. Ang ginatawag nga blood sugar, mabulig pa ang stevia, ang DTX Premium Coffee nga hindi magtalbo type 1 ka man o kun type 2. Ang pinakanami pa sa tanan sa piyak sang mga kagaw nga nagaranda di subong sa aton kalibutan, ang DTX Premium Coffee may ara sang milagrosong uhong nga kontra sa kagaw. Amo ini ang ginatawag ganoderma. So diin ka kita tatlo ka elemento sa isa ka premium coffee, makarelax na ang utok mo, makabulig pa sa lawas mo.
0: Larga Vista.
20: Ang kape ko nga idolo, DTX Premium Coffee.
0: Larga Vista.
20: Ari naman niya, amuni ang ginaidolo sang iya nga mga pet dogs, mayo magluto sa iya mga ido. Let's have K5 Chel Patino sa iya balita, balik eskwela. Kag may ara update anay unahon ta ang Kapitolyo mapadala bulig dito sa Mindanao. Rescuers ha, meaning ang ipadala ta hindi lang nga kwarta tawo nga mabulig, rescue sa kung sino man ang nadula dito, sino man ang napektuhan tungod sang linog nga natabo karon gid lamang nga adlaw. Chel, good evening, please come in.
1: Kakaisang Jules, yes, correct din na kakaisang Jules, no? Ini may angon.
20: Idol ka sang imo mga ido?
1: Oh, idol, gid mama ko na niya.
20: Ayo. Ay, mamangkot ko gani, pwede, ano ganitong ginaliuto mo para sa imo ido?
1: Ang sodas.
20: Sodas? Magambal ka sodas, ano na siya?
1: Inang daw mga, kuha na siya mga asik-asik, bala sang shop na mga meat.
20: Ah, okay. So, pudpud sang karne, galina?
1: Yes, sir. Yes, sir.
20: Okay. Karne, baboy man o kun baka, da?
1: Mm-mm.
20: Ah. Tagpila ang kilo, sinaga ni Chel?
1: Around 50 pesos. Wala ka kay Fergio.
20: Okay. So, bali ang tabo na, lagaon na ang karne nga inasik-asik, dason anon mo?
1: Butuhan kalabasa.
20: Tuod? Dason, pahumukon mo lang.
1: Yes, sir. Do galutik mo lang guaya.
20: Ay, tuod ka? Oo. Oh.
1: Ang guaya nga may karne.
20: Pero hindi kinanglan nga sabaw.
1: Ang mas nami, kondo medyo lapuyot siya kasi sa Jol, kay kisa kondo damo siya sabaw, hindi magukot ang ido. Pero depende sa ido, kaya po ni, kaya nga lang daw
20: pasabaw-sabaw ang iya ginakaon. Wow, perti ha. Daw testingan ko na guro ay. Ambot ko ng kureng makaon na?
1: Hindi. Kusura ba si hindi? Mas namin sa kureng baklan mo ganyan mga nipis. Nan, kagi mo nga lagaon.
20: ang akon marot.
1: Marot?
20: Oo. Nga, mahal, mas mahal ang marot sang sa nipis, aw.
1: Kisang ginapambakal ko na yan kung dari sa may taytay sumag. Yan ang mga wala na bala ulo. Yan ang mga tawag nila na doon mga ano ni, nang reject nga hindi na bala nila mapresyuhan. Mm-hmm. Dito puro barahat po na siya.
20: Okay. Sige lang kay... Dason, may istorya ta recipe para sa mga pets ah?
1: Oo. correct. Oo.
20: Ikaw ang akong interviewee. Oo. Oo. Anyway, sige, sige. Interesting na ang imo ginaubra, Chela. Sige. Yes, nanong balita? Larga.
1: Yes, sa una-onda na yung sa may provincial capital sa K5 Jules. Ang aton nga probinsya, actually ang nagpakigunong mano sa tanan nga na biktima sa magnitude 7.8 nga linog kay nasang aga dito sa may Sarangani province. Now after sang natabo nga linog dito sa K5 Jules, ang OCD o kung ang Civil Defense, Office of the Civil Defense, ang nagpangabay no sang bulig sa tagsa ka mga probinsya nga kunta ni mapadalaan sila sang bulig dito in any form, especially ining mga search and rescue team kay tiginakulang karon sa K5 Jules no sang tawo dito o kung staff nga magbulig pangita sining mga missing. I don't know, last nga check na kondo ara na sa 15 ang patay kay K5 Jules. Ang missing do medyo madamo-damo sa nagluntad nga linog. Now bilang sabat no sang aton nga probinsya sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson, ang aton nga Vice Gov, nag-post pagi sa Facebook page niya ang aton Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II nga sila ang mag-sabat o kung mag-augment rather sang sa PDRRMO bilang sabat kay K5 Jules sa panawagan sang OCD o kung Office of the Civil Defense na magpangayo sang dugang na search and rescue team dito ya sa may Sarangani. So maybe tomorrow mag-resume ang
20: Chel, bali ang ipadala contingent halin sa OCD NIR o kung Capitol lang ini?
1: PDRRMO, sir.
20: Ah, sila lang ang iba niya sa NIR, hindi magpadala?
1: May ara na, mga pila ka lugar ang nagpadala naman dito. Pero ang nag-call for rescue ni K5 Jules ang OCD.
20: OCD, NIR o kung ang National Office, kaya?
1: National Office.
20: Ah, okay. So, bali ang gwa, nag-respond ang Capitol?
1: Yes, sir. Okay. Nag-respond ang Capitol. Na mag-augment sila. Let's check or we'll follow up tomorrow. Mag-issue mang office sa Capitol ko kay Sir Jules. Kagati as of 4 hours ago ng posting ni Attorney Diaz, nag-proseso na sila kag-organize ang pila ka mga volunteers ng mga personnel. Lakit na rin ang logistics kay Sir Jules pagdala sa mga bulong kag iban pang kinahanglan noon dito sa may Sarangani province. So basi tomorrow ma-augment sila ka kay Sir Jules. Amo ning aton nga i-follow up buwas ng adlaw ka kay Sir Jules.
20: Aha. Sige, sige. Klase, nagbukas man karon nga adlaw.
1: Yes, kay Sir Jules, sa bahay naman sa aton niyang syudad, ang klase ang nagbukas na kaina unang adlaw sang klase kag nagapay na uli ang mga estudyante nga mayuhom sa ilang mga nawong ka kay Sir Jules, sakit na mga iloy upon mga ginikanan sa ining mga estudyante bangod niya ti paglakat nila sa eskwelahan, although may ara gid man niya pinamakal nga mga bag at pipila ka mga school supplies sa mga ginikanan, pero nagapauli sila nga nagayuhom bangod niya may dugang sa ilang mga kinahanglan nun sa eskwelahan ti isipa bala ka kay Sir Jules ang presyo sa isa ka notebook karon ara na sa sobra 20 pesos so una mabakal sa lang na ano ibe pulo ang pinakamahal sa una nga sterling 12 pesos subong kamahal na gidman kay Kevin Jones ning mga school supplies kay bilang sabat ng syudad sa kapigaduhon man no at least mabulig-buligan ang aton mga estudyante kapin 7,000 gidya kaina no sa mga estudyante ang nakabaton sa ilang school supplies may bag ini kay Kevin Jones may mga notebook, may papel, may lapis, eraser, tahal, basta kumpleto ang mga school supplies si Kay Sir Jules. Congratulations sa aton nga syudad with Mayor Greg Gasataya kay first day of school na panagtag na. Kahit kung imo,
20: i-track
1: bala tinagdan ng mga tuig lapit na bakasyon. Sa mo palang yung mapanagtag.
20: Although, I remember last year ang problem to naglain ang rules and regulations para sa government procurement. Diba? May ara bag-o nga mga pagsulundan. So tanan nga government purchases apektado. At least correct. Subong na padasig. Very good.
1: Correct yun. Mm-hmm. Kay 5 Jules. Amo na siya 7,000 elementary pa lang naka-K5 Jules.
20: Correct.
1: Good news. Subong Tuig, from elementary pa kadto grade 7 to grade 12,
20: tanan
1: ng mga public schools makapaton. Sining libre ng mga school supplies kay K-5 Jones from the mayor. Or from
20: so pati senior high?
1: Yes, sir.
20: Oh.
1: Wow.
20: Isang
1: una elementary lang ang kapaton. Kaya huy-huy ang baga sa mga high school kay wala sila yung madala. Okay, Jones, but now ara na. May ara na up to grade 12. Ang target sa aton syudad ng mahataga na sa bilog ng mga public school area sa aton syudad, ara sa masobra 100,000 sa mga estudyante. Yes, sir. Amo na ang ipakayag ni Mayor Greg Gasotaya. So, kaina,
20: roughly, Chel, roughly, ang isa ka school supplies pack, ining mga notebooks kag iban pa nga nasulod sa knapsack, mga pila ang value sina?
1: Amo nang wala na ito mapamangkot kay Kaysar Jones kay Mayor Greg na, pero naka-interview ta sa iya. May angot ya sa panagtaganay sining mga school supplies kay Kaysar Jones. Kaya tikon lang tawon mo doon ka namin man klase isang bag mo.
20: Correct.
1: Aging panagtag nila kaina pag-on gid kag ang mga notebooks ng namin man klase kay Kaysar Jones. Kaya hindi man balang mga doon siya na China nakaduka barat. Manamit namin ang klase kaya hindi paubragin niya. Kumbaga do ka personalized na iya sang aton nga syudad kay K5 Jones. So,
20: ay tuod?
1: Yes, sir. May ara sang 600 plus sa may dira pa lang na, sa may eskwelahan diri sa may Abkasa. Iban do ara man sa malapit 500 o masobra 500 sa ano ni AL Jaime Elementary School. Amo ni natagaan kay gina. AL Jaime Elementary School, ang Kabugwason Elementary School, Mandalagan Elementary School, kag Abkasa. So total ni 7,000 tanan kay Kaysar Jones sa una nga adlaw. Pero may round 2 pa ni Buwas. Bantayan din ano mga estudyante sa Arceo Elementary School, Rafael Altunan Elementary School, sa Father Gracian Murray Integrated School sa may Granada. Dira mapadulong Buwas no, ang team ni Mayor Greg para nga personal nga ihatag ining mga school supplies sa aton mga estudyante. Anyway, kay Kaysar Jones, may ara kita dira no sa interview with Mayor Greg Gasataya. May angot ini no sa pagpanagtag sa aton mga school supplies.
20: All right, let's have Mayor Greg. Mayor?
2: Diba nga, mo nagid lang yung commitment, no? So, at ginambal lang mong pagdatanda mo last year. Kaya last year, nag-release ang syudad around mga September. So, nga mo ito commitment last year na the first day of school, ara gid ang mga supplies. So, gatingwa gid ang syudad ng mga pakang taasang mga pamagi. Kita ba kita kabudlay sa pagpangabuhi sa doon, no? Like, ang kamahalalong katanan. So, kung ano nga mga ways na makabulig ang syudad, bala, na di na magas kong gigitanan, amunang-amun, di na tagaan sa priority. So with this school supplies, pinong damunod ang buligan. So like, kaya na sa aga, may isa ka iloy, apat na kabataan. So kung mag-apat, kabilig sa siyempre mo, ito na magpalibog sa school supplies ng kabataan. So amunang-amun, di lang panawagan, especially to those ng mga late enrollees, pag-donate lang with the principal.
20: Okay.
2: Okay, para ma-faster namon ang mga dugang na wala ma-include sa estimated subjects ng Department of Education. Tapos, tanan ng mga kabataan, makabaton din yung school bags and school supplies.
20: Alright.
1: So, amo to ka K5 Jules, ang mga late enrollees, hindi magkapalaka kahit na makabaton man. Although, medyo delay lang galing kay Tikwaon, panis ang syudad ang details to the principal. Pero, pagpasiguro ni Mayor Greg, tanan mahatagan, including ang mga late na nakapainroll, ang mga nag-transfer, kag iban pa ka K5 Jules.
20: Para sa may kwarta daw kagamay nga bagay, hindi gani sa lapakon eh. Pero, kung ikaw minimum wage earner o kung isa kaginikanan nga may apat kabata, dako nga butang inichel because imbis nga ibaklon mo school supplies, baklon mo na lang dala plion o konsulod ano ninyo sa balay.
1: Correct.
20: Di ba? Oo, hindi ganin pambalon sa bata mo.
1: Correct.
20: Oo. Hindi lang hindi lang inugsigarilyo sang bana. Amo nang importante da. O, di ba? Na, hindi ko na may ansina.
1: Correct, sir.
20: Di ba? Ay, mayo ni mayo nga program. Although, of course, ang intent gid man kung halin ini sa local school board or funds nga appropriated gidya for education, ti dapat dira gid man makadto eh.
1: Yes, dapat gid kay program ti manami gidya kay ti target gidya ni Mayor Greg nga tanan ni estudyante mahatagan gidya. Kanami nga wala pa karon nga mabakal ka lang anay isa ka notebook akay may ginapaabot pa man ko to na ang nami sa dika kay 5 jobs kay kundi kay ina sang aga nagsugod gidi ang klase halos tanan nga eskwelahan although wala pa nakatuan ni Mayor gin pa una na yahatag ining mga notebook before siya nagkadto para may gamiton na yaang mga bata ng adlaw sang klase. So kanami lang mula sa feeling nga pag pagabot mo to, let's say example, be kabos gid ka mo ya kaayo, wala ka gid bit di pa eskwelahan. Pagabot mo to, sulbar ang problema kay ti megahulat na to yang mga notebook kag papel sa imo ya ka Kaisar Jol.
20: Ay. So bali wala ya ginhulat nga maseremonyas ang alkalde. Ang yes. Importante gin ba una ya ang gamit sa kabataan.
1: Correct,
20: okay, Sir
1: Jules.
20: Amo
1: ginapinaka-importante, at least...
20: Ay, Chel, I stand corrected. I was referring gali sa SEF o kung Special Education Fund nga amo ini ang ginkwaan sang kwarta para sa sininga programa.
1: Correct, okay, Sir Jules. Mm-hmm.
20: Very good.
1: So, amo na. Abantayan ang iban pang update ni Angot sining panagtagana isang school supply sa gimonitor sa manika kay 5 Jules kung anong dalagan siniketi may high school pa ang ano ni tagtagan in the coming days pa na kay 5 Jules kasi pagpasiguro ni Mayor maurot ini before the end of the month kay 5 Jules or earlier as possible mas nami suno kay Mayor Greg kasi tawhay lang man ang tagtaganay kay biskan ang mga teachers ang nagabully gid no facilitate sang ano ni programa, although wala gid man duro program ka kay 5 Jules, kadastig lang ganiya, wag namin ganiya lagyan. Si kay 5 Red, kay Mayor, kay pag tapos sa piyak na eskwelahan, silo naman sa piyak na eskwelahan na manami, kasi hindi gusto ni Mayor yung naduduro pang pagpakita sa nawungit at sumasang stage. Ang importante, mapanagtag ini sa mga estudyante. Amo nang
20: Chel?
1: Yes, sir.
20: Basi, Buas, pwede mo masiding ang bag? Reportedly, wala tsura sang politiko eh.
1: Wala. Ngalan lang sang syudad.
20: Ah, okay. Dason Buas, base masundan tang isa ka estudyante, balang bit yung iya gamit, if it's really of practical use sa sulod sang classroom.
1: Yes.
20: Diba? Sige ah, may solusundo na tanga istorya. Buas, sige, Chel.
1: Yes, okay, 5 Jules. Anyway, na nga ito, madulong ang balita. Para sa programang Larga Vista, balita gi Bacolod City Government Center kag sa aton nga provincial capital nga ginadulong sa aton sa kaluwan sang DTX Coffemex na pasapeke na nakadito sa pa. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News of
20: Ang. Mayong gabi lang kay Maring Joyce kag sa iya mga kaingod kakapartidusan dira sa Barangay Vista Alegre kay Nong Edmund Diaz and family sa Barangay Tangub kag sa iya mga kapartidusan sa Barangay Kabog pamilya Mati kag Diaz dalaman dira sa Barangay Malingin dakbanwa sang bago ang pamilya Diaz man sa Gyapon pamilya Alonsabe sa dakbanwa sang Sipalay kag mayong gabi sa atong mga higala diha sa banwa sang Toboso.
3: Lorga!
20: Naka-hook up ang Fabulous Radio Toboso Click FM. Mayong gabi sa kay SM Randy Kanki.
3: Lorga Vista.
20: Norman Black Balinsoy kag sa aton nga mga kauturan nga mga guards on duty tonight. Dadboy Mendoza, Rafi Armonio kag tanan nga mga security guards nga nagapulaw bugtaw agud bantayan ang natungdan nga mga establishmento sa diin sila na assign kag nakabulig man agud mahamuok ang aton katulugon kun kagabihon. Balik kita sa aton nga pagpanumbalik. We'll be having K5 Berto Gaket Jr. kag iban pagin nga mga reporters. Pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Pio Health
4: News.
5: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
4: Yung may D3.
23: Matatas, mga butika.
4: D3 Bio.
24: Ang bintaha pa, Sir Boy, sa D3 Bio compare sa D3, ang gitawag MCT, Sir Boy.
25: Medium chain.
24: Ang ordinary nga D3, wala MCT. You don't have that. Pero ang D3 Bio, may MCT. Research mo kung anong MCT.
25: Correct.
4: D3 Bio.
26: And sir, kung sino man na nagambal sina, na? Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mixlahan mo na extra virgin coconut oil, which is a good fat, nami ang absorption. So kung nami ang absorption, ay pick tibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3 sa D3 Bio lang niya? This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pangpamayo sang vitamin D3.
27: Pag vitamin D3, sir, butandaan tagada sa fat soluble.
26: Fat soluble.
27: No, magamit ang sa kumiupod sang good fats.
24: Correct. 100% ang availability.
4: D3 Bio.
26: 100% ang availability. That's the correct term. The availability of the vitamin D3 makadudan kina properly absorb.
4: D3 Bio.
26: Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man lang magsulod sa imo lawas. Kay wala siya na dansang good fats.
4: D3 Bio.
26: Siniya,
24: basic ta, sir boy. Grade 4 guro sa science. Hindi maabsorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E kag K kung wala fats.
4: D3 Bio.
24: So in short, you need BCO pa rin para magamit. Pero wala pa man lang ang D3 ko anak sa D3 Bio. Ang pinaka superstar sang D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagin, sir boy.
4: D3 Bio.
24: Ketones.
26: Ketones
24: is the favorite fuel of your brain.
4: D3 Bio.
24: Para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka-the best nga gatong sa imong nga brain.
4: D3 Bio.
23: D3 Bio.
28: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
23: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
23: Yung may D3.
4: D3 Bio.
26: Gabi nung appoint, no? And I will concentrate more sa D3 Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D3 sa imulawas, kundi ang vitamin A,
4: D3 Bio,
26: vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats para manaog, para makatog sa lawas mo. So, it needs good fat also nga sa D3 Bio kay may extra virgin coconut oil. Better absorption of vitamin E nami skin. Extra antioxidant sa lawas. Vitamin K, nami ang imo prothrombin time, nami against ang bleeding mo, layo ka sa bleeding.
4: D3 Bio.
26: And of course, vitamin A, nami ang imo health sang imo mata, no? Ang imo optic nerves, ang imo mga optic health perfect. That's ginahatag sa D3 Bio. Weapon na namon ganit.
24: Imagine that.

0: Araya.
1: Ang ikapat.
2: D3 Bio.
1: BCO in D3 Bio. It will propagate
2: D3 Bio
1: sa imo nga mga good bacteria sa imo tinai in order to produce happy hormones.
2: D3 Bio
1: ina wala sa
2: D3 Bio
1: plain nga D3.
3: Correct.
1: Ara lang na sa D3 Bio.
3: Ano pa ginauban ni D3 Bio sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang production sang gut derived vitamin B's.
2: D3 Bio.
3: Those vitamin B's are essential for your brain health.
2: D3 Bio.
1: Kung isipon ko,
2: D3 Bio.
1: May numang kuplin D3 man, nga may ara naman lang D3 Bio. Hindi lang kay 10 times ang bintaha. Masiling na lang ko, Sir Boy, para sakto-saktuhan lang. 100 times ang bintaha.
2: D3 Bio. D3 Bio.
1: Kung gainom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 Bio.
2: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipik tong nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
13: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
14: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kaya ginayaw niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy,

0: Karen Capsule. Masasubong na ganto sa kusang ako na balatian.
1: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Protection sa mga balatian.
2: Kusang tabuyan. Kasang wala ka pa kainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisa mabulid sa aking kalawasan.
3: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
4: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Mayang gabi lang kay Manang Irena Publico, kag Suman, kay Jonah, kag Marvin, dira sa Purok Yan Sundos, sa Barangay Mandalagan.
9: Lorga Vista.
8: Pero sa aton mga tagpamati, post lang kamo ha, ang sikreto ko, of course, magluwas sa DTX Premium Coffee, Ario. Kita nyo, bisan ano pa nga inulan, bisan ano nga init sang El Nino, ang ako niya resistensya steady lang tungod ang ginaupod ko sa DTX Premium Coffee amuning dua. DTX 500, iniya amuni ang kargado sang antioxidants nga nagakontra sa latak sa aton lawas ang gapatuktok bala ining free radicals nga ginatawag. Free radicals gikan ini sa tambutso sang mitochondria, ang tuman kagagmay nga makina sa aton mga selula nga gapatubas kusog o kon energy. Pero syempre may ginabilin nga latak, free radicals ang panawag sina. The only way nga hindi magbalatian o hindi gilayon magtuktok ang imulawas kung may ara ka antioxidants. Ara na sa DTX 500. Kumo kay kargado ini sa disugad sugar cane extract kag dahon amargoso DTX 500. John Wick naman yan sang lawas, ginadungan ko gini sila kay nanamian ko sang kahamot sang extra virgin coconut oil. Nga a virgin, wala init, wala kalayo pagkuha sang lana gikan sa gata. Cold pressed method ang tawag sina. Kumo cold pressed method, damo ang ginatawag medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw sa imo kalawasan, virus, bacteria man o kon fungus. So di mundo kon wala kagaw, wala ka balatian. Pasalamati ang John Wick sang imo kalawasan D3 Bayo.
9: Lorga Vista.
8: Ari na siya. Ari ng balita. Gikan sa kay K5 Berto Gakit Jr. nagapanumbalik. Gikan sa Agusan del Sur. Balik na siya. Maarang kanaliwat. Karon nga gabi, balita shooting incident sa Vista Alegre. Bert, mayong gabi. Please come in.
10: K5 Julius, mayong gabi sa
8: Bert.
10: Kakipab Jols.
8: Kadakko sang imo tingog, no?
10: Kakipab Jols.
8: Kadakko sang tingog mo subong.
10: Gani man. Kakipab Jols, bago kita magato, bala Kakipab Julius.
8: Congratulations, ha?
10: Ano na?
8: Congratulations.
10: Salamat, Gid. Sir, wow. Jules, salamat, Gid. Pero bago kita, Kakipab Julius, magato sa aton sininga shooting incident, kanag-untad kagabi, i-breaking ko lang, Kakipab Julius, no?
8: Sige.
10: sa atong sini nga Marka K5, national news naton. Ginbawian subong nga gabi ang 19 anyos nga MVP sang Dabraa sa gimpatigayon nga palarong pamansa 2024 sa Agusan del Sur matapos nga nalumos ini subong hapon kag Ibab Julio.
8: Asa ning sa Ateneo?
10: Yes, amo ni siya sa Ateneo. Amo ni si Rene Baterbunya.
8: Ah, ay okay. Dua silang nalumos, hindi ba?
10: Yes, kagi ba Jules, no?
8: Nagalangoy.
10: Suno sa initial naton nga suno sa informasyon naton nagapatigayon sang off-season team building mga inita Aurora.
8: Uy, Diyos ko.
10: Kasubo-subo lang kay ti actually na interview ta ni si Rene.
8: Ah, ito odd. Na-meet mo ni siya.
10: Ano na?
8: Na-meet mo ni siya personally.
10: Yes, next year naging kami kay actually kay Kimag Julio sa babaw bala sang basketball gym kundi yung kinahiwat ang competition dito sila katambay so direct sila permi katambay sa aton kita lang dito so exclusive na aton inis lang na meet and greet kag na interview man
8: anong interview mo man, siya? Video interview?
10: Yes, kay Kimag Julio video interview ni siya.
8: Balikan ta na buwas balikan ta na buwas ipakita ta na sa aton mga ipakita ta na sa aton mga tagparamati sa aton nga social media pages.
10: Big man nga si masubo kay ti MVP pa kakita Diyos Julio.
8: So, pilang edad si Sinwebe pa lang?
10: 19 years old. Diyos 19 years ko. Old pa lang bata. No?
8: Ay, oo.
10: Incoming rookie sa Ateneo.
8: Wow.
10: Sa Ateneo Blue Eagles bilang abat
8: yan.
10: Abakod na na. So, kakita Julio, actually kagab timing gid i-breaking ko tani si Imon kagabi ang natabo kay pagabot naton sa area around gid 8:35 gid way kita kay ngabot sa imo pag flash report naton ni kagabi sa natabo nga shooting incident no isa ka lalaki barbero kag Julius gagunting pa sa bata alas 7:30 kagabi sa Purok Araw 2 ginpunduhan sang riding in tandem suspect gintiro patay kag Kiro Julius no sa aton sini nga mga kaki 5 pagabot ta sa area sang araw 2 medyo surudlon din nga sa punta nagtumong no kag Kiro Julius kun diri kag magagi balagid sa Estefania Palico bala or kon sa Bilamonte Palico kag Kiro Julius medyo punta pag dito ang progreso village 2 amoning araw 2 going dito sa pinakapunta, nagliko kita sa wala. Pag-abot na tonto sa punta, sa sagwa sang balay, ginkordon sang atong sininga mga kapulisan, pero ay tapanaway na nato na nabtan ining biktima nga ginakilala nga si Carlito Alcala, 50 anyos.
8: Mm-hmm.
10: Carlito Alcala Jr., 50 anyos. Kagiba Jules kagabi ini suno sa iya sininga umagad nga na interview naton no nagaluto ni siya sudan ining umagad ya sa actually ang barbershop o kun gulungkingan dira gid mismo sa balay nila no so magsulod ka to sa balay nila sa bertahan sa halin diri sa may adalan malabyan mo gid masulod kagid sa may barbershop no
8: okay.
10: Sa extension sang balay kag kusina na dayon kag sala no kag Kevin Julius sunod diri sa umagad ya guluto ni sa tilapia kagabi nga pinrito
8: okay.
10: Sa nakabati sa sang lupok nga tatlo ka bilog wala siya na ito nag mind gate nga may gintiro o kun ang lupok halin sa ilagid mismo to sa guluntingan nakabati lang ni siya kuno sang isa ka singgit nga abla kag Kevin Julius arab lang nagsinggitan ining biktima kag nagkatoto siya kundi niya nabatian tong singgit dito na kag Kiper Julius nakita ya gid mismo gyauray ad na duon ining si iya sining kaugangan ining si Alcala kag ang bata nga tatlo kabilog kag Kiper Julius kay man samtang gagunting kag Kiper Julius ang
8: pila kabilog
10: tatlo ka bata nga customer.
8: Oo.
10: Na mapagunting tani.
8: Oo. Gahuray, Adman.
10: Wala. Kagira, Julius.
8: Okay.
10: No, gabulig. Kaga ang duha to una, kay nagsinala na kay Gibran Julius eh.
8: Okay.
10: No? Nagsinala na kay tinagdalaga naman sa mga kabataan. Pero tinunabta niya pa niyo ng mga kabataan nga doon na shock bala kay Gibran Julius. Bali, kung malantaw mo bala ang sistema, gagunting ining biktima sa isa kabata. Tapos ang duwa kabata nagahulat nga ti customer man nga guntingan pagid sang biktima man sa kay ang sistema abi kontratahan ka pertahan sang magsulod kagidbi tubang niya na ano mong ang espiyo kagiba Julius.
8: Okay.
10: So gapalikod ni sila sang bata kag sang ginaguntingan niya kag sang biktima gatalikod sila kag didto ya gintiro sa hawak duwa kabilog igo sa hawak kag sa paa isa bilog
8: pero pero ining guluntingan ara sa kilid sang dalan meaning pagbukas kun ara ka sa dalan rikta ka makasulod sa sining guluntingan o kun hindi.
10: Yes, kagirdi na gigit mo dalan. Tapos mag bisang gini dalan gani kagiba Julius pundo ka lang na motor mo may go mo mo. Balay lang okay. Gini na yun kagiba Julius okay. No?
8: Sige, so posible wala na nagsulod sa pertahan sa gwa pa lang tiniro na siya?
10: Kagiba Julius posible kid kay tinapit-tapit lang gid kagiba Julius mong no duka gamay lang gid ano mong titik kung magtiro kag ipaluat ta pala kung adiin gid bala nakasulod ang ining suspect
8: okay
10: sa mismo gid sa sulod sang guluntingan kay tido isa lang gani katikan kagiba Julius dala na
8: eh,
10: no okay. Sistema na to so sunod diri sa bata. Nakipag-angot kita sa pulis at the same time sunod diri sa bata nakabati lang ni siya kanu duwa ka lupok o something amo sa baluna sa bata pero ti tatlo gali kay igo sang bala ang nakuha sa sining ako nakitaan sang aton sining soko kag sa bala man nga naglapta dira sa may dalan kakipag Julius pag sunod diri sa bata nakajacket nga itom ining suspect nga gunman nakakalo nga itom, naka-face mask, kag naka-short. Kag ang ugangan, to bla, nga, ang umagad, to nga nagaprito, nagwa to siya, gita yato nga dugoon na ining biktima nga ugangan niya, nagwa man siya, kag nakita yato nga nagangkasanay na. Ining mga suspect, but siringon kag iba Julius riding in tandem niya. Muning,
8: Danay, ano oras ganito, natabo ang pagpanglutang?
10: 7:30 morning
8: 7:30 sang
10: gabi.
8: Okay. Mag 7:30 sang gabi dira sa Purok ano gan ni once again?
10: Araw 2 Vista Alegre.
8: Araw 2. Ang akon pag-incendi relocation site na dai.
10: Yes, relocation site
8: nila. Actually, so di mo do mag alas 7 imidya sang gabi damo patawo sa dalan.
10: Ang lugar kagiba Julius, ikit-ikit mong balay,
8: correct.
10: Ikit-ikit.
8: Correct.
10: Damo ginadaya tao.
8: Mm-hmm. Amuni, Bert, amuni ang agyan mo, hindi bala, para nga makagwa katupakadto sa mga asinda to sa likod nga lusot sa Mansilingan, hindi bala?
10: Yes, ang asinda na da, amun ang Pablo Torre. Agi kagida no lusot ta to sa barangay Vista Alegre nga barangay direkta ka to magyamo ng Lumina Homes pagwa sa Silingan sa diba Julius
8: malabay ka na anay sa taytay nga salsalon hindi bla
10: yes pataklad na mong pataklad na sa diba Julius
8: correct
10: kung agi ka diri sa may barangay hall pataklad ka to malabyan mo ng taytay nga ginamin mo tapos mga kampo na nadayon tapos pwede ka pa to kalusod sa Baday Sky
8: diba Julius but silingon damo tawos ang natabo ini.
10: Kaya Julius, amo to ganita amo witness man nga nakakita nga tinagangkasanay ining suspect kay ang lugar abi that lugar abi sang mga ini kay Julius damo-damo ibang gamong do type yan ni bala kay Julius do subdivision siya pero mga balay kikikit nga gamay nga mga balay
8: relocation so, site eh.
10: Very ano gini nga klase lugar eh damo-damo
8: gito highly populated
10: kaya muning sistema so posible makitaan kung may mga CCTV sa lugar sunod sa pulis mabalaan gid no galing ti amo na gani wala hindi identified ang ila sining itsura it because nga ti naga face mask man ang mga ini ang sunod diri sa pag-abot na tonto kagabi, wala na ang biktima, pero tiging confirmed diri sang ang iya sini nga umagad nga dead on arrival within the life.
8: Diin siya nandala nga ospital?
10: Suno sa pamilya, ginkwa tao na background, no? Mm. Ano bilang background sini kakipa Julius, no? Wala gid ni problema. Includes nga wala siya sa reklamo sa barangay. Mangkot man aton to kagabi ang mga kaingot sa balay, buot man ni kuno.
8: Mm-hmm.
10: 50 anyos, may mga apo naman. Gabi si yagid ni kuno ubras ang una mo ni, gagunting, tapos puro cellphone lang. Amuning sistema.
8: What do you mean nga puro cellphone lang?
10: Ano na?
8: What do you mean nga puro cellphone lang?
10: Medyo exposed siya sa cellphone, bla. No, amuning nga. Pero doon kayo mabungko sa cellphone siya.
8: Ay, okay.
10: Doon na ko nung iyang obra, no? Doon puro cellphone nang bala.
8: Okay.
10: Doon amuning libang yabi.
8: Amuning
10: hobby yabi, Facebook.
8: Pero lolo na ni siya. Pinakabilog po?
10: Wala ta kabalo kung pila okay. Exactly.
8: Pero piho nga lolo na siya.
10: Ano no, alulo na siya.
8: Lolo no,
10: may
8: na siya.
10: Apo na siya. May asawa ito gabi-gabi. Na-interview tani kagabi. Galing to do, medyo emosyonal man ini. Pero si again, suno sa pamilya, wala sang nakita nilang motibo eh. No? Wala sila may nakita nga motibo, nga kontra sang biktima. Transaction, posibleby, nga ginsugid, prior sa natabo sini. Wala gid, no? Wala gid may nakita ang iyang mga kaingod sang balay, wala man kano sing ano, wala man duda, hindi man nila kilala to ang nakita nila nga nagtiro nga mga riding in tandem.
8: I mean, Bert, tikon butang takon work related, di ano gid abi ang sala nga maubra sang barbero, nagkiwi imo patilya, nagkiwi imo piloka, di patyon kagid.
10: Gani man.
8: Diba?
10: Yung man gani ang posibilidad ko na mulang gidman na bi. Kahit ti obra kaki Bible Julius, amo na gani ang balumang iti kung amo ni bi. Una gidya nato ni Moon na sa reporter mo kutsa nato background ano obra yan eh. Ang obra yan iti amo lang gini eh. No?
8: Barbero lang gid siya. Oo. Why siya pero previous nga work experience?
10: Ano na?
8: Wala siya previous nga trabaho.
10: Amo na, wala gid ko noon ni Kayo Julius eh, no? Di, sa pagka 50 anyos na gid man niya, damo gimang guro eh, pero ti gin muno lang gid rin nila, kasi dugay naman ni Kapagunting,
8: hindi
10: na gid, duka tipikal lang balang tao, kagi ba Julius ako, no? Duka layo, manabi kong isisahon, pag inila to pila kadikada, bi kong ubrasin eh. Actually, amo man naging mangkot na to, no? Sa unabi, background yung gid ni, para matahit-tahit ta, pero duway gid. O galing, kagayo Julius na interview tani kay ina, si Police Captain G.R.E.S. Suno sa iya, sang nagligad ng mga inadlaw, Biyernes kagayo Julius ng adlaw. Sa kaingod sa balay nila da, nga balay nila, bla, no, sa mga biktima, may ginpalupukan da nga pusil.
8: Okay.
10: O ginpalupukan ang balay. Wala man nakitaan kung sinoto pero ti may nagpalupok na pusil posible tatlo or lima sunod diri sa aton sinaka pulisan. Amo to ang isa man tong ginalantaw nila nga base konektado ang pagkatiro patay abi sa sining barbero.
8: Okay. So, bali ang Bert amat ko daydayon ang ila tupad balay ginpaarakan lutang.
10: Yes, amo na.
8: Hindi niya sila nga ginpanukpan lang sa guwa, ginlutang ganyang balay.
10: Yes, ginaharagin niya. May mga naigo dito.
8: Uy.
10: Ginparakan ganyan.
8: Pero
10: Tisuno, wala man.
8: Pero wala pilason.
10: Wala siyang may naigo eh.
8: Bali, ang igo lang ang balay.
10: Balay lang ganyan.
8: Iniining balay, aragid sa luyo sang balay, sang biktima, o kung layo-layo pa?
10: Tupad balay, gid mismo, kagipag Julius.
8: Gadi kita, naigid sila?
10: Di kita, naigid. Pink ni nga balay eh.
8: Okay.
10: Ang ingot, actually kita o na gabi. Pero, kahit ang aton sininga, ang aton sininga prior lang gitang balay mismo sa biktima kagabi, no? Kagula man ta nakabalo sining, at may mga prior sa natabo, may aragal iyang pag-arak sang pusilda sa piyak. Pero nakita ko ni ang pink nga balay nga tupad mismo man sa balay sa biktima.
8: Mm-hmm.
10: So, I don't know kung ano ning sistema ginaidita pa sa investigation sang police, posible lang kagibdulos basi ti mistaken identity, wala nila naginalan, wala nila ginadula ang ina nga mga posibilidad.
8: Okay. Ulo kalain, nasalaan ka lang?
10: Dani,
8: subong istorya mo naman.
10: Oo, kay kumalantaw mo mismo sa biktima, kay Bidulos, sa pamilya mismo sa biktima, wala gid sila yung motibo mong.
8: So, no, sa ila?
10: Basi ba lang sa amuning obra, galing hindi nila yung ma'am, bali nga wala gid siya kay kabuhot man ko, no? Amuning awa, di wala man nabi may makakilala na, kundi sila-sila, malanda ka giba, Julio.
8: Gani?
10: So, ipaluak ta, no? Kung ano pagid bala, kung ano mistaken, or possibly suno sa police kay na kay Sir Reyes, basi ba lang siya ginman tuod ang puntarya? Kadto na igo lang to ang tupad balay, kahit hindi man maglayo balay nila mong tupad diamond.
8: Correct.
10: Kapita Julio, so amo pa lang ni Blanco pasubong aton sini obulisan, it nga investigation sini, ang natabo sa, again, shooting incident, isa ka barbero, mayo man ganito, kagiba Julio, mayo lang gid, no? Wala na igo ning bata, tatlo ka bata. Niyo?
8: Gani?
10: Pumalag lang niya siya kuno suno sa pulis, igo ng bata mo.
8: Ay.
10: Ito ba nga po, danay siya sa bata.
8: Oo, ginaguntingan niya.
10: Oo, ti posible kagiba Julius, yung palapitan.
8: Pila, Bert? Pero, pilang edad siyang bata nga ginaguntingan niya?
10: Dira sa dusi, dusi.
8: Uy. Aha.
10: Dira-dira, gid, sobrang pulo ko na ito. Basang, ano, ginaguntingan. Oo. May minor.
8: Gani.
10: Dira-gari, of course. Ang edad nila.
8: Mm-mm. Sige.
10: Sige. Kiva Jols, amo nang madulong na itong balita sa buong dugang informasyon, boss, ano?
8: Uwa!
10: Itong sinikas pa rin nga pagpangalagad. Balita ta, aling sa Bisna Alegre, ginadulong sa aton sa kaluan sang DTX Pebandre, D3 Bayo, MyTC, kag DTX Cofimex. Opo, sa patong si Kiva Martin di maisip ako si Kiva Berto Gakit para sa kambiyon nga balita. Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros, K5 News, Eva.
11: Lorga Vista!
8: Wain ako sang tiyempo sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Romel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, salamat, good night. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
11: Lorga Vista.
12: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang MyTC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: MyTC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
16: Babakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So na,
17: pwede, magid ako sa akong body odor.
18: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag
18: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
16: Babakan sa mga butika.
19: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga arasa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Capsule. Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala siya akong nga abaga. Tapos, ang palanakit siya akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit siya akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Muter na Max, Max Epektibo.
21: Ako kali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
22: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
23: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
24: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
26: Number 1, K-5 News.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
28: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
29: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
30: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
31: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
29: Hindi lang gani-carots.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
29: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
28: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
28: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
29: Basta.
28: Ano na yung interval?
27: Maedukar ka pa.
28: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa ka B-complex, dayo ka sa depression.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imong ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa man kaina, magka-problema sa imong ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
32: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
29: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Mil?
32: Kung wala ka gainom DTX 500 kag may TC, no? Hindi na lahog Sir GP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko ang first in generation wala to high blood. Kay puno-puno gitu ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question Sir GP kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plak sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
29: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, syempre magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
32: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
29: Mm.
32: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Mm. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nagakontrol sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
29: Mm. So paano, Doc, makaguba ang endothelial dysfunction?
32: Siyempre, taas cholesterol.
29: Mm.
32: Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
29: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
32: Mm.
29: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
32: Mm.
29: Hindi ka man tambok, may chance ay han nga mag-high blood ka?
32: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
29: May ara ba na, Doc, sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
32: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, Mighty C kag Pure C.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500. DTX 500.
2: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
29: Mga dugang nga health benefits, no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas sa uric acid concentration, masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag, ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis. Ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakos sang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
32: pa kalain ala taon Sir GP.
29: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
32: Kalain gani no?
29: Straight lang imo kan. Gani dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. ko naga DTX 500 kag mighty sure pure sa kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
32: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia, ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Mm-hmm. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla, kasudlan, no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gout arthritis. Magka-over na karon sa gituag purine sa imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong kabi DTX 500 kag mighty C. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag mighty C. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag indi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kon indi ka magkabato. Ang lain ako mapurma pig na bato
29: sa kidney.
32: O, mga urate stones, grabe na. Pili ka DTX 500 ka kag mag mighty C o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
4: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag mighty C.
6: Correct kada Doc Samnos. Plant extract tawang balila transfer depends, no? Ano ginadala sina phenolic compounds daw pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amo ning ga kontra inflammation, amo ning ga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag mighty C.
32: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-mighty C ka dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Di na kano, ang ginibatsyak ang ako na UTI.
10: Kapila ka mag-inom
11: sa DTX 500?
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
11: Subong, kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsyak.
8: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
29: Namiyan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron mabla transferred baho. Alin sa baho sa ilok, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
6: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
32: Kagagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
1: Uy! Uh-huh.
32: DTX 500
1: na?
32: Beauty Soap.
1: Uy, kuno!
32: No?
1: Beauty, ha? Ginipasayas kita, ha? Beauty Soap. Wow!
32: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon, mm-hmm. para ang purpose na to na, Sir Boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok, magwapo ka, gwapo ka na. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
10: Bantayan nyo na, ha?
32: Yeah. Ah, siyempre, ang pares niya, ang partner, Sir Boy.
1: Mm-hmm. Klinika.
4: Klinika, dear friend. Ah,
32: amugin na yan.
10: Amugin na ang kampiyon. Da. Mag DTX Beauty Soap ka, mag Klinika, dear fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Klinika, dear fresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Klinika Deofresh Deodorant.
32: Bang, kape na pa! Pinaka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
4: may budget ka.
32: Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, nami ang iyang mga ingredients, Sir Boy.
10: May ergotayunin.
32: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
10: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
32: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Creamer. Pero bantayan, ha? Basi may magawa, D3 Bio Coffee.
10: Uy!
32: Para rikta na, Sir Boy.
4: Uy, bago naman.
32: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. No, kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman nato, Sir Boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
10: DTX liniment.
32: Kabalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon kan. Sa amon nga bradios. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
1: Kung ano produkto nito, Kamil?
32: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki anay, no? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila tao. Ano na lang
4: damo
32: naman?
4: Damo na piki.
32: Ano naman, kopya-kopya na lang.
1: Gani,
10: no? DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
32: DTX 500 Liniment.
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
12: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
13: Karang pila na may mong sugar?
12: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
11: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel at tonsillitis ang nagligad sa kisakit pijak katama kaya ang basang tiyo ko at Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kaadlaw wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City, Atubang sa PL LDT McKinley Street,
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative
5: Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
13: Game information sa Ikayong Lawas.
29: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
16: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas? Doc Ramil?
32: Di, nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko blah, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
10: Tulog ka.
4: Mga bata.
32: Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
10: Kuya.
32: Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides yung ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids para patubuon ang muscle yun lang.
10: Amuna,
32: mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
10: Wala ka gatubo. Lamputing yung maximum growth, no?
32: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto Kinit, palainom D3Bio. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
10: Way pa na nagtangong soltero.
32: Ha? 15 years old pa na. Ti subong niya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
10: Champion.
4: Ginausap lang.
10: So di ka na no, inambal ni Doc Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para magpower sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides, gabi no. Ang D3Bio ginapanami ang imo tulog, cause it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa aton lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpadako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang Clinica D3Bio.
32: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pero tigid ang D3Bio.
4: D3Bio.
10: Tigid ang Clinica D3Bio. Yeah.
32: Te, mano ka na. Kag, ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang Clinica D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
10: Ay, ang muna.
32: Ang muna bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
10: bantayan nyo.
32: Ang complete probiotics, kag maghalo ang Clinica D3Bio.
10: Ay, kampiyon.
32: Daw, gapista sang good bacteria ang imo tiyan.
10: Gagapista, mga soldado.
32: Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
10: Amuni ang kampiyon nga pinasok. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi iya maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang Clinica, mapuslan gid sang lawas. Amuna ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni Clinica D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat soluble vitamins. Those fat soluble vitamins from A to K affects bone growth. no? Kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no? Kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3 Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3 Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3 Bio everyday.
16: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Malakas, mga buti ka. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
18: Ako si Mimi.
19: Nalili kasi napit akong tuhod.
18: Arthritis na gali.
19: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
18: 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan.
19: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
18: Tibog, gidkaayaw ang may TC.
16: May TC, mapalis sa mga buti ka.
20: Para sa libre nga check-up, bisita halang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
23: Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique. Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
32: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mayo man siya sa Tanpalma, sinadok ang D3 Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom D3 Bio, gamot daw ang flower. Ay, ay. Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
10: No? May testigo ka, J.J.
32: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
10: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3 Bio, no? Sakto na ang D3 Bio, ang Clinica D3 Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akon mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kaglanggaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika D3 Bio, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3 Bio.
4: So ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sa ulo, no? So makabulig ining D3 bio tungod sa niya extra virgin coconut oil, kay ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatuwag epileptic effect o kung kangay sa ginatuwag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang D3 bio makabulig sa mga tigulang confirm na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides na Sir Boy, ang antioxidants nga sa D3 bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy. Kapataan nyo may kuyap, tigulang may kuyap, makabuligid nyo mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
29: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 bio. Ang yung medium chain triglycerides makabuligin na to give you boost of energy bisan pa nag-gita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang D3 bio ang pag-oxidize sang

0: Official Gamay D3 Payo. Babakal sa mga
1: wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang bermitungod sang akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatsyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1.

Mayong gabi mga kapamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali pali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero anti sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubayt na bahay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Rocamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani. Mula sa position manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang atong tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga miyembro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogin siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kumun naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri makautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa hindi matauliwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukodimo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makadoa, sa tiyan sa iya iloy, kagmataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa inyaharihan sa Diyos. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatingog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin, kun sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao, mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga natao kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan tanga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios nun nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad, kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, manami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa kataw, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ambot na malon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sila tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag uli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Amot na malon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining makalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Romat or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala

subo ka mo tumtum sa paghinulsol. Kaya ang Diyos nun nga kasubo, nagatugas ang paghinulsol, pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo, sang kalibutan, nagtugas ang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, na nagkasubo ka mo suno sa Diyos nun nga sahe, kung daw ano na pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigdon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Diyos. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol, luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Diyos kag ang iya isigtawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Diyos. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Diyos sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan, kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na, hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically ang napulo kasugo or 10 commandments, pero hindi gidina matuod. Pila na naton diri ginliwat sa aton nga programa nga walay kamatuoran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Muna nga may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga guta kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagong sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119:45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari na kasuguan kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8-1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaiah 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tugtog nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Matthew 5:17-18. Kag nanungod sa iya kamulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusuan. Salmo

0: Radio ko.
1: Kampiyon na radyo.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Number one, 101.5 K5 News FM.

0: K5 and News FM. Oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong gabi, text yun na itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. June 8, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Girili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, so far, so good. So good eh, so far. Mayong gabi siya itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na ang DTX 500.

good, very good. Mayo, mayo. Mayo kagid. Mga kaki-five, nagbukas na ang unang adlaw sang klase, no? Kag aton gin na obserbaran, nga daw piparado gin man ang halos tanan eh, no? Sa pagbukas, kag pagbalik sang klase. Ara mga pulis, no? Mga tanod, kag iban pang mga opisyalis sang aton gobyerno sa pagpatigayon sang smooth, no? Nga pag-opening sang aton klase liwat, ha? Ang police ba visibility sa kada eskwelahan nagpatigayon gid para nga imemitinar ang kalinong peace and order, no? Ang mga traffic enforcers naton nagpatigayon man sang mayo nga pagbantay sa tropiko o kontrapiko. Well, may mga balita nga dito ya somewhere sa Davao, no, mga ka-K5, no? Doon nakibot kita. Opening siyang klase. Tapos nila kanta siyang lupang hinirang national anthem na ton. Nag-uyog niya ang duta dito sa bahin siyang Mindanao, sa Davao. Mayo lagid ang mga estudyante way pakasulod sa ilang kwarto, mga kakifive. Kay kung nakasulod na sa ilang mga kwarto, base kung may mga nakugin nga kalitan kag damage sa mga estudyante. Mayo lang kay way pa sila kasulod, no? Makita naton sa social media, may mga building, may mga establishmento nga nagkalaguba, nagkalarumpag nga mga building. May mga tsunami alert, mga ka-K5. May mga dalan nga nagkalaguba, may mga puerto, mga pantalan nga nagabulungguanay ang mga barko, mga baruto, tungod sa tsunami nga epekto. Well, sa aton di sa K5 News FM Bacolod 101.5 reports, mga ka-K5, amo ining pinakakusong earthquake o kunlinog sa Pilipinas sining 21st century. Ining linog subong adlaw nga nagluntad dito sa bahin sang Mindanao, nagpabilin sang 15 tanan kapatay as of 5 hours ago nga posting naton sa social media naton, no? Kinsing patay, 134 ang napilasan o kung injured. Pito ang missing, no? Kag I believe sige pagyapon ang search and rescue and retrieval operation sa aton nga mga ahensya sa gobyerno, no? Kag madamo sa mga aftershocks. 6 hours ago sa aton nga posting sa aton nga social media, sa ating Facebook page, K5 News FM Bacolod 101.5, may aras ang 183 aftershocks nga na-record sa Sarangani after sang magnitude 7.8 earthquakes, no? Grabe, subong ang mga tao dito nag-disorganize sila, ginaplastar sila sa aton ng mga opisyalis, no? Sa gobyerno. Di nagdeklarar man ang Presidente Bongbong Marcos nga wayan na klase dito. Kag ang mga airline companies, gigkan sila Manila ang ilang mga lupad sa eroplano pakadto sa Davao kung sa Mindanao. Kag subong man ang from Mindanao nga mga flights, gigkan sila anay, no? So ina mga ka-K5, mga iban pang mga dugang updates, kag balita, kag reports, kanto lang kamo sa aton K5 News FM Bacolod 101.5, ha? Importante siyong mga kakipay, padayon kita nga hilway sa masakit kag balatian, ha? Aton gidya ipayuridad kag ibutang tagid sa mataas nga payuridad ang aton ni kayong lawas. Kagpiliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para mamintinar naton ang mabakod nga aton nga lawas, no? Kag subong man aton nga
himuon nga inisyatibo nga maglimpyo kita sa aton palibot, sa aton ogsaran, ilabi na gid sa aton sulod panimalay. Kay isa nga ginatudlo gid nga kamagdanan sa nga sakit o balatian ining mga kagaw. Pero kung limpyo ang aton palibot, panimalay, ang kagaw wala nagatiner, no? So gani himuon tani nga maayo nga inisyatibo para maproteksyonan ang ikayong lawas sa aton bilog nga pamilya. Ang pagpabalhas isa man ka nami nga inisyatibo pagin. Kay ginatagaan ta sang oportunidad nga maglimpyo ang aton sistema. Ang higko o kontoksins nga nagasulod sa lawas naton nga nagapundo lang. Amo ini nagahatag sang kahalitan kag nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Pero kung nagapabalhas ikaw, ginabuhinan kag ginalimpyuhan sang aton lawas sa natural nga proseso. Ining pagpabalhas kag kada ilig sang balhas naton, ginaupod jagid ang mga toxins, no? So isa ina ka mayor nga rason nga dapat kita maghatag sang panahon sa pagpabalhas, ha? Kay ini makahatagid mayong dulot, no? Sa aton kayong lawas para malikaw kita sa kunano nga sakit kag balatian. Subong man ang stress ginatudlo man dirili nga mo ining isa man karason nga adamo gahalay blood. Mas stress ikaw mo, no? Gakahay blood ang nagaka-stress. Tungod sa stress, may mga nagaka-stroke, may nagaka-heart attack, may ara nagatulubong kanser. Kag iban paging sakit kag balatian, tungod sa grabing stress, no? So gani bantayan tagid ang aton kogalingon? Ipalayo ginaton, kailikaw ginaton ang aton kogalingon sa kunano man ng mga bagay o kung mga butang nga makatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mga ka-K5, amo gid ini siyang importante nga suplemento subong nga panahon. Kay amo ini siyang mapisan gin maglimpyo sa aton sistema. Ang mga toxins nga dugay na tig-ana ginapangkali ya pagwa sa lawas ta. Ang mga toxins o kung mga higko nga nagapalanago, diriligi na tultol sang DTX 500. Toxins, malang ni mo higko, malang ni pro, amo ini makahatagin sa aton sang delikado yang sitwasyon sa aton kabuhi. Ang pagmasakit o kung magkabalatian kita, isa na ina katikang o kung isa na nakaalagyan sa kamatayon sa isa katao, eh. So gani ginaibitar na ito nga makaangkon kita sa sakit kagbalatian, isa na dira nga maayogin nga pagkahimu na ito is i-detoxify ang aton lawas. Limpyuhan ang aton lawas. Isa ginadak importante nga suplemento sa liwat, mga ka-K5, ang mapisan nga mag-detoxify siyang aton toxin sa aton lawas, amugid ang DTX 500. Nainom ng Mighty C? Ati good. Mighty C, balik eskwela na tanan. Mga nanay kag mga tatay, amuini ang... dapat naton gitandaan nga kinanglan wala abiriya nga ato ni kayong lawas. Sa subong nga tiyempo man nga nagakambyong klima naton, halin sa tiga ilinit pagkanto na sa tigululan, hindi naton gin maibitar ang makaangkon sa kunano man nga pagbatyag. Katulad sang hilana, trangkaso, ubo, sipon. Amo ini ang mga... dapat naton likawan kay mo ini makahatag sang abiriya sang aton nga pagpatigayon sang aton nga responsibilidad sa aton nga mga kamataan kay posible maabsent ka mauntad ka na ubra kay tungod nagamalatian ka nagamasakit ka mo so kinanglan ginaton sa sumo nga tiempo ipataason ang depensa kag resistensya ang kinanglan ginaton ang masaligan nga vitamin C,
Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang isa ka kapsula siyang Mighty C, daw parihas na nagkaon ka siyang napulo ka orange, mga kakifay. Ang makuha mo nga vitamin C sa pulo kabilog nga prutas nga orange, makuha mo si isa lang ka kapsula siyang Mighty C. So, dasig sa i-absorb sang lawas, wala usik, mga kakifay. Kung dasig sa ma-absorb sang lawas, ang butsilingon, dasig man sa makapwesto sa pagdepensa. Dasig makaplastar nga para magtaas ang aton resistensya. Nasway layo kita sa sakit kag balatian, kung nanuman nga sipon o buhilana kang iban pa asma or hapo or allergy, kung nagainom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para naman sa mga chikiting naton, nga nagbalik na eskwela, siyempre masamo na sila sa ibang nga bata, may mga latnanay kong kaisa, kinanglan ng bata mo may dipinsa gid. Para hindi sa dali iya malatnan sa mga trangkaso, ubo, si hilanat na, sipon man amin, no? Hindi siya basta-basta maduktan sa mga bakterya, resistensya man pa sa kaon kag depensa. Sa mga bata,

0: kay amo na ining transisyon sa katon chimpoy. Ano ang weather update naton dirili abi? Yes lo, ang weather update mga ka-K5 na kapabilin nga maulanon ang panahon sa norte ng kag-sentro nga bahin sa Luzon. Pangmo sa epekto naman sa southwest monsoon o kon habagat. Suno sa pag-asa, magalumon kag maulanon ang panahon sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, kag Zambales. Pangmo sa epekto naman sa habagat. Maka-experyensa naman sa mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpagilat ang Metro Manila. Kag nabiling nga bahin sang pungsod, bangod naman sang localized thunderstorms. Wala sang may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to times cloudy ang aton panahon sa aga. Apang sa ugto, tub-tub sa hapon, madako ang posibilidad sa mga pagulan, bangon naman sa localized thunderstorms. Temperatura yara sa 27 degrees Celsius sa kagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa ugto. Lo?
1: Okay, okay. Way bagyo.
0: Way lo.
1: Wala man lo pressure.
0: Wala man lo.
1: Pero may linogi na.
0: May haral.
1: Okay. Kaya hindi na na-party siyang pag-asa yung mga linog. Ara na na siya pibok siya, no? Di, daw naga, may mga balita nga nagasigi, nagligatong mayon, naga-alboroto, dirili. Nagabuga, yan ba mo? Dili siya aton ni siya Negros every now and then. Nagabuga man abuning aton bulkan. Titanan ini sa dalom sang aton ding luta mga kakipay, may mga pagiho ang aton nga kadutaan si dalom. So amo na ni guro, akig nagiguro dili ang ginoo ni sa aton, kaya amo naging siyang mga malita nagkladula. But anyway, mga ka-K5, so far so good ang aton klima, ang aton panahon. Lakas ang chimpo naton, okay gid, no? Adi, ang aton niya mga pananom, ti kinaglalan naton na iyang atipanon lang gid, no? Unlike siya nagliligad, nga daw ka kilulbaan, especially ang aton mangunguma, nagbulubaliswa magtulog kung gabi. Tungod sang tumag nga kainit, but right now, sa subong, daw medyo mamuok na mga tulog sang aton mga mangunguma tungod sang maayo nga panahon, no? Okay, ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Ano man nga chimpo, may bagyo man siya wala, importante hilwa kita sa kalitan sang virus. Ang virus gid ang aton niya nga kontra sa kadelikado sang virus eh. Kiti una bes budlay sa kontrahon dirili. KY siya nga epektibo nga bulonggid, nga ina mo lang, inumon mo lang, kung injeksyonan ka lang, maumpawad ka siyang virus. Was makasulod ng virus sa lawas mo, budline. So, unlike sa mga bakterya, nga inuman mo lang nga bulong, maumpawad ka, ang virus siya kabalan. Kung ato na sisulod sa lawas mo, budlayan na kaya mag-away siya yan. So, ang sikreto gali, mga ka-K5, sa virus, kinanglan inom ka ng gandaan sang imuya ng mga antiviral dami, especially D3 Bayo. Kay kung nagainom ka una D3 Bayo, sa wala man natong ginapangayo, nga makasulod abi sample ang virus sa lawas naton, hindi siya makapanghalit kaysa putihon sa siyang D3 Bayo. Pero kung una na ito ganing virus, kag ulihin mo na inom ang D3 Bayo, mampawan ka pro kabudlay, dugay. Whereas, nga kung gainom ka adlaw-adlaw, para sigurado, hindi man natin mapaktan kung din mataki, kag ano oras kung kasandiin ang virus mo, no? Hindi man natin makita eh. Pero kung nagainom ka siyang D3 Bayo na gandaan kada adlaw, magsakay ka man sa salakyan, magkantong ka man sa damo na tao ng mga lugar, o kung sa din man, kung may arag man virus, for example, makahatag kaya kumpiyansa nga madipinsahan ka sang D3 Bayo. So gani mga kaki-5, D3 Bayo, ang aton gid nga dalangpan, ang aton masaligan,

Mas ta fungos, bakterya, especially kung virus ang pagkambalan, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarang ginmabakal sa halos tanan nga mga butika. Sa inyo na lugar, magunta lang sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa inyo na nga mga Facebook, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadula kamurikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Nyaloway mako na ba? Tiyagway mako masakit. Galing bublima ko lang long. Nga daw budek ko magtulog ako. Nagsabat ba ng asyawa niya? Jiloloway ko yung problema. Galing na blang permi lang ako makumaduhan ko ako. Sumabat man ang isa katigulang. Nya ko yaloy, ha? Nga permi ko yung panguyaw. Nga kakautod ako. Nya kulong ni kuya katig-ab, yaya. Nya magpongko ko, magtindog ko, magtagong ko tiyong kalibutan na mamu-mu, kuya. Naway man sila masakit, ni Black. Pag ina siya mga sinyales ang lawas naton, nga nagapabalo. Nga may ara something nga nagadevelop nga hindi maayos sa sulod sa aton sistema. So magka-explika lang ginaklaro kang maitsindihan ta kung makakanto ka mo sa klinik ni Dr. Ramil. Kag makaistorya ka mo, makapakonsulta ka mo libre sa aton medical doctors na ha, kag mga alternative doctors. Nga lo, wagi kuya problema, galing mata ko lang lo, gusto kuya blatani, simbo nga break class eh. Inablang maka ma-absorb lang sa utak ya ang ginaliktor ni Mamla. Kaying mata ko, do ka dugay, do ka hina sa iyang memory. Di kun mga amon na problema nyo, mata nyo nga do kulang ang iyang attention kag pag-absorb sa mga leksyon abe. Kantulang ka mo sa klinik ni Dr. Ramil, kaya may mga teknik na ang mga doktor naton kung paano mag-alalam mata nyo. Nga kung may mata nga mamahi, no, gusto ko kanya matani mag-ray na sa panaan sa Negros. Galing problema lang, blalaki, syawa ko putot. Di ako dalo, putot man ko. Ngiti nga may ara lo nga panaan sa Negros nga mga putot, ha? Why, mga tag-as na iya? Ngiti pwede mapataas bata ko. Hakanto lang sa klinik ni Dr. Ramil, may sikrito na kung paano magtalaas bata nyo kang mag-ray na sa mga Miss Universe na. Okay, sisiga. Alas 10:17 ng oras natin mga kakifib. Sa wala pa nagkapakonsulta sa klinik ni Dr. Ramil, pakonsulta na ka mo. Sigurado, may tsindihan tagid ang mga simptoma kag mga sinyalis sa aton lawas nga ginapakita para mapiparahan naton ang kunano ba nga dapat naton himuon nga para hindi na magkanto sa kunano pa nga lala nga balatian, ha? Okay, open sila from 9 o'clock in the morning hasta alas 5 sa hapon. Sunday to Thursday. Sunday to Friday. Sabado sarado ang clinic ta. Okay. Sige. Dalala to mata nyo ah. Ha? Para magdalalaas na ka mag-alalam na dalalaan. Okay, tawag na ka mo sa ato na line 0928-611-2263. And sa may mga problema kag gusto gin mag-share sa ilang nga mga istorya sa kabuhi nga makatagin inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati subong nga gabi.
Pagsubong match, gusto gin maghatag sa ila opinion, komentaryo, mga analisis nyo da sa bawat sa mga balita, kag mga isyo, pwede ka mo katawag. Kag subong man sa gusto gid mag pautwas lang lain buot. Wala ka na sa istoryahan, ari kami ni Jiriling nga para mamati si mo kag matagaan ta sang dugang. Matagaan ta sang advice ang imo problema, ha? Ang atong nga telepono 09-28-611-2263. Kag ang aton nga globe number 09277-448940, ha?

Okay, gikan sa 15, nagsaka na sa 19 ang kadamoon sa mga nagkalamatay. Nga mga individual bangod sa mabaskog nga linog sa Mindanao. Mismo si Office of Civil Defense o kon OCD, spokesperson na Juni Castillo ang nag-release ng datos angot sa mga individual nga wala nakasalbar sa kalamidad. Ginklaro ni Castillo nga ipaidalom pa sa verification kag validation sang OCD ang mga nagkalamatay kag missing individuals sa Mindanao bangod sang trahedya. Kalakip sa mga nakaangkon sang fatalities amo ang SOC Sargent region. Nga may 16 ka mga reported deaths. Kang tatlo naman ang sa Davao region. Suno sa OCD, nagkalamatay ang mga biktima bangod sang pag-collapse sang mga istruktura, falling debris, kag landslides. Ha? Pagluwas sa mga nabawian sa kabuhi. Pito pa ka mga individual ang gindeklarar missing samtang 134 naman ang nasamaran. Bangod sang 7.8 magnitude nga linog, nagbiya sa iya puluyan ang kapin o kung nagbiya sa ila puluyan ang kapin sa 10,000 ka mga residente sang Sarangani kag Sultan Kudarat. Nagpalalagyos lanay. Mudlay, no? Lunes ang hapon, nagapatigayon pa ang search and rescue and retrieval operations sa mga napiktuhan sang linog sa Mindanao. Di pa dayon subong grupang ita ay gapo, no? Di buwas pagin ni, makita tapagin nga kung ano pagin ang kahimtangan. As of now, viral ang mga nakuhaan videos, no? Sa pag luntad sang linog. Pagrumpag sang building, no? May isa to ka very popular nga fast food chain. Mayo lang nakagawa ang mga crew, no? Sang ining fast food chain, no? Kag pagwa nila, dito na nagkararumpag kay na usmod gid ang ila building. Ang ilang mascot nga buyog mga ka-K5, ambot ko nakalupad diri liya. Basi lumupad blaw. Pero dito may Davao Coliseum pagidiya nga after siyang linog nasunog pagidiya. So do ara subong sa Mindanao ang sentro sining kalamidad, no? Okay. Tiki ang Mindanao ara makita sa araman gatungtong girili sa Ring of Fire. Amo ini ang suba sang kalayo sa dalom sang naduta mi, no? Ang mga magma dira sa Drisa Pacific Ocean. Ari diri siya gapangalihid sa Luzon, kagpakanto sa Mindanao. Sa inalom sina mga ka-K5, dako nga suba siyang kalayo. O kung siyang lava, bi, no? Kung magma. Kung may mga pagiho dira, posibleng nga makaangkon sa paglinog. O kung somewhere sa ato nga mga tectonic plates sa dalom sang dagat, ina balang mga duta, balang nga kontinente nga nagabungguanay. Kag isa dira sa ila ang magpisik pa ita, papaybabaw, ang isa naman mapisik pa idalog. So ang tendency malinog ang pag-collide o kung pagbungguanay sa mga continental shelves nga ginatawag. Kag magresulta siyang paglinog tayog, kag well, masunod siya na tsunami, no? Kaya hindi rawa sa tayo mga ka-K5, no? Ining tawag nila nga continental drifting. Ang continental drifting, isa ini ka pagiho sang aton nga mga duta. Nga nagagiho ini about sa 2 centimeters in every year, according sa aton nga pangusisa. Million years ago,
Ang aton nga planeta, ang Earth mga kaka-K5, may isa ini ka supercontinent nga ginatawag, no? Ang panawag nila is Pangea. Kung sa din sa amutong nga mga chimpo, chimpo pa sa mga dinosaurs. Mga 240 million years ago or more. Now, sa Malawi nga chimpo nga nagatiyog ang kalibutan kag nagalibot sa aton nga adlaw, sa mga amusina nga mga kadamuon kag kalawigon sang tinuig, amo ining resulta tungod sang drifting o kung pagiho sang faults kag ang mga kontinente, naglapta ining supercontinent nga isa lang ka landmass sa una, subong amo na ning itsura sang aton kalibutan. May Europe, may Amerika, may South America, may Australia, may Asia, pero sang una isa ini ka supercontinent, no? Ang natawag nila nga Pangea. Kag rason nga naglapta ini mga kadutaan sa malawig nga panahon tungod sang continental drifting, ang paggiho sa mga duta sa dalom.

untat ka mo danay lalisay sa Senado. Ang mga utod naton sa Davao nagakinanglan sa inyong atensyon. Mayo lang gidway kasulod ang mga kabataan ng mga grade 1, mga elementary o kung mga high school sila eskwilahan o kung sa mga kwarto nila. Kung nakasulod sila, abi kag nagluntad ang makusog nga linog, girile. Bausus Mariusip, damo kay guro mawangal nga ginikanan. Damo gid masubuan kitungod for sure. Madamo gin mapiktuhan kay volume ang estudyante si mong kiunang adlaw mo. Do halos tanan excited nga magkapa-eskwela sila, makakanto sa eskwelahan. Di mayo lang pag after sang lupang hinira ang pagkanta sang national anthem, dito na nagpabatsyag ang linog, no? Why na sila kasulod sa kwarto nila kag nagpagwa na lang sila sa open field, no? Nga layo sa mga estruktura. Alerto man ang mga maestra, kag mga maestro sang eskwelahan nga nakita naton sa social media sa pag-safety sang kamataan. Narumpag tong isa ka daw structure sa eskwelahan, mayo lang layo-layo sila, no? Lapit-lapit sa ilang posisyon pero huwag sila malamot. Kung dito sila nagpasilong, di guro matyagan ko damo gid nga nagkalabuslot ang ulo to.

Okay, mayong gabi na sa aton yung mga suki ng mga listeners sa KFM News FM Sagay. Subong ba sa KFM News FM Cady City, Escalante, kag Victoria? Sa inyo na tanan mayong gabi. Mga suki naton from KFM News FM Kalaon nga naka-tune in da mayong gabi sa inyo. Kag sa aton mga suki nga naka-tune in subong magaka-KFM sa KFM News FM Rojas Capiz. Hello! Kag diri sa sur nga bahin sa aton probinsya KFM News FM La Carlota, Hinigaran, KFM News FM Kabankalan, si Palay kag Hinubaan. Sa inyo tananda, maayong gabi, liwan. Jay Lolo, mayong gabi sa inyo na nga duha. Mamangkot ako sa imok nga akon maglakat ang tawo nga ginhabyog niya ang iya kamot. Ano bala ang rason kung nga amo gina bala ang gawi? Tuod no, abiga po siyang kamot mo be. Nga ako no, kung maglakat kita nga mga tawo, nga ginahabiyog tagin ang kamot, ha? No? Nga ahman, nga abiman. Sa ako nagin, abi, before kita magkanto sa Google, abi, para sa akong guru, dili, it's about balance. Balance, no? Ginabalansit ang lawas naton mo. So, ang aton nga instinct, ang aton nga utak, automatic nga nagahatag sa aton nga reflexes nga magbalansib lang.

0: Okay. Ari. Nagkanto kita sa Google. Why do people swing their arms while walking? Why do people swing their arms while walking? Sambat sa Google. Arm swinging can reduce ground reaction moment requirements. Bokadalo man sinimo. Leading to overall decrease any energy expenditure. Bokadalo magin. Perhaps in the muscles of the lower limbs, rather than a facultative relic of locomotions. Nito. Quadrupedal ancestors. Arm swinging is an integral part of energy economy of human gait. Daw naglibog pag inulo ko dapat. Ariyo, sorry, did kita magi ho. Why do humans swing our arms when we walk? The purpose of swinging your arms is to balance out motion that's happening in your legs. Ah, okay ho. Kita mo nga kung magtikang ka siyang wala, ang tuo mo, kundi ang tikang mo sa wala bigamante, ang kamot mo nga wala ra sa likod, mo na ginanamin niya. So it's all about balance. Your legs have to swing out of phase in order for you to walk. Oh, siyempre naman, oh. The purpose of swinging your arms is to balance out motion that's happening in your legs. Okay, ti balance. Tisting ibi yang nga ibutang, mas kilid lang kamang imo, yung dua kamot ka maglakad, ka magdalagan, bukas kasaw agro, no? Kasaw aguro no nga madlagang ka dasi-dasi tapos ang imo nga duwa ka kamot na lang skilid bla do mga pato kumugro do siya mga pato taguro nga ay ginalagas ang ido guro no may mga musini ka mga question to no nga dapat ginaton isabton kay kita mo siya, damo kita pang dapat pagin balaan sa aton kagalingon, gali, no? Nga nagapamisok tao, no? Be, nga nagapamisok tabi. Nga kay nakita, kuya. Nga nagablink kita, no? Di amoy na ang mga rason. Nga hindi na natong isagan ni Madiparahan kang mabatsagan nga namisok na kita. Tungod nga ang aton nga lawa sistema natong nga automatic na siya, eh. So every time we blink our eyes, our lids, eyelids naton, ang mata naton, no? Every time naton nga ginapamisok ina, ginatinluan sang aton nga lids, no? Akon ang aton ni nga milok. Ako sa sulod sang aton ni nga panit sa aton nga mata nga nagatabon, ang mga yabuk. So amo in explanation para mag-clear ang aton pananawan. Rason nga nagapamisok kita. Another question, nga nagapanguyab kita, how? Nga nagapanguyab kita, kag kung isa, no, ara na manguyab na ko. Nga kung may magagapanguyab, no, gakalatnan ka, how? No, di ba? Eh, isa siya mag-arason kung nga nagapanguyab kita sa medical explanation. Is it kuno nga lack of blood oxygenation? Lack of blood oxygenation. Kakun nga naman yung kumayang kapanguyab, nagapanguyab, kamando galat to nabi, daw ay tanayama, tanawon na karon, pamangkuton na si Google. Magkuton na si Google, nga makalalaton ang panguyab. Kaya nga, muto gani, manog hilot gani, edugidugay panguyab, ay, may tuya o kaya kaya. Hello, good evening. Mayong gabi na. Sino ni?
1: Ang gabi ni Lolo.
0: Yes, sir. Mayong gabi man na. Sino ni gani? Palihog?
1: Si Rambo, sir.
0: Mo si Rambo, Jelirina. Masi nakatuon ding pana. Mo ipapanao, ganay. Mao gali ka. Mao hindi na magito on sa ako. Ito on to sa inyong banggirahan, no? Rambo, mayong gabi na si mo, Rambo. Tagadiin ka, Rambo. Tagadiin ka gani.
1: Tagahing kang si Lolo,
0: Nainom mo na toto, Rambo?
1: Oo,
0: Ano na nainom mo na?
1: 3, yun yung nainom ko si Lolo.
0: Ano na, Tito, Big and Joey?
1: Hindi.
0: Ano na?
1: DDM.
0: Ano na?
1: DTX. DBM. DTX, Bio, and Mighty C.
0: Tigod ah. Sige, very good ah. Anong malagad ko si mo, Rambo? Abe, dog kapoy kagid siyang... anong malagad, ha?
1: Yun pang ano ko lang siya. Ano ko lang yung magpulangin ko. Anong dalma sa amigo ko mo?
0: Oo.
1: Sa... Kaming ka, tawag si mo si Roy. Si Roy Bla, Roy.
0: Oo. Si Roy, hindi Bla si... No, blind na siya, hindi?
1: Yes, blind na siya sa Jirolo.
0: Ikaw, ya?
1: Blind man Jirolo, ha?
0: Ha? Oo. Oh. Te si Jenre, ikaw blind ka mga doa.
1: Oo, gama, hay, kami sa hindi siya ni Lolo.
0: Paano ka mo nag kinitanize na?
1: Aga, huwag kami kinitanize ni Lolo, ga, sorry, anay lang kami sa boys for boys, ah.
0: Okay, may laki, huwag ka mo kinikapay.
1: Pero,
0: Ikaw galit na isa ka man da siya nagamasahi da sa NGC, Adlaug, ha?
1: Oo, Adlaug, taga every sagapon la, sa mga bayan.
0: Tingin na ikaw subong may isawa naman.
1: May alak niyo, Lolo.
0: Isawa mo ya, blind o kung makakita siya?
1: Makakita siya niyo, Lolo.
0: Mapila kabilog na anak niyo, Rambo?
1: Huwag ko anak niyo, Lolo, mga 12 years namin ito na yun, anak. Baon wala anak.
0: Gali ka. Te, ba si hindi itong mong buhok sudlan mo?
1: Ngayon ang buhok itong sudlan ko, no? Masi prinsya?
0: Masi tamburong ng sudlan mo.
1: Hindi, Lolo, naka, nanamukta sa K-5, Lolo mo, naka, masasin mo daso, nang, taga, ng anniversary.
0: Okay, gali ka. Si Valentin, from time to time,
1: yes,
0: nagkakanto din siya. Valentino. Halin ba na yung siya una dito sa Pia kong estasyon? Guro, na 2008 pa to, Guro. Kilalain na kami ni Valentina. Oo. Ang asawa na ni Valentin, hindi man nakakita mo, di ba?
1: Oo.
0: Duro, Mati. Okay.
1: Naling na, tawag ka namun to, ligad ko sa nga 2000. Last year lang, tawag ka namun ka, ano ka mo, busy ka mo, nag-anwis ka.
0: Okay, sige. Then, anong atong importante ta? Anong malagad na si mo?
1: Ako, dito lang, ano ko lang, dito lang, ano ko lang, ang Ginoo, mayo kita.
0: Okay. Good. Very good.
1: Thank you. Si Bong first day of school, di ba?
0: Yes.
1: Atong tabong linog, mga kabataan ba?
0: Oo.
1: Naglilinog to, pero ni Lolo, God bless Japan. Gabi, pag-bati ko, ang batwa na maglinog mo to. Saka, namuga, pag-slip-slip mo na eh. Tiko nga yung linog, hindi mayo. Ato, nila mo kabataan ko na kladunot mo siguro yung Lolo paglimo ko sa double.
0: Ang ano to Rambo, sample bay, di 7.8, no? Kusog na katama. Kusog na katama yung linog na, no? 5 lang kanino nagkabatsyag na kita eh. How much more 7.8? Almost 8, no? Almost 8, no? Ang ako nga ginapinsar, kung natabo na bay sa Manila, no? Ina nga klase nga persa sang linog 7.8 natabo sa mga high rise building sa Manila. Tida mo gid yang magkalatumba ye, eh. Di bla?
1: Nabang gid yo lo eh.
0: Kay diri ya sa Davao ya kag sa Mindanao, jutay lang na yung mga high rise building mo, mga tag-as din mga building. Pero nga, amo na nga may nagkalarumpag gani nga mga mall, mga establishment, no? Totoo Rambo. nga tik how much more ko dito nabi ang kakusugon sa linog nga natabo sa Mindanao sang aga. Dito abi nag-igo bi sa Luzon, ogon especially sa Manila, bi nga damo to building, bi. Damo to, damo pag ito tawo, gaginutok to.
1: Actually, gilulog, malumungan sa Manila, ba yung nakapamanila, kung saan gilulog mo.
0: Ba, sugid, mga... sugid lang.
1: Success mo ko nakapamanila. Ah, antes ko na mula, gilulog, mga success mo sa Manila, nagkaumbra mo.
0: Ay, gali ka, sa sinik, mga... sa sinik, oo. Sa sinik ka lang gali ya, wa yung magkakita. Sa una, kakita ka gali ya.
1: Hindi
0: ako sa muna yan, o. Nga, nanon na nadula pala na awal mo, hindi ka nakita. Ano na, napas mo ka sa panglingling, ano?
1: Hindi, hindi ko lola. Nakatawa ka, kung nablos ka, ikadalo niyo, huwag nablos ka, mati mo sa mo.
0: Sino nang nablos mo?
1: Hindi ka naman, mo. Ako nang upos ako, doon may magkablos ang gisi.
0: Ah, okay, siya, o. Sining ko ba si Blanc ko na tapos mo panglingling, ba? Pangilambos ka na yun, o.
1: Hindi, hindi doon, pag pangapay ko kaya.
0: Ah, naigo siyang kutsarita?
1: Hindi, kinidor ako yung damit.
0: Ay, tani, luwag na lang kayo para nalukat. Di dyan ay kaso, nga na dulang pananawan mo, nano kaya na katarata?
1: Hindi naman, hindi man gilulo. Kaya ang sa isang, ang nandasang makrosakon, dapat sang napipro sa high school ko, may harun ako eyeglass to muna.
0: Ah.
1: Tapos, bali nagpag Manila ko, nag-ubra ako ng pagkumpanya nga, no? Nag-ubra ako ng pamukit ng mga kumpanya. Buhay ko lang yung suklok ako ng eyeglass, bla?
0: Ano-ano nga kumpanya, ginano mo ha o ginubrahan?
1: Kanya na kumpanya na pamukit na sa.
0: Ha?
1: Pamukit na sa pamukit, superitor.
0: Ano na siya, ano na siyang ubra mo da?
1: Ang ubra ko, service operator, ano ng service operator, baling, mga building na buhos lang, matagas-tagas ng building na bla. Baling naman, ginagamit, pamukret, kaming na buhos sa mga dagtaas niya, mga building, mga 50, 40 na floor na bla.
0: Ah, okay.
1: Ginasa ko ng matubo lang dagi,
0: So may ara ka mo mixer ng kadaan, tapos ginakontrata ka mo, nga dalon nito ka ibubo na to, ang mga siminto, nga natimpla na. Di ano na, nanoning mata mo na igo sa siminto?
1: Wala man. Pero ang natabo na yan sa tungkol siya bla, lumis pakat ko sa bado, ang tulog mo bla, do, tulog manok bla, ginulo bla.
0: Oo, ting.
1: Alam lang, pagkapos mo sa isang na site ni, makatok naman site, buhos na mga mulwat. Pero di kami ganiga, sinigamig siya sa siminto, lang sa mga... makina lang bala yung buhos ang mixer na tapos kami lang mapilit siyang makina na rin tapos ang ito naman ang pamukit tawag daw style boom type bla ito naman boom type mga nangyari na buhos sa amon makina tapos kami mapilit lang sa makina tapos ibuhos lang sa ibumba lang sa makina iigwa lang to
0: grabe no ikaw pero may negative may nagamix lagi na iabi
1: sa mixer ginagita mga
0: ang imo yang obra ya, ang imo ya obra is ikaw ang operator nga magsaka tong boom nga para makalabot to ang muskada. Di na siya ang muna yang hambal mo nga tungkol sa kadamuon sa obra mo sa Manila ka pa, kakita ka pa doon time. Rason nga na dulag pa ng awan abini mo tungkol sa tulog manok mo nga kasakasakoon sa obra.
1: Kaya pagtapos sa piyak na site, sa ilo ko ng site.
0: Mayo lang nga rambo. Okay. Mayo lang rambo nga tulog manok mo. Huwag ka man natubuan, blahibo.
1: Ano tubuan eh?
0: Parong nga, parong. Natubuan ka parong kay.
1: Burango sa ang dalilog. Burango sa ang dalilog mga nagtubo. Hindi sa ulo.
0: Dahil na kayong tulog manok. Kaya dugay-dugay mangupa kay muya. Wala niya ako si Manilolo. Ay, bumitan na blas ko. Saan na blas ko? Saan na blas ko?
1: Saan na blas ko? Saan na
0: blas ko?
1: Saan na blas ko? Saan na blas ko? Saan na blas ko? Saan na blas ko? Saan na blas ko? Saan na blas ko? Saan na Abang yan ay bao. Hindi ako bla, unite ng dami bla.
0: Oo, man.
1: Unite sila dami ng Indian ay nandang sila. Tapos yung dami ang ilay ang mga ano ka ano. ilang mga panakodako in sa mga kung sa ano pa, sa election pa, maayos sila pagka maaaral nga po siya.
0: Ah, sige.
1: Mag-inawa tayo ng blau, ilang ng blau. Perfect one, sila, evidence kang sila yan, tinahan ang ako niya nun, sir, ang ako niya ano ko. Halimbawa, di kong magandang mga tao sila, kung ang bawa pa saan, tabo saan, sa iba niya lugar, tabang yung panggastigo, blang mga tutiko, tabla.
0: Oo.
1: Magamuna ba mga tao sila, be?
0: Oo.
1: Muna, sing ilangin na nun, sir, ilalang na ako galingan mo.
0: Oo.
1: Yung garanan, bla.
0: Oo.
1: Eh, sipa kung magamo ng mga tao hirap yung bang silusobo sa mga tao mo na
0: pang ano sila panggapusol sa isang tao kang ibutang sa masurahan
1: mayroon tayo yung gapusol kasi goon be
0: amo na may naglatabukin man nga mo sinangan daw hindi nakagwanta mga tao tungod sa korupsyon tungod nga wala na sila ginatipan ang gutom ang kapigaduhon trabaho wala. So napuno ng tao, ginlusob nila ang ilang opisina sang opisyalis nila, no? Grabe, no? Posible man na matabo kung ang tao sobra na bala, napuno ng salop, ah. Why na nagasalop mo? Kundi napuno ng salop, kay why na nagasalop? Hello, good evening.
1: Hello, ngayong gabi. Parcel pa, Lilo.
0: Ah, si Rambone?
1: Parcel.
0: Sino?
1: Parcel Siapi.
0: Parcel Siapi? Ha?
1: No. Rambone, Lilo.
0: Awa. Kibot mag-uyag, ha? Kibot mag-uyag si may Siapi, kuya, kuntong ang gabi na. Doon na isahan mo ko Rambo, ha? Gusto, doon na isahan mo ko Rambo, ha?
1: Masabay na kilalo mo, ginayon sa, ano, yan, hinan mo rin mo. Pero, naka, naka man, naka, bay, dito na bayo ka man, ha?
0: Okay, ti, sige, ha. Sige, ha. Ti, ano bagay ang gusto mo mo yambal? Abi, yambal na, ibubo na.
1: Ibubo na lang, ano, yun, lolo,
0: ha? Oo. Manamiyaw ka na lang? Oo, sige.
1: Ako naman, bawalan niyo, lolo, pintundod man niyo, lolo, nga, tani, ang, ginapray ko mo ng government na, ganun niyo, lolo mo.
0: Ah.
1: Nga mag-unite na lang bala. Hindi ko nakikaroon ng sa ilang nga pagkatawag nga pagkatawag nga ng pagiging sa ay bala sa isa lang mag-position bala. Alam lang why na corrupt bala yung pagkisaroon lang why taka resolve sa problema sang ano na nag-control ng iba nga niya may dati meron naman iba nangigay mo bala
0: Rambo so, dali. Rambo, dali lagi bla. Nakapanyapon ka na?
1: Kuha nga, pinawal niyo lulo.
0: Nanang sundan mo, kayo daw ganado ka ginaw?
1: Hindi kayo gusto ko ipabot yan man sa mga nakabakit mo. So, mga chaton na lang kapamati sa aron kit. Bahit mo.
0: Okay, okay. Ah.
1: Kapamati, bala. Mabala mo nilang side mo na mo niya mga blind.
0: Oo.
1: Mga site, makakita. Kabatsyag mo sila mo. Pasahin mo kayo. Kabatsyag mo. Kabatsyag mo. Ikaw kabatsyag man mo. Kala ko nga na ano ko lang share kayo dito sa inyo nga. Kala mo na blang mag-dinuligay. Hindi nga. Naon pa kung nga ano blang wala. Pulos. Hindi ka nakasalbas ang problema sa Pilipinas. Mga ginamo pang sila. Yung ginamo pa bla.
0: Relax na lang bo. Relax lang panak mo gato. Onsakon pa panahugan ay bla. Mudlay himo yung sige ka na i-komentar na sa mga kinagawa sa politiko. Sige ka man na i-unat sa ibu pa na nagang nagasintro ni Sakon. Pano buha bla na, kaksa na bla na bla. Mabuyay mo na ganyan, may igo o di karoon. Pero dyan ay kadalik, change topic na kanay, kadalik lang. Para sa inyo nga mga blind, no? Para sa inyo nga mga kalamidad, linog o sampol linog, no? May mga instruction kamo o kung may mga training kamo kung paano nyo salbaron ang inyong kagalingon sa linog.
1: Mayara niyo lolo eh.
0: Ano tik simpre simpre kung maglinog na tinisi mangita kagit sang safety ng lugar. Paano na karon? Paano dali lang? Paano na karon kay hindi ka kita sa lagyan? Hindi ka makadto abi.
1: Ano? Ang instruction sa mo ni Luloya, pagka maglino, kaya bawa sa pa lugar ka be. Di ba, pabisado mo ng lugar na. Bawa sa lugar, hindi ka nang magkabagaling nga. Hindi po siya na doon ng ulo, hanggang magmuhar mo sa ulo mo doon. Sa pungko ka lang doon.
0: Sa ulo mo?
1: Oo, pungko ko lang, hindi ka na magaling. Ang ulat mo yung may, ano, simula mo yung mapalapansin mo.
0: Nga, malampos, bawa, malampos.
1: Oo, mamangkalapit. Oo, muna sa din. Ano ba, si mabalay naman niya, kung sa ibang gabi nga, kung si mabalay, kabisado mo na yung balay mo. Pagka mag-imobalay naman niya, kapalo ka na, kung di nga magadto, kay na, nanon na mo, ha, tarin niya naman. Kung sa ibang sa lugar ka mga, sa mall ka naman niya.
0: Siguro, isa sa mga importante pa sa inyo ng mga blind ni kita in kaso may mga kalamidad para sa linog na, no? Kung ara ka mo guwa sa inyo balay, kagara ka mo sa ibang lugar, sakto na nga, hindi na ka mo magaling sa posisyon ninyo kung may ara ka mo na siyang inutabon sa inyo nga ulo abing medyo makod, mas mayo. Kagdalagi ka mo siyang pito.
1: Oh, may alagin na iba, no?
0: Oh, may pito. May pito ka na dapat.
1: May alagin ko na pito. May alagin ko na lagi dyan. May alagin ko pito dyan. Oh,
0: kagtapos, pito kay para mabatian nila nga may tao na nga na-trap. Nibla, makantuan ka sa rescue. Amo na. Di mayo kay may pito. Blag bilog pito mo?
1: Ano eh? Pito man eh.
0: Pito man ka pito ba ho? Ting ibang pito na, i-reserva mo na kay Hiron na ka nga mag-traffic enforcer na ma-traffic ka sa Burgos. Ikaw na masinyas na nga prut na mga salakyan na bla. Guro, guro, matabo, guro, rambo, guro. Damo, binungguan na eh, guro, no?
1: Hindi
0: siya Burgos da na mo napatay, kipatyo na da mo. Okay. Ay, Rambo, tamiyawa na yung mga grupo tada ka nag-tune in sa tonight. Liyog ba, hindi ko tamiyawa sila. Sige.
1: Mga na tamiyaw galing ng amigo ko mga pwede sa umbrada sa NGC da. May mga business na da. Na buntahan na yun na sa bongay. Tungkol niya kapigado, gin. Sa ulebe ni kay Roy. Sa imuni dalo ngayong gabi.
0: May gabi.
1: God bless.
0: Thank you.
1: More power kagal sa ina ano ko sa mga bilog na bakulo niya ang prayer ta sa
0: Mindanao.
1: O nga na tabo to prayer na sa nga makabangon sa nga mga ano.
0: Makaplastar.
1: Rastrahang
0: mayo,
1: mga ano.
0: Salamat din. Thank you, guys. Salamat sa pagtawag. Okay. Si Rambo to, si Arnold Schwarzenegger. Si Arnold Schwarzenegger, ari may katawag ko. Basi si Arnold Schwarzenegger niya, guro, si... Si Rambo, sino ganin na jirili?
2: Sylvester Stallone.
0: Sylvester Stallone.
2: Sylvester Stallone.
0: Sylvester Pantalon. Hello, good evening. Sino ni?
3: Hello, good evening.
0: Yes, sir, mayong gabi ba? Sino ni Lihog?
3: Ang amigo ni isang kabalo-kalo, ang amigo ko lo, Chinese na talo.
0: Sino nga yung Chinese man?
3: Si Rambo bla.
0: May amigo ka ni Rambo?
3: Oo.
0: Sino ni si Arnold Schwarzenegger?
3: Hindi ko yan, Arnold Schwarzenegger yan.
0: Sino ni si Roy?
3: Oo, si Roy.
0: Si Roy. Ikaw itong gina sa Sagaya, lawag ni Kagina nga naghatag numero siya. Oo.
3: Okay, nanawag na sa sakon. Namangkot ako ano numero.
0: Oo, okay. Ang bali sa ako niya, upo kami na panglingling. Panglingling siya masahe.
3: Sa
0: NGC ko, no? Upo ka muna. Ano tsura yun naman?
3: Nang may pagka-Chinese sa lupo.
0: May pagka-incheck na siya. Tiga siya kiti, siyempre, guro, ginapiyong yung matay. Kaya daw silaw, guro, niya kita.
3: Hindi kaya nga, pinito, ang na mo.
0: Ang?
3: Oh.
0: Teko nga lang niya si Rambo, plido yung ang guwa yung buwang.
3: ang kagong isatan.
0: Yeah, hindi na pag hindi na rambuang. Grabe na. Okay, siya gali yung rambo, yung inchik, gali version. Kaya iti may rambo, yung American version. Ang mag-uto nga natawag at mag-ulang nga kulay, ito nga blind amigo mo, Chinese version yung rambo, no?
3: Oo, sana no.
0: Ang pinido, yung ang, rambo ang.
3: Tingalahan ko lang bala, di ba sang ligad na linog mo din sa makulod, ato lang to, ano to lang, ng... Tingalahan ko na bala, no? Nga kung maglinog, ang mga itlog ng lasang manok, gaka, ano, gaka baog.
0: Kaya kuya, why naptang kuya maglinog ya?
3: Ano lang?
0: Ha?
3: Ang siling ko nun sa mga blind ko, no, kung maglinog, kung napasigawan ng suga.
0: Mountant lang linog. Ay, hindi na yan mo yan. ang tsakto na jirili, no? Nga may gakapa, may nagakalabaog ng mga manok. Nga iba mo yung nagani, galumlum yung mga manok kung may linog mo, no?
3: Oo.
0: Te, advice ko si mo, Roy, para hindi yung mabaog, itlog mo na, maglinog, ano, kapti lang.
3: Nang pero no, ang siling siyang migo ko, ang mga manok nga, yung mga itlog lang nga ara sa duta, balado, hindi mo na kasi lang ano mabaog. Pero, ang mga nakabaog, ang mga nakasangat lang. Motong anong insakto kay Gundi?
0: Nagkasangat, nagkasangat ng itlog. Tiyang siya, ang lolo ko siya unang itlog, pero may doga kasangat. Oh.
3: Sa
0: din sa nagkasangat, no? Isara sa manggirahan, kung isara man siya dalong balay. Anyway, di siya.
3: Grabe, no? Nagkabaog niyang itlog kung ng malukubo.
0: Hindi man siguro. Masi, wala kay Chindi, sinasang nature nga, no? Kasi, siyempre, ang sasulot siyang itlog, kabuhi mo na lang nga nag-develop mo. Manok mo na lang mo. So, siguro may mga frequencies o kung may mga intervention hindi tayo malampot, inangalak, hindi tayo ma-explicar. Pero, te, mamagkutun na si Google karon kung nga nagkakalabaog itlog o may linog. Pero nga, kung na-chindihan, nga nagalinog ang itlog na gagiho.
3: Kagano kung...
0: Patyo ng suga. Pasigahon, gawin tatang linog. Kay tungod, ang itlog nagapundo.
3: Tapos kung grabe ang, ano, ang mga sapat mo, matyaga nila akong malinog. Kaya kay God, grabe ilang sense of ano.
0: Ting iba sila ng mga pispes, galupan na sila sa mga safe na lugar para hindi sila yung ano, mga ido, mga kamatsyag na, nagkapalalagyo na sila, mga kureng. No, mga manog. Oo.
3: Oh, nang ano ayan long feeling kung mag-tsunami man kay nagambal tong report niya do may mga tsunami na to sa Sarangani.
0: Oo, ti mag-tsunami sinadaya ya. Ano, di siya nakakita, madlag ko nga balod eh. Ah, ma-isol na nang dagat, no?
3: Tubo pa sa balay, no?
0: Oo. Nga ma-isol sa tungod sa tunga isang dagat, somewhere kundiin ang tawag na ilang tectonic plates nga nag-trigger ang linog, no? Ang botsilingon sinada sa dalom sa nato niya nga kalibutan, nga katiphag na ito mo, no? So ang tiphag sinada nga duta, masulod na dahil ang tubig. So maisol ang tubig nga ra sa kilid sa dagat naton nga ma-reinforce ito sa tubig ito sa nga nagbuka ito nga duta sa linugan. So karon kung magtapa na, mapuno na to, mabalik na yang level sa tubig sa ato niyang kilid sa dagat nga may pwersa na. So amo nang tsunami.
3: Na ba anong
0: do ka budlay ko do lumata ng istorya. Kaya ina-explicar ko na kasi hindi ka saan nakakita kapag ka malo ka na sa tsunami, no? Balon niya, lagko niya nga daw, balay ang katagas.
3: Oo, nang siyempre, sa iskila mo ko mo.
0: Tiyan mo na tsunami, ang tidal wave sila-sila na, no? mga lagko nga balod nga nagahampas sa aton nga kadutaan.
3: Pero dito, hindi ko lang lang imagine nga taas pa sa balay. Nga,
0: taas i, taas pa sa balay i. Depende kung ano ka taas na kung balay mo, no? Pero kalabanan siya na may tsunami gani iyang lapa pas lubi.
3: Kita, ang na-imagine ko yung mga balod, ang sa akin pistuwano na lang, shockwave lang.
0: Ay, hindi na yan, hindi na yan. Yung mga tsunami na yan, hindi na siya yung mga balod, na kundi continuous inflow sang tubig, dagat, no? Kahit nag-level siya ka naglapaw sa yung limit lang, tani arala sa sisyor.
3: Nang kumbaga pa ng isang bagsakan or damo?
0: May mga waves siya, depende sa intensity, sa magnitude sang sentro, sang linog. May ara nga multiple waves. So that's
3: nang, why... Pero nang siyang nabatian ko lo sa balita, doon mo dito no, so far ang pinaka...
0: Kusog. Kusog. Oo, kusog, no? Sa sining tuig o kung sining dekada or 100 years, 7. No? 7.8. Ang ako gani, witi-wew. Sino gani ni si Roy, no? Ako gani ni Roy, kung ining 7.8 kinatabo nga linog sa Mindanao, kung naigo ini sa Manila ni, kag dito sa mga high-rise building, guro matyaga ko, damo naging kilamatay mo.
3: Pilo, matyagan ko, maski magsiling sila nga ginris ng araw lang ginumutangan na nila roller bla ang mga building.
0: Hmm.
3: Kay amo na kabakod ang linog, siyempre magupa gitya ito.
0: Kay posible may mga ara sila nga roller nga provision ina sa ilang mga haligi, pero what if abi ang mga kilid nila ka mga neighbor nila ka building da o ay siyang mga musina, kung marumpag, maigo mas lagyapon, so tendency is domino effect, something like that.
3: Oh,
0: so
3: binabantayan ko na ganun, the big one eh.
0: Nabantayan mo? Masira siya, bangga lang, mantay ito.
3: Hindi ah, ang feeling mo lang sa balita.
0: Ah, balita, oh.
3: The big one.
0: Oo. Di, masi, why nag-grow big one? Masi nagrikta na siya big two?
3: Oh, big three na masi.
0: Big three. Hindi man tani ay, ang big one sa buong ara sa Senado, kay nag-ginagual sila na.
3: Ate, kamayinan sila lang.
0: Oh, manilag lang ta, manilag lang ta. Oh, sugidan ta lang ka, kay hindi ka naman ka panilag. Ano na lang ah, matyagin na lang ah.
3: Sugidan na ka lo,
0: ano?
3: Maski ang bulag hindi ka kita, sobra pa nang
0: ismosyo ah.
3: Updated si mo.
0: No mag-istorya.
3: Siya doon naka-updated niya.
0: Hindi na pala mag-istorya, ba doon nakakita?
3: Wow, naliling niya. Grabe dito. Nakita mo? Wala lang, nabatian ko lang.
0: Magganya mo na.
3: Nadaya.
0: Oo. Anyway, sige, atya mo na mo ang mga blind na ito, yung mga utod. No? Na mo matakilala ka mga grupo sina. Ang ilang sense of touch, sense of hearing, and other senses aside from seeing. Very, ano na siya, very sensitive, kag very active. Ang ilang pamatyagan, balatyagon, paminsaron, no? Very sensitive.
3: Pero kaluoy mo lalo sa deaf, makuno, hindi na sila kabate, hindi pa sila kambal.
0: Ah, siyang mga apa. Oo.
3: Kay isang ligad, may ara kami na mga deaf.
0: Oo.
3: Grabe, lalo ang apa agang bulag. Ay, nanon mo. Hindi mo nila ang kambal. hindi mo sila kabate. Ang nambalan mo sila.
0: Oo.
3: Hindi ka makikita kung sinya.
0: Tito, pas na nag-istorya ka, nga nagpalumbaya ang bulag, ang bungol, kag ang... Ay, nadula siya. May ungabi na siya mga blind tanga.

Ok, dito lang po ba tayo nung tong-atong kuya, atong storya. Ok, alas 10.55, nagilima nga ka-K5. Ok, mayom yuhom kita, nakitiyan mo na malang ni Sibong so far ang makarelease ang somehow ang stress sa aton nga mga balita, Sibong kag-sitwasyon, mga ka-K5, no? Kinaglan, we should learn how to smile for a while, ha? Ini nga bahin na dulo na sa aton sa nga DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape, ay kanamig niya bala. Naming ariya, naming pangihi, kaga, well, full of energy ka, ha? Dugay kaya sa nga gutumon, kaga, well, ang energy ni mo, kung nagatrabaho ka, ti aragid. Kung nagatipulaw ka, ti mayuman. DTX Coffee Mix, kanamig siyang sabor. Din kaban kag ano man nga oras basta kape DTX Coffee Mix nagakapi ka na nagadetox ka pa ha. Don't go away, we'll be right back.

0: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: lugdas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta mo lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Pintuan nila ko sa nubya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ingabahin na dulong na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin man nga habon, diri siya wala pa nakasugod gamit DTX Beauty Soap. Try nyo na ha. Especially si Bong nag-abrin ng klase, mga kamataan ninyo nga nag-dinalaga na kag-nag-sinultiro, kinanglanon gininila. Kay parang nga maglimpyong ilaguyada nga wala siyang punggod, wala nagamantika, wala siyang baho, lawas nila. Nagadugang ini siyang ilayang kumpiyansa sa kogalingo nila eh. So sa mga ginikanan, abi baklis toto kay sinday daw ah. Kag sa mga nanay naman nga kagi na pamata nga problema sa ilayang stretch marks at tiyan, mga kinalutan sa busong pabi, amo na ning makapahipid nga hindi nahilmo nun. Nagapaputi man sa panit, especially sa tuhod, siko, liog, hawakag sa ilok. Kabukal nga habon, dirili, no? Dutay lang nga palhit mo sa basa nga bahin sang lawas mo, mabukal siya, no? Pero hapos, bunlawan, ginakakasgid ang mga dead skin, mga white kag blackheads, kag ang mga bakterya, mga kagaw nga nagatinil sa aton panit, no? Ang mga pikas-pikas kag alap-ap, dulao niya na. Ang may mga edad-edad na kag may mga wrinkles nga nagakulubot ng aton nga mga panit sa guya, hipido niya na amat-amat nga hindi nahilmo nun, kag ginapahugot siya amat-amat ang mga yayata nga panit. Younger looking, no? So amo na ining habon nga ginahulat naton nga pwede ginaton mabakal sa halos tanan nga mga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya nga mga suki ninyo sa inyo lugar magkunta lang ha, DTX Beauty Soap. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag gusto nyo barato nga presyo sa nga DTX Beauty Soap kag iban pagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton na medical and alternative doctors. Libre, wala siyang bayad. Okay. Inigabahin man lodo laman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, importante man nga aton gid nga amligan ang aton ni kayong lawas. Especially korason. Korason, kidney, kang aton atay, kang iban pagi nga mga major organs sa aton lawas. Ang espesyalista sa korason, Dr. Pinoy Gijirili, tanan nga klase sang heart ailments, binadula sang Dr. Pinoy sa dalayo nato nga pag-inom adlaw-adlaw. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mga ka-K5, nagapabagsik sa aton ng mga ugat. Inasuplayan niya sang dugang ng oxygen. Subong man ang aton dugo kag ang aton ng mga utak. That's why nga alerto kag hindi niya malipaton ang aton ng paminsaron. Ang aton utak kung nagainom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga asma kag may mga hapo, da Dr. Pinoy Squalene Capsule, testingin niya na. Damo siya mong ginaminupos dirili, no? ginaminopause, may mga hormonal imbalance. Dr. Pinoy, iskwaling capsule, ginabalansi liwat ang imuyang nga malatsyagon. Kang may mga problema sa tawag naton nga depresyon. Delikadong depresyon ay damo na niya nga nadalman sa depresyon ni nga hindi naton galing na talupangdan, nagbakal na higot sa Central Market. Tatlo kadupa, kaging higot sa liog. Tungod siyang depresyon, Jirili. Ang iba nagasira ng ulo, Jirili mo, tungod siyang depresyon. Pero ang Dr. Pinoy, kung nagiinom kasi ni, gina-release siya nga to niyang happy hormone sa lawas naton. Nga para nga malikaw ikaw sa depresyon. Mampawan ka sa depresyon mo eh. Sa mga tao nga permi lang ginakulbaan, gagakuba-kubang dughan. Nami, Dr. Pinoy, madula na siya, no? Ang mga kuba-kubas dughan nyo dah. Kaginatunay agad ang mga bara sa ugat eh. Amo na nga makaligwa aging dugo. Kay tungod kung baradong ugat naton, permi ka lang nga kaka-high blood pressure dah. So kung ginahay blood ka, di ka delikado na. Base makadto pa na sa mga seryoso kag makamamatay nga problema na kung sige da barang ugat mo, kag siging high blood mo. Damo nagaka-stroke, kagaka-heart attack tungod sa mga baradong nga ugat. Dr. Pinoy, ginapangkakasya diri mga bara-bara sa ugat nato. Kalabanan ang nagabara dira is mga bad cholesterol. Kang ining Dr. Pinoy ati siyempre amo ini ang good cholesterol nga nagatunaw amat-amat sa mga plake o kung nagabara sa atong mga kaugatan. Sa may mga problema sa gout arthritis, no? Di siyempre pertigil kasakit, nagahabok, nagabanog, no? Nagangot-ngot. Daw hindi kagit komportable siyang sitwasyon kung may arak kang gout arthritis. Tugas ang uric acid, no? Dr. Pinoy, ginatultol yagid ang puno sa uric acid da sa mga joints ninyo. Kag ginatunaw yamat-amat. Puunahon niya na ikupuson ang banog, dulaon ang ngot-ngot. Kag sa dalayon, tunawon niyang uric acid, ginarepair yung mga tais ng mga tulaan sa bahin sa mga joints naton. Ang Dr. Pinoy, nagalimpyo pagid sa kidney, isa pagid ka-importante nga mayor nga organ sa aton lawas, kidney, no? Amo ining salaan sa lawas naton tanay nga higo dahil nga nagaupot sa dugo naton nagapabilin sa aton kidney. Bisan nga katulog kita mga ka-K5, sige trabaho ining kidney tayo mo. Nagasala ni siya sang dugo. Di ko ng dugo ni mo mahigko, arat tanay nga higo nga pabilin sa kidney mo. Kag sa dalayon, maga problema ang imo kidney. Kag amo inang kamangdanay nga posible i-dialysis ikaw. Ang mga higko, pisaranggin makakas sa nga Dr. Pinoy's Qualin Capsule kung mag-inom kita adlaw-adlaw ha. Kaya ang Dr. Pinoy nagabato sa early stage ang cancer, no? Ginapakupo siya mga mayuma. Sa may mga dysmenorrhea, nag-antos man sa kasakit abi, ginakupo siyang inflammation, no? Kagakaumpawan kita. Sa may mga irregular menstruation, nabuligat sa Dr. Pinoy. Isa pagiging kadelikado nga sakit mga ka-K5 magluwas sa mga cancer, ining dengue. Ang dengue, amo ini ang balantayan naton sa pasyente. Kay madamo na kita sa namatian nga ginhospital man, wala man nagalayo, may mga ospital gani nga ginapagwa na lang ang pasyente, kay hindi nila yung madiparahan kag masarangan ang igo sang dengue. Kag sige nubo ang blood platelets mo. Kung nagainom ikaw sa Dr. Pinoy, duwa ka kapsula every 3 hours or 4 hours. Dasig lang mapasaka sa Dr. Pinoy ang imo nga blood platelets, ha? Mapusla nun gid as our daily supplement, bisan way kada may ginabatsyag para lang gid sa pagmintinar lang nga maglimpyo ka mag-nami ang aton kondisyon. Inom kita isa, duwa o kung tatlo ka kapsula sa nga Dr. Pinoy's Qualin Capsule every day, ha? Wala overdose, wala sang side effect, aprobado sang BFAD, ha? Dr. Pinoy's Qualin Capsule available sa halos tanan nga mga butika sa Kabankalan, San Enrique, Pontevedra, Valladolid, sa tanan nga mga butika da sa Murcia, La Carlota, diri sa Silay, Talisa, Ibi Magalona, kag sa halos tanan nga mga kabanuhanan, kag kasudaran diri sa Negros Occidental, kag sa Bilong nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kag sa liwat naman sa may mga problema, kag gusto gini palabot kay J. Lolo, itawag yun na kung i-text yun na sa aton nga hotline, 0928-611-2263. Kag sa aton nga Globe number 0927-7444-8940. Good evening sa aton nga mga texters, inday man siya inta namin gabida day man siya. Kag kay Juji Lim, Juji may gabida?
6: Kamiyaw ko din limigo ko na nga si Pipito Lima. Pare Pipito, musta pre? Ang natamiyaw na ginahapi, ginapirmi si paring Pipito. Kag wala ginayang jiliya mintis ang iyayang pag-inom sang detox prevented mighty shit D3 bayo. Kag mga produkto ni Doc Ramil. Nag-shopping na na siya siyang mga produkto ni Doc Ramilia siya may tubangan na paglam sports complex, oh. Sinong kasugid siya ko na? Si bata yan nga daw si Kim Chub lang. Si Juji Lim lang nga daw, tis tahon lang nga daw. Tisa yun man mula jiriliha, oh. Kung lalapit na ganin na maurot siya mong supply ni pari Pipito, kakanto na na siya na yun niya siya, ano ni, sa butika o kung sa klinika de alternatibo na sa may tubangan paglaom sports complex, ha?

0: Okay, may pamangkot ni Lolo. Nano ko nung pamangkot, abi. Okay, good evening, J. Lolo. Mangkot na ko, Lolo. Kung sakto ay han ang hambal nila, nga isa pa katuig pa hulaton sa bag-o mag-apply bilang solo parent kay patay na si Banahon 10 months ago.
1: Anong applyan niya? Okay, okay. Ti, medyo limitado ng aton yung nga nibalaan nila Inday. Siguro mangkot ka lang siya dipit, DPWH. Ano nagapat ang DSWD siguro, no? Ano nga department sa aton nga hinsa sa gobyerno ang nakamalo sini? Nga, ano nang gusto mo matabo? Sakto ay hanag hambal nila nga isa katuig pa hulaton bago mag-apply bilang solo parent. Okay, tiguro nga ma-apply ka o di ka makanto. Okay, masi may mga benepisyo mga solo parents kaga gusto niya i-avail, no, from our government. Tiguro mas mayo, guro na mag-code kami sa DSWD. If correct me if I'm wrong, ha, kung amugin man ng ehinsya nga na dapat naton kantuan. O kung you can inquire also sa barangay, kay ti simpleng barangay do, no, kabalo na sila sa mga pamagkutanon about sa gobyerno, about sa mga inquiries naton sa mga proyekto sa gobyerno, kag mga gusto naton may baluan, about sa mga pribilihiyo, no? So kanto kay sa barangay, kay para makahatag sila sang imo ginapangayo nga sabat sa pamangkot mo, ha? Thank you kay Jenny from Bago City. Solo ka nagliday, plagbilog bata mo, day. Uy, ka na plano nga mamana. Liwat bala? Basi kong mamana kaliwat, day. Pamalon mo ko, ha? Basi pa lang kung basugta na kuya siyang akon nga lula. Kay man ang lula ko, sa tuod lang na Jenny, pertigig ka strikta mo. Nag-amo na lang ng edad ko, Jenny, day. Hasta simong, di ba siya gusto niya magkanubya ko? Galisin siya, pagiging ko na siya, kung lula, manubya na kong lang, kay tigulang na ko. Nasambay ko siyang lula ko, Jen. Nga hindi ka pa pwede magnubya. Kung ahaw! Nga kay bata ka pa. Di masabat kas pa si iya, sabto niya man ka. Nahipos na kay ang ba mo iya, may gatas pang bibig mo. Di ambalaw niya ka nga bata pa kuya, hindi pa ko pwede magnubya. Kay bata pa ko, kuno, may gatas pang bibig ko. Pero Day Jane, na doon na-realize ko man bala, Day Jane. Kada sakto man si lula ko bala. Nga amay kong kisya, masamuran kong bibig ko to, doon may gatas mo. Ang ginalibugan ko pag Day Jane, kung kay sino ni bala gatas ako. Kaya man, way na ko gabibiroon bala ako, gabaso na ko yan, Jane. Ang ginimlay ko to, hindi man to akong baso. Gabi na na, Jen, ha? Sige, try mo, Jen, ha? Good evening, Jirili, J. Lolo. Ari ko ni ga-monitor sa akon higdaan. Tamyaw ko lang, J. Lolo, tanan nga pabati sa imo program. From Inday, aman siya, Intana. Day man siya, may gabi na siya mo. Isa man ni ka babae, Jirili, nga ginadayaw ko gin siya ka kapisan kag determinado, bla. At the age of 27, nabalo naman ni siya. May bata ni siya nga kapid, no? Ang good news kay mag-utod, gid. Karon, sa subong jili, sinday man siya, yeah? After to nga nabalo siya at the age of 27, huwag siya naman na, yeah? Sa subong mga bata, yung mga dlagko na. May mga apo na siya ganit guro, eh, no? Day man siya. Kaga kanami nga babae kikariliyosa ni siya, Jirili. very religious nga klase siyang babae. Ginatipo niya ng mga kabataan, malayha ka ginatudloan niya every ano ni, ginatudloan niya about sa mga pulong siyang Ginoo. Kada Birnes ang ilang Sunday school. Kada Birnes ang ilang Sunday school.
0: Domingo, pero lo.
1: Ah, Domingo, ginano na? Ginsailo na? Sabi ko na yung siya, Birnes Sunday school nila, Domingo nagle. Ti subong jili, according to the man siya, subong si Sintay Uno na. Pero tanawa bala sa Facebook, balik ka nami siyang guyaya. No, ka nami kahubin, gyapon, kitungod nga. Gagamit sa Detex Beauty Shop kaga. Ah, permission nagakadlaw, Jirli. Nga nag-aisahanon lang. Delikado, nag-aisahanon lang. Kung kay kakadlaw siya, gapamati ni siya itong programa. Kag samtang nagapamati ni siya, no, kag nag-ayum-yuhum, nag-aobra na siya sa mga iyang mga dormat, mga kakipan. Kag mga potholder ni Blamoning iyang gina-livelihood, jibla. Ang pinakabako, Jirili, nga, ano, nga dormat, Jirili. Ara kay naman siya sa Mamaylan. Hamakon mo nga gintagaan ko dormat, Jirili. Kundi nabutang na siya may atangan sa imoyang pertahan. Ang kagbakod nga aman, mga kakipay, believe me or not, naguba ng pertahan ko, ang dormat niya, huwag yapon maguba mo. Amo nakabakod, yes, ang dormat ni Dayman siya.
0: Anong dormat, alo ako?
1: San salon? Pati ka na. Nagano siyempre, tela man, no? Hindi San Salon ang dormat. Pero kabakod nga paghimo, blakete siyempre, labor with love, la. Ang pag-ubre siya na iya, ginautiha niya, gid, no? That's why na sa inyo siya mamaylan, kung kapamati ka mo na, ang ara na sa inyo, pinakabakod niya nga dormat. Patholder, no? Patholder. Pag-ing pinakadamo na yung kang pinakabako yung patholder, ara kay Dayman siya. Maguba lang yung kaldiro mo. Ang patholder yun, hindi pa yan.

0: Okay, ti sige. Thank you, kita man siya. Good evening, Jidolo. Aslang ko, tani. Okay. Abi mo, ano ni? Si Jenny, nagsambat siya. Abi mo, lo, ikaw lang ang nagapakadlaw sa akon. Hoy. Ikaw mo na, Jenny, bla. Tuod ka. Ako lagi nakapakadlaw si Imo, day. Di, alam, bla. Dalala ko si inyo, balay, bla. Abi mo lo, ikaw lagi kapakadlaw sa akon lo, ang mugina ang avid listener mugina ko lo. No? Bisa na ginasubuan, makakadlaw gina ko si Imo J. Lolo. Ah, okay. No? Thank you again si Imo programa. Thank you again day Jen, ha? Din ka na siya bago, may kay permi ko na siya bago mo. Sa Bago City, na siya may irrigation na mula, inayar na. Ano na ganina, National Irrigation. An era ko na permiga bakal cakes sa Karen's Cakes and Pastries bla kay amo nang pinakanamit da nga cake shop sa Bago City subong ang Karen's Cakes and Pastries da sa may eskwelahan tubangan na siyang National Irrigation na da no ara na da ha okay okay te, sige dai man siya liwat mayong gabi ha sige thank you Joji Lim, dahil mayong gabi na si Muliwata. Ari na mga ka-K5 ang aton nga ginahulat nga problema nga aton nga pag-abasahon. Kwa na ka muna panyo nyo kay Basi Subo ni. Lo, mayong gabi. Mayong gabi man ah. Mangayo ko tani panyo. Panyo. Mangayo ko tani lo advice. May best friend ko lo. May migo man siya. Ah. Kabalo man ko lo nga may migo siya. Pero ang amon pagkabig si isa kang isa. Daw mag nubyahanay lo. Uy, nano ni? Doon magnubihanay sila ko, no? Daw, kaagi kami, J. Lolo, MU, no? MU. Anong MU man? Mag-un?
1: Mutual understanding.
0: Mutual?
1: Understanding.
0: Understanding, no? Tila bantindogan, ay gali ni? MU, hindi kali mag-un. Kundi mutual understanding, no? Ang iya best friend, may nobyo. Di sila kagi imyo man, no? Okay. Ang akon problema, lo, kung mag-tinirpa ko sa amuning sitwasyon, masakitan lang ko, lo, pero kung magpalayo ko, masakitan man ko, ay na, no? Wala ko kabalolo nung himuon ko. Nahanlo ko abilo nga madula siya sa akon. Siguro lo, mas mayo kung, mayo guro kung ano ang amon nga status, best friends. Amon na lang na siguro ang amon nga pagkahimuon, J. Lolo. Di na ko mag-sweet, ha? Di na ko mag-sweet kay tanan ko bing oras, ara man sa iya, ginaobra ko, kabalo man sa J. Lolo. Mas mayo siguro nga may limit, J. Lolo. May limit, eh. Oh. Maglapaw sa limit, Paul, eh, Paul. Okay, tiyan mo na, no? Mag-best friend sila, pero ti may nubyo, no? Magwa sinada nga... Hindi ka kinterminar da kay hindi na siya libre. May kapanag-iya ng nobyo mo. Nita ka na lang bi iban. Gusto mo lula ko? Mayo to yaya kang lula ko. Malo naman to. May is may burial. Ah, binipisyari ka pa. Ha ha ha! daw siya imo little sinder iho. Kinanglan na kontrolon mo ina. Kay makakita ka na kontra. Kundi ang himo-himoon siguro ya is accept the fact. Matunon mong kamaturan nga hindi pwede. Kay once nga hindi mo mabaton si mo kagalingon, drak ka na nalaga problema. Kay kung imo paminsaron, sa atong paminsaron, waya limit mo, tanan posibli, pero sa realidad, hindi gali pwede ang atong nga ginapinsar. So gani kinanglan disiplinahon tang pinsar ta. Patihon, tagidya kung ano yung realidad nga nagkakatabo. Kay drak kita nga nagkakabuhi sa realidad ha. Siguro ang imo na best na imo on is you accept the situation nga hindi ka muya para dira, no? Kundi mag-best friend naging ka muya. Ang imo ya himo on subong nga is kung paano mo ya mastabilar ang imo kagalingon sa sini nga mga tinuig kag sa mga panahon pa nga mag-abot, tinuig pa nga mga abot, no? Nga kiti siya gusto takag siya hindi mga kakifive. After 4 years, sa apat katuig yung maabot, 2013 na mo, hindi ba? Sa gusto taga siya hindi ya, maabot kanyang 2013. But then the question, ano ang pangabuhi nato nga may ara kita sa pag-abot sang panahon? Kinanglan may ara ka siyang natawag nga forecasting. Gina-forecast mo ang imo yung sitwasyon sa palabuton. Gintagaan kita sang gifts sang Ginoo nga makakita kita sang mga bagay ahead of us. Ining mga tawag nato nga visualization. Pareha si ni Lunes palang subong, no? May nag-imbitar sa imo nga sa Birnes, no? Maninoy kabi, no? Di ba? Di karoon kayo ma-attend ka sa Birnes ang imitasyon nga maninoy ka. Lunes pa lang si Bong, gina-imagine mo na ang sitwasyon nga mamaninoy ka, may alamutan. Gina-condition mong pinsar mo nga ato-kato nga nag-witness nga ginabunyagan ang imo ihado o ihada. Ato-kato sa ina nga lugar, kag ma-imagine mo ka makita mong kagalingon mo, nga kung anong bagay nga suksukon mo nga attire abi. Hindi man pwedeng kanto kasi simbahan kang nagabahag ka. Siyempre, kinanglan na guro, formal ka da, no? Mayo na t-shirt kung polo mo da, largo ka da. Anong polo, anong color, anong lalargo susukon mo? Ahead, makaplano ka, nibla? Para sa pag-abot dito sinang imo yung imitasyon ng pagkakantuan. Kondisyon ng imo yung kagalingon ang imo paminsaron. Nakita mo na ang imo yung kagalingon nga kayan kagaliya sa violet nga pulo. Kag sa maong abi, no? Damo na blau kon puti nga pulo kag maong nga dargo. Kag sapatos mo abi da, no? Nga itom abi. So ma-visualize naton mga ka-K5 and we have all the capacity. May ara kita tanan sa kapasidad nga makita ang mga bagay-bagay. Ginatawag naton nga visualization through sa aton nga imahinasyon. Ha? So kinanglan mo ina na letter sender. Testingan mo ganyan nga i-project kag imo yung makita ng imo kagalingon. Example, if you are 25 years old, subong. After, kon 26 abi, no? If you're 26 years old today, after 4 years, edad mo 30. Ang tuig, 2030 man. By, dito kita tanan ma-star sa future mo. Anong may life kang ara sa future, abi? Gusto mo bala may trabaho ka nang establish, gaganar ka na, sarang mo na buhion ang kagalingon mo, ay han of the age of 30, may asawa ka na, may kabataan ka na. Pilang ginaganar mo? Sarang na bala makasustener sa isa ka pamilya? So, di ba? Wala na nag-isol yung edad ta mo. Nag-sige na lang niya dugang kang nag-taas ng edad ta. puti amo na bla. Kinanglan may ara kita sang natawag nga plano. May ara kita sang visualization. May ara kita sang goal sa aton kabuhi. So sa imo iho, part lang ni siyang proseso nga kung nagguwagin man ining sitwasyon nga hindi ka mo pwede, tungod may mga better plans ang Ginoo si mo. Nga hindi pa bagay nga tutukan mo ining nga klase nga mga relasyon kay tungod dapat mo anay obligaron ang imo kogilingon nga magprikural sa imong palabuton. So imo plano tani is uyabon mo ning best friend mo but unfortunately hindi na siya available kay tungod may ara na siya nobyo. Di, ibutang mo na lang sa pensyar mo para mamag-an sa pagbaton mo nga mas may maayo nga plano Ginoo sa kon rason nga hindi ini pagitugot ini nga mga bagay. So rearrange mo ang imo paminsaron sa sugod ka plano, sugod ka relasyon sa Ginoo kan I believe mas may maayo pagid siya nga paghatag si imo sa imo kabuhi sa subong kag sa palabuton, ha? So good luck si mo, ha? Good luck si mo daha, good luck. Alas 11:41 na mga KK5. Mag-break tanay kadali, ha? Kaya pagbalik naton may isa pang kita ka problema ng pagkabasahon, ha? Short break lang niya. Don't go away, we'll be right back.
2: KK5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mapakats mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na?
2: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagbabuhas ka. Ganag na pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, mustable na nga gabi pre.
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasi!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotutan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Eh, balo na kami na. Mga kakifem, alas 11:50 ng oras naton. Ma hindi kita magkalipat gid ang aton yung kantuan. Basta gani seafood restaurant. Umatik na na ha, Gina Seafood Restaurant ang aton direksyon. Kaya man hapos lang tutulon ang Gina Seafood Restaurant mo. Ara lang siya may San Juan Street, Barangay 10. Likod lang gid siyang 888 Chinatown Square. Kili dalan lagi jay. May parkingan siya nga kalapad-lapad mga kaki-five. Kag may gabantay gid nga magparking kada kag asta nga maglakat ka ba puli na be no. Pagsulod mo sa taon ka sang damo man nga mga staff abi kag waiter. Kag i tuyan kamuda kon i gaan kamu sang giya kun di kamu maplastar be. Kag dito ka na dayon, kadto si isa naman kaporsyon sang ilad ang pwesto nga may mga seafoods na tananda ng mga isda ng mga priska. Arad ng mga lukos, pasayan, wasay-wasay. Arad ng paborito ko sa mga diwal. Galaway naman ko sa diwalo. Ara na da subong damo-damo da diwal mga kaki-five, no? Kung ikaw nag-atubang si Spio, kag nagapadiwal, tikapoy na iya. Makanto na tas Gina at kamagkaon siyang diwal. Now, kasagi rilido ti ara na si Gina, so? Kasagi blang. Uway untat nga kasag, adlaw-adlaw ganyan, doon nagabukit ang kasag mo. Nga kung abrihan mo basta bayi lang, may jackpot kaginyang nga aligi, dirili. Now, kanto kita anay sa, nune, sa diwal mula. Gina, ara pa na iya sa labador, dirili, mapili ka da. Kag tapos ang diwal na, nagagiho pa na kag nagapadiwal pa. Tapos pag maano mo na, siyempre sugbahon mo na siya bino, ha? Grilled, ha? Sugba. Ti, pag sugba na sila, ngunit gasabaw na siya, ang mismong sabaw siyang shell sa sulod, among maluto sa unod niya, jirili mo. Samtang ginabarnisan sang espesyal nga barnis at ginas. Tapos butangan pa na siyang butter, dirili. Gatunaw ang butter, sige nga bukal na siya sa sulod siyang shell, no? Kaginasugba, be. Kagkunghanan na na siya ng, sanat na siya nga kwao na bi sa prilyahan, maburibuda na nila siyang fried garlic, bala? Buka namin. Namit maning istorya, taman. Pag-abot si mo, yainit pa ng medyo malamaab na brati halin sa baga mo. You know what? May sabaw-sabaw na sa Cecilia, bla. Ah, ginainom ko na yung sabaw. Kanamit na mit ang sabaw mo. Dumamugid. Tapos ginakaon ko na yung shield. Kahumok, galit siyang. Namit pa siya kapakinason. Ha? Inang diwal. Namit pa siya kapakinason. At ako namin, yun yung mangrungkab naman ta sinibahaw ni. Now, ini naman mga ka-K5 ang ilang bestseller nga tinola kong sinigang isda. Di damo ka na pilihan, may Blue Marlene, may tangigi, may lapu-lapo, may mga red snapper. Pili ka na. Ting ako niya pirmi nga ginabirad niya giniling ulo siyang lapu-lapu, gidbla. Di, basta sinigang ganito, medyo mulo-aslom na siya, no? Kay may batwa na siya nga paslom, mukha namin giniling bala. Kagtapos ang mga panakot niya, nakamatis, mga sibuyas na dahon, mga pidada pa na jiriliya na balang wala ya blagin keynote bla. Bumbari ka dos ginaya. Dada suway nga sa sabaw. Ang sabor sang pidada si buwis dahon mga bumbay kag mga kamates. Kag siyang priskang isda nagamiskla sa sabaw. Higupon mo jili masigam saman mo ganyang kanamit na amit ganyan mo. Ara na nagpanagitlo naman kong laway naman to sini. Di, kantunta sa Pasayan, no? Pasayan, isa sa mga nami manggalutoon sa Pasayan ang timpura, no? Pero ang bestseller nila, pinakadamogin mag-order dira is ining butter garlic shrimp, no? Butter garlic shrimp, ining mga Pasayan, ginluto abi, nga may ara siyang special nga sarsa dili, nga may garlic man siya, ahos, no, nga pinirito kag may ining butter pagid. Buko na mit na mit sarsa palang ulam na mo. Ang kanami gid ko na ang Pasayan wala matilawan mo gid no nga panalupsop gitong sarsa ho. Kag ang iya bala nga texture bla sang iya Pasayan nagaraguso gyuli. Balan mo gid nga priska gid bla. Kay man halin sa dagat mo. Halin sa dagat, may ara man Pasayan nga nagdako sa punong pumas nami ang halin sa dagat only at Gina Seafood Restaurant. Madamo kapag ida nga makita kag pwede mo gin ma-order, gani subong pa lang sa inyo da yan nga mga cellphone da. Tanawan nyo bala, i-type lang Gina Seafood Restaurant ha. Ara na mga pictures and videos kag tanan nga mga detalye nga dapat naton may baluana sa liwat basta Seafoods Gina Seafoods Restaurant. Salamat gid mga ka K5 sa pag-upod sa amo ni J Lolo subong nga gabi. Kita na kita buwas 9:30 in the evening to 12 midnight diri lang sa K5 News FM. Kung naman si K5 by Jerry Lee, good night and God bless everyone. Sa liwat ako naman si K5J Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye!

0: Oh. Lawigi ka ba siya yung parete ka mo o tulog guro ng tagiani, tagbalay, kaya mati agar na siya nakadiskubrihan mo. Oh, ara. Oh, na, lakat siya. Dugo-dugo yung madala na na, pagbalik ya.
1: Oo, paldo na, paldo.
0: Oh, paldo na ni. May ara na na dala mga kikifive. Binit-bit siya na ni ang ara no na. Oh, naglabay sa ako. Sa likod balay na porsyon din sa may barangay 40 ho. Mga kakifive.
1: Ang forward gumay.
0: Aha. Forward gumay. Aha, be. Oh, dugi-dugin balik na sa. Ara.
1: Wala tawo ang balay.
0: Ara-ara sa. Dugi-dugay may ara na. May tawo ang balay. Kaligiti kaagaho na yan mo.
1: Oh, gatiid siya.
0: Oh, gatiid so.
1: Yes, lumosyon. Dami pagkakuan. Dami pagka...
0: Duhan ang video ko datan mo. Agit pa sa. Abot kong arada, be. Check bitan. Kay... lang taon tamayo, be. Be. Balay ni Kwan eh. Ni Mrs. Lacson. Ber. Di ko piyo lagi par kami may actually may blatter ko di nga ginauyatan mga kaki five dali ba balay ni Lolita Carbonil Lobaton oh mo siya nagpa blatter mga kaki five 78 anyos dira sa may kwan sa may Rojas 121 Rojas Lacson Street Barangay 40 mga kaki five. Sinulod. Aga na na diskubrihan mga kaki five. Ti mga kawatan gani. Ara na sa pulis kay ginanimbestigahan ng mga kaki five. Ining natabo nga pagsulod sa sining balay, nga ginkawatan kag nadula gid ang iya sining kuno. Ang compressor tank. Aha. Galika. O sige. Compressor tank kag ang aluminum ladder. Sige. Good vibes, good vibes, good vibes.
1: Sige, babes. Ante sa good vibes, guro. Ipa-play na ito ng kwan. Ang mga natabo nga kakipi, babes.
0: O, dali kita.
1: Mga naalinog dito sa General Santos City. Naglampot na sa 35 ang patay kakipi, babes. Kagrabe pa giring natabo. Sa isa ka fast food chain, 8 na yun ang patay. Kagsang mag-roast duck ini. Ari ang pila ka mga video clips sa ato nga mga kauturan. Samtang kamo, pasensya lang gid. Bad news kita subong. Pero ihigop nyo lang sang DTX Coffee Mix bangod din ng linog nga hindi na basta-basta diri sa aton sa Pilipinas. Kay Favitan?
2: Linog sa Jensa. Sa pagluntad sang tuman kang baskog nga linog nga nagaluntad sa Mindanao, ang K5 News FM Bacolod magadala sa inyo sang regular updates, network tie-ups, kag explainers angot sa linog sa Mindanao.
1: Mo malagli ito. Ang mga video ya kay Pebitan. Mga video ba lang ang makita ginaton, no? Para sa Jollibee. May isa para kay station sa radyo da.
0: Sa babaw?
1: Na.
0: Bawasak oh, kayo?
1: Oh, na.
0: Buka grabe, oh.
1: So,
0: collapse kaya yung building, oh.
1: Oo.
0: Building, ara pang isa ka for the fast food chain.
1: Oh, isa ka fast food chain. May FM radio station pa.
0: Aha.
1: Sa ibabaw kay Pebitan.
0: Ang sa kilid niya, simbahan sa iglesia ni Kristo.
1: Oo.
0: Oh,
1: waya katinag.
0: Daw-daway man, may manong simbahan sa iglesia ni Kristo, no?
1: Mapag-on kay balan mo kay Pebitan.
0: Ha? Mayong pundasyon, gini yung guro?
1: Taran nga disenyo sa simbahan sa iglesia ni Kristo, basta konkret.
0: Aha.
1: Para na yung kay Pebitan sa mga linog.
0: Gin-preparahan ka dyan.
1: Oo, sa mga super typhoon. Nakatindog ini kakipe babe. Nga standard sa mga earthquake kag linog kakipe.
0: Grabe gin design kay Jay Galini. Oh, kun amo ni may bulita sa dalom guro. Nga kung maglinog yan gamo amo na yung building oh.
1: Yes, basta ining mga structure lunsay ina tanan kakipe babes, hindi pwede nga basta-basta lang gid nga ma banatan sang linog.
0: Aha.
1: Dumduman mo to sa
0: grabe.
1: Takloban.
0: Takloban man to?
1: Takloban ang sulong na nagatindog, sigad siyang bye-bye ang simbahan sa iglesia. Anyway,
0: baka grabe.
1: Iban pagid ang kakipibitan, mayroon pagid ang mga video. Lantawan niyo mga kakipibib.
0: Aber, aripa, iban pagid, iban pagid. Sus, grabe nga. Pagalinog, natural, timi, nag-collapse ang mga kwan, nag-collapse ang mga building. Ang isa ka fast food chain, may ara ka radio station sa baba mga kakipibib. Anong madason? Maglino gani, may tsunami dayo.

0: natin. Abi Tsunami, pakita na to Tsunami, mga Kaki 5 kay paglinog o Aran Tsunami, nag-kwan na yun ang tubig o, oh, may tsunami na yun mga Kaki 5. Grabe ang balod daw, nag-ilig lang ang tubig pa higado, mga Kaki 5. So, delikado kag-budlay ni mga Kaki 5 kay ang Sintro Gidre, amo ang Region 11 kag Region 12. Sock Sergeant mga Kaki 5, no? Dira sa Jensan, Sock Sergeant kag sa Davao Region gidya mga Kaki 5. So mo ni ang kuano?
1: Walo dira Kaki 5, babe.
0: Aha.
1: Kag walo ang na patay sa tong building.
0: Mm-hmm. Sa sulod sa building.
1: Sa 20 ka mga structures nga na damage sa Mindanao Kaki 5, babe. Kag naglabot na subong sa 35, at least 35,
0: uh-huh,
1: ang nagkalamatay kag may tsunami nga gina-warning ang aton nga mga ahensya sa gobyerno bangod sining linog nga nagduntad sa Kipe Babes. May mga ara pagid ko nakita sa eskwelahan sa Kipe Babes,
0: uh-huh,
1: nga ang ila nga daw nga ang ila nga ginapasilungan narusdak pagid mahilong kay ara na sila Kipe Babes sa tunga sang ila nga sa open area na sila Kipe Babes.
0: Mm.
1: Grabe, no? Ang trauma nga nagluntad sa sining linog. May ara pa Kipe Bitan nga mga video.
0: Grabe mga Kaki, i-share niya nga to sining video mga Kaki 5, i-share niyo na.
1: Ang primero sin Kaki 5 babes, sa hunas.
0: Hunas
1: butong ang tubig sa tunga.
0: O ka grabe yo daw matyagan ko do.
1: Pero sa ulihi ginbutong pabalik, sa ulihi ibalik yung mga Kaki 5 babes.
0: Bye-bye
1: oh.
0: Bye-bye. Pero lang taon ta do, baha lang yung mga nag-ilig bra sa subab lang oh.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Grabe ka basko go.
1: So naglabot ini sa 7.8 earth magnitude Kaki 5 babes. Tumanig, duyog ka. Do matumba kasi ni Kaki 5 babes.
0: So like and share na mga Kaki 5 atong sining video. So dahil nga damo yung makakita mga Kaki 5 kag ma-share man nila. Basikon may mga himata man to sila yung mga Kaki 5 nga napiktuhan. At least maka kung sila makapakigangot riyan sa aton mga Kaki 5 makapabalo, no?
1: Mm.
0: Grabe yung building, wasakit yung building mga Kaki 5. So grabe ka baskog ni ang linog 7.8 magnitude mga Kaki 5. Dira sa may Sock Sergeant ang kwan, ang sentro, ang epicenter mga Kaki 5, mga dira sa may Region 12, Region 11 ang apektado mga Kaki 5. Duha ka mga region ang apektado gid sa sining linog mga Kaki 5. Grabe no. Tikong may lang kun adlaw. May lang adlaw ni. Natabo mga Kaki 5. So balubantay kita, mga muyo gid kita mga Kaki 5, mga muyo kita sa atong sining mahal nga makaako. Oh aral ka na
1: grabe
0: wasak grabe.
1: May mga
0: ang iba niya natin kumo ina yung mga iba niya may mga orientation niya training mas lo man kabalo ka pag may linog ya paka hindi kini mga koob ka mga Kaki 5. So kadto ka sa open space sa mga lugar nga wala sang posible nga makahalit sa imo mga Kaki 5 kung nagalinog, no? Ang kontra mo lang ko maglitik blay ang kwan maglitik ang dota. Amola na kontra mo kung nara kada sa open space mga Kaki 5.
1: Ari Kaki 5 babes, ang breakdown sa ang mga nag kalamatay sa 35 tanan ka mga casualties. As of 7:37 Kaki 5 babes, naglabot na sa 35 ang patay. Samtang wala pa digin report ang missing. Gismil ang kapamilya na as of kahapon ang na-displaced, samtang 134 ang na-injured ka Kipe Babes.
0: Grabe oh.
1: I mean 30, may balita nga 35, may arang 32. May 12 nga reported missing pa as of this broadcast time ka Kipe Babes.
0: Grabe ba?
1: Amunang latest.
0: Ay. Mami Lili Enteng Balinas, good morning lang. Kag Cecilia Banson, si JP Palma, Pomperada mga kakifay. Ara na sila, Jean Montesino Arroyo, Leonardo Rilos, si amigo ko mga kakifay. Lauso, Espina. Oh, grabe. Mga kakifay, ara na siya. Nag-upo na sa Lauro Espina. Mga kakifay, ibaloon tapagid mga kakifay kung pila ang damage kag pila ang patay na mga kakifay sa linog ha, dito sa Asok Surgeon mga kakifay.
1: Kung tama gid man kabasog kakifay babes ang linog, kung pwede pa man lang kung makontrol mo, dapat hapa ka ginay, drop kag magtabon sa imong ulo, no? Pero kakipe babes, kung daan na malang building, I would suggest nga daw, gakrak na naada kakipe babes. Hindi, kung sa ako lang, hindi ko napagulaton nga marosdak pa na kakipe babes. Pag nagtawhay, matik gawa na dayon kakipe babes. Hulaton mo nga, hindi ka man maglagan nga naga, ano pa kayo ba si... matumba ka kag mahulog ka sagdan. Pero dapat mangin mahinalungon ka, makontrol mo ang lawas mo, kakipe babes, nga makakadto ka sa pinaka open gid kakipe babes. Ang budlay open pero labot ka man blas ang marosdak ng building.
0: Grabe no. Ang death toll mga kakipe sa linog sa Mindanao nga nagluntad mga kakipe kahapon naglabot na sa 35 ka mga nagkalamatay, samtang sobra shin ka tao ang mga angol. Mga kakifay, may yara pa sa missing na mga individual mga kakifay. Ang mga nagkalaangol bala, pinakadamo ng casualties gin report mga kakifay sa Sok Surgeon. Ang mga kakifay, ining numero nga ginasiling naton nagadepende pa ni mga kakifay kay padayon pa karon ang retrieval operations sa aton sining OCD kag sa aton sining DRRMO mga kakifay. Ang OCD nagreport ang confirm nga patay 35 kogid mga kakifay. So ang mga nagkalaangol 129 tubtob 134 ka mga tawo. Ang missing 12 ka mga individual.
1: Yes.
0: Davao region kagasak sergeant mga kagamit pinakaapektaan na piktuhan gid nga lugar ang Sarangani province 17 patay, General Santos City 12 patay, ang South Cotabato 2 patay, ang Davao Occidental 3 ang patay. Mga kakifab, grabe. So mo ni mga kakifay ba? Ang atong sining bantayan basi kon may iban pagid nga mga update ang atong sining mga kakifay dito sa may bahin sang Davao kung sa Sok Surgeon mga kakifay. 12 and 11 region.
1: Bantayan
0: region 12, region 11.
1: Oh, bantayan tama karon Jackie Pepe sang natabo nga committee hearing nga daw hindi na to committee hearing ni Senator Erwin Tulpo kundi daw consultative meeting na lang kahapon ang natabo. At the same time ginbash naman si Erwin Tulpo kakipe babes bangod sa paghambal niya nga kargador ang mga 18 Marines may isa ka general nga nagbanat kay Senator Erwin Tulpo sa pihak ng malumanay na iyang papayag samtang ginhangkat man ni Cayetano si Win Gatchalian nga magpirma sa isa ka direktiba para nga hindi malito ang mga tawo ibinag na empleyado sa Senado na kung gusto mo mapirma ta sa isa ka directives nga wala lang anay sang posisyon para nga may sundon may guidelines lang ang tawo buot silingon kita nga duha ang mahimo sang memorandum kakipay babes.

0: sa history sa nga Senado, mga kaka-K5 sa Pilipinas.
1: Si Atty. Baligod, gin-question niya invitasyon ni Senator Erwin Tulpo. Siling niya, kung matuod ining invitation mo, dapat may pirma diri sa Senate President Alan Cayetano. Pero kaso wala eh. Mm. No? So wala gin-sipot.
0: Meaning to say, ang gin-kilala gin nila niya subong si Alan Peter Cayetano.
1: Yes, kaka-K5. Ang isa sa gina-question niya, kadelikado kay base, contempt mo kami kay ikaw ang chairman sa committee, yung Duribon Committee, na dawit ka man sa anong kamalita.
0: Ang iba naman, gina-kwanto, gina-basihan nila atong ara sa sa social media bla ang ginabasiya nila kamay daw may article to nga ginbutang to niya si Erwin Tulpo yang may as si Erwin Gatsalya na may ang legit nga kwan Senate President pro tempore mga kaka-K5.
1: Dugangan ta karo kung may time na kaka-K5 babes kay si ang natabo diri nga gintawag ni Senator Erwin Tulpo. Agin hambal ni Senator Pangilinan nga consultative meeting lang to kay nakula ang Costa Quorum ka Kipe Babes.
0: Kulang.
1: Oo, wala. Ang hambal ni pagindi ni General Romeo Cupokes, malayong mas marangal ang kargador. Sina okay na lang man akong tawagon mo nga kargador. Pero mas maayo pa ang kredibilidad sang kargador kay baho sila balhas, punit-punit ang ilabayo, pero ang iban dira nakabarong, ginatawag pang honorable, pero makawat man ka Kipe Babes.
0: Grabe, no?
1: Muning punto ni Kwan, ni General Pukis. May nagagawa subong sa social media ka Kipe Babe. Hindi lang gisi 8, may magwa pagid niya 14, ginatawag nga Fearless 14, nga magagwa, kag may ara pagid niya Valiant 7 ka Kipe Babes. As hulat-hulaton lang, suno sa kay retired Philippine Air Force General Romeo Pukis.
0: Ambot silingon kay nagagwa to ang 18 ka mga Marines, ex-Marines, why nila daw gina-consider ka why nila to ginapatihan to ang mga pahayag sang mga witnesses nga ex-Marine mga kaka-K5.
1: Yes, ginatawag ko nga kargador.
0: grabe.
1: Pero ti amo nang hambali Senator Cayetano, Committee on
0: the Absolto.
1: Committee di Absolto. Kag committee nga nagapangita sang kamaturan. Good vibes ta kaka-K5.
0: Good vibes, good vibes.
1: May isa ka misis nga ginasunod-sunod sang mister bisan magpagunting kaka-K5 babes, ginabantayan niya ang iya nga bana. Ini nga bahing ginulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, Kipe Vitan, ready? And of course, ari ang pagpagunting ni mister nga ginalantaw araw ang misis niya na. Nagapagunting. Sige, tulok kayo sila dua. Liwat. Ang mata ni mister ara kay misis.
0: Ano may pagka... may pagkato tiger. Tiger lock na.
1: Ining barbira niya sa salon niyo, sa parlor ni.
0: Ini nga parlor ni stable nga gunting.
1: Sa parlor ni budle man niyo. Ya ungab nga tawo perte kadlaw ya.
0: Nako sa imo yan dito ka pagunting to sa kuano. dito ka pagunting sa kita pagunting mo kay lalaki to. Dawoy ko sa lens yung pagunting sa babae.
1: Pagbalik na mabuno kita sinto Diyos sinto kinse ka mga viewers ha. Pagpabilin ka muda kay isa-isaw na mun kamulawag
0: aton magic ay mga kaka-K5 sinto 17 na karon nga aga sa aton sini nga pagpangalagad masaka pa ni kay kadamo pa sa aton nga talakayon ang mga balita na nungod sa sining ginabantayan aton nga linog mga kaka-K5 plus pa nga mayara karon sang investigasyon nga pagapahimuon ang kalabot sa sining training sang Ateneo de Manila mga kaka-K5 sa sining pagkapatay sa duha tanan ka mga atleta nga ang isa dire amo si Rene Batirbonia ining si Rene Batirbonia amo isang MVP sang Davao region sa sining palarong pambansa sa sining bago lang natapos nga palarong pambansa mga kaka-K5. So bantayan tani karon kung bala may liability ining coach mga kakivibes si coach

0: Taba Baldwin. Baldwin.
1: Bantayan naman siya kay Pabeb sang open letter sang isa ka netizen para sa duha ka mag-utod nga senador, Senator Erwin Tulpo kag Senator Rafi Tulpo.
0: Bantayan tamaan mga kakipab ang iban palaton nga mga balita. Sige, balikay kita matapos sini.

0: nagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. At D3, Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergy nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squaling Capsule, proteksyon sa mga balatian.
10: Ito si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
12: Matakal sa malapit na butika.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay Darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM.
19: Last 5:15 na mga KK5, binigay ba sa kaluan sang Power Trio. Power Trio mga KK5, importante gid sa aton lawas kay Manti amo na yang tag-amlig sa aton adlaw-adlaw gid. Power Trio. Amo na ginagamit ni maring ni Madam Corazon Villaros kag ni paring Danny Villaros.
20: Uh-huh. Bahala na kung ano matabo sa bukos nga adlaw sa mga balita, pero hindi tapag kalipatan ang aton nga Power Trio kag Ipe Babes. Dito X500, Mighty C kag Sumungman ang Klinika D3 Bio.
19: Gane man.
20: Balaan nyo naman na, ang Klinika D3 Bio nagapainhan sa inyo kaisipan, di ka mo mangin malipaton, alerto ka mo perme, kag ang flow sang inyo nga dugo, halin sa bone marrow, halin sa tulaan, sa kaibuturan sang inyo tulaan, nagaprotect na nga manami ang maproduce niya. Abi nyo, nami lang kon i-dialysis ka mo, kay higko dugo nyo,
19: na.
20: Kay tungod nga wala nyo ginalimpyuhan, ginalimpyuhan nyo lang ang ngipon nyo pinaagi sa pag-toothbrush,
19: na.
20: Pero wala nyo ginalimpyuhan ang inyo dugo sa pinaagi sa proteksyon sang Klinika D3 Bio, halin sa inyo dugo nga nagailig sa inyo nga ugat, pakadto sa heart nga manami ang tibok-tibok, manami masulay ang inyo paginhawa, malayo kamo sa stroke kakipe baby.
19: O pangapin na kamo di TX Coffee Mix mga kakipe, dira sa JID sa store, sa Lehis mga kakipe, pangapin na kamo dira sa JID store ha? O, sa Norma store mga kakipe, pangapin na kamo da, kay damo kapin na to, nabisan din ka lang. Mga kakifab dira sa Norma Store sa Talok, Baguio City. Sa Phoebe Store, grabe kapilang tao. Phoebe Store dira sa may Purok Salong, Barangay Dulao, Baguio City. Salamat gid sa aton sining mga supporters dira sa may Purok Salong, sa aton sining mga youth, sa mga grupo sang youth dira sa Purok Salong, Barangay Barangay Dulao, Baguio City mga kakipay. Alaman din si Vinji Sukita. Sa mga Sukita family, maayong aga lang da.
20: Sukita!
19: Aha.
20: Maayong aga man da kay Ma'am Carmen Chita Olvido sa Bangga Tutong nagapangapi ang mga senior citizen, mga driver dira sa Bangga Cabog, kag sa Villa Villeta sa Estefania, kag kay Ma'am Lot-Lot sa Tolentino, sa Lot-Lot Store sa Pahanukoy, sa Mikmik, kag sa Starlight, available dira sa pano ko ang DTX sa coffee mix sa tubangan sang Nukpo kay Ma'am Elina, mga tropa nagapangapi dira sa tubangan sang Negros Occidental Police Provincial Office.
19: Oh, dira sa kay Gary Siboko sa Siboko, Litson Manoko, pangapi na kamo da mga kaki 5 kaga pulo pamahaw pag may time. Pangitaan lang si Gary Siboko kay mo nang ginasayuhan permi ni Pablito Yalon. Oh, ang chicken, dress chicken dealer. Grabe si Pablito Yalon, no?
20: Kapi,
19: DTX Coffee Mix, eh?
20: Tating di binagrasya lang sita. Keep it with kami. Salamat, kid. Mambiki Gantalaw. May agasos ang Gillian. Sa Purok Pine Tree. Bings Delpin sa Adela. Man Silingan, kay Keep it, babes.
19: Ara man si...
20: Gisone Relatos Diyoso sa Filisa.
19: Araman si Maria Elnora Mochilya Siasat.
20: Mochilya Siasat. Chona Kanggo. Kakiwi ko no ang iababa sang yumyuhom kada aga.
19: Si Jorapin Masula Atianza. Dad Boy Mendoza.
20: Kahapon na kita, babe. Natagan ang batikulon sang manok dito sa Kagatay, dito sa Dulao, Maasin.
19: Maasin.
20: Kung digin pa si Bang Dan, takato kay ikaw ko si Nero, nga nadula ang batikulon. Subong sa investigasyon ni Ma'am Rowena Villaran Erbito, sa investigasyon, ginkuha gali sang pari.
19: Ang atay pagid kay pari na ang kapanag-iyan. Plakaon na tayong pati.
20: Ang ulo, wala man to kung na-notice mo. Oh, hindi lang gali kay batikulon yung katay. Pati ang ulo, kakipibibs, wala man dito. Kay ato naman sa pare.
19: May mga tao nga ang pangalan tinae. Amo nagkaon sang atay.
20: Ang tinae, wala man to. Tatlo ito ang wala. Gali, aking pa si Bang Dante ka. So, kung nagapangayo sang apology si Senator Erwin Tolpo, nagapangayo man ako sang apology sa imo, kay si ang pare gali ang muna nagkuha, kung si Ma'am Rowena Villaran Erbito pa, gin-dispatsan na to namon.
19: Tiyan mo na mga 25.
20: Uway ka na sang sala.
19: Mayo kay ako gapa... Gapabanok man lang ko. Gapabanok
20: man
19: lang ko.
20: Ginawa mo to ka pa malhas. Gapinamalhas ka na to kaluto.
19: Gakob-koob man lang ko.
20: Pating itlog mo to kagita. Gabalalas na kaluto. Tapos pa si Bangdan ka pa nga nagkuha ka atay kagbatikulon. Do wala ustis yan, no?
19: Di mo gani. Siling ko, anon ko naman. Siling ko ginuunan ng bala.
20: Meron na hambre-hambre. And of course, ega Abilio Midagay, Junjun Asusina, maayong aga Cecilia Banson, kag Dad Boy Mendoza.
19: Si Gina Borja, madam, ara ka na naman da, no? Sige, si Sally Alminson, wala na ko kakita sa iya. Din ka na yan, madam. Si Dad Boy Mendoza, amigo ko niya mo. Good morning, Ma'am Wilma Manzanares, Cobia. Vicky Gantalaw, Los Biminda, Olarte, Bilisa. Si Lizil Tamon. Binks Delfin. Natanan na lang, ma. Salamat.
20: Mirian Olvido. Kagpis on lagi. Aileen Sukita Pahardo. Kag Jean Montesino Arroyo. Leonardo Rilos. Aran si Vincent.
19: Aran si Vincent. Aran si Vincent. Sige. Kaki 5, Vincent Tabadek Bidina. Coral ni Idi Makota. Kinky ni Pabilo Jr.
1: Kaki 5, Pantay Mercado.
19: Alhamdulillah, papang.
21: Alhamdulillah, Ravel.
20: Ano naman ang alhamdulillah?
19: Morning.
20: Good morning. Assalamualaikum sang nagligad.
21: Praise to Allah. Okay, kay Pabeso. Yeah, tagdali ka daan kay ano, kay papang kay ti mayong pumupungko ya diri.
20: Ano na sa?
19: Kape.
21: Ari ni. Kape.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabungguan mo.
19: DTX Coffee Mix mo kampiyon.
20: Mabungguan mo si ma'am. Ma'am, excuse ana kay ma'am.
19: Ma'am.
21: Excuse ma'am.
20: Kay nanay, excuse lang kay nanay.
19: Ang aton bala, ang aton nga mga kwan, ang aton sini nga mga listeners, mga supporters nato sa May Purok Paraiso sa Punta Taytay. Gautoy-utoy nga kadlaw ko naga kay gina padaugan ta na lang kakuno pakantahon nga pakantahon sa Libertad. Kay enjoy to lang.
20: Hindi, do ang naisaan ko lang kay Kipe Vincent. Mas damo pa yung comment niya. Mabugnaw ko ng tingog. Nga to niyo mainit ya. Kayuhon niyo gani kung ga-comment ka mo. Mga listener, kung mag-comment ka mo, salamahan niyo man kami. Kay ginhawa mo na muli ka pa namin gani ni Kipe Vincent. kanta.
19: Oh. Pero may nag-comment kita niya ang mayo-ayo mga tingog. Lalo si Babes Gantalaw. Ano
20: naman, ano naman, ano naman.
21: Hindi
20: naman, nagaling kita. Kasi, unta tong daling kanta, kanta na kay ubos oras ta.
19: Siling ko, siling ko, o ning mga, ining duhan eh, amun na yung pinakamayo, magtugan, magkanta ni. Ayos?
21: Pero, naya, gin sila kay Kakipay Babes, gin sila ito nila. Diyan mo ito, Kakipay Babes, ang sitwasyon dari sa Libertad Public Market, siling nila, lauman, sa sunod nga adlaw, mamahal ko ng isda.
20: Kahit nagbarato ko ng isda. Abi ko nagbarato, kay nag-alalyak sa kadagatan ng isda, naglulumpat sa batakas.
21: Nagmahal, gani, mamahal ko ng sunod nga adlaw.
20: Nagpalanago.
21: Na-stress ang mga isda. Kahit
19: salinog.
21: Salinog? Oo. Ito, tabis pa, pangbay, kung buo, ito na nga ako maglinog, pang magpapan ng isda.
2: Akong sa ako, no, hindi ah. Nasa tao na yan sa negosyante na yan mapasaka.
21: Ang isda mag-due time again?
2: Guro eh. Kalinog mo.
20: Di ba piktuhan ang mga scholar, sini sir? Hindi.
21: Mapiktuhan mga scholar ang may ginapaiskwila na.
2: Ah, siguro?
20: ikaw sir, may scholar ka?
21: May scholar ka, may scholar.
2: Ah, wala.
20: Ah, wala man.
2: Wala
20: ko
2: yung scholar, elementary pa lang.
20: Sige, siya palawagas ang presyo, siya palawagas ang presyo.
21: Ah, bonso pong 300.
20: Siya palawaga, siya palawaga.
21: Kaga bangros, 200. Ah, tilapia, misan punong, ne.
20: Siya palawaga, bala, siya palawaga. Oh, natin ikaw lawag presyo.
21: Ang tilapia, pila ka ikaw, presyo?
2: 180 lang ang tilapia. Ang bangros, 200 lang. Ang muna yung akong nga retail. Ang bilong-bilong, 220. Ang dobla-dobla, 220. Ang marot, 220 man. Ang pasayan, 380. Ah, may gisubong sa partner sa imong kape.
20: Che, mangkutasa nga natong daw. No. Natong daw gina pa nami mo gitingog mo magambalaw. Mangkuta sabi.
21: Gina pa nami mo gitingog. Oo.
20: Kay modulated. Modulated tingog gid eh.
2: Daw ka nami man sa pamatsyad ko.
20: Modulate natan bala sa modulated tingog ya. Modulated tingog ya. Ilugon ko, ilugon ko kay doon ka namin sa tingog ya. Ang dubla-dubla, 220. Normal lang na gali. Ang dubla-dubla, 220. Amo na nga akong retail.
19: Hindi, amo ka na isa magambal. May pagkalulo.
21: May gadanlog ang yadila sa DTX.
20: Ano pagid? Ano pagid presyo tara?
19: Da okay naman tang presyo to.
20: Okay naman to. Why na to ayo ang presyo?
21: Why na ayo kun may ayo.
2: Ah, may harap pa man na ayo iyan tata 210 na.
20: Ayo pa. Thank you gidan.
2: Kuan bilong-bilong kang bulaw-bulaw, kang dobla.
19: Bye no.
21: Ang yung tilapia kay Kipay Babes, punong, pero ang gasulod ng tubig, dagat yapon.
19: Dagat.
21: Misang punong siya, pero dagat yapon. Munang pastada.
20: Basta na namihan ko sang tingog, modulated
19: yun ang tingog. Kung sa bagay, kung punong na, ang masulod siya ng tubig, dagat kaya.
21: Dagat yapon kay Kipay Babes. Di, munang, kuan, alamig yapon ng sabor.
19: Hindi, uwi man goro niyang punong ang masulod ng kuan. Ang masulod nga ay isang suba nga. Katubig. Irigasyon ng roni mo ya. Irigasyon lang ako. Supply to sa mga mamumayan ng roni mo ya.
20: Nanamian si Anabel Santisteban sang modulated nga tingog.
21: Si Papang. Nilipay gisa kay mo pa interview sa basta may DTX na nalipay.
20: Ay, ang mugali na.
21: Hindi kay namian gisa interview ako pala pero makainom naman ko DTX.
20: Ang mugali na.
21: Palagirit po. Kita gaamo sila radyo. Ako yung wala.
20: Sa sunod ko nag-aagi kasi sa sinangaali kag makita mo siya. Pawala ka lang ang magliko sa to ha. Kay kan itanya naman ka na sa DTX Coffee Mix. Thank you, Kimi Vincent.
21: Kaya oh. Babes, kaya Babes Roberto, mo lang yung sitwasyon na rin kagang presyo na yung lawag na ni Papang.
20: Jimber na tada.
21: Oo, na, Jimber Marketing, ang aton na ulihan ng store, kag Sheila Trading, kag
20: Sheila Trading.
21: Mr. Bros, ang aton nga mga kontra, gabaligya sa aton mga produkto, Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500, Mighty C, kag ang aton nga DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, available dra, sa may best lechon, may araman, sa may konsing itiri, kag Mr. Bros, kag Kipay Babes, Kipay Robert, available dra, ang produkto naton diri kay Ma'am Adelpa Arnel kag sa aton nga Melvin Guapo dra Ronron kag sa aton nga Parinos Eatery Mami Kate Eatery kag sa aton nga mga kauturan diri sa May Libertad Public Market kay Tatay Gideon kay friend ra araman ang aton produkto nga mga ginalawag naton mga KK5 Barrio Giovanni Cordero Boss Rolin kag sa aton nga si Boss George nga mamonitor kag KK5 Babes si Adelpa kag si Elena Idesa Ibilin kagang hindi pa natin matamyaw si Kakipay ba Robert Kipay Babes nang bahala sa inyo magbugno dra Kakipay Babes so para mo na sitwasyon dre Kakipay Babes Kipay Robert sa aton nga
20: nandito ako
21: publiko.
20: Ha oh. Nandito ako Bayogi Alcacid
19: nandito ako
20: isa sa mga segment nga paborito ni Kipay Vincent kag amoning kantahon niya sa kay sino galing na kay Yelo na
21: sino galing ngalan mo pa
2: si Nonoy.
21: Si Nonoy.
20: Pwede nga nini.
21: Si Nonoy.
20: Nonoy.
21: Kuya Mane. Kuya Mane. May nga gadara sa imo, kag sa imo, Mama Christine. Dara. May nga gadara sa inyo. Kag ito yung monitor ka kipa, babe, sa hindi mo natin matamay sa liwat, may nga aga sa inyo. Kasi andari kay Concho, kay Dodon Cebuano, kay Junjun, Mama kay Nanay Giron, dari. Nag-monitor ka kipa, babes, kag kipa, Robert, dari sa may diri Libertad Public Market kag sa aton mga kauturan ng mga kwan ng mga wala pa nakatilaw sa aton mga produkto available ra pwede gid kamo ka Paolo Pamangkot kun di kamo ka pupuesto dira subong sa Libertad Public Market may mga kapihan dira itry nyo ang amon nga DTX Coffee Mix budlayan kamo mamuhin mag-inom kamo sa amon nga DTX Coffee Mix mga kaki 5 kay tema tilawan nyo gid nga masulay ang inyo nga pagpamuhin mga kakipin po dahil kung stipate ka mo at mag-inom ka mo 3-in-1 dra madugangan pag ina mga kakipin pero ang iningamon yung DTX Coffee Mix makabulig ini sa inyo pag budlay nga pagpamuhin mga kakipin
20: sige fire
19: sige
21: fire kakipin babes

0: ako.
1: Grabe.
0: Nais malaman.
1: Wow.
0: Maaari bang magtanong?
1: Pwede gin.
0: Alam.
1: Mita. Oh, arang pagidang isa kamita nga kalulbaan sa Libertad Public Market. Oh. K5 Vincent, take it away.
2: Hello.
1: Oh. Si Manong gatulok tayo muna kapula daw. Do,
2: kigaw. Hello. Opa, matagal na kitang iniibig.
1: Ayos, oh.
2: Matagal na kong naghihintay. Ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya at ako'y di mo pinapansin.
1: Ayos. Mita.
2: Ganun pa man na kung malaman mo ang puso kong ito para lang sa'yo.
1: Okay! Isa ka dubla, kag isa ka tilapia para sa'yo. Liyog lang na kay Nunoy, ha? Isa ka dubla, kag isa ka tilapia. Ang 220 na lang.
2: Sakit ko nun sa dulunggan.
3: Lex Bidoy sa Tabunan Bago gaw Toyotoy man kadlaw. Nandito ako.
2: Oge ginaya.
3: Nais malaman.
1: Dito ko nais malaman.
3: Mayroon ako. Nais malaman. Maaari bang magtanong? Alam.

0: Nandito ako, umiibig sa'yo.
1: Gamugnaw ba?
0: Kahit na
2: nawipot kanding ne.
0: Nagdurbo ang puso.
2: Bilog-bilog eh.
0: Kung sakaling iwanan kanya.
2: Naka-standby na si Wilson. Yun na.
3: O sige, huwag na lang mag-alala. May nagmamahal sa iyo, nandito ako.
2: Si Wilson Mariela. Wilson Mariela. Thank you, Kipay Vincent. Asi, hindi ka rin lagali, no?
1: Hindi ka rin. Pero namin mo natin. O, kaki 5,
2: Bench. O, namin na kanta.
1: Upo sa patrol, kaki 5, Carla May Defensor. Ini naman si kaki 5, Vincent Corralde para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5, Balantay, Balitado.
2: Madam, okay, salamat kaki 5, Carla May Defensor. O, Carla May Defensor.
3: K5, Vincent Dominic Corralde.
2: Vincent Dominic Medina Corralde.
3: Naging palagyuhan, tangiya, premium.
2: Areglado Sega, salamat geda. Kaki 5 Vincent Dominic Medina Corralde di Makota Kingki di Pabilo Junior. Jen Montesino Arroyo, Merlita Malvas, George Pinida Gaspi, nandito lang kami sir. Siling ni Bings Delphine, Sir Vincent Corralde kantana kay mamati ko kay malabak. Malaba ko na yun.
3: Shelly Bibaw ko Diyo na duga-duga o silita pahayay tropiyo dira sa Tangub kag si Susan Gillian mayong aga.
2: Dire kita mga kaki 5 kay ang syudad sa Bacolod mga kaki 5 ang Bacolod LGO maga ako nagapatigayon sang regular price monitoring sang mga balaklon dire sa syudad sa Bacolod mga kaki 5 sa mga basic commodities. Kaki 5, Carla May Defensor.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
5: Good morning, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, ang atong sinisyudad sa Bacolod.
3: Welcome back!
5: Nagpigayon in sila sa price monitoring sa mga balaklon na diri sa syudad. Kaki 5 Babes, kasi may isa diri ka merkado na ginareklamo, no? Allegations pa malang ina, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, pero timiara na ini sila sa mga price monitoring na ginasubmit dito sa Bacolod City Government Center. Good ipat-check, no? Kung ini nga mga prices nga ginahatag sa mga konsumidor ang insakto o kung aragid sa insaktong presyo kaki 5 Babes sa kaki 5 Robert kaya tiniari dari iba na sobra ang ila sininga ginasukot o kung mahal ang ila sininga pagpanukot kaki 5 Babes sa kaki 5 Robert so tiniakto man na kaya tisubunga daan na para riyas makita tanan na nag-experience siya bala sa nga problema bala kaki 5 Babes sa kaki 5 Robert sa parehas sila sa mga balaklon kitungod kamahal sa gatong no kay tungod kamahal sa gatong no so may anagiga price sa gidya nga ginahatag ang DTI nga dapat sundog gid sa aton siniman nga mga nagabaligya kay K5 Babes.
2: Duhalin sa una nga price monitoring daw ay man si may pasakaan kaso ang DTI. Insakto malang magmulong monitor pagkatapos monitoring kag may mabalada nga may mga negosyante nga bintaoso mailang tani kun di balaya madala sa regloble. Pasakaan kaso para magkaladudal yung mga animaling mga bintawso mga negosyante.
5: Amo gid kiki Babes no kay tay dapat para rihos kagati wala dapat kung hindi kasaya dapat magpamahal sa iya sini nga barigya kung ang iba na barato lang man na kiki Babes sa kiki Babes so ano pa mariad bala nato na apaya gikan kay Attorney Mark Mayo
6: regarding this alleged nga why abi nagafollow no sang SRP or the established nga presyo allegedly timera der mga RTWs nga muna nagapasubra sang ilang mga presyo then we will look into it kay may price monitoring kita actually regular ang pagmonitor nila then we will have to cross check it with the DTI guidelines and then ang matabo sina pag check sang aton nga team with the concrete and legitimate information for example nga meara gid sang violation we will have to report it sa DTI now we will send the formal communication and it's the DTI who will take action and deal with it accordingly. Allegation sa libertad nga mayara dira nagaway naga-follow no sa presyo naton. Pakantoon naton immediately.
5: So, okay, kay Bebe, kay Sir Roberto, maning atin sa inyong update kung kamusta ang ilan
2: dapat, sa inyong pagpadulo. Dapat ganyan tayo, dahil, Carl?
5: Okay, Bebe.
2: Dapat ganyan tayo, may action ganyan himoon ang syudad. Mm-hmm. Kung may mga bintawso, dahil nga grabe ang pamintaha ng mga negosyante. Failan ganyan kaso para makaladudla mm-hmm. sila?
5: Hmm. Ang magigid, no? Kaya ti para at ti sa bangin fair pala sa panana. Kaya ti, ano, pang kita panana, nag-experience siya man sa pagmahala sa mga balaklon na Kikifa Babes sa Kikifa Robert.
2: Sige, day.
5: Yes, Kikifa Babes sa Kikifa Robert report. Tigi ka sa pato, alo po sa pato, Kikifa Vincent Corral. Dahil kagining ang balita, gadulong sa iyo sa Andiriak, sa Vanad, Mighty Seekers, D3 Bayo. Hindi si Kikifa Carla, defensor para sa kampiyon niyo balita. Sa Bisyo Publiko, ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Maraming kasalamat ka K5 Carla Medibensor sa patrol mga ka K5 regarding sa sining price monitoring karon nga ginahimo sa syudad. Dala na din mga ka K5 ang Department of Trade and Industry DTI diri sa syudad sa Bacolod may angot sa sining mga negosyanteng iban nga nagawa ka mga bintahuso. Pag gusto lang pasaka nga pasaka sila nga presyo, why na nagasunod sang kwan sang SRP mga kakifide o suggested retail price mga kakifide. Last 5:40 na mga kakifide sa atong sininga pagpangalaga, diri na kita sa atong sininga K5 kamustahan. Matabid na kita sa Iloilo sa sininga mga tinion.
7: Ilonggo, balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Hindi kin mag paulihi. No? Basta ganit pa sinawan na usually may nagkadalagi kita no? Nga mga top ukon ara gid salute no sa top and mga ka-K5. May report nga may imo nga ang Gatsalian Block. No? Malabot nila ang 13 ni ka mga senador.
7: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Dalihan kaya rin natin sa ating mga partner sa K5 News FM Western Visayas at sa K5 News FM Bacolod. Manahon tatabok ng piyak na isla. Welcome, Bacolod!
2: Welcome, Iloilo!
3: May nga, kampiyon ng signal, nakadita X Coffee Mix.
2: Back to you, Sir Rex Sorita.
8: 41. Bacolod!
3: Kumusta? Uwai pa kami kasunod, ha? Kampiyon ng signal, di.
2: Signal check, anay. Maayo na itong hapon nga, kwan. Subong.
8: Arana.
2: Sige. Welcome, Iloilo!
8: Salamat kayo sa ato sa K5 News FM Bacolod. Temporaryo naman kita magkatalo sa ato sa ating AVP. Nagpanglugayawa naman na sa K5. Pero yung galing kayo, signal yung pabasagan kung may aeroplano. May baskugangin. Alin sa Bacolod, sa iluan natin, connection natin sa may area sa Ruas, Capiz.
2: Dali lang, kayo daw ka-irritating sa signal mo, Yipang. Dali lang, Yipang. O daw ka-irritating. Daw may linog daw. Labot gaman linog da sa inyo.
3: Daw missile. Daw may missile.
2: Arana. Okay na. Nagtahaw na. Tsunami da yun.
8: Okay. Alin sa Bacolod, sa Iloan Tangatol, sa ning K5 News FM Rojas. Kay SM Jobart. SM Jobart, may naga.
9: May naga, Sir Rex, Sir Robert, Sir Babes, kag Sir Michael, upod sa kay Sir Nestor. Ang Roa City ka probinsya sa Capiz makanay ka na isa sa mga tinion basko signal sa ato sa mga kaugdanan aga pa naka DTX Coffee Mix na back to you Sir Rick Iloilo.
8: Salamat SM Jubart malin sa bay Roas Capiz sa Iloan aton ang ato sa connection sa bay Antique K5 ni Store. Good morning
10: Sir Rick. K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Kampiyon diyang signal sa Antique. Nakainom rin kami kang DTX Coffee Mix. Balikan mo, Sir Rick.
8: Salamat kayo. Dumali sa may probinsya sa Antique. Sa ilo na ton, sa may probinsya sa Aklan. Sa K5 News FM Calibo. Kay Sir Michael. Sir Michael, good morning.
11: Good
8: Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Sir Visayas Negros Island Region. Good morning sa atong tanan kampiyon ng signal. Manayanaya ang tiyempo di kay nagagawa ko kayo ng lanta ko nagabutlak ng Haring Adlaw. Naka DTX Coffee Mix na kita kag naka D3Bio. Balik sa imo, Sir Rick. All set na! Nakamabaskog ang signal. Naka Power Trio na. DTX Branded Mighty C kag D3Bio. Balikantang K5 News FM Bacolod. Kumusta madalagkod ang mga balita kay Daddy Babes kag Sir Robert.
2: Mga balita na mo dire sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod, Sir Rick, dire hindi dyan malipod subong mga kakifay, may labot nga masyado ka paang sang init nga mabatsyagan naton, gasinaka pa ang presyo sang mga balaklon, kag saka pa ang porsinto sang kinawatay dire sa amon, mga kakifay, amunay subong ang sakit sa ulo kag init sa ulo, mga kakifive, kung maminsar ka lab, especially ang balay mo sudlon sa mga kawatan. While about, mga kakifive, sa sining panibag-o lang, nga mayara sang isa kapuluyan, nga ginsulod sang kawatan, na batsyagan kag na-discoveryan sang tagbalay, pagbabugtaw yas nga aga, sino na ano ni nga ako nga kapayas, ng mga dalag ko, mga kapayas, bungay, bla, nagkaladagdag na niya, wala na yas dalom, igoy ang murahon pag chikyarya sa iya sining tracking ang iya sing compressor, why naman ang aluminum ladder, why naman mga kakifive, ginsolusid ito ang CCTV sa piyak nga balay, dito nakita ang isa katawo nga nakasuksok bayo nga itom, amo ang nagkuha ka nagsulod sa puluyan, nag-agi sa likod nga apertahan, ginguba ang screen door, sulod ang balay, kawat ang mga pagkabutang, gintaban sang kawatan.
3: Oh, puro kawat, kagpatay diri sa amon, sa nasaling ko na, ginamonitor ko halos kada simana, may nagakapatay gid. Isa ka purok chairman, ginluthang patay sa binalbagan, kag inisya ginkilala kay Marlo Galan. Sunod sa impormasyon, natabo ining insidente kahapon niya adlaw sa barangay Biao, Banwas ang Binalbagan, sa sityo Mag-anay. Sa information niya nakuha sa K5 News FM, nagapulupong ko ini sa kakampuan sang tubo, kagin palapitan sang duha ka mga kalalakinaan, kagin tiro sang pila kabises, gindala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi. Padayo ng investigasyon kung anong motibo sa nasamit niya krimen.
2: Amon ang mga balita na mo din sa sulad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Rick.
8: Salamat din. Grabe na ka pabigado gid sa area niyo sa Bacolod kag Negros Occidental ba? O dahil sa ulihikon, hasta nga sawa mo ba si Kawaton man? Umalin sa Bacolod, sa Iluanta, sa may K5 News FM Rojas, SM Jobart, ang madalag kong balita, dira.
11: Mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Sa siyudad sang Rojas, isa ka cellphone technician, dumdum ko nagabalag. Una ni, puno galala, naging ginagalala, mga ka-K5. Arestado sa bypass operation sa aton mga kapulisan sa Rojas City PNP. Ining nasamit nga cellphone technician, mga ka-K5, as na kwan ka po, no, natiklo sa aton mga tapos ang kapulisan, matapos sinisya nga nakakuhaan, no, sang isa ka 38 kalibring armas, isa ka pouch nga may unod, duha ka mga bala, mga ka-K5, kag ang masakit pagidiri, magluwas sa armas, may ara pagid nga mga transparent sa CIA, mga ka-K5, nga nakuha kag na-recover ang mga kapulisan naton. Ginapatihan ini nga shabu, mga ka-K5, grabe ang kwandri sa amon. Ang shabu daw dulsi na lang, mga ka-K5. Tikaroon ining persona nga si alias Christian, mga ka-K5. At totoo, sa Rua City PNP, kwan, detention cell, nagapamusi-musi, mga ka-K5, sa iya sininga bayulasyon, matapos nga nadakop sa aton sing matapos ang kapulisan. Duga nga mga balita, tigayom, yuhom, ning mga tanod namon sa kwano, sa Roja City, ining 1,133 ka mga barangay tanod, mga K5, matapos kahapon ngadlaw, gintagaan sila, narilisan sila sang alawas kag 2 ka libo sa city government mga K5 ni Mayor Ronnie Dadivas kay ginapasalamatan ni kwan ni Mayor Ronnie Dadivas ang ining mga tanod kay amoning nagabulig man sa pagbantay sa sitwasyon sang amon sa kabarangayan sa tion sang may mga kalamidad at the same time nagapulaw bugtaw kun kagabiyon para sa pagbulig sa aton makatapos ang kapulisan nga ma buligan nga mapatawhay man amon syudad eh. Ining 47 ka barangay diri sa Sud Sang Rojas nga kun kaisa ni mo mapaktan may mga kinagamo but because sa buhi sang tanod naka lampuwas man ang mga kabarangay. Amo na mga balita diri sa amo matawhay kay ti ang pagbukas sang klase wala man gid sa mga problema sa aton sini nga mga eskwelahan diri sa Sud Gag probinsya. Back to you Sir Rex sa Iduilo.
8: Salamat sa mga Jobert at Mayo sa mga barangay tanod kung naghihimo sa ilasan ng obligasyon hindi lang bantay sa laka yung klasika tanod. Umalin sa may syudad sang Ruas, probinsya sang Capiz, sa iluwa natin ang probinsya kang Antique, Sir Nestor.
10: Thank you so much, Sir Rick. Mga balita, halin nga sa probinsya kang Antique. Matapos nga nag-viral ang post sa social media rugto sa may Sabang 2 Elementary Schools Banwa kang Kaluya nga may eskwilahan, may estudyante, pero wara kang mga manunudlo. Nagpagawa kapon kang official statement ang Schools Division Office Antique nga sala kag indi sakto ang impormasyon nga nagalagaw sa social media. Suno sa DepEd, may problema sa lupa ang dyang eskwilahan kabangdanan nga may gintukod nga bago nga eskwilahan K5 Western Visayas and Negros Island Region. Ginpasiguro kang DepEd Antique nga padayon ang edukasyon kang mga kabataan kay may ginhimo ron nga tikang parehas kang pagsugot kuno kang Semirara Elementary School sa pagbaton kang mga transferi halin sa Sabang 2 Elementary School Old Site para sa mga pamilya nga hindi gusto mag-transfer sa bag-o nga school site. Pero gindugang man ka dyan nga nagatanyag kang flexible learning option para sa mga learners nga gusto magpabilin sa Old Site K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Samtang sa dugang pagit nga mga balita, ginpasalamatan no? Kang aman gobernador ni Governor Paulo Javier ang mga empleyado kag mga department heads kang provincial government matapos nga tana kadya ang nalakip kag nangin top 2 bilang most trusted, best performing, highest rated nga provincial governor sa bilog nga Western Visayas base sa pinakaurihi nga Boses ng Bayan Index of Governance Survey kang RPMD Foundation Incorporated. Suno sa gobernador, tingwaan na kunong malambot ang top 1 kag ginalantaw suno ka na ang pagtanyag kang programa nga maka-avail kang 500 pesos nga electricity subsidy amo diya ginalantaw na rason kung nandat plangga tanak mantikinyos kiti kada consumer abil ano diya kang anteko kakakelko diya santike may 500 pesos tamon subsidy tikon malibre pagit ang bulong sa ospital nga si ang matutuod nga zero balance ura kuno ti belen alin sa bulsa basi plang sa sunod matapuan kami ren sereg balik nimo Iloilo.
8: Salamat Antique ah. Daw hindi magulo magpa kwanda magpasulabi ang Iloilo. Damo man kami programa ni provincial government actually ti kilala naman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa good governance. Umalain sa may Antique sa Luanta ang mga dalag ko mabalita na sa may K5 News FM Kalibo. Sir Michael, good morning Liwat.
12: Morning Liwat, K5 from Visayas. Isa ka Facebook group subong ginaimbestigan sa aton kapulisan. Ang posibleng ginagamit ini sa prostitution mga ka-K5. Sa pagpahayag ini ni Police Captain na Aubrey Ayon, Public Information Officer sa Aklan Provincial Police Office, nga ginahambal nila nga naghihimo na sila subong sang validation kag monitoring para mabalaan ang nagakahinabo nga kung may illegal nga katabo aktibidades sa online group kung sa diin ginahimo nga pagi sa social media kag inaistudyuhan subong sang ato na kapulisan no kun may mga minor de edad kag may mga estudyante gid man kay according sa report naka ready na subong ang Interagency Council Against Trafficking nga maghimo sang rescue operation kun may ara gid man nga mga biktima sang prostitution o human trafficking may kaangtanan sa nasambitan gani nga Facebook group mga kakipeg mo naimbestigan ini subong sang aton nga mga kapulisan. Kaga doon natin yung mga balita isa min kasunog na tabo diri mga ka-K5 ug daw gid ang isa ka panimalay ang mag-asawa dito sa trabaho ang kabataan ara sa eskwelahan mga light materials lamang ini kag 25 square meter ang kada konsang panimalay, kag mga ref, kag speaker, electric fan, kag iban pagin niya kagamitan ang nasunog. Sipot gid mga 4,500 ang kasamaran according sa aton Bureau of Fire Protection kay FO2 Daryl Irabon. Mga ka-K5, balik sa imo si Rick.
8: Salamat kid Sir Michael. Mga dalag ko mabalita diri sa bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang duga di sa amon do pa patsagan ko do may tuburan. Ay adlaw may by bus operation dalag ko nga mga kantidad balor sa illegal nga duga ana confiscate. Kagabi may sang by bus operation sobra naman isak milyon no ang balor sa illegal nga duga. Ang ni subject nagbato sa aton sining mga kapulisan no sa pagpanguna sang City Drug Enforcement Unit. Isa diri nga dakpan maswerte kay pagpalupok kaya wala may go. Kay pagkabalo nila ang pusher buyer miyembro sang PNP dito nagpalupok pero natapi na sa katusing pulis dakpan ining si alias Chad no 29 anyos tagawa Abilay Norte Manua sang uton. Pero ang duwa sa rika makopdanan sa John Lawrence Lambarte kay ining si alias Nico no nakapalagyo apamangkot diri. Amo ni kadamo yung illegal drugs sa amon sa ligad to sa may area San Pip District daw 3.3 million mato nakuha. I ang IPPO subong gina check kung gina aligar nga warehouse grabe ba winner house ni sa amon budiga nga ginakuhaan sang droga sa pila sa ikaw barangay official.
2: Aring lado ma-unlock na kita mga kakivibe sa Iloilo kay makulabos kita sa panahon sa atong sining pagpangalagad mga kakivibe. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, Dr. Pinoy's Qualine Capsule kampiyon mga kakivibe sa atong sining lawas, nagabulig man sa pagpaligon kag pagbabakod sa aton pagbabakod kag resistensya sa atong sining lawas batok sa mga infection. Naganyo tralay sa mga free radicals nga nagaresulta sa oxidative stress kag premature aging. Ginapabugal yun namon mga kakipab ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule na sa diyan mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy kag dira sa silay talisay ng mga butika available ang aton sininga Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Manuel Ramos dira sa Ramos ha? Jomel Ramos may nga Nick Varka si Architect John Montifalcon may nga galang Gaspar Coronel Erwin Capada kag Jodet Medina pangapin na kamuda. Wain kita panahon mga kakibay, may panahon pa, pero hindi na aton. Salamat kay Ma'am Meryos Lingaya dira sa Totong Store. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kakifay Babes, gantala o.
3: Oh. Panaman si Kakifay Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. Three, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500!
14: Spore Biotics! Nag-inugdan sang prebiotic! Nag-apabaskog sang imong resistensya! Spore Biotics! Nag-apanamig sang digestion kag nag-apamaayo sang nutrient absorption sa bituka! Sa clinic Spore Biotics, you're always in good health.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod.
19: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumunga adlaw sa Martes, Hunyo 9, 2016.
1: Takag mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 1.5 kag Bacolod K5 Station.
0: Para sa aton ng mga pangulong dinalan. PRO 6 handang magpadala sang personal sa Mindanao kasunod sang 7.8 magnitude nga linog.
1: Mas sobra 4,000 ka-enrollees na record sa Capiz National High School.
0: Nagkalamatay sa linog sa Mindanao, nagsaka na sa 35.
1: Death at all sa narumpang na building sa Angeles, nagsaka na sa 29.
2: Balita International.
1: Japan handang magatag sambulig sa mga nalitan sa linog sa Mindanao.
2: Balita Sports.
0: Duha ka players ng Ateneo Blue Eagles na lumos, isa sa mga biktima, 19 anyos nga anay palaro MVP.
1: Boss Toyo nagpalapot sa bulig sa General Santos City.
0: Kagpresyo sang gatong magasaka subong ng Martes. Sa detalye sang mga balita. Estudyante nga nagpalapot ang fake news sa Bacolod City, ginpatawag sang principal. Ginpatawag sa principal's office ang isa ka-estudyante nga responsable sa pagpalapot sang fake news nga suspendido ang klase sa syudad sang Bacolod Lunes nga adlaw Hunyo 8. Kaupod sang estudyante ang iya iloy kag sang ginquestion ini iya ginpahayag nga na-hack ang Facebook account sang iya nga bata. Ginpalayag man na sang bulutuan nga ila ipaidalom sa disciplinary action kag counseling ang estudyante. Agod nga indi na ini maliwat. Liwat naman nga nagpaandam ang lokal nga gobyerno sang Bacolod City nga unta to ng pagpalapas ang fake news bangod tigayon sila nga madakman sa gihapon sa mga otoridad.
1: Coast Guard Station Northern Negros Occidental nagpatigayon sang earthquake drill. Nagpatigayon naman sang earthquake drill ang mga katapos ng Coast Guard Station Northern Negros Occidental sa San Patricio Boulevard na Puno, Banago, Bacolod City, Lunes, Hunyo 8. Nalakip sa ipatigayon nga drill sang ehensya ang deck cover and hold procedure, evacuation drills kag communication exercises. Tuyo sining aktibidad nga mapabaskog ang pag-responder sa ehensya sa tion sa emerhensya kagkabahin man sini sa Disaster Resilience Program sa gobyerno.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang suspension sa klase humalin preschool tub-tub grade 6 sa Cagayan de Oro, ginmando ni Mayor Uy. May balita si KK5 Sai Alivera.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sinuspende ni Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy ang klases mula preschool hanggang grade 6 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Batay sa anunsyong inilabas ng City Information Office, ipinaubayan na sa school heads ng mga secondary at colleges ang desisyon kung magpapatupad din sila ng suspensyon. Depende sa kanilang magiging pagsusuri sa sitwasyon. Ito ay matapos yanigin ng Intensity 3 ang Cagayan de Oro kahapon. Nang alas 7:40 ng umaga, kasabay sa malakas ng magnitude 7 na lindol sa General Santos City. Maaari lamang umanong bumalik ang mga face-to-face classes kapag mayroon ng inilabas na official clearance na nagpapatunay na ligtas ng balikan at pasukin ang mga pasilidad ng mga paaralan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Sai Alivera. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: PRO 6 handang magpadalas ang personnel sa Mindanao kasunod sa 7.8 magnitude ng linog. May balita si K5 Karen Badilla.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Mga K5 handa ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 nga magpadalas ang personnel para yung magbulig sa mga nabiktima sang linog sa Sarangani kag sa iban nga parte sang Mindanao, mga ka-K5.
5: Relax anay, mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: Silo kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga kun may mando sa Kamkrame, magkapadala sila sang personnel sa SOC Sergeant o kun Region 12 para magmulig sa mga nabiktima sang magnitude 7.8 nga linog. Samtang ginatagan pagtabod man sang director nga ipahilayo lang ang matabo sa Western Visayas ang kaangay nga hitabo. Naibaluan ngang epicenter sang linog ang record sa Sarangani kag nakabatyag man sa mabasko nga pagtayog ang pila ka lugar sa Mindanao.
6: Na tumulong sa ating mga kalating na region, lalo na po ito ikaw sa sign of ng National Report Test. Pagka tinakasahan naman natin, usahan sa kalitwag naman magyayari sa ating ang karoon ng disaster.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 K5 News FM. DTX

0: 100 Morning Newscast.
1: Masobra 300 ka mga polis gindeploy sa Palawan para sa Ligtas Balik Eskwela 2026. May balita si KK5 Gilbert Basso.
2: Mahigit 300 na polis ang ipinakalat ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa iba't ibang bahagi ng lungsod bilang bahagi ng pagpapatupad ng Oplan Balik Eskwela 2026 upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027 ngayong araw ng Lunes, Hunyo a 8 taong kasalukuyan. Ayon pa sa Puerto Princesa City Police Office, Kabuuan, na 307 na police personnel ang itinalaga sa mga paaralan, pangunahing lansangan, transport terminals at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng mga estudyante at mga magulang. Magsasagawa rin ang mga pulis ng putin mobile patrols, traffic management operations at iba pang monitoring activities upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mayroon ding mga police assistance desk sa mga estratehikong lugar, partikular na sa paligid ng mga paaralan at iba pang convergence area. Layunin nito na makapagbigay ng agarang tulong, makatanggap ng mga ulat ng insidente at makapagbigay ng kinakailangang impormasyon at gabay sa mga estudyante, magulang at iba pang mamamayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel David Tuktukan Jr., patuloy na nakikipag-ugnayan ang Puerto Princesa City Police Office sa Department of Education, mga administrador ng paaralan, lokal na pamahalaan at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang isang ligtas at maayos na kapaligiran sa pag-aaral. Binigyan din pa ng opisyal na mahalaga ang pakikipagtulungan ng komunidad sa kapulisan upang mapanatiling ligtas sa mga paaralan at komunidad sa buong taon ng pag-aaral. Ito si K5 Gilbert Basso para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: Masobra 4,000 enrollees na record sa copy sa National High School. May balita si K5 Mayla Fuentes.
4: Masobra 4,000 na mga estudyante ginalauman nga magkapa-enroll sa Capiz National High School.
5: Inyong kinkompirmar ni Mr. Charlie De Vega, School Principal 4, base sa ila pinakaulihing nga datos sa nakaligad nga adlaw. Sunog ka Vegas, ginalauman nga magataas pa ini nga numero, mangod pa dayon pa nga bukas ang enrollment tubdob sa katapusan Subo nga Hunyo. Matandaan nga sa nagligad nga tuig, naglabot sa 5,130 ang kabugasan nga numero sa mga nag-enroll sa nasabit nga eskwelahan. Pangod sa kakulangan sang hulot klasihan, padayon sa gihapon ang pagpatuman siyang shifting o kuntunga nga schedule sa klase para sa mga yara sa grade 9 to grade 12. Samtang ang yara naman sa grade 7 ka grade 8 ang magapaidalom sa holding nga klase. Ginklaro sang prinsipal nga bastante ang numero sa mga manunudlo, dugang pa niya, bastante man ang mga kagamitan o kon equipment kag sa karon girahimuan na sang pamagi sa eskwelahan nga ma-provide kag ma-plaster sang maayong mga laboratories para sa paggamit sa mga estudyante. Sa pihak sa mga preparasyon, ginkompirmar ni Vegas nga may mga minor nga sitwasyon nga nagakatabo, ilabi na sa pagsugod sa klase. Normal sunod sa iya nga may mga tugas sang away bata o kung maggagmay nga paggamo, particular na sa mga bagong nga kabataan kasubong sang yara sa grade 7, samtang nag-adjust pa ang mga ini sa bagong nga palibot sang eskwelahan.
4: Inisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 12 Sangaga. Sa dugang pa nga balita, ang regional lalaki ginbuno patay sa birthday party sa Sibalo, Mantique. May balita si KK5 Eileen Magbanua.
0: DTX 500 Morning.
6: Wara rin natabangan sa ospital ang sang kalalaki nga ginkilala kay alias Juan, 51 anyos, matapos na bunaan sa sangka birthday party sa barangay Sibalo, Mantique. Pasado la 5 kang hapon, Hunyo 7. Ang suspect ang ginkilala naman kay alias Ivan, 28 anyos, Lunsay residente kang among barangay. Sa pagpangusisa kang K5 News team sa lugar, ginapahayag na imaway ang darwa sa irimnan antes na tabo ang pagbinunanay. Masadya ang pamalay bangad sa pasipal sa among selebrasyon apang hinali ilang napuhag ang mga taho kang may nagbunanay rin sa pihak na area. Sa dugang nga impormasyon nga nabaton kang K5 News team, nagagwa nga una nga nakabais kang biktima ang amay kang suspect bangad sa babahi. Ginapahayag nga ang live-in partner sa talagang biktima problema ang anay asawa man kang amay kang suspect. Dugang pa nga una ginbuno ni Ivan si Juan, rason nga nagbaal man kang kutsilyo sa kusina kag ginbaslan ang suspect hasta nga nagbinaslanay ang darwa. Nakaangkan kang patal nga pila sa dagan si Juan kag sa iban nga parte kaanang lawas sa diin ginhingagaw pa dyadara sa ospital apang wara ren na tabangan pa. Sa talad, naka-hospital arrest ang suspect bangad nakaangkan man dyak ang pila sa butken kag irak samtang magapangatubang naman kang kaso na homicide. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
3: Top 8 most wanted person sa Negros Oriental arestado. May balita si K5 Rufa De Vero. GTX 500 Morning
7: Newscast. Inaresto ng mga otoridad ang isang lalaking kabilang sa listahan ng mga most wanted criminals sa Santa Catalina, Negros Oriental noong Linggo, Hunyo 7, 2026. Kinilala ang suspect bilang si alias Joss, isang 26-anyos na lalaki at residente ng Sitio Avocado, Barangay Talalac sa nasabing bayan. Nahaharap siya sa 3 bilang ng panggagahasa at wala inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang magkasalib na operasyon ay isinagawa ng iba't ibang unit ng pulisya sa ilalim ng implementasyon ng Safe and Air Program upang mapiyak ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang wanted person sa kaso nga murder sa Aklan, arestado. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
8: Arestado ang isa ka wanted person nga lalaki sa kaso nga murder o pagpatay matapos ang ginpaligay nga manhunt operation sa nga tangalan PNP. Ginkilala ang naresto nga suspect nga si alias Juane, 56 anyos kag residente sa nasabit nga lugar. Ginaresto ini pinagi sa gahom sang warrant of arrest nga may criminal case number 3004 nga ginpagwasa nga RTC 6 Judicial Region Branch 1 nga may arang apetsa nga September 25, 1991. Nagalabot naman sa kabin sa 40,000 pesos ang ginrekomenda nga piyansa sang korte para sa iya nga temporaryong kahilwayan. Sa karon, yaran na ini sa kustodiya sa nga tangalan PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning.
3: Sa katapusan nga balitang regional, PRO3 madasi nga nagatag sang aksyon angot sa viral video nga ginalakipan sa criminology student. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: DTX 500 Morning.
9: Agad na kumilos sa mga otoridad ng pulisya sa lungsod ng Kabanatuan matapos kumalat sa social media ang isang viral video na nagpapakita ng mga individual na umano'y mga estudyante ng kriminolohiya na pinaniniwala ang nasa impluensya ng alak habang sakay ng isang sasakyan. Ayon sa Police Regional Office 3 o PRO3, kaagad na ipinagutos ng hepe ng Kabanatuan City Police Station ang pagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sangkot at malaman ang buong pangyayari. Sa paunang beripikasyon, nakumpirma nga mga nasa video ay iniulat ng mga estudyante ng kriminolohiya. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa kinauukulang paaralan para sa karagdagang beripikasyon at kaukulang aksyon. Nakipag-ugnayan din ang pulisya sa pag-upload ng video na nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa dokumentasyon ng insidente. Nakipag-ugnayan na rin ang Kabanatuan Police sa Land Transportation Office o LTO kaugnay ng sasakyang nakita sa video. Binigyang din ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang kahalagahan ng disiplina, pananagutan at responsableng pag-uugali, lalo na sa mga naghahanda para sa karera sa pampublikong serbisyo. Tiniyak naman ng PRO3 na magpapatuloy ang masusing investigasyon upang matiyak ang pananagutan ng mga sangkot at pagsunod sa batas. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Balitang National.
0: Balitang National.
1: Nagkalamatay sa linog sa Mindanao, nagsaka na sa 35. Nagsaka na sa 35 ang nagkalamatay sa linog sa Mindanao base sa records ng Office of the Civil Defense. Gikan ng mga ini sa SOC Sergeant kag Davao. Lunes ang aga Hunyo 8, naglunta ng magnitude 7.8 ng linog sa Sarangani. Kagapektado man ang mga kaiping sininga mga lugar. Nagpaandam naman ang FIVOGS ang tsunami warning apang gindula ini matapos ang pila ka oras. Bangod sa mabaskog ng impact sang linog, madamo sa mga buildings sa eskwelahan kag iban pang mga establishmento ang narusdak. Magluwas sa mga nagkalamatay, masobra isa kagatos ang pilason, samtang 12 ang missing.
3: Death toll sa narumpag na building sa Angeles, nagsaka na sa 19. Isa naman ka persona ang nakuha sa narusdak na building sa barangay Balibago, siyudad sa Angeles sa probinsya sa Pampanga, taklalas 9:37 sa gabi Lunes, Hunyo 8, sunod sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Bangon sini nagdangat na sa 19 ang kabugusan nga kompirmado nga napatay bangon sa trahedya. Sa madumduman nga narusdak ang isa kay 9 story building sa lugar sa tuong Mayo 24.
0: Balita International. International.
3: Japan handang maghatag sa bulig sa mga nahalitan sang linog sa Mindanao. Ginpahayag naman ni Japanese Prime Minister Sanae Takashi nga handa maghatag sa bulig ang Japan para sa mga biktima sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao Lunes, Hunyo 8. Sa iya naman nga social media post, nagpadala na siya sang simpatya sa mga biktima sang linog kag sunod sa iya handa sila nga maghatag sang anuman nga kinahanglanon sang Pilipinas.
0: Balita Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, duha ka players sang Ateneo Blue Eagles na lumos. Isa sa mga biktima, 19 anyos nga anay palaro MVP. Timprano pa nga nauto ng basketball career na anday Ateneo Blue Eagles Nigerian center Divine Adili kagpalarong pabansa 2025 MVP nga si Rene Baterbonia matapos malumos sa tunga sang team building activities ng Ateneo de Manila sa Dipakulaw Aurora Lunes nga adlaw Hunyo 8. Si Baterbonia ang 19 anyos nga nagdala sang bugal sa Davao matapos ininga ginkilala nga MVP sa palarong pabansa 2025 sa Ilocos Norte. Ginkompirmar sang Davao de Manila o kung sang Ateneo de Manila University nga nalumos ang duha sa team building activity Lunes o kung Lunes ang hapon sa Aurora. Nagpalabot man sang simpatiya ang ADMU sa pamilya, abyan, teammates, mga coach, kagiban pa nga mga nagapangasubo sa pagtaliwan sang duha ka mga atleta.
0: Balitang Entertainment.
3: Bostoyo nagpalabot sa bulig sa General Santos City. May balita si KK5 Ivy Cordova.
10: Padayon nga nagabaton sa mga donasyon para sa mga apektado sang linog sa Gensan ang social media personality nga si Bostoyo. Sa Facebook post sini, iyagin siling nga personal siya nga magakadto sa General Santos City. Agud ipalabot ang bulig para sa mga biktima. Ini matapos nga nagluntad ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao kahapon sang aga Hunyo 8. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang negosyo.
1: Sa balitang negosyo, presyo sang gatong magasaka subong adlaw. Magasaka ang presyo sang gatong subong adlaw Martes, Hunyo 9 to 2026. Sa kerosene magasaka inis ang 8 pesos and 10 centavos kada litro, samtang sa diesel may pagsaka man sa 5 pesos and 77 centavos kada litro, kag sa gasolina magasaka sang 30 centimos kada litro. Mga ka-K5, mamuyado ang dalagong ang mga balita na batian sa DDX 500 Morning Newscast.
3: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines.
1: Bantay na masunod ng programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa ka-K5 Eljon Castaño, ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa manidibima sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa ito ng CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbar.
3: Kag ako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko sa kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapigan na, naka-detox ka.

0: lingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon! Standby!
0: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
2: Sobra!
0: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi baka benepisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
0: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
0: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Isa ka, may naeng morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga ka-K5? Sa igan sa may bayan tukas sa kauman, ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa Minunga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banua, sa Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines, and good morning, world. Kami gyapon ninyo, power to every morning. Ako si K5. Aljan Castanio.
2: And it's me, K5, Eric Tenerife. Good morning.
5: Well, kami karon ng inyong MIB, Men in Brown. Pero hindi man ni Brown na. No beach kami nga doon.
2: Basta.
5: Basta mo na. No? So by the way, sa ato naman yung mga utod, yung mga bayan sa kalibutan, you're all updated kung anong kakarinabo din sa aton sa Negros Occidental, kanak Banua sa Bacolod. Pagi naman sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, ang ato ng YouTube channel and nagasagalang signal sa 89.7 sa Northern Negros. Nagasagalang signal sa Southern Negros sa 102.9 sa Kabangkalan. And sa Bacolod, ang nagasagalang signal bisan sa dalong building, ba't iyon nagawa, no? Sa 101.5 FM.
2: Very crisp ang
5: kanta. Magrabi, crisp. Ha? Do crispy pat, ha?
2: Isa no? Na.
5: Gumawa mo na ang signal na to. Well, sa ato naman yung mga kulturan na subong nga aga, ano bang ginihimo nyo sa abroad kami ni K5? Ari kagatamyaw sa inyo sa more night. Good morning, kag-good night. Diyo, masubo-subo ang mga balita ng ating natutukan because naglabot na sa masobra 25. A reported patay bangod man sa Ninog na nagluntad dito sa Mindanao. K5, Tan, mag-ipasa ito na si Imo. Pwede mo na Tan. Makita itong sinyalis ni Tan. Para siya. Ha? Gin-ready mo na gin-forward ito na si Imo, K5, Tan.
2: Kumpas pa.
5: Kumpas. Nakita mo naging forward na si Mo Tan. I-check ko nakasulod na si Mo. No? So, abo ng pila ka mga harang ginatag mo play mo before mag-check update. No? So, sa ato ka mga utod, mga kakipa, we will offer prayer mga karoon kakipa, Merik.
2: No? Yes.
5: Sa mga utod na ito na pektuan dito sa Ninog sa Mindanao. Okay. Sa mga utod, tamay klase na humalin pa kahapon. Nagbalik na mo first term classes na K5 Merik. Yes. Kag sa mga estudyante na, sa mga nagbarikuto, tol, kag manami, piyaturog na, pagbarangon do ka mo dyan, himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami gihapon ang inyong power do every morning, K5 Merik and K5 Belgian. Kagining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, salamat for this new Tuesday morning. Sa sininga adlaw, nagapasalamat gi kami sa imo for this gift of life. Grasya kag pag-amuma sa amon. Ginoo, ginapangamuyo namon ang tanan nga naapektuhan sang Linog sa Mindanao. Comfort those who are grieving, heal the injured, and give strength and hope to families facing difficult times. Guide the rescuers, volunteers, and leaders as they help those in need. Lord, we also pray for harmony, wisdom, and unity sa among Senado and among our government leaders. May they set aside personal interest kag magtrabaho para sa kayuhan sang kabukusan ng mga Pilipino. Keep everyone safe today, our families, workers, students, farmers, OFWs, and travelers.

0: protect us from harm and guide our steps wherever we go. And today, Lord, we reflect sa nasulat sa Salmo 46:1 nga nagasiling, God is our refuge and strength and ever-present help in times of trouble. This we ask through Christ our Lord. Amen.
1: Amen and amen. Sa ato naman, top stories of the day, Mayor Greg Gasataya. Hindi mabaton nga may nagkapalapta sa fake news. Ang laing kikinaklon pa nila ang accounts ng alkalde. No? So ako rin pinagka mga bagay kami estudyante nang ipatawag ang alkalde. Pero kung diya sa pagpalapta sa fake news kami suspension of classes.
0: Very good.
1: So himaloon tali karon. On the other hand, kamusta ang panparagtag sa school supplies? Nagsugod na si Mayor Greg Gasataya panagtag sa school supplies kahapon kag ipabirik. May continuation pa. Ang subong very timely kag ipabirik. Ilabla pa bukas ang klase. Pwede ka kambal, hindi ka lang anay magbakal kay managtag ang syudad sa school supplies.
0: Good job. Iniya mo na ka makahambag kita.
1: Makasiling kita. You know, ang project will be most kag well appreciated kun sa husto nga tiun ma-deliver, no?
0: Meaningful and timely.
1: That's the right term. Meaningful and timely. So, alangan mo na karumalipay kapag ikapabakal ka na imunot bukto ka tunga niya klase panagtag hindi naman niya madami
0: ano na muna igiprab.
1: So amun niya subong doka timing and would like to commend the office of Mayor Greg Gasataya.
0: Good
1: sa
0: job.
1: Piyak kabahin ano ayan ang matabo kay ang tiyasa nagprangka. Why kuno yung madalas kontrato ang pagpa-supply sang kuryente sa suga na nila nga ginbutang sa tubangan BG Bacolod City Government Center?
0: Kaya ka dalay ko mo, yung titang-tangon na rin ding-ding, para ng fountain, oh, paandaran nyo na.
1: Grabe ha?
0: Nabutang nila itong generator yun na sa mga kinigilid doon.
1: Sungwa niya.
0: Hindi na loglaw, sir.
1: Grabe, no?
0: Because it requires
1: high voltage. Imanoon tani karoon, ha? Para naman tabo, basi makalabot yung mga nging kaupunta si Mayor Greg Gasataya sa ano naman nga pagpakalagad sa Piyat Kabahin. Ang K5 Dues FM Sagay. Matapos ining Iloy na tukapon kay Pabirik kaya talang ison kaya bimbakal. Nadula.
0: Okay.
1: Karon, kadamo sa mga netizens ka nagbulig sa iya, gingrasyahan sang doble, ginbuligan sang K5, nabalik pang grocery.
0: Dito ko namin, oh.
1: Tibalon, tali karon ka K5, Eric, kung bala, kamusta kay ginupdan to siya pang grocery sang K5 Dues FM? Tanawon ta ko na nung nagkananabo during the time sa pang grocery niya. On the other hand, mga ka-K5, na, may iban pa kita nga nagabaga nga balita. Daw may pamahog sa kamuhi niya about illegal drugs atong babae nga gintiro si Mrs. Foster Bla. Sagwa sang district jail. Sa report ni Kipa Brad Salgado, may ara nga pagpamahog na gadaan sa kamuhi niya.
0: Mm-hmm.
1: And may investigasyon man si Kipa Bumba Marilo, higigantuan niya ginabanwa sa Manapla.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mo na karoon na mga tutukan na pati na ang nagaliktong mga... waste material.
0: Why? Why hindi to waste materials?
1: Ti mga balaan ta kung tuon ako hindi.
0: Ang balaan ako nun hindi.
1: Ti tanawon na tuon kay para tis maplastar tamayad because it affects the lives sa mga kautunan tang subang nila apektado.
0: Correct.
1: Okay balaan niya ako ninyo mga ugsaran maupektuhan nyo kaya doon ang kaso. Pero galing kayang community nga dura na gasalig ang mga karbaw higop na sa tubig, no? Ang mga isda nga ra na bla.
0: Ginapa mo lang sa tao ang isda.
1: Tinaga kalamatay, siguro kinanglan na ito ni Tagahan sa nagkakigo ng Igtalupangod. On the other hand, mga ka-K5, may purok chairman mang gintiro.
0: Aragay.
1: Sa area sa Binalbagan, grabe mo yung tatiniruhay subong. Kag, of course, kakipabitan, masubok nga balita, sumaka na ang mga nagkalamatay sa ninog. Na nagluntad dito naman sa Mindanao. Kahapon na batian nyo ha, ang intensity sa linog mga ka-K5, naglabot sa intensity 8 sa Sarangani, kakipabirik mo. 7.8 dito sa Mindanao. So, Ari ang jutay before kami mag-update sa inyo, Ari patikim sa K5 News FM Philippines.
2: Linog sa Jensa. Sa pagluntad sa tumangkang Pasko ng linog nga nagaluntad sa Mindanao, ang K5 News FM Bacolod makadala sa inyo sang regular updates, network tie-ups, kag explainers angot sa linog sa Mindanao.
1: Antayan karon 7:30 ng atong network tandem in nationwide daily broadcast direct from General Santos City, kawan ng K5 News FM Cagayan de Oro. Kay from Ground Zero, ato dito nakaplastar ang aton patrol. Para dalon sa aton ang aktual nga scenario, ang signal to pigado kag ipabirik.
0: Actually, Tumor, yeah, it's understandable.
1: Because of this earthquake kag ang Davao Convention Center kapon nasunog, no? Bangod sa ang Davao Convention Center. Bangod sa grabe gurong linog, ang mga linya sa kuryente to nagkala damage, nag-aso lang siya gulpe kag ipabirik.
0: That's news, huh? Grabe, ha? Sa primero nga balita.
1: Hibalon, tali ka rin, man pang mga informations. And of course, sa ato naman, pagparagad sumong adlaw, ang amon yung cover ni Kipay Berto, sila ni Ara Permi sa likod namon. When we were in Prosperidad, Davao, Agusa del Sur, during the Palarong Pabansa, ara kami sa babaw mo. May mezzanine na kakipay berik pa nawag na. Kundi dalo may ground floor, dagampang. May mezzanine, medya lang itong aras babaw. And players.
0: Okay.
1: Kay kung mag-warm up sila before gampags dalo, dito sila sa babaw sa likod na mon. And nakita, tagin niya face to face, ining si Rene, ba, Rene,
0: ang players ang kwan, si
1: Biboy. Si, Bar, I forgot the name, no?
0: Ari siya, may arito diyan.
1: Si, Rene, Bar, I forgot the name of the player from Davao Eagles, no?
0: Atenio Rene Clint Butterbonya.
1: Yeah. Ini siya isa sa mga star players, sentro ni siya sa Davao Eagles during the Palarong Pabansa. Isa ni siya sa best player jersey number 2, si Rene Butterbonya. Pakita ta karon ng last tag sang nanay sang nagpaalam na siya kay balakat na siya sa Ateneo, kay man ma-training ni siya kay varsity mo. Ginkwa sa sang Ateneo. Justa, ang Iloyoy gigalaom nga that was the last tag sa iya bata. Bangod kahapon, gikonfirmar na lumos ini si Rene Butterbonya kaupon pa sa isa man ka-recruit sa Ateneo. Ang salary nga ginabasol si Coach Tab Baldwin. Imagine mong training kagipamirik sa dagat, butangan kay mo ya weights. Dayon, kabalo ka naman sa dagat, unpredictable ang mga waves na kakipamirik. Oh. Dugangan pa nga may linog. Grabe ang
0: movement sa dalom.
1: Movement sa dalom. Oh. So, the reason ni Banwado may pila ka mga panawagan nga daw ginpaband na.
0: Ginaplanuhan lang i-ban si Baldwin kagang call subong is to file a case against him.
1: Yes, because hindi man niya military, hindi man ni swimmer yung mga kwanta. Dapat sa gymnast lang yung training.
0: Kagkadamo na subong sa mga NBA players nga nakaagi sa Ateneo, ang naghambal nga sila nakaagi sa
1: ang bata na, ni El Diponso, isa sa mga nagreklamo, naging upod niya kung jutayan man malumos.
0: Jutayan man malumos. So kadamo na sa mga PBA players kasi nga ina si Baldwin, subragi na niya, pamatsyag niya sa amon niya mga Marines.
1: Himuon niya ni Visil. No? So, ang muna ang pinakamang bagay ng ibaloon sa ato naman niya program because dabo ka panawagan justice pailan gig kaso. Ining si Tab Baldwin kagkaluluhoy sa Iloy. Gin-imagine, hindi ko ma-imagine ang pain ang Iloy ga po. Sige, anak, muligi ko nga makatibawa sa kasakit na batsagan ko.
0: Sir Rajan, ang si Butterbonya, si Rene Clint Butterbonya, birthday niya sa May 8.
1: May 8.
0: Napatay siya June 8.
1: Isa lang bulan ba? Dito sa Prosperidad, nag-silver medalist sila kang gimpyerdi sila sa Calabar Zone. But isa inisya sa mga ginabantayan ganito nga player sang Apton sa Liga Macau to na. Sa piyak kabahin mga ka-K5. No? I-check ta karon dugay you guys. Standby na Ariel Apas para at least maplastarta kay subong nga aga. May kupod ta karon si Mayor Greg sa tayo live. Sa ato naman ni program, there is a foro de los Pueblos sa mga ka-K5. Sa piyak kabahin kapon si Congressman Alvin nag-launch na sa iya mga partnership sa biodiesel program dito sa isa kanako, dito sa isa kanako ka mall sa Bacolod.
0: Dito, wag mo kuha na, makanto ko to. Ha? Huwag mo kayo kutagan assignment. Tarikin na siya, kumo ko kapon. K5 Berek!
1: Bisita, ikaw ko kumer! Doon yung duman mo ng mga show mo kamigo, ha?
0: May kahiton na.
1: May lang kay how show, di haslo.
0: Tarikin tagaan mo ko sa assignment, kaya kapon ako talagumer.
1: Pero kanami, mga program, yung maloon talaga ron. Sa paglunsar sa biodiesel partnership. Of course, may mga mahatag sa mga waste materials nila na i-convert into biodiesel. So, mo nang pila ka mga bagay ngayon baloon ta. And on the other hand, on the national scene, mapadayon, kami karo kami tiyempo pa rin kay Five Eric, ang nanugod sa diskasyon sa mayoriya sa Senado. And game number 3, alas 8:30, atuwa sa New York Knicks. And San Antonio Spurs, ano tabo sa
0: must win for San Antonio Spurs.
1: Home dapat court sa New York, sabong.
0: Home court pa sa Knicks, sabong. Grabe.
1: Kaya muna nga ito, ang ibaloon sa nga program sa nga law. Now, this time around, para at least di na tabago si Chempo, check na lang si K5 Ariel Apas. Kahapon, if you can recall, grabing kalipay sa isa kay Loy, kay K5 Eric. Kini matapos, mga ka-K5, nga ang iya grocery nga nadula to itong uniformis ang bata niya kaga pilang na pila ka mga groceries to mga chichurias pambalon gano'n sa bata yan. Nadula nga itong duda either nadula o nalipatan whatever kuting nanay desperado gin. But at the end of the day the blessing grabe the pouring of blessing kagi Pawirik grabe and overwhelming grabing kalipay ta salamat sa amigo tanga maestro sa tanan yung mga netizens ka nagbulig. Ang ipadangat na itong tanang bulig na ginatag nila. So para matangan, kita i-check na si K5 Ariel what happened kahapon kay ginupdan gid nila ka magpakumpra kag ipabiyari.
0: Very good.
1: Ginupdan gid nila ka pagkumpra. Karon tawi ko nanong natabo, and then we will play the special report ano kay dani. Na ready na ning special report nila.
0: I like this
1: para maplastar ta kag hindi na ta magusik sang tiempo sa atong pagpangalagad.
0: Okay, balik
1: kay i-check na ton ang arena, no? I-plastar ta lang group plate na ng special report, oo, no? Kakipabitan.
0: This speaks it
1: ang special report kay ni kakipabitan. Oh, grabe. Kapon to na, mo ginig emosyonal eh. Damo nagtululuha nila kakipabitan. Tig, ikaw, abi, di ka magtululuha mo.
0: Grabe, grabe.
1: So, eyes on the board, kay subong adlaw, ipresentar namon sa inyo ang pag-upod. Hindi lang nga nagdulong sang bulig. Mm-hmm. Ginupdan sang K5 News FM
0: okay
1: para liwat magbakal uniforme kag school supplies sa iya bata. Ari ang bilog ng istorya on the special report sang K5 News FM Sagay with K5 Ariel Apas.
0: Here we go!
1: Here we go!
3: Yes, Sir John, Sir Eric, may nga, Sir Eric, Sir John. Emotional kagapon niya now. Ang nasa natiyan si Ma'am Roslyn na Enriquedo. Kung sa diin nga nag-amigali sila dyan kung nag-atag kita bulit sila dyan.
1: K5 Ariel, para guro nga hindi na tama pula yan, ipabati tala ng imo special report para at least kad kag plastado na, no? K5 Ariel, standby. K5 Eitan, here we go. Kay Marikanta, karo ko pilang ginag kabilugan nga natipon kahapon. Arina, no? Ang special report ni K5 Ariel Apas, K5 News FM Sagay, sa natabo kahapon. Ha? Audio tan? Wala ta audio?
0: Ang special report na ito, blata, na itong may intro sa digital.
1: Kipabitan, oi, kaga, aram lahat, kipabitan si FDLP headline, sa aray padala si mo. May...
0: Si Burdugoy na yung gaterno, puti, yaho.
1: Pagaling ka?
0: Siya na ka, gabatak-batak mo sa short pants, siya ka puti. Aram na tanang can't bla tong K5.
1: Aram na tanong, may aram may sagay.
0: Aratan.
1: Kita mo, tan?
0: Iplastar.
1: Sa so, kinaplastar? Aram na tanong, at sakay kulin, gipadala si mo?
0: May link na.
1: Iya, tagun lang si mo, aryo, no?
0: Dalom sa nga po picture ni Chester.
1: Okay, de, para isa na lang takasugilan noon para at least nasig. Kaya nga itong oras na ginalagas ito subong.
0: Damo-damo ito, may cover isa karon sa kwan.
1: Okay. So, K5 Ariel, standby. So, Ari, ang special report. Ari, ang istorya ginihalin sa pagdulong. Pakanto sa gay. Kag pagdala pabalik sa pamilya.
0: Hasta pag-grocery?
1: Hasta pag-grocery.
0: Kumplito. Okay, this one is
1: so, eyes on the board, mga ka-K5.
0: Pampagod vibes sanay. Pampagod vibes sanay.
1: Here we go. Okay,
0: Binamano.
1: Larga.
4: Saludo sa isang kailoy, buhato ng tanan para sa iya kabataan. Kainong duman kagahapon ng adlaw, mas lubon ang nasinatian sa isang kailoy. Matapos gintapan sang kawatan ang iyang ginbakal ng school supply kag school uniform. Kag subong mga K5, katuan nato na iya panimalay agutagaan sa bulig pinansyal para makabakal siya sa school supply kag school uniform sa iya nga kabataan. Yari ang kumpleto nga detalye.
5: Klinika D3 Bio, nagaprotektan batok sa hypertension. Klinika D3 Bio.
6: Ano pag ito ang gikuha, ma'am? Atong unod, ma'am?
7: Mga school supply lang, sir.
6: Sa mga bata?
7: Kaya uniform ka, grocery.
6: Ay.
4: Isa kay Loy, nga nagapangabudlay para sa iyang kabataan, ang nabiktima sang kawat matapos gintaban ng iyang ginbakal nga school supply kag school uniform para sa iyang kabataan. Kagahapon nga adlaw, Hulyo 7, 2026 sa public market, siyudad sa Sagaya. Ginkilala ang biktima nga si Roslyn Sipido, residente sa Purok, Epilepil, Barangay Bulanon, siyudad sa Sagaya. Kag may duha nga kabataan nga ginpreparar para sa pagbukas ang klase. Bangod sa natabo, ginkantuan sang K5 Patrol Team ang panimalay ni Roslyn agod maghatag sa bulig pinansyal nga halin sa mga sponsor. Kag maayong tipusoon agod magkabakaliwat sang school supply kag school uniform para sa iya nga kabataan. Samtang nagaparayon ang pagtipon sa bulig na katikom ang K5 Jismim Sagay sang masobra 7,000 piso sa bulig pinansyal. Ginopdan man sang K5 Patrol Team si Roslyn sa pagbakal sang bugas, groceries, school supplies, kag school uniform. Agod makasiguro.
6: So mga kakitay, nagbakal na si ma'am sa school supplies sa kabat niya bata, kag school uniform mga kakitay, si ma'am Roslyn, principal mga
4: kakitay. Nga handa ang iyang kabataan sa pagbukas sang klase. Takogid ang pagpasalamat ni... Oros din si Bido sa tanan nga nagabulig kag napakita sang suporta sa iya pamilya sa Tion sa ila panginahanglan lakip sa naghatag sang bulig pinansyal si Barangay Kapitan Wilfredo Villacastin Leo Rafael Bibukiba ang mayor sa siyudad sa Sagay. Nagapakita lamang ini nga bisan sa tunga sang kabudlayan padayon nga nagapaubos ang pagbinuligay kag pagpalangga sang komunidad para sa isig katawo.

0: kayong salamat sa nang hatag diri sa ako ako adyukay katabang mga pangalit, mga bugas, mga grocery, kag mga school supply o uniform, ako adyukay katabang pag sa labing gamhanan. Salamat kayo yung siguro kang gikuan nga matagang daw ang grasya mga salamat
1: para sa K5 Northern Negros ini si Kaki Five Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: Okay na, may mga segment K5 Eric. Now it's very nice to hear this kind of reports. Inam lang sa tunga sa mga damo kontrobersiya. Humanity still alive.
3: Daw nagmaganta.
2: Nagmaganta kay damo problema subong, no? Kan gusto naton ibalik ang pagpasalamat sa tanan-tanan ng mga tao nga nagbulig sa aton. Sa tanan-tanan nga nagtanay sa ilabulig. Thank you. In behalf of K5 News FM family, headed by our CEO, Dr. Ramil Uy, amon ginapalabot sa inyo, no? Ang dako nga pagpasalamat. So, K5 Eric, amon yung mga update. So, si K5 Ariel, yelty so far, ha?
3: Kampiyon.
2: Salamat, Gidiel. sa uli, mga pilang na ligom na tontanan, mga dlagan sa mga pati sa iya, mga jismil guro, eh, no?
4: 11,000. Sir, Aljan, sir,
2: 11,000.
3: Okay na.
4: Kapitan Wilfredo Blanas,
3: sir, kasi ni Leo
4: Rafael de Bukuita, sir, Aljan, sir,
2: I see, no? So, job well done sa inyong team, K5 Ariel, kay inyong manager, kay SM Colin Cubia, kay JR Hilantagay, and the rest of the K5 News FM Northern Negros. Congratulations for a job well done.
3: Kag sa KSS nga gintulinan, itong iablang nga nadula sa Reljan, daw ginbalik, ginahatag sa aton nga KSS, ginbalik sa istasyon. At least, no love lost, blessing in disguise, ginatabo, and nakabulig kita. And that makes our morning a little bit light in the midst of all this crisis and controversy sa tunga naton subong sa aton pungsod, mga K5.
2: Sige. So, maposta commercial break, mga K5. Salamat, gin Ariel. Siya mo sa nga report. Ariel?
4: Yes, Sir Eljan, Sir Eric, mapasalamat po Sir Eric, Sir Eljan, ang pamilya nga sa akin na yung Ma'am Roslyn at sa akin Sir Eljan. Kaya subong, galanog-lanog dito aton nga sibihanan sa ilang lugar Sir Eljan. Kaya ini nga balita, ano, ginadalo sa TV, sa Manit Extend Pool, Superman for Man, DTX, Superman sa Pena, dito sa Pas. Para sa Poro, Dilos Poblok, Inis ka K5, Ari Lapas, para sa Kapyon, yung mga balita, Servisyo Publiko, kagkaringawan sa Northern Negros. K5, here's the time.
2: Sa pagkid, kahapon man, kag K5 Eric, pakita ta K5 Itan, ang mga reporters ng K5 News FM Bacolod and K5 News FM Philippines, kanagupod sa palarong pambansa. Officially, nakabaton sila sa cash incentives, nagika naman sa aton CEO. No, tanan sila, nagbaton sa tag 10,000 pesos kag K5 Eric. Bonus sa ila hard works kag dedication for a successful coverage sa palarong pambansa. Makapita na yung DTX Coffee Mix.
3: Yes.
2: Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Pagbalik namin ko punta si Mayor Greg Asataya. And then 7:30 ang ato na update sa Linog dito naman sa Midra. Oras sa K5 News FM Philippines na sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alasay 54.
3: Standby.
5: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Mga buti ka. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
8: Thank you, Sir JP.
9: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acids, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acid. Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
8: Uy!
9: Ga work hand in hand, Sir Boy. Ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, siyempre, atong lawas di kahimo sa nasarboy mo.
8: Mm-hmm.
9: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa atong lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa atong nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Importante gid katama ining fats, kay ga amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. Masugotag sa hindi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil sa di tribayo.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
12: Ako si Maria. Basta asgid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
13: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausar mo ang fat sa imulawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Inatanan-tanan, ginahatag sa D3 Bio para sa imo.
9: Kung gainom ka D3 Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon na to, sir boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong lipase kag ginapurify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain, nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
8: Uy,
9: in short, you know? Hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipalainom ka, D3 Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
8: So it's a matter of ano na lang gidyas, Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili kasang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E, and K, no?
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
18: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
17: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
19: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero tawag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
20: Ka! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpambasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
24: Discover the beauty.

0: kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 na 7:05 naman sa aga. Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan. Wala hindi ka bayang dalinas ang DTX pabandi ng inyong superior antioxidant. Tingwan na ito, no, yun, no? Yung may kopod, tagtawagan na nga ito sa Lipalanga ang alkalde sa syudad sa Bacolod, Mayor Greg Gasataya, para tis masugilanon ta, no? Kaya mapamangkot sa pinagkamangamainit ka mga issue. By the way, karon 7:30, may kopod ang K5 News FM Cagayan de Oro. Para sa ato naman, gatan de broadcast, ibaloon ta ang pinakalatest na sitwasyon direct from Ground Zero. And General Santos, kay Jensen kahapon, sa interview na ito kay Tom Simborio, no? If you can recall. Igo, manis lang mo. Kag may ara na mga tsunami, ikita na o na ito, kagipamiri, kagiban nga lugar, nakita mo ganyan nga gamala ang dagat mo.
2: Gahunos.
1: Then all of a sudden, bumalik ang tubig. Ang mga bangka to si Gada gaalalyak pababaw.
2: May mga balay ganyan nga dito sa Davao, yung nagkalaguba pag hunos ang tubig mo. Gakalaguba sila yak. Grabe to. Hindi magwanta nga klase linog. And it's one of the strongest in modern times. Ang okay. Linog natin subong.
1: Sige, Kakipab Renz, tawagan talang guro sa phone, Renz. Basi kung mawai ba, no? Tawagan talang sa phone para sigurado, no?
2: Grabe,
1: tingwa anta nga malabot karon dugidugay si Mayor Greg Gasataya because kahapon officially nagpanagtag na siya kay Pabirik sa mga school supplies.
2: Okay.
1: And at the same time, ibaloon ta rin nanungod sa pagpatawag niya sang nagpalaptas ang fake news, bla?
2: Ina daw, importante na. Because in his term as Mayor Bacolod, 5 times na si Reljan. Nga, permiro na wala klase. In short, ang ginatirada kay Mayor Greg is more on labugay portion than on a direct hit sa Iabla.
1: Ang so, doon niya,
2: sabotage. Somebody is trying to sabotage the efforts of Mayor Greg Gasataya.
1: So para mahihibaluan ta, kaya ma-update ta, kaya manami, maninga from time to time, yung kupod ta, guwaya sa rin executive report sa alkalde sang Bacolod, no? Ibaluan ta pila kalaga kalinabo, subong.
3: Sa awat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
1: Sa ato naman yung program sa Foro de los Pueblos, may kupod ta si Mayor Greg Gasataya. Mayor Greg, good morning. Welcome sa K5 News FM.
2: Morning, Mayor.
4: Ay, K5, good morning, good Belgium, may aga. May aga din sa ito ng mga tagpalamat.
2: Yes, sir. Morning.
1: Unahon, tagal no, good news. No?
2: How are you today, Mayor?
4: Okay, good, sir.
2: Okay, very good. Okay.
1: Oh, Mayor, kamusta ang first day assessment ni mo sa pagpanagtag sa school supplies? Because, you know, inistorya na mo ni K5, Eric, ang pag-imo sa project ko, no, kung timely, kag meaningful ang delivery, mas mabatsyagan sa mga recipient, no? So subong at tuwing doon ka-timing sa pagpanagtag sa so far on the day one sa school supplies distribution, kamusta kayo mga kabataan doon? Grabe, gid, nag-udyakan gid sa kalipay, Mayor Greg?
4: So far, K5, Eljan, ang din commit namon na last school year, now we will have all the is ready on the first day of school na himo gid no sang syudad kay over

0: prior to the weekend, ginpang deliver na daan sa tanan ng mga schools ang mga notebooks kag lapis, ballpen na kinanglanon sa aton ng mga kabataan, no. Then may mga ibang na schools na nag feedback sa akin na mayara isa sa mga late enrollees, no. So we've got na every school year may amugin na yan, okay, kaya dapat sa mga nag transfer, no. But this year, medyo this school year mas nag-increase pa gid, although may projected na naging submit na DepEd sa ila paghimo sining purchase sa request, no, na kung pila ang grade 1 up to 6 kinder kag nan graded, no. May ara gid sa na estimate every year, no. But this year increase further, no, but di pa gid namon makuha ang final until nga mag-close ang enrollment, or we can makahimo na kita sa determination na so far daw mga pinaka-final git, no. But nevertheless, kutob sa original nga list of the students na hatagan kahapon isang aga, no. If there are those nga mga late enrollees, kuwao ni namon ang final nga number probably by the before the end of the week, and then mahimo naman sa tikang ang sudad, no, kung wala hindi gid siya madala sa tong total number na gin purchasean sa sudad. Kay kung may need for us ka magdugang, definitely the city will do so para at least na makabataan will have the school supplies nga ila kinahanglanon.
1: Oh, on the first day of the school supplies distribution, mga pila ang estimate ninyo nakabaton sa niya Mayor Greg Azataya?
0: Well, ang sa mga notebooks in the usual, no, parehas ang last year, ang nadulong namon was about 68,000, if I'm not mistaken. Thereabouts, no, doon muna na figure. And ang mga school bags, naging libot kung kahapon, was about mga close to 7,000.
2: Bukod na mo?
0: Kahapon, sang aga until kahapon. And then we'll continue morning. K5 Eljan. Although nga, ang among gitsin ni purpose, no, kaya muna nga magiging kumit sa kabataan last year. So para at least may makuha ng branamon sila nga ang among commitment last year kung mag-eskwela sila Mayo, then ang sudad madugang school bag. So this is the reason why nga gini libot namon siya ang mga school bags sa kalain-lain ng mga eskwelahan. Basta ang mga notebook siya na-release na kampon.
2: Mayor, may nakita kami nga ang unod sang school bag kag mga school supplies na ginapanagtag mo, may dala pa nga PE t-shirt?
0: Ang PE shirt K5 Eric sa grade 7 to grade 12 ni siya.
2: Pero no, at least may ara sila, ha?
0: Okay, last year, Campeon. Wala ang choice. So, muna yung innovation na bigini mo. Na ang tanahan ng mga students from grade 7 to grade 12 will have a sling bag, PE shirt na muna yung recommendation sa discussion naman together with different schools.
1: I see. No. So, at least may continuation. Subong adlaw, K5 Eric, actually, for the second day, naka-schedule, no, ang opisina ni Mayor Greg
2: na
1: magbisita sila sa Kabugwason Elementary School,
2: okay,
1: sa E.L. Jaime, Bandaragan.
2: Okay.
1: Subong adlaw is Arceo Rafael Alunan and Father Gracian Morey Integrated
2: na,
1: School.
2: Tinami na kay Uma-Uma, kinanglanon siyang bataan na.
1: Actually, yung mga ginikanan niya, tipid din sila, nagligad, galang-alang sila, kumabakal ko hindi. Subong sure na sila, bakal kay may ara nga delivery sa school supply.
2: Kampiyon niya. Nga, Mayor, nga, we're just curious. Nga subong atuig, nakakuan kita, naka-on time. What did you do, Mayor?
0: The usual lang siya, Kwan, K5, Eric. The usual lang siya ng government procurement procedure ang muna ginsunod. But naka-early kami gawa preparations. We started before the end of the year.
2: Okay.
0: Meaning, ang projection and then ang anong mga idugang namon sa mga series of consultations na naginhimo. And then first a few months of 2026 may mga ang documentation ginhingagaw na ngadaan prepare na. And then we did the bidding I think mga February bra if not mistaken.
2: Ah, so about sinis yung ngadaan ha? Very good, very good.
1: About anticipate ng kay Kabaloka do. Very good, very good. For the past, no, why man takbalo ko nung nagkalinabo mga circumstances sa nagligad, but what is important sa mong K5 Eric sa itong matagpalamati, on time.
2: On time.
1: On time, no? Mayor, after sa amon pamangkot party sa school supplies, no, damo na nobsadbahan sa K5 Eric na nga itong mga kauturan, na damo sa nagpalagaw sa mga fake information.
2: Mga labugay.
1: Like mga labugay, especially may declaration nga may cancellation of classes. Yan kung kaisa, ginagamitan pa sa mga clone account. Ha? So, anong action gini mo sa imo opisina? Kaya pa yung tsendita, may gimpatawag ka mo kahapon regarding sa ring pagpalaptas ang fake news.
0: Ah, yes, K5 Eljan. Actually, this happened over the weekend. No? May ara, isang naglapta ang art card, no? Or post abiyagin himo nawala klase ang kahapon may suspension nga ginhimo so immediately gin pa pangita nakon kati balaan man ipaganta mo sang art card balaan mo kati ang executive order dated 2025 then ang suspension of class June 8, 2026 so balaan mo gid at a glance so gin papangita namon daging palocate and then na-identify kung din nga area naghalin ang post no and then gin-update sa eskwelahan sa Sunday afternoon and then gin-check no and indeed there is such a student by that name no so
2: so na-identify ha?
0: Yes identify namon gila yon
2: Very good.
0: Considering like a minority, we have to observe the usual na all, no? So, gintugyan namon sa eskwelahan kag gin-meet ang bata upod sa ginikanan. Ang rason sa bata nga ginhack ang iya na account. So, gintugyan na lang mga sa eskwelahan okay. na pag-inuman sa nagkakigyan.
1: So, siguro the through that, the mayor is sending a strong message that why tagin na tolerate ang mga muna klase sa practice. No?
2: Okay.
1: So, why mo takbalo? Anong motivation sa likod na? Ginhack whatever. Importante mayor na address mo na. Kag you're trending, sending a strong message to everyone, hindi pa din nga magpalapta tadi sa mga fake nga news kamakapekto sa welfare sa aton pamilyo, including ang paggamit abi sa authority sa alkalde sa Bacolod, kay Paberic.
2: Yes. Kag mayor, a little bit curious lang. Ining lately nga naghack, naghambal siya ginhack ang iyang account. Was it indeed hacked? The account was indeed hacked to Orged?
0: Amuna ang iyang allegation sa bata. So wala ko ano nagpadalong gid gitu na isa aton eskwelahan sa pag-assess kag sa pag-evaluate no kasi minor abi so medyo gakwad kita basta ma minor nga kabataan no but pwede gina siya ma dig deeper as to the authenticity sa niya sa mga hambal sir Eric.
1: Okay. So that's good no now mayor luyag na naton makita kun ano katahom na ning aton Bacolod Public Plaza bangod sang lighting project gagin patigayon sang TIESA the Tourism Infrastructure and Enterprises Zone Authority
2: diri na kita
1: oo so anong estado sang atong project dere sa plaza and at the same time ining padayon pa nga ginabungbungan no bungbungan na right time kaki pabiyari ilang may mga dingding padablas panibot gyapon sa Fountain Bla
2: ginakuan siya ginalikupan siya
1: so anong status sa nahunta Bacolod Public Plaza anong status sinasubong Mayor Greg Azataya
0: Bacolod Public Plaza K5 Eljan nag last week no medyo doon ako was a bit upset kay ang information na gimilad niya sa akon sang aton nga mga city engineers kag ang program in charge project in charge dira sa plaza kag diri man sa NGC ang information nga medyo may delay pagid further no bangod amongst others may mga kinalanon nga engineering measures na himuon siling ko, I can sense nga siling ko na wala ya urgency.
1: Mm.
0: We do understand sitwasyon, nandidiyanta nga ti kabudlay magpaubra in a situation such as the Bacod Public Plaza nga very open, ayawan kabantay. Hindi diyan ginanamon.
2: Mm.
0: But ang punto lang yan sa syudad, hindi ta nanipagpalabuto na another maskara pagid. No?
1: So, kaya talaga nga project, may ara na siya kwan eh. May target date of completion na. Kaya kabalong ba na sila kung ano klawig project nila?
0: Correct, correct. Mm. K5 dyan. So, nagpatawag kita sa Tiesa. No? So, gintugyan ko sa ato ng mga engineers, nagatag ko, nagkakigo nga instruction. So, they've committed nga before the maskara tapuso nila ang Bacolod Public Plaza. No? Kaya may mga nakita kami nga kulang, no? Ang supply ng tubig, may mga electrical concerns. So, but they've committed in a meeting over the last week na they will take care of it. No? Ako sabi ko, once mag-commit ka mo, timuon nyo. Kaya kami, wala kami aga yampak-yampak istorya. Kasi kamudla yung mag-limpio sa plaza mo. Ayawan na for the past 1 year. Bila nga, hindi kaka-full swing kayo sa plaza. Considering isang ginimo dara nga rehabilitation, no? To set the record straight, ako, yeah, I really appreciate this, no? We have nothing against. Ginisuportan nato, ginapasalamatan din nato niya. Tako niya nga butang para sa ato na siyudad sa Bacolod na may pundo coming from the national government for such a project, no? So, na-appreciate nato na, napasalamat kita and ga-suporta agad kita. No? But, okay, sari ka sa hairline, bala, na sa kataon sa project, pero kung mag-delay sa Monicalawi.
1: Yeah, pero ito naman sa publiko eh.
0: Sa syudad eh. No? Yawan kita bantay, kadamo ka dahil sa kakatabo dahil sa plaza. Hindi
2: correct
0: kami ako full swing. Kaya may mga board up, may mga scene, kag-buday-buday kita magbantay. Dibuton mo, abi mo, lagi gigapanago sa sunod sa scene. So, ayawan mo pala kita. Kaya ang aesthetic sa plaza, yeah, I mean, it's not doing us any good, no? Amo na ibang kapangaking nga, no? Amo na yung sitwasyon sa plaza. Kumbaga, we can only do so much with the situation. But that is not a justification for us, no? That's why ginihimugin naman ang tarantanan. So, they've committed na ba yung tapos ang binila.
1: Before maskara. Okay, kumata ba? Kabalong kakikipaybalik, talaga project na, pa-intindi ko, may aral na lang sila ang mga feasibility study. Kagkabalong na sila, ano, kulawig, kagmakumpleto, hindi ka mga project. Hindi ka nung kanami, isang project, pero kung tagpulo, na, pulo, mga batang tabi, mga tatlok tuig mo man, though, hindi talaga ma-feel sila ang kanami, isang project, masisita na, no, hindi matakpagusto, displaza naman.
2: Pero, ti, Mayor, nag-promise sila more or less, no, nga tapuson basta, before maskara.
1: Antes maskara, no? No.
2: Promise to mayor, yes, kon promise made to be broken.
1: Hindi kalaw ay nang imo man nag-commit that's not
2: nag-commit lang.
1: Oh, nag-commit sila ang promise sila in sa commitment, di ba, sure. Mayor? Ang commitment yang ginambal mayor mo.
2: Okay, nag-commitment so da hindi mga nipasalig ni.
1: Ha?
2: Hindi man nipasalig. Mayor, kabay pa no, so mahalad ng itlog siguro sa Carmelitas para ka madayon ng ilang
1: basta importante ha, pag maskara makita talang kampyon niya suga sa plaza.
2: Yeah, pero Mayor Greg, din ta ni takor, yes, yes. Kidaw wala ko nung madalas budget ni ang aton nga power supply. Din ta ni takor.
1: Sa NGC, siguro ni?
2: Bro, nauton lang yung bilog ng NGC.
1: Anong status?
2: Mayor, din ta ni takor?
1: Okay na ta niya. Why niya problema sa supply sa plaza, Mayor? Para at least klaro, bla, kagkong din ang may problema. Okay niya ang plaza?
0: Sa plaza, since nga pagsubod niya na iron out na daan
1: okay.
0: For power supply. So, kung ang syudad, nagpay mo sa power supply sa public plaza ang additional para sa needs dira. So, ina siya is taken care of. Ang sa plaza, may mga pinalang ito dapat ipang iron out sila. Ang challenges siya na dakogawa, dari sa government center.
1: Okay. So, anong estado silang project? Kung wala pa sa source of power, as to the lighting project is concerned, pila ka porsyento na nangahuman?
0: Percentage-wise, hindi pa yan muna kadako ang dali sa government center. Although that was part ng meeting last Thursday, last Friday, ang ilagin mo na commitment problem da sa government sector is a power supply. Mm. No? Hindi naman kuluyad pa magsagad pa kabalik-balik. But ang ila nga gin-commit is that we will submit today sa ila sang ila ginapangayo nga estimates for the power supply nga kinanglanon costing kag i-include na lang nila sa ila sining nga project. Amo tong medyo nag effect upset last week kay nagambal sila nga wala madala sa pundo, so ma-request pa pundo is like ko madugayan pa na ko na muna nga proseso kay hindi na mato sang processing sang national government. Di mo na madali-dali nga kuha mo lang nga spiak na daw changi lang. Kasi may mga himukulas lang ang mga tikang. No? But they've committed nga may himuon sila nga, may variation silang himuon with the project which is already within their agency, kag-board ang approval. So we submit naman subong aga, agin ang pangayon ilang estimates, then sila ang ma-implement. Okay. So isa na siya ang power of supply. Another one, may mga construction changes na pagahimuon which according to them is very very doable, no? Sige ko kung kamo yung mag-commit kamo natin mati kami, no? Bantay kami, mahulat kami. So okay. Nag-commit sila nga same thing, they will finish it by September or early October. Sige ko tani wala nang early October. Kaya naman na, kabila naman na para sa amon sa syudad. No? So we've asked them na dapat ma-siya by September. Basi bila ma-feel nila nga daw grabe ang akong nga demand because nakita ako nga kinanglano na gid. I mean, ang issue of urgency, dapat kumbatsagaan mo gid na. Kita di, gatubang kita, kasabat, punang taong government sector, with plaza, kabudlay bala mag upkeep, kabudlay mag plastar sa mga limuon, no? Hindi mapadasig ang pagtapos.
1: Okay. So, importante tanawin tadi, siguro, among nato ning pagplastar kay it's not because the mayor lang, but the people of Bacolod City is keep on asking. Yeah, nakadugay na daw'y pagyapo na matapos. So, mayo man ni gani kay nagkantod ring TSA to clarify matters, kag na-plan siya ang kakulangan, especially ng issue sa power supply kay Paberic.
2: Mamaya na. Siya, Mayor Greg took the bull by the horn. Once and for all. They're very good, Mayor. We hope to see the nice fountain sa in DC.
1: Isingit na lang, Abi, kay nga, isa sa mga bagay ginatanaw ta because Mayor Greg, ang siyudad subong is promoting sports tourism.
2: Okay.
1: Bago lang natapos ang FIBA Under 18.
2: Okay.
1: Due tayo lang, Abi, nga pasiplat, Mayor, kamusta ang Mascara Coliseum nga gimbisitahan? Mga sadwa ni matapos, kay kun matabo ni, we will create another business hub in the city of Bacolod nga pangabuyan sa tao, kag bagong attraction sa tion nga may mga sports events sa Bacolod, Mayor Greg.
0: Yes, Eljan, ang Coliseum when we came in last June 30, it was 50% na only ang completion. So, ginpatutukan naton, nagpadugan kita project engineers, no? Ginpa isa-isa ang contractor sang i-schedule, ginabantayan ang schedule. Kumagambal siya nga may delivery na sila sang in-order, ginalataw ang purchase order nila, ang mga resibo. Kasi pamantayan ko nga, di lang wala pag i-rely mo lang sa ila nga ginahambal because the project has been there for the past 5 years.
1: Okay.
0: So,
1: tawig na
0: tayo. So, last check namon kag-meeting.
1: The biggest Coliseum, guro?
0: This was 2 weeks ago. They're about, I think, 76%.
1: Very good.
0: So, ang ilan ni last na final deadline na butang ko was by September. Dapat matapos na ginila. Although, ang 76%, wala pa ni ma-include ang mga deliverables nila like mga elevator, ang ilang mga aircon, no? Ang mga ibang material, ang mga inubutang sa Coliseum. Once sa butang mo, masaka na nagila yun ang ilang completion rate. Kag may iba, may mga ongoing na sa pinapaubra subong, which one, may install mo, masaka na siya. No? So, ang ilang commitment last nga meeting was dapat by September matapos man.
2: Hopefully, kabay pa, no?
1: Sige.
2: Let's cross our fingers.
1: Mayor Greg, thank you so much gin sa ibang panahon.
2: Thank you, Mayor.
1: Mamonitor kami sa development from time to time. Thank you, Mayor.
2: Thank you, Mayor. Good job.
0: Thank you, Gid. Thank you, Gid. May magkasanaan. Thank you, Kirev Eric.
2: Thank you so much. Mayor Greg,
3: sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
1: Mayor Greg Gasataya sang loan sang Bacolod City aton sa dinabatian ang update sa Tiesa.
2: September tanan na.
1: September?
2: September ang best effort ng Tiesa.
1: Hindi dungan na sa birthday mo?
2: Isa pa na.
1: Sa September?
2: September muna na. Patak-tuig mo.
1: Tanawon ta. Grabe, nasunan ang kulisyum. Pinakadako nga kulisyum kay 5 years in construction mo.
2: Tiyan mo na mga world record mo.
1: World record? The biggest kulisyum in the Philippines. 5 years sa construction.
2: Nalipat ko mamangkot kay 5 years dyan.
1: Huh?
2: Ang aton nga Old City Hall Block.
1: Okay.
2: Ano yung estado si naman?
1: Tisigin mo na construction?
2: Daso nang iyaya nga kudal ba? Dahil nakatunga sa dalan?
1: Ay, galing ka.
2: Yung Skyline, may churays na da?
1: Hindi, baloon ta na karo. Kaya gibaloon ta mga updates sila.
2: Nalipat ko ba?
1: And basi ko maka-time kita, tingwa na, ton malabotabi ang office man ni congressman. Albida mo mga concerns sa congressman. Kaya na, para ba na, kag inang ginapang mention mo, iyan na project ni...
2: Those are landmarks projects. Landmark projects. Kung kay Congressman Albi, one, we can ask him, uy, gayom ang mga kabarangay kapitan, he's pushing for the extension of barangay election.
1: Ang report ka na ba, Tunta, basi sa suna ko, no, i-announce ni President Bongbong suspension
2: of the barangay NSK election.
1: Mo gayom ang kapitan?
2: Gayom ang kapitan. Gapalakpak na mo si lakab sa sumpa mo. Kapalakpak si kapitan. No, karmuna. Kag may isa pa kayo, Cyril, dyan.
1: Ano pa?
2: If that is na tinapari po yung good Diyos, ginaduso man ni Congressman Albi, nga liwaton ta ang aton nga pagpili sa mga senador dapat regional senators.
1: Ina yung kampiyon yung proposal.
2: Ina mga tirada.
1: Kaya para at least kung Western Visayas ka, may imo kaging kagalingon nga senador. Kung inayar ka, may ara ka ba ni mo senador? Siguro kada region, bisang tabi, tag-isa-isa doon, depende, no? Naka-standby na para sa ating tandem broadcast ngayon. Update natin sa Mindanao. Itan, tira ang entrada. Itan.
3: Sa pagluntad sang tuman kang Paskog nga linog nga nagaluntad sa Mindanao, ang K5 News FM Bacolod makadala sa inyo sang regular updates, network tie-ups, kag explainers angot sa linog sa Mindanao.
1: Alright, K5 Eric, magtagalog muna tayo. Check na ang ating K5 News FM Cagayan de Oro with K5 Nathan Sarmiento. Sila po yung ating main host ngayon. Kasi... mainit-init ngayon ang mga development kasi nagpadala po ng coverage team ang K5 News FM doon po sa General Santos City. So our main host today is K5 News FM Cagayan de Oro, Takantaway na si K5 Nathan Sarmiento. K5 Nathan, magandang umaga buong Pilipinas. Good morning.
4: Yes, magandang umaga po Sir VPO, Sir Eljan, and sa ating mga sister station na buong Pilipinas sa K5 News FM Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ang signal natin sa inyo dyan, Sir Eljan?
1: You're coming very loud and clear po. Ah. No. Go ahead, K5 Nathan. Makikinig lang ho kami at kasabay na iba pa natin mga himpilan tungkol po sa update dyan sa Lindol sa Mindanao.
4: Yes po. Nasa General Santos City po, mga... Kasamahan natin sa K5 News FM Philippines, si K5 Jonathan Sabanal. At yun po, nag-roving po sila ngayon at tiningnan po ang distraction na hatid ng Lindol kahapon doon sa nasabing area. Alam naman natin na yung region na 12 at region 11, siya po yung medyo may... maraming destructive na mga infrastructure dahil po sa 7.8 na Lindol sa Sarangani Bay. So tingnan natin kay K5 Erwin kung ready na ba si K5 Jonathan.
5: Number 1.
4: Yes, okay. Dito na si K5 Jonathan Sabanal live from General Santos City. K5 Jonathan, good morning, ganino?
6: Yes, K5 Jonathan, nandito po tayo ngayon live na live sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Iba't ibang bahagi dito po sa may General Santos ay wala pang signal hanggang ngayon. So naghanap tayo ng signal K5 Jonathan upang... ay pakita natin na yung mga building, yung mga gusali na apektado talaga ngayong araw. Nakikita natin sa kahapon ng gabi sa pagdating natin dito sa General Santos City, bandang alas 6 kahapon K5 natin, hindi pa natin naikot lahat, no? Ang mga naturang mga gusali. So ngayon, patuloy ang pagtaas sa bilang ng mga biktima matapos yanigit kahapong umaaga ang nang magnitude 7.8 na Lindol, ang Sarangani at Santos sa K5 Natan. So ayon sa pinakaulang pinakahuling ulat, base ito sa NTRC Office ng Civil Defense o OCD, na tapos nila umabot na sa 35 katao ang nasawi sa buong Mindanao. Naitala sa K5 Natan sa Sarangani Province ang pinakamaraming namatay, umabot na sa 17 na individual. Karamihan ay dahil sa mga landslide at gumuho mga structure doon sa Maiglan at Barangay Malapatan. Samantala, dito naman sa Jonas Santos City, kumpirmado na itong 11 at 12 ang patay at 142 ang nasugatan at 4 naman ang patuloy na pinaghanap. Dito po sa Barangay Kalumpang ngayong umaga, mayroon nga 2 pakatao ang hindi pa nakikita sa isang safe for market na malaking nagumuho kahapon. Dahil sa matinding bitsala rin, dinaklara ng State of Calamity ang Jonas Santos City kung saan ito ay pinalabas kay Pagnatan noon sa ni Mayor Pacquiao dito mismo sa Nasgutang siyudad. So kung saan maraming malaking establishmento, kabilang na dito ang mga malls.
2: Okay.
6: Jonas Santos International Airport. Dahil sa mga sira at pasilidad, so mayroong mga sira, mga linkage, no, sa mga linkage na mga makikita sa mga gusali at mga daanan. Habang suspendido rin ang klase ngayon sa lahat ng antas dito sa naturang lugar, din hanggang ngayon, marami rin lugar walang kuryente, may mga bahagi naman na walang signal, particular na ng komunikasyon. Bagamat kahapong umaga, matapos may pinalabas na no na may tsunami warning na natala ang isang metrong alon sa Kiambat, Maasim, patuloy pa rin ang pag-iingat ng publiko dahil walang humpay na malalakas na matitinding pagyanig aftershocks kagabi. Noon mismo sa tinutuloyan natin K5 Natan sa Barangay Mabuhay na ating mga alas 10 kagabi na ating na silayan kay Padatan, no, na ang pagyanig kagabi, so hindi pa bumabalik yung kuryente at saka signal. Kanina mga alas 3 ng madaling araw, bumalik yung signal kay Padatan. So yun, naghahanap kami po dito ng signal sa may Sato City kung saan kami makapag-live kasi ngayon, hirap talaga makapasok even ng mga sending videos and photos. Yung mga reply natin sa GC natin, hindi po natin maipasok agad sapagkat dito po sa Major Santo City, dahil sa walang kuryente, medyo apektado rin ang signal tayong araw K5 Natan.
4: I see. Ito ba nga pinapakita mo sa video? Saan lugar to? Sa sentro mismo ng Major Santo City?
6: Yes, ito po ay nasa sentro ng General Santos City kay Panatad kung saan tayo umikot-ikot at hinahanap natin yung mga nakita na mga video kung saan talaga gumuho. So doon sa may Panpindaton at Prusa Avenue, kahapon binisita natin no, yung gumuho na isang radio station at isang food chain. But good news kasi walang natala no, walang i-record no na may sugatan at na missing dito lang sa may barangay Kalumpang. Dito ngayon ang ating dito tayo nag-focus kasi na dito pa yung ating mga rescue team, ating mga otoridad. So ngayon
1: baka pwede tayo makapag-interview sa kanila.
6: Oo, hindi tayo makapag-interview kasi sinasabi na hindi daw sila allow na magbigay ng statement. Okay. Kasi hinahanap natin yung mga otoridad na yun talagang makapagsalita K5 Natan, especially the rescuers and PNP department, wala pang makapagbibigay
1: K5 yung Natan, mga
6: hinday pa sila ng abiso. Oh.
4: Anong ginagawa ng local government units ngayon, no? Sa ngayon, ngayong araw diyan sa Jolla Santos City may darating ba na taga-national para tumulong dyan o ano ba nangyayari dyan? Ano nga mga plano sa ngayong araw?
6: Sa ngayon, medyo inihintay pa kay Pablatan kasi wala pang dumarating. No? Kasi nilibot naman natin yung City, General Santos City Hall. So wala pang mga tao doon kay Pagatan, mayroong portion din ng building yung medyo na leaky, ano na crack din kay Pagatan. So kayon ngayong araw posible yung mga trabahador ng City Hall ay hindi makapasok, tapos yung mga pumapasok lang ngayon kay Pagatan yung mga rescue team natin dito. So inaanap pa natin, inaantay pa natin kasi naghahanap tayo ng contact ngayon kung sino talaga ang makapagbibigay.
4: By the way, Kakipay Bad Jonathan, yung mga sinasabi mo nga mga area na may namatay, may missing ng mga tao, bakit pala may namatay doon? No? Bakit mayroong mga missing doon? Ano ba yun? Mga establishments, factory, etc.?
6: Yes, Kakipay Bad Jonathan, dito po sa may barangay Kalumpang, particular in isang gusali na malaki, yung Seymour Market.
4: Uh-huh.
6: Noong pagginig na malakas sa Lindol kahapon, yun din ang yung officially in time in ng mga trabador dito po. So buti na lang wala pang mga customers kay Pagatan kasi early in the morning pa yon. So isang malaki itong gusali. Tapos yung mga nag time in ng umaga na mga trabador dito, yun po ang na-missing. But ngayon hinahanap natin dito sa paligid kung sakali maka-interview tayo ng mga pamilya. But wala namang pamilya ngayon kay Pagatan. No, ay wala pamilya kasi kahapon ng madaling araw, kahapon na mga bandang alas 6 early in the evening kay Pagatan. Mayroon tayong na interview na isang resident sa naturang lugar na sinasabi na kapag tawag pa, contact yung nasa loob na hindi pa nakukuha.
2: Oh.
6: So ngayon, binalikan natin dito, mayroong isang police officer na nag-ating tinatanungan kay Pagatan kung nakuha na ba yung dalawa. Sinabi kay Pagatan hindi pa, no? Hindi pa nakukuha yung dalawang biktima na nasa loob. Kailangan ngayon kay Pagatan na yung mga yung kagamitan, no, na magagamit talaga nila upang makandak na nila yung rescue sa loob ng building kay Pagatan kasi sira na sira talaga ngayon. Kung matitingnan natin kay Pagatan sa video, sira talaga ang buong gusali. So hindi na balance, tapos pinag-iingatan lang kay Pagatan na upang makapasok sila sa loob na hindi naman bumigay yung kabuang building kay Pagatan na talagang kung masasabi natin kunting ano na lang, kunting post na lang totally damaged na siya kay Pagatan.
4: I see. Okay. Sa tingin ko, no, itong mga infrastructure na nadali talaga ng earthquake kahapon, sa Lindol kahapon na K5 Jonathan, is parang ito yung mga area na nasa tapat talaga ng Sarangganib. Yung Pindaton, sa kakalam ko, dyan din yung patungo yan ng City Hall. Ang katapat niyan, Layong Beach at saka Sarangganib na. Totoo ba? Tama ba yung observation ko, K5 Jonathan? Kasi yung Kalampang, nasa tapat pa rin yan ng Sarangganib.
6: Yes, sa Kipagatan, sentro lang ito. No, yung tinutuluyan namin ngayon, more subdivision to. Wala tayong masyado makikita na mga bahay na mamalalaki. First floor lang Kipagatan. Pagkapunta natin dito sa may sentro na, sa city proper in General Santos City, makikita natin na talagang marunong mga defective na, no, na mga gusali. Maraming mga defective na gusali kay Pagatan na sinasabi natin kunting lindol. Marami pang aftershock, no, na possible na darating kasi kagabi pa lang doon tayo nag-live sa barangay Kalumpang. Parang ang lindog dito kay Pagatan, iba dyan sa Cagayan de Oro. Yan, parang sumasayaw-sayaw ka lang. Dito, mababaw yung lindol na parang ano ba yun? Parang alon sa dagat na talon. So kung dyan sa Cagayan de Oro kahapon, yung namataan natin na lindol is parang sumayaw ka lang. But dito, pag dito sa General Santos, ang lindol dito kay Pagatan, parang mababaw lang siya na tumulang talon siya kay Pagatan.
4: I see.
6: So,
4: sa last din na lang, no, K5 by Jonathan, baka may mga katanungan din ating mga kasamahan, no, ating mga SMs at saka ating mga sister stations. Okay, kanaputol, K5 and News FM Philippines, si K5 by Jonathan. So, nag-open patch tayo ngayon kasi medyo mahina yung signal ng internet doon. Okay, balikan natin. Kaki-5 Jonathan, kamusta po ang buong siyudad sa ngayon? May naglabasan ba mga tao? May nagtrabaho ba? O canceled lahat sa ngayon?
6: Sa ngayon, sa ating pag alibot-libot po sa area ngayon dito po, Kipay ba? Sir, dito po ngayon, maraming nagsisira. Halos lahat ng establishmento talaga ay nag-close ngayon. So wala tayong nakikita na mga open, na mga building, na mga lalaking building. Yung mga ibang establishmento, yung separate na mga building, yung mga ano lang, first floor, tapos hindi affected. Yung yun lang nakikita natin ngayon nag-open dito po sa proper city in Ginsan na General Santos City po.
4: Sa kuryente at ano pa, signal ng internet dyan sa General Santos City, ano pa mga utilities na apektado ng lindol kahapon?
6: Dito po, wala pang signal. Mayroong portion na may signal kay Paiba Natan, may portion din na walang signal.
4: May tubig ba? Wala bang problema sa tubig dyan?
6: Tubig? So far, malakas ang gas ng tubig ngayon dito.
4: I see. Okay.
1: Very good.
4: Baka may katanungan ng ating mga kasamahan na Sir BPO sa Bacolod, unahin natin yung K5 News FM Bacolod. Go ahead po, Sir BPO.
1: Okay, thank you so much po K5 Nathan at sa ating mga kababayan, sa mga K5 natin sa buong Pilipinas. K5 Jonathan, nice po nating malaman, ano? Wala ko ba kayong nakausap dyan ng mga tao na nagbigay ng actual experience nila kung ano kalakas, ano talaga nangyari, ano oras umatake itong napakalakas na lindol dyan po sa Ginsan. At along the way,
2: yung experience nila,
1: yung ating daanan, yung route, kamusta yung daan? Passable pa ba o hindi na passable including the airport?
6: Yes, sa K5, sino po to, sir?
1: K5 Elgin po, sa Bacolod.
6: Sir, BPO, Sir Eljan, K5 Eljan, dito po ngayon sa ating pinuntahan is passable pa po ang mga daanan. No? Doon portion banda patungong airport, sinasabing hindi na po madaanan kasi na-close na. So mayroong areas din na nakalagay na no entry. Especially yung mga gusali talaga na nawasak, tapos yung mga debris na sa daanan. So nilagyan ng no entry po, K5 Eljan, no? Doon sa may gusali na may isang food chain, tapos yung may registration na gumuho talaga, yung parte ng isang road, nilagyan talaga ng no entry K5 Eljan.
1: Sige. Okay. Okay na kami dito para at least makapagbigay din ng katanungan. Babalik lang kami with K5 Eric mamaya sa kalagdagang tanong. Balik sa iyo dyan, K5 Nathan.
4: Maraming salamat, Sir VPO, si K5 Eljan Castaño from Bacolod. Now, punta natin ang K5 Dumaguete, si SM Bernie Cabuso. SM, good morning sa iyo at katanungan mo para kay Jonathan Sabanal po.
7: Maraming salamat, K5 Nathan at saka K5 Jonathan. So, kasama ko dito si Attorney Ronel. Ang katanungan lang po namin dito sa Dumaguete K5 Jonathan, dyan sa Ginsan, yung mga karamihan sa mga gusali na tumba or na was out or say tawag din eh, na pilay. Mga ilang taon na yon na K5 Jonathan, na 20 years ba, mga bago ba yung gusali or mga dilapidated or mga karaan na ba yun na mga gusali, K5 Jonathan?
6: Yes po, K5 Ronel, no? Yan
7: Bernie,
6: po
7: Bernie.
6: Ngayon. Bernie. K5 Bernie, no? K5 Bernie, no? Sa ngayon, yan po ang ating alamin, no? Sapagkat ngayon, nandito po tayo ngayon upang alamin kung sino-sino yung mga gusali dito na gumuho talaga. No? Pero talaga tagad dito naman yun na mga kasamahan natin, si K5 Jason at si K5 Sheng. Siguro si, i-ask ko sa kanila kung sa kanilang magtira dito mga ilang years na kaya, no? Yung mga gusali na possible na nakikita nila dito mismo sa Ginsan. Sir Jason, mga ilang yung mga pinuntahan natin na gusali, mga ilang years na sa banabana yung ilang yung mga gusali na pinuntahan natin, yung mga na totally talaga na gumuho.
8: Sa KCC is almost na siya mga 10-15 years. Pero they are still renovating mang kasi. From time to time nag-renovate yung KCC.
6: Yung
8: sa Jollibee is inventory pa ako.
9: Ah, matagal na.
8: So more or less mga 30 years na yun siya, more or less.
9: Okay.
8: Pero from time to time, may renovation man sila, pero I don't know if how stable ang ilang, ang kanilang renovation.
6: Yung para na...
9: Okay.
8: Ay, yung Notre Dame, bago lang yung Notre Dame, I think mga siguro mga 10 years.
9: Mm-hmm.
8: Yung McDonald's, yung isang food chain na sa Barangay Lagao, bago lang yun siya. Mga, more or less, mga 5 years ago.
6: 5 years ago.
8: Yes.
6: So, yung mga gusali na punta na namin K5 na tan K5 Sir Vern. No, may iba is yung iba is 30 almost 30 years na, 10 years, 15 years. May iba is yung McDonald's na food chain is 5 years, pero kung tingnan natin talagang wasak na wasak K5 na tan, okay, K5 Vern, K5 Alchano.
9: Okay.
7: Sige, salamat K5 Jonathan, back to K5 Nathan.
4: Okay, maraming salamat K5 at Dumaguete, SM Bernie. Puntahan naman natin ang K5 Santiago, si Sir Erol, Sir Greiser.
10: K5 Nathan, magtatanong lang ako kay K5 Jonathan. K5 Jonathan, napansin mo ba kung dyan sa city proper ng Jansan, kung gaano ba karami ang mga damage na structure, more or less, anong porsyento ng mga structure dyan? At ano-ano mga structure?
6: Ating nakikita dito K5 Errol, no? Sa sentro, sa regional Santo City, talagang marami yung mga establishment na mayroong partially damage at talagang yung iba, yung konti lang yun na yung talagang na ano siya, yung gusali totally. Talaga na hugno, no? Ano ba Tagalog dito ng hugno na nawasak, totally nawasak.
9: Totally damage, no?
6: Totally food chain at saka yung may ano, radio station na gumuho talaga. So, makikita natin din may iba't ibang mga building na talagang may mga iba't ibang crack but hindi naman siya masyadong malaki yung damage. Pero kinakailangan pa itong ma-check K5 natin kung K5 Errol, kung pwede na ba itong tuluyan ng mga trabahador. Kasi kung nakikita natin dito talagang hindi talaga pwede. No, kasi yung ibang mga gusali, yung pundasyon, okay man yung building, but yung mga talaga yung mga dingding nila, yung medyo may apektado, nang wasak talaga K5 Natan. So kagabi, K5 Errol, mayroon tayong na-interview na isang security, isang security guard, dalawang duty lang sila that time, isang security guard, tapos isang isa pong chief cook ng isang restaurant. So during the time, 7:38, nung niyanig na lindol ang kanila, ang General Santos City, lumabas na sila. Tapos, sa paglabas nila, more or less mga 2 minutes, biglang gumuho yung kanilang building talaga. So, buti na lang, kasi dalawa pa sila na duty that time, kasi umaga pa man. So, 7:38, wala pang mga tao doon. So, mga... more or less 9 to 10 yun ang kinatatakutan nila, baka pag doon ang lindol kay paglatan talagang marami talaga ang masaktan o kaya kaning masugatan o kaya ay mamamatay kay paglatan kasi yung K5 Errol, kasi yung building talagang nawasak talaga.
10: Okay, one last question na K5 Jonathan, ano, may report kasi na may 4 pang missing, no? Saan bang lugar itong mga missing na ito? At yung pamilya, by the way, ni Ma'am Shing, na taga dyan din sa Jansan, abay, kumusta ba sila, K5 Jonathan?
6: Yes, sa K5 Errol, kagabi ay kahapon, may natalang 4 na missing sa isang gusali dito sa may barangay Kalumpang. So pinantuhan natin ngayon ng umaga, mayroong 2 pa. No, ang hindi pa na-recover K5 Errol. Tapos sinasabing kahapon nakapag-text pa yung nasa loob. So ngayon lubat na hindi na mag-contact K5 Natan, K5 Errol. So nagbabakasakali yung iba dito na baka buhay-buhay pa yung nasa loob. Pero dahil sa talagang mayroong sinasabi kagabi na mayroon silang gagamitin ng ano ba yun, detector kung saan talaga na-locate yung mga dalawang tao na hindi pa nakalabas ng gumuhong gusali na Save More Market K5 Natana, K5 Erol. So dito naman sa Barangay Mabuhay kung saan kami nagstay sa bahay nilang Ma'am Shing po, mayroong iba't iba, mayroong mga konti lang na mga bahay na medyo mayroong crack kasi sa ilang bahay, sa kanilang bahay medyo din crack pero konti lang. Doon kami natulog kagabi tapos walang kuryente at napaka ano init doon tapos pagbal tapos lumindol na mga alas 10 K5 Erol. O lumindol siya ng mga 5.7 pa yung lindol kagabi kasi nag-search naman ako kung anong ang magnitude level yung intensity yung lindol kagabi. So nasa 5.7 pero yung lindol niya hindi katulad diyan sa CDOs kagaya ni Oro na para ka lang sumasayaw-sayaw. Dito talaga parang nag-jump-jump siya kipaba tumalon-talon. Parang mababaw lang yung lindol. So natatakot tayo kagabi. Yun pino. Para tayo napukaw yung pagtulog natin tapos mga alauna na bumalik yung kuryente, mga 5 minutes, nawala na naman siya. Bumalik naman siya pagka 3 p.m. Doon na tayo nakapag fully charged K5 Aero, K5 Natan, K5 Eljan, K5 Burn.
10: Okay. Maraming salamat, K5 Jonathan, K5 Nathan. Thank you.
4: Maraming salamat din po, Sir Evel, at dyan sa K5 Santiago. Punta naman natin ang K5 Iloilo, si Sir Warren. Sir Warren, good morning. Go ahead.
11: Magandang umaga, may aga K5 and Ethan. Yung katanungan ng Iloilo, dumami pa yung mga pumunta ng ospital dahil for check-up kasi hinahid blood at saka na-traumatize sa pagyanig diyan na K5 Nathan.
4: Dali lang po ha, K5 Iloilo kasi po naputol ang signal ni K5 Jonathan, ibabalik natin. Okay na? K5 Erwin. Okay, ready. K5 Jonathan. Pakinggan po natin ang katanungan ng K5 Iloilo. Go ahead po, sir.
11: Okay, take two po. Dumami po ba yung mga pumunta ng ospital for check-up dahil hinay blood at saka na-traumatized dahil sa patuloy na pagyanig dyan na sa inyo, K5 Nathan?
6: Sir, K5 Lawrence, right?
11: Oo.
6: So, K5 Lawrence, yung kahapon, may natalang 142 na sugatan.
1: K5 Ted.
6: Sa ngayon, at ipapatuloy
1: Ted Francia.
6: Sabi natin kung may na dagdag pa bang mga sugatan kasi ngayon yung search and rescue operation na papatuloy pa rin dito po sa General Santos. Makikita natin yung mga rescue team natin dito na 24 hours talaga yung kanilang search and rescue, but dahil kagabi walang kuryente, hindi talaga sila makapag hindi sila makapagmadali no sa kanilang pag-rescue. Sumalit ngayong araw na to ating sisiguruhin na makapagpahanap tayo ng kumpletong detalye kung may naidagdag pa ba na mga nasawi, mga na dala sa ospital sapagkat mayroong ospital dito na medyo damage din siya K5 Lawrence, no? So hinahanap natin ngayon kung saan bandang ospital sila dinala kasi malaki itong General Santos City. So, kinakailangan pa natin na hanapin ngayon. So, kung malaki yung Cagayan de Oro, malaki rin ditong General Santos City. Bandang Palomolok palang daan kahapon, no? Sa saan banda yung Palomolok, ma'am? South Cotabato, no? South Cotabato, Palomolok. Pagpasok pa lang natin dito sa General Santos City, hindi na tayo makadali, no, ng pagpasok dito kasi yung mga soil station noong entrance ng General Santos City, marami yung nagpapatupil kahapon. Kaya nga, pagpasok natin dito sa city proper ng General Santos City, yung mga gasoline station ay sirado, tapos yung mga malalaking tindahan, sirado talaga. So ngayon, hinahanap natin kung saan ito natin mahanap yung mga, ilan yung mga hospital dito, ma'am? Atong kasi hindi tayo nakakita, sir, kung saan ba itong ngayon patuloy tayong nag-stay lang muna tayo kasi dito yung nest natin ngayon mayroong signal. So apat na malalaking hospital dito po na Oh, including government of hospitals. So apat yung hospital na pupuntahan natin. Kung doon ba na yung mga biktima or mayroon ba specific na evacuation center kung saan daw nilagay yung mga naturang sugatan kahapon na K5 Lawrence.
1: Okay, K5 Ted, balik kayo Nathan. K5 Nathan.
4: Salamat po, K5 Iloilo, Sir Lawrence. By the way, andito rin sa
1: Lumina si K5 Ted, K5 Nathan.
4: K5 Palawan. K5 Palawan. Baka may mga katanungan din kay K5 Jonathan. K5 Palawan, go ahead po.
1: Sir Alex Paglibutan.
12: De los Pueblos. Magandang umaga. Pinas mula ito sa lungsod ng Pinsas, sa pinaka-broadcast center ng K5 News FM sa buong lalawigan ng Palawan. Number one, medyo ligtas ang Palawan. Sinasabi nila when it comes to mga ganyang usapin dahil hindi kami kasama sa fault line.
1: Mm-hmm.
12: Kung titingnan natin ang demographics ng Pacific Ring of Fire, ang Palawan medyo malayo sa fault line, pero line fault, maraming nangyayari rito, haros araw-araw dahil sa brownout. But anyway, interesting kasi kahapon while the Foro de los Pueblos is going on, before mga 8:32 pa lang, kahapon may nag-text sa akin from Davao, kaibigan natin, and informing us that Davao was yesterday naka-experience ng 6.7 registered in the Richter scale of 3 books. Magnitude 6.7. And then kinalaunan, we found out, kasi pinaloop na kaagad ng newsroom that it came all the way from the epicenter, which is Polomolok, South Cotabato. Now, itong katanungan ng lalawigan ng Palawan. Mahirap sa mga reporters natin, nandiyan ang BPO natin, at this point in time, mahirap pa mag-account ng ilan ba talaga na sugatan, ilang bilyon ang extent ng damage. Ako may nakikita ako mga kalsada kahapon na medyo nagpilo ang kalsada. Dito lalabas na naman ang mga palpak na construction projects. No? But what is interesting right now is this. Ang Mayon Volcano, nilalagyan niya ng kagamitan ng Feebox para any moment at any given time, so with Canlaon Volcano, mamomonitor ang movement or ang tinatawag na seismic activity or may movement man sa ilalim ng dagat kung depende sa origin ng magiging lindol. Diyan ba sa lalawigan ng South Cotabato? Diyan sa General Santos? Wala bang monitoring system ang Feebox? Kasi ang nakikita natin dito, biglaan lang, parang wala man lang naramdaman na warning, kagaya ng ginagawa ng Feebox natin sa Negros Occidental at Oriental na may monitoring sa Bulkan Canlaon. Now, pangalawang question, in terms of topography, saan situated sa mapa itong South Cotabato at area po ng Sarangani, mga ka-K5 dyan sa Mindanao?
6: Yes, sa K5, sino po ito sa Palawan, sir, no?
1: Alex. Sir Alex, sir, Paglamutan.
4: Sir Alex.
6: Sir John?
1: Sir Alex.
4: Sir Alex.
6: Sir Alex, okay po. Base po sa monitoring ng K5, Sir Alex, kung sa katanungan mo, po ba yung Feebox is mayroong monitoring dito po sa General Santos City?
1: Mm-hmm.
12: Yes, that is the very first question.
6: Mm-hmm. So, yan po yan ang ating tatanungin po dito sa dito po sa General Santos City, yung possible mahanapin natin dito yung mga spokesperson dito nila kasi una-una kagabi pa tayo.
4: Jonathan, excuse na lang po. Kasi may nakita ko sa Feebox report nila. May dalawa kasing vulkan dyan, no, sa South Cotabato, yung Mount Matutom at saka yung Parker. But so parang itong lindol, Sir Alex, ngayon ay tectonic in origin. But patuloy pa rin ang pag-monitor ng Feebox doon po sa dalawang vulkan, baka may activity raw. So, yun po ang initial na report dyan. Sa geography po ng Jose Santos City, South Cotabato. Nasa, kwan po yun, nasa in front po yan ng Sarangani Bay at doon na po sa Indonesia. Kaya nga maraming Indonesian dyan na pumupunta sa Jose Santos City kasi malapit na yan sa Indonesia. Nasa back part ng Pilipinas kasi yung geography ng